womb bi dang koy ciof xamni womb bi nam warana toll bi ni toll da ngay ciof womb bi xani bu ko borom solé ñaar yon net rek womb bi dal di firiñ ci ku gis ngeen ko yere yi joge ci rewi nar yi muy xéti jalla bi yi joge ci rewi nar yi nga xamni sax boko solé dina ñap ci saw yaram boole ci gis ngeen nim gaawé firiñ ci ko lu ko waral moy dañu ciof womb bi parce que dañ ko jaay ndayam commerce moy na gawa yak rek nga gaw jindi ci wat na gawa yak nga gaw jindi ci wat kon yow mi nga xamni woor na la ni 20 mètres yi ñaar yéré do nga ci mëna ñew yu bax waye nga bëgg lu gëna sakkan tax nga ciof womb yi fexé ba génné ci acci ñetti yéré fexé ba génné ci ñetti yéré da nga babu de li nga ñettelu yéré bi lewul la wa ñettelu yéré bi lewul la de non lay gisé ko xamni dafa jël ñaar fukki metaram ne la ñawal ma ab xaftaan ci misal wala ñawal ma xaftaan bo xamne and ak tubay ak nangam ak nangam ñaar fukki metar yi man nako da nako ñaw ba dess ñaari metar wala ñett da fexé ba génné ca sa ñenti metar génné ca kele ñenti metar génné ca ke ñenti metar ñaw kam jaxas jaay nga satti ci wax satti nga lolou mom du babu mom lolou satti la lolou du babu koku mom bokku te alquran dox nan woyul len mu tayfin lolou mom satti la satti lolou satti la ñenti meter yi dess ba ñaari meter dess bi waaji ñewé di jël ci tisem bi dang ko war ni ko li ne ci tisé bala bok bu la maye mu lew la dom bu la ne jox ma sama dess ngay jox ko dess ak mu yob ma jox ko dess ak mu yob yent sa yent yalla soñu bi neena baakhiyatu llahi khairun lakum li len yalla dik ci commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci barke commerce bu normal mo gën ci yeen li len yalla dik ci lu lew mo gën ci yeen baakhiyatu llahi khairun lakum in kuntum mu'minin bu fekke gën ngeen yalla la wax nak commerce bu jaar yoon li ci yalla digé moy tijaratan lan tabora bo nopi nak day and ak barke al barakatu njaay mo xamne du lamb mu commerce bu jaar yoon njaay mu du lamb la ba nopi nak day and ak barke day and ak barke wala fi dañ wax naan ba mu tuti te sedd mo gën ba bu reey tay metti lu tuti te barkel mo gën lu bari te barkelut wala wala di faral di wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena won al muslimu man salima al muslimun min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana allah anhu muttafaqun alayhi ni min sallallahu alayhi wasallam neena julit deug deug deug deug moy ko xamni contrôler na bopam ba julit ni mucc ci ayu laminam wu ñaaw mucc ci ayu loxom muni aji gaday deug du gaday mak rek joge mak madina ñew mak ñew madina waye gaday deug deug moy gaday lila yalla téré bayyi lila yalla téré lolu moy deug deug gaday lolu moy deug deug gaday gaday lila yalla téré moy deug deug gaday lolu mu waxé ni julit deug day fexé ba lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom cheikh ahmed bamba waxné ko ci mbindam ina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarkhan ya'rib in tubani na mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journalist bi nga fexé ba bul bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru dom adama nga fexé ba sallam min wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru dom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dundu ci saw lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door mba sacc moy nga sacc alali jambour ngir lor ko yépp agn niko muni ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bind luy lor nit sa lamiñ bu ko ci wax ndax lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy djegi sirat motax sallallahu alaihi wasallam mani ittaqu dhulma fa inna dhulma thulumatun yawm alqiyamah da ngeen moy ci ndiko xeti toñangi muy ndax xeti toñangi euleuk
lendemay bammel lay jural ak lendemay yu jeggi islam.

എനിക്കും മതി. faya yaakaar na ne émission bi dootu mën a dem te jégglu bu baax a baax. daañu gis ni kon doomu aadama bi waxtu woo xamee ni yàlla dogal na muy jëfandikoo riba wal iyaas billaa bu keroogee ah na ko wóor ni dajeeg borom bi tabaraka wa taala conséquences yi ci juddoo loola dañu xam ni suñ borom waxoon na ko ko lu jëkk muy faatu. suñ borom waxoon na ko lu jëkk muy faatu ya ayyuhallazina aamanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. ma nga suratul baqara la suratul baqara suñ borom ne yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kullu kafarin adhim. ñun yàlla fu ñu fekk jalub riba dañuy kos alme tek ca. loolu la suñu borom wax fu ñu fekk jalub riba rek dañuy kos alme tek ca. mun nag ñun yàlla ni ñu araamale riba noonu la ñu daganale lépp loo xam ni commerçant bu jaar yoon la bu tegee ci alal kitaab wa sunna nga xam da ngay moytandiku lépp lu bon lu ñaaw. mu ñu ndax man yàlla bëgguma gis dëgg tek ca sa tànk. laa yuxibbu kullu kafarin adhimin. man yàlla bëgguma ko gis dëgg tek ca sa tànk. alqissu junj naa ko ci waxtaan wi lan mooy alqissu. te yonent sallallahu alayhi wa sallam wax ni man qassana fa laysa minna. képp ko xam ni yaa ngi njar lépp lu ñuy jaay di ko jaay julit ñi ba nuppi nag di ko njar bokkoo ci ñun bokkoo ci diine ji bokkoo ci man yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam. lan mooy alqissu. bokk na ci mooy ixfauna al uyuba aman jahila. def naa sëñ Touba way na ko ci xumatuma jawharu nafis wala lu mel ni tasawudu subaan goréetuma ci ñaari téere yooyu ban la ci ne. Cheikh Mohamed Bamba lu mu wax daf ni haqiqatul qissi ala ma nuxila ixfauna al uyuba aman jahila xad kaana aybu diini hina asala aw dunyawiyan kaana fii ma asjala. sëñ Touba nee na dëgg dëggi njar dëgg dëggi xissu dëgg dëggi nax ab jullit ci diggante jaay ak jënd nee na du lenn lul mooy li nga koy jaay ayib am ci nga xam ko ba noppi lànk bañ ko ko wax nëbb ko nëbb ko. loolu mën nga wax ni daanaka nit ñi ci genn wàll gi yépp loolu la ñuy dundee loolu la ñuy dundee. da ngay gis koo xam ni pomme terre bi mu lay jaay xam na ni pomme terre bi daa nëpp waaye du la ko wax. xam na ni soble si daa nëpp waaye du la ko wax du la ko wax. waaw nga gis koo xam ni ndeysaan da lay jaay loo xam ni dafa am original ak xëyru original maanaam première ak deuxième. mu lay jaay deuxième gëm loole na première la lay jaay première qualité première qualité. dafa am lu l'islam di tuddee tadlis am lu ñuy tuddee xilaabatu am lu ñuy tuddee alqadiatu. yooyëpp xeeti naxe la yoo xam ni nit waxtu wu ko naxee mbokkum doomu aadamaam day dugg ci waylulil mutaffifin mooy babu alali jàmbur. Cheikh Mohamed Bamba nee nag radiallahu anhu njar du dara lu dul fekk loo xam ni original la ak loo xam ni du original nga jël li nga xam ni du original jaaye ko ci baatu original. première qualité ngi nii deuxième qualité nga jël deuxième qualité ni première qualité la nee na loolu mooy alqissu mooy njar. waxtu woo xamee ni jullit bi dañoo bëgg bu la doon jaay ab oto bu lay jaay ab oto te oto ba di lekk iwil sax bala la koo jaay nee la ah oto bi day lekk iwil de bala la koo jaay na la ko wax. bu la dee jaay oto fekk oto bi
VTH bi day retard nal na VTH day retard so beugé jënd bo bëggul bayyi dalay jaay auto auto bi dafa manki keuy sangam na wax ni auto bi day keuy sangam amu ci bo beugé jënd bo bëggul ba waye da nan mix mi xéeral jaay la ko ci ni keuy yépp matna leg leg sax mën la auto bi fayna douane te fekk ndek auto bi jëru sax douane lekkelo nak ben wayam fele bo xamni neena moy douane yi nga gis mu woko téléphone waaw numéro sangam ak ni dama bëgg vérifier mako ba xam ndax jaar na fofu wala dit waaw ki sama xarit mom douane la ma nga ci ak aram seko bëgg la jaay rek fexé ba nga jënd auto bi nga dem genn fi douane la nous na né auto bi fayna douane ñu la auto bi musta jaar douane nga dem fekk mi deug señ touba ni deug ñar nak moy lool deug moy xam ayib ci dara ba nopi neub ko jaay ko nit ki muni mo xam sax ayibi diine la ba ayibi adina la bu mu ci meena doon budé ayibi diine bo démé ci ñi nga xamné tay ñoy xiyaab yi ñoy gidi spirituel yi mbolo top leen am ko xamni mom dalani li tax ma top la yaakar la dama bëgg yowmal xiyam nga xet li ma fa ngani ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal te fekk li nga wax aram seko yow xamoo fu yalla fanan bi xamoo fu yalla fanan bi ba nan ko yowmal xiyam do fa gis loy ragal mani kon yaangi njar ci diine ba ci tay ba ci dess moy da ngay wote wo ak diine lu ba ñepp yaakar ni borom diine fek borom daani nga borom daani do borom diine de borom daani nga batay da nga njar de nga yore melaw diine comportement bi wax ji waye jëf ji sero dara ni wu fa da nga njar motax mo ni khat kana ayban li diine defena buma jumul aw khat kana ayba diini mom dal ayib ji yila waji di neub ci dinem la nek aw dunyawi yan wala sax ci koñuk adina moy lima don wax legi da ngay jaay aw fas yu day maté neko parce que day maté de waw su beugé jënd taxani bu aggé kërëm té la wax goné ni é bu kenn djégé fas yu day maté da ngay jaay mbam neel mbam mi day maté bu féké day maté budé wéx nga ni day wéx waye mbam mi day mo gëna lewet xarum yal aram seko da amon mbokk muñ ma netali nenañu talib ak cheikh mohammedou fadal won defena buma djumul ma nga dekkone boré ñotté siyan xam nga liñu wax ni boko déggé da nga nan waw li mom ku koy jaay do am dara li mom koy jaay do jaral lol ngay wax ah kay baña jaral da nga gis ko bëgg rek tay lim cheikh mohammedou fadal bobu dañ ma netti ni ma dafa doon jaay ñam bi xam ngeen ni marché ñotté siyan aljuma lay doon dem na ci bataay marché ñotté siyan bobu neñu mu gas ñam biem ci ay tolam tokeram yobbu fa diko jaay ah bi mu ñëwé di jaay ñam bi gi jigen ñi dugg ci marché bi ku ñew ni wa bay diiw sa ñëmbi ji dana ñora mu na dimb ba ko gasse dal lama ci jox sama soxna mu togg ko dara ñuri ci ñu romb ko fa jall mu yendo nonu ak jigen ñi bu ñan di waja so lenn ci commerçant ni ko yow bay diiw nak wax deug yow naro sa jambi ji ñar yow man nga ko wax nga ni ñëmbi ji ñor xam nga ni kenn du ko jënd yow sa ñëmbi ji du ñor yow da nga naro jaay mu ne ah bëgg jaay dama duma taxafen nak bëgg jaay duma taxafen mukk ba nga xamé dem nañ ba jant di waju so ben borom auto ni daret ni bay di jay ma ñam bi ji way mu ne ka ñam bi ji day da melni boko togge du ñor mu ne ka waw kay nak ñam bi ju mel ni la bëgg ndax man sa gur do nga la koy jox jay mako dal di ramass ñam bi ji lepp dal di ramass ñam bi ji lepp yob yalla du jox randu kenn di fossé yalla dede inna la la yukhlifu al mi'ad yalla du jox rendu kenn di fossé am kay yow ya koy jema nax waye yalla mom naxut kenn
motax seigne touba ni lepp loy jaay lu cey ayib rek lu cey ayib soko ci nebbe rek def nga li ñi tuddé alqis alqis lepp luy ayib rek boko ci nebbe lo ca xam ci sik rek waxale ko borom niko nangam la ci dé façon budé wiq neko dé wiq budé mat nonu budé mat ndif mit la ci ne ci ayib wax ko ko su bëggé jënd bu bëggul bayyi bu bëggul bayyi bo demé ci téré yi jàngalé fiqh dañ la nan la yajusu bay'u tadlis bay'u tadlis moy lan an ya'lama ayban moy nga xamni marchandise mi amna ayib ba nopi nga lank bañ ko wax lank bañ ko wax lolou moy tadlis nebu ayib naka nonu al-qilabatu al-qilabatu lan moy khilaba moy melni seigne moudou mbay cham jënd marchandise am daadi ñew ci kim koy jaay ñewé niko marchandise mi day man ko jënde ñaar fuk ak juroom bo ma tégalé juroomi dërëm ma jaay la fekk aram seko aram seko fukki dërëm la ko jënde fukki dërëm fukki dërëm bokk na ci khilaba moy nga jël marchandise mi diko tag diko tag diko tag diko tag da fekk li nga ci wax dara amu ci naka non nit bokk na ci khilaba moy dañu moddu mbay cham yoram manga sinam di jaay ay télé mba portable am benn way bu ñew nak dal di waxale benn portable iPhone kasawa kasa iPhone kasawa kasa mom lay waxale legi mo am benn way bu complo señ moddu mbay cham dal di ñew tan man marki bi la doon wër señ moddu ni ko la marki bi da manki ah wa marki bi lokay jaay muni am marki bi ni waji mo koy waxale xaram xam dana jëndam de muni ki kay suko jëndut ma jënduko ki kay lo mako jaay ma jënduko marki bi rek lay wër suko defé mustafa bay sa mi nga xam ab kaw kaw la mom dana le ginaaw da manki de bay luma ko waji jaay ma jënduko suko defé waji dal di double prix bi dal di ko kay jaay yeen ñaar ñepp am bakkar yow mi tax marchandise mi cher te waru wona cher ak yow mi ci complo ak mom yeen ñepp waylun lil mutafifin waylun lil mutafifin bok na ci li ñi tuddé al qadiba manam al qadiatu al qadia moy lan moy batay rek lima waxon legi juñu nako moy waji jënd marchandise ci fukki dërëm ñew ni la ñaar fukk ak juroom la ko jëndé boma tégalé juroom ma jaay la fekk aram ci ko aram seko aram seko yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al bay'an bil khiyara ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayna burika lahumā fi bayhima wa in kasaba wa katama muy khabarakatuhu bayhima aw kama qala ali sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam neena aji jaay ak aji jënd lepp lo xamni jubo nañ ca ñoy re seen tegal guuy luñ d'accord nit ki boko don jaay marchandise mu baxut sax waye leral nga ko ni li moy sikki ci ak li mu bëgg ko amato ci daani yalla amato ci daani yalla kon al bay'an bil khiyar aji jaay ak aji jënd ñoy re seen tegal guuy waye yonent bi lim ci yok moy malam yatafarraqa moy li fiek tekkaliko wuñu moy ñu d'accord ba dem ku ne dem d'accord nañ ci dara ba ku ne dem waye nak bu fekke ni ken demagul xati wessagul malam yatafarraqa buñ xese tekkaliko nak d'accord nañ ci dara ñoom ñaar ci ay ñaari magi jëm ba xese tekkaliko nak ay ca yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni waye nak tay buñu fexé ba deugal ci ndjay ma buñu fexé ba ñom ñaar ñepp ñu deug kenn ku nekk la ngay wax di deug ci yow
ñu leral lepp lu nek ci njaay ma ci lu warana leunt yaronata sallallahu alaihi wasallam neena njaay momé buriki lahumma yalla dañ leen di barkelal ñom ñaar ñepp ki jaay yalla da koy barkelal ki dënd yalla da koy barkelal buriki lahumma fi bayhima ñom ñaar seen njaayanti momu yalla da cey def barké yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax de neena yalla da cey def barké may waye nak wa in kasaba wa katama muy khabaraka bayhima waxtu wo xamé ni fen nañ ca neub ci luñu war wona neub neena yalla rocc ci barké ba newon ci seen njaayante momé ak seen ñeddante momé barké ba ca ne yalla da koy rocc yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax alayhi salatu wassalam abdullah ibn umar mo solo hadith bi netti nako abdullah ibn umar ñena sa buñ te fene laq ci lo xamne lu warana feñ la leele luñ ci dara neena yalla rocc ci barké ba ca warana am yalla rocc ci barké ba ca warana am bokk na ci njaay mu aram moy li ñi tuddé bay'ul muhafalat bay'ul muhafalat dafa aram bay'ul muhafalat dafa melni li ñi tuddé al-qilabatu te wala tahilul qilabatu li muslimin yaron sallallahu alayhi wasallam daf ni wala tahilul qilabatu li muslimin daganut nit ki di nax mbokum julitam digënté jaay ak jënd bay'ul muhafalat moy lan modi ku ñu wax yibra jaxaté da am ab gatt mo xam aw nak la mba gëlem la mba xar ku ñu wax mor sisé bëgg gatt bu bari soow bo xam ni ñepp siwé na ni gatt bi bari na soow légui mom mu jël ab gatt té dom ja bañ mu namp ko ñetti fan wéenu gatt bi dal di fess jël ak soow degata gatt bi amna ñetti fan nampo nit légui nak yibra jaxaté dal ni mor sisé akay gatt bi mom gis nga wéni nim toll gatt bu bari soow la té fekk tiyé nga gatt bi ñetti fan nampu ñetti fan dom bi nampu ko bo batt kay dana fess bo batt kay dana fess lolu moy bay'ul muhafalat deugul deugnu xam nga ni auto bi lay soffé xam nga ni auto bi lay soffé waye auto bi nak buna ju tangé do nga lay soffé waye takusan du soffé nga fexé ba waji mom takusan do nga lay essayé auto bi takusan takusan lu koy essayé kon muy khilabatu dafa haram tadlis dafa haram khadiatu dafa aram lo lepp xeti njaay la ben ngay tag njaay mi wa ila boy jaay nga wut ko xamni ni moy nek sa wet ku ñew di waxale mu song li muy waxale fay ci pire bu fawxa bam fay mom ba nopi nan dafa manki nga lekkulo ko ak mom lu aram la wa ila li ñi tuddé rangu amna lu ñi tuddé rangu ñen ñi nan ko nooru ñen ñi nan ko nuru moy tok ci buntu magasin yi yow yoro marchandise ramse ko ben way ñew dama bëgg iPhone kassa wa kassa nani amna ko lu mi jar ñen waxale ba jubo nga dem ci magasin ba jël ko ñew jaay ko jël ci li nga am nanam jël ci la ci top ta fekk dang ko warna bayyi mu dem ci fañ koy jaay jënd ben benen bi ci dess moy man ngeena waxale ba jubo nga dem fa nga fang ko daan jele ñew waaji ni la jeex mu ba mu la legi da manki yok na fekk yaangi waxale won ak mom jooni nga ñew ñu la legi yok na ba mi ngi jooni ak juroomi témèr nga delu ci waat bayyi fa marchandise ma delu ci waat te yene ngi jubo won ci jooni nga ñew ni ko ay la yewen ken mbir mi legi da jeex wala dama dem fekk mu jeex wala dama yaakar man ca depo ba waye bama xole depp fekk dara tous li wax dara amu ci dara amu ci ya def lo l'islam téré rek ya def lo l'islam téré dara amu ci lolou gaay yi nga xamni ñoy nuru ak ñi nga xamni ni amna benen système bo xamni moy commerçant yo xamni dañuy taxaw ci buntu dekk ba ñi nga xamni ñoy joge ci badiye ba muy kaw kaw yi di indi seeni ganar di indi seeni gatt di jaay ci yaron sallallahu alayhi wasallam dafa haramal dafa téré
ñooñu nga dogale leen jënd marchandise ma ca buntu dëkk ba ñëw dugg ci dëkk bi jaay ko. Sallallahu alayhi wasallam nee na ñooñu nañ leen bàyyi ñu dugal seen bopp ci marché bi ba gisal seen bopp li xew ci marché bi, ndax man ngay ne dogale jënd ko ci ñoom fukki dërëm te fekk marché bi ñaar fukk ak juróoma fa ne. Dëgënut de, waaw dëgënut de, bàyyi leen ñu dugal seen bopp ci marché bi. Waaw, am na hadith boo xam ni Abdoulaye ibn Omar radiyallahu anhuma moo ko nettali, nee na yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na neñu booba dafa fekk am benn waay, ni ko Abdoulaye ibn Omar nettalee, benn waay daa ñëw ni yonent sallallahu alayhi wa sallam, diw sàngam day dama doon jaay marchandise waaye daf maa nax, daf caa def li ñuy tuddi alqilaabatu, daf maa nax. Faxala alayhi salatu wasalam ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam ni ko iza bayyahta fakhul la khilaba, mu ni ko yow daal lu mën a xew yow buñ la naxee ba jaay la marchandise yow bul nax kenn, rek lu mën a xew daal yow bul nax kenn. Ci la waxe woon yonent sallallahu alayhi wa sallam hadithan boobu le nee na attujaaru yuxsaruuna yowma alqiyaamati fujaaran ila man ittaqa wa barra wa saddaqa aw kama qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant yi ëllëgee yowma alqiyaam malaaka yi dañ leen di fang boole leen ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla tuddi ahlu fujaar, mooy ñi gën a bon ci nit ñi. Nee na commerçant yi nga xam ni dañ daan nax nit ñi di lekk seeni alal, bu leen yàlla dekkelee day daal di malaaka yi dañ leen di fang ñu dugal leen ci biir ñi nga xam ni ñooy bënd yi gënoon a bënd ci kaw suuf. Mu ni ba mu des commerçant yi nga xam ne ragal nañ yàlla ba ñuy commerce waaye feeñal nañ ca ak mbaax mooy ak tab mooy wayefal njëg ya, waaye yëmuñu ca dañoo sincèreoon ci seenu njaay. Wa barra wa saddaqa la wax, wa barra wa saddaqa, rawaahu tirmisi, rawaahu tirmisi. Yowmal qiyam daañu fang commerçant yi boole leen ak bënd yi fang leen jëme safara. Mu ni ñenn rek la ca yàlla di seppi mooy commerçant yi nga xam ni ragal nañ seen borom ba nopp nag baax ca lañ doon jaay ak jënd waaye yëmu ca ñu nekk ñoo xam ne dañoo sincère mooy dañoo dëgg. Moo tax moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ci beneen hadith boo xam ni tirmisi indi na ko nee na attaajiru sadduqu yusuruna yowma alqiyam maa nabiyina. Sallallahu alayhi wa sallam nee na commerçant bu sincère, commerçant bu dëgg, commerçant bu jub yowma alqiyam bu ko yàlla di dekkal moog yonent yi ñooy ànd, ci biir yonent yi lay nekk amee daraja yonent alayhi salatu wasalaam. Commerçant bu sincère loolu la yonent sallallahu alayhi wa sallam wax, attaajiru sadduqu yusuru yowma alqiyamati maa nabiyina alayhim wasalaam, alayhim wasalaam. Commerçant bu sincère ëllëg yowmal qiyam buy dekki moog yonent yi ñooy nekk ay compagnon, ñoom ñooy ànd jëm àjjana, waaye yemuñu sax nag wa siddiqiina wa suadaa. Nee na ba tey ñi nga xam ni ñooy siddiqoon yeeg suadaaw yi commerçant bu sincère ëllëg ñooy doon seeni wéttal ngir jëm ak ñoom alaxira wala jëm ak ñoom àjjana. Sadiqina yi wala siddiquna yeeg suadaaw yi ak commerçant yeeg anbiyaaw yi ëllëg ñooy bokk benn groupe bu dee commerçant bu sincère la. Moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam daan wax naan kullu fajir fajir ila Abu Bakar. Hadith boobu am na ay coow yu bari, ñi ne nañ wér na ñi ni wérut, am na ay coow yu bari. Waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam dañu ni daf daan wax ni commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des Abu Bakar. Waaw, commerçant yi ñoom ñëpp ay bandi lañ ba mu des Abu Bakar. Kullu tajir fajir ila Abu Bakar. Commerçant boo gis mu naa mu làq nag caay caay ca suuf ba mu des Abu Bakar. Lenn ci ulamaa yi nag nee nañ laa asla la moom hadith boobu daal wérut, ñoom wax nañ lu mel noonu. Lenn ci ulamaa yi wax nañ ko, wax nañ ko. Kon sëñ Moodu fi jamono toll, fi jamono toll mooy bopp sa bopp, bopp sa bopp. Gis ngeen état mi nga xam ne moo waroon a yërëme taxi mu gàll
way niw doole yi. Nan nga mëna comprendre taxaw ci station jënd essence. Lo jënd essence ñeenti junni ñu la faaw nga tek ci ñeent fu. Wa ñeent fu ki fuñ ko bind kenn xamul. Kenn xamul. Ñeent fu yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn kenn. 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni. Ñoomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi. Ñoomit dañuy babu de wa gasoil wa essence. Ni babu de holu len motafi fi yene fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton nat ko du mat sax bo muy tul 9 ba 10 ba 8 ba 8 legui nak li gëna graw moy legui nga jënd gasoil bu nepp ñu la da nga ci tek aw ñeen fuk ni ñeen fuk yo xamni kenn waxu la fuñ ko bind kenn xamul kenn xam bop sa bop bop sa bop bop sa bop ma ngi gis barki demb ci journal bi ndaysan aw gaay yo xamne dañuy marché ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ngi me cher legi ñu ne ci marché ngi ba mi cher bobu yeen di dogu len di marché len be na ngeen ngeen di dara marché par parlo bi ci rew mi bop sa bop misma waaw alquran neena nak buñu agge ci jamono yi bop sa bop kenn ku ne jappal sa njambur rek kenn ku ne baye bo nga japp sa njamb ya ayyul ladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla isahtadaytum waaw fofu lañ tollu so waxe deug mu khas la saga la tumal la tumal mawdu bi lele bu makoy waxtane sama mbokk commerçant yi amna bis mo wax ci touti rek dina ben ñu la ci ma sa wax touti do nga la ci wax commerçant yi dañu reebu tuddi ci suuf da xam nañ ñom ñepp sama xarit be fuñ tollu ñi ngi may jox ay adde ñi di ma nangam waye du te nak bu deug ñewi ñu wax ko rek wax ko te yalla tax kon nak amna commerçant yo xamni ño gëna jup kay li ñu jup yalla xamnako man xamna ci ñu bari ño gëna jup kay li ñu jup lepp lu dugg ci seen alal kay am recc la waye du seen tayef yalla xamnako lepp lu dugg ci seen alal am recc la waye du tayef xamna ci ñu bari ñu ragal seen borom way lu mutafifina xolal nit yow amuk jaaxle ñew tayle la kërëm kër go xamni woor na la ni man na jar ñaar fukki million mom mu soxla juroomi million tayle la ci kërëm ndax bañ gatcha taniko daf sangam buñ ca yeggé te fa yow ma kër gi day wel këru ñaar fukki million nara wel ci lan juroomi million waylun lil mutaffifin këru ñaar fukki million nga nar ko wel lo ci juroomi million kenn musu ko deg té amna ñu xamni ci loolu lañ am alal dé tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër ga wel rek ci lañ am alal wa ci lañ am alal kon xamna señ modou waxtaan yu jexut waye takusan jëtna té majalis ba may xaar kon ya ngi ñun wacc nañ bu wacce rek commencé jang xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamalé fofu waxtaan inshallah ta'ala benen yoon suñu muri joxon na ma fi numéro bo xamni pour bëggoon gaay di participer waye ngok leg legi bala gaay participer day fekk man suma temps wara jot pour mo wara dem ci leneen ko defé ngeen jéggal bu ba inshallah ta'ala no ngi ndokkel nak mbolem ñi nga xamni ñi ngi ci diaspora bi nek xariti daari ihya ulumuddin di ciox ca leen yalla jox lu mu tuti def ca donte bari wuñ ay gaay yu neew lañ ci gaay yu neew waye baye nañ xel lu mel non ñom ñep ñu leen di sante di leen gëreem ñu leen di sante di leen gëreem dina koy faral di misal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gay nek fele ci Banjul bokku ci kurel bi gëna mag ci Senegal ci yoonu Mouride waye du magal du korité ludul ni dana yonne daara ji ciep ak sukar jassakumullahu khayra jassa
am ño xamni ñi ngi fi ci diaspora bi seeni dom nekkuñu ci daara ji seeni dom nekkuñu ci daara ji waye dañu amel daara ji melni dañ ko amel wèr manam wèr wu de wone ñu ni am li defal mako ci daara ji jere ngeen jef jazakumullahu khair jazayi ni mako faral di waxe nit ñi ay ñako ño bëgg diiné ji ak ño bëgg seen dom jang gam gi wessu rek ben cameraman ñu na fi interroger ma ci walu daara ji ni muy doxé ma expliquer ko ni daara ji doxé lima wo ci mbolo nima man daara ju melni dom mu la doon wër dama fi bëgg indi sama dom man leen nak atunu ma ñepp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bimu duggalé numéro bi ba ci numéro ba duggé mom lañ doon wo mu dima yone audio yi maniko dit xaral ma def benen audio wan leen ni daara ji ni ma wax ni ni lay doxé waye condition yi leg li la waye lima wo ci mbolo kenn xamul num toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li té seen doom ye dem ci daara yi jàng alcorane moy ñak luñ fayé rek ñak luñ fayé dong la ñak luñ fayé rek la kon ni yalla denk wërseuk buñu jappalé won sëriñ daara yi ci ñu mëna tok jàngalé duñ fayé ku kenn wallahi kon doomi julit ñi dañu dem bu ñoom ñepp ñu jàng alcorane waye nak wala jay neena daanu dejul suuf ndox deug yalla li seen mang koy man ci non la fasiyene wi moy jangale fi sabilillahi ta'ala tari bi serigne touba yi nga xamne nak yalla def na ci seen xol beug serigne touba ak alquran ak beug jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu soufey bi beug guñ ko beug taxna lam nek ñu and ci ak mom diko ci jappale seen kemtu lay katam lola lamay tuti xewumako wallahi bo don lim sa juroomi baram yi du mat waye xewumako nak ñi may wax xam nañ seen bop ñi may deg te kenn ci ñom ko domam nek ci daara ji amul te wër wu de mu yëkëti alalam mu tuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñi ngi leen di wax jasaakum la waxe re jasaay xam ngeen seen bop way juri amna ci ñom ño xamni seen loxo jot na seen gennaw leg wër de ñu yonne la dara ba tok ñaari wër ñetti wër yonne la dara an kay naam waye amna ño xamni seen loxo jot na seen gennaw waye aram seko waaw mom bañ la joxe gone gi lañ ci paré dara xana événement ñu am luñ la jox lo xamni nama yalla bal bo mu ci ben sako soble la mëna jax xébu moko nak ndax man waxuma na ma kenn li jox comme ma jël engagement ni dama fasiyene jangale alcorane fi sabilillahi ta'ala waye nak lima sakku ci julit ñepp moy kuma mëna jappalé ci dundu daara ji lolu julit ñepp la ko bolé degleelumako domi donga bi dong manam bayyi donga bi ma yaayi donga bayyi ñi ci dess ñidit lolu julit ñepp la ko bolé motax julit ñimit xamnañ lolu amul ben parent wu donga fi ci sama daara ji ñi fi nek ba jang ba nopi ba ñibbi ak ñi fi nek la yam amul ben parent wu donga bu la mëna wax ni la Mustafa Mbaye Sam masnama wo ni ma sa dom febar na dong febar te xam ngeen ni dong yi fu nek dañuy febar may fajj kenn ci ñoom musuma ni diw sangam da xif amul kérok biñ ma joxe dong bi te d'accord ak man ci li man la ay ci bismillah luma man def ci rek te yalla tax lool nak ni ci duggal seen loxo wax deug yalla faaw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko tout da ngay ñew ci waxtu gamu waye buma bo buul won gamu gi bama am jot damay tok gennel la liste mo do wagn sama juro yu baram yi du mat la ñi nga xamni japp nañ ci daara ji wër wu de ñu ni li defal mako ci wallahi sama juro yu baram yi moko rewal ñu du jeex waye tiwul nak alhamdulillah rabbil alamin nunu moko waxe yalla mom man kana lillahi kana lahu jallalah man lool la gëm kon ñi ngi leen di wax jazakumullahu khair jazaihi yeen bokk yoyu xam ngeen seen bop jere ngeen jëf muy daara yi goor ñi muy daara yi jigeen ñi seen loxo nga ca jazakumullahu khair jazaihi ñoo ngi nuyu suñu jigeen ba ak borom kërëm soxna Jeyna Bassar ak borom kërëm señ Wali Fay non lañu nuyo señ Kossofal suñu wëlëre suñu xarit señ Cheikh Dionne mom tamit nekk fofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar non lañu nuyo ku ci melni suñu jigeen ba nekk fele ci Amérique di soxna Wari Diouf soxna Daba Diouf safrula non Wari Diouf soxna Daba Diouf ak borom kërëm Seydina Njabot di ñu leen di nuyu ñu ma de lim
ma jeexal fàttiwu ma soxna njooba cuun

bamana sammi sayyidatuna alima bolé ko ak ñaari xulam ñaari xalé yu fa nekkon yo xamni ni dañ doon namp do ak mom den bolé ñom ñuy sammi gatti alima yi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ben bis nak and nak xulamay ni yoyu ni ñaari xalé yoyu dal di dem sammi ji waye bu ma sa na ñew bu xalé yi di fo mom en général li gëna bari day calme di méditer am ben bis nak mu tok ni rek calme di méditer ñaari bokkam yi mu andal di sam si ñom ñi ngi ci seenum ko yenen sallallahu alaihi wasallam tok ba yag neena machine lu melni ñaari picc ñu dal di naaw jëm ci ci man mais bi ñewé ba approcher ba jégena ma gis ni ñi duñ ay picc melaw doom adam lañ amé neena kenn ki ni morom ji waaw ndax ki la ñu ni ko waaw ki la kay ne kenn ki ni morom ji wa tek ko ci plateau balaas yi ma xol nga jël ci xet wi tek ci plateau balaas neena mu jël mo man yaron sallallahu alaihi wasallam tek ma ci plateau balaas bi jël fukk ci xet wi tek len ci plateau balaas bi ma gën neena 10 neena mu jël témèr tek ci plateau balaas bi jël ma tek ci benen plateau balaas bi ma gën neena 10 neena kim andal liko gis nga wa adina yeb bo len jël tek len ci plateau balaas jël waji tek ko ci plateau balaas mo len di gënal 10 ki moy muhammadur rasulullah moy khatibul anbiya mom la yalla nara yoni neena biñu noppé ci lolu sallallahu alaihi wasallam moy netti mune biñu noppé ci lolu ca lañ ko défé liñu tuddé saqqu sadri moy lan moy opération neena ci luñu ma dal di jël daanel ma xotti suma dënd bi am luñ ci génné sanni ca Allah ba dal di yor genn satal ak wurus ndoxam sam sam ne ci ñu raxas ci sama xol bam set ñu delawat ko bam mel na melone comme niko docteur yi defé loolu lañu tuddé saqqu sadri moy opération biñu opéré won yenen sallallahu alayhi wasallam ulama wi dañu ni li tax suñu borom defal ko saqqu sadri ñu doom adam bu nek sa bu juddo lay juddu walé benn ciir ci ciiri shaytané moy ciir bi nga xamni mom la shaytané di jax jaxale nit ki diko def lolu ñaaw diko def lolu naccio diku ñu ni ciir bobu mom lañ doon dindi ci mom te kep ku judd rek judd walé nga ko ngir ñu bañ shaytané foyé ko mom ñu dal di ko dindil ci jamono yi ndaw lolu moy mu'jisa bi yaronte sallallahu alayhi wasallam miracle biñu jëkë defal yaronte sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy saqqu sadri opéré ko xoti dënd bi génné benn lumbu yu nekkon sanni ko ci Allah ba dal di raxas xol bi bam set ci maaw sam sam delawat ko place am muy benn ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ibnu abdullah saqqu sadri bi lolu amé ñaari xalé yim andalon dañoo daw seen xelu bakkan ni yow alima lo gaaw gaaw gaaw da nga fekk muhammad fatou ñaari goor daanel nañ ko ci suuf xotti nañ biiram ba bañ koy jax jaxé sayyiduna alima and ak borom kërëm dal di daw ñew biñ ñewé fekk nañ ñoñu nopi ba dem mu ñu fekk yonent bi mu tok ci benn dert mer dal di calme rek regard benn côté rek biñu dikké ñu ne yow muhammad lan la mu ne ah du dara man dal ñaari goor ñoo ñew daanel ma ci suuf xotti sama dënn jax jaxé ko jël sama xol bi nangam nang ñu ni kon ñom ay ci nañ ko dal di dello comme waxtane tarikh taxu ñoo jup mu'jisa li ñi waxtane motax ñu ñam fofu ci lolu saqqu sadri ñi ko jëkale defal yalla nabi sallallahu alaihi wasallam ndax borom xam xam dañ ni saqqu sadri defal nañ ko yalla nabi ñett yoon waye li nga xamni mo gëna wër te gëna wo moy defal nañ ko ko ben ko ko jëkke defal dal moy ci bam nekké ci sayyidatuna alima mom saqqu sadri wa fa lañ ko defale sallallahu alayhi wasallam bi mu delu ci makka ba tollu ci xawa deugal bayam ba abou talib ne ko yow

0: Muhammad tollu nga ci ati denc soxna te amul wo dara legi dama bëgg ñuy and ma di la jangal commerce da boba arabiy seen liggey yëpp commerce la won man jangal la ñuy commercé ndax ñu man ci am lo takk soxna dal di and ak mom premier voyage am ngir wara dem sam bim and ak bayam bobu di abou talib jëm sam fekk na bobu amna ben rahib rahib moy lan moy ben labbe bo xamni mi ngi ci yoonu digeunte makka ak sam waye comme ñoom jangon nañ injil bu isa ali sallallahu salam yegol nañ ni amna benen yonent bu wara ñu jamono bok na ci liñ jang ci téré yi tawrat yi téré injil yi dana jaar barap sangam dana tok ci wetu garap sangam yonent biñ leen di wax bu ñewé bu du jamono nangam nangam lol taxna nak bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bayam Abu Talib ñu wara dem sam biñu tollé fiñuy escale mi ngi tollok dëkk bo xamni ben labbe ma nga fa labbe buñu wax Buhayra am na ñen ci tarikh ñing ko tuddé Bahira ñi di jang Buhayra ñi di jang Bahira Buhayra mom bi sallallahu alayhi wasallam ande ak bay taxam bobu bi ñewé ba escale mom jangon na ci tiri ni bis bi ci waxtu wi ci at mi yonent bi yalla na rayu ni mu yonent mu juk jamono dana fi jaar muy def ben delegation bu fa jaar bu ne mu ñew saafonte ak ñom nemi ku len ngir di xeyntu ba xam ndax yonent bobu dana nek seen biir wala deet muy def rek bepp delegation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nemi ku len bimu accé ci délégation bi nga xamné Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lay mel bu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma len invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku len wër len xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu akay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day garder jurgi muy ni ñew biñ woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot su jot ci souf dal di fon tanki yonti yalla muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gagnom day dundatul fatuna waye man may bay taxam mak bayam ño bok day bay mu ni ko kay nu gisse mu ñew mu ni ko da am luma la bëgg denk na maniko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu mujuk jamono judduna yeg nañ ko ñing koy wër gis nga bis buñ ko gisé gis ni bokul ci ñom feñu ci ñom lañ koy ray te bu kérogé da nga am responsibility bu reuy te yonentu mujuk jamono moy xalé bi nga andal moy yonentu mujuk jamono bu waxé lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib dal di gawantu voyage bobu dello ci yonent yalla muhammad makka dal di ko fay baye nangotu la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonne gu kimtani yalla di ko ko won da ka bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir yalla day yebal wenn nir mu ñew tim ko diko keral mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci nabi mukk bu ande mbolo mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba kerga fess mom bu ñewé fi ñëkk jot nak lay tok waye bu togué ci naaj ba dañuy gis ni kerga da nan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonent bi alayhi salatu wassalam
1: mo ngeen deg ci Ahmed Bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya nena kana yisilluhu al-khamam yara wa ra'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanam ma nga ci rahiya señ tuba nena yonent bo bu ñu xam ñu mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miraklam da ca bok nena bu ma sa andi dox aw nir day ñew di ko keral bu ñu yonent bo bu da bok ci ay mu'jisam nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw nimuy gisse kanamam non lay gisse li ci gannaaw mom yonent bi ali salatu wassalam daana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax sawu ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu dëngël sappi si wala mu def lu nonu ci sappi si wala mu ne xana xamulen ni ni may gisé sama kanam nun lay gisé sama gannaaw motax señ tuba ni yara wara wa amam nena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alayhi wasallam ay beutam dawul nelaw ak yi xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xam dañ tok wer seen xol du nelaw san départ ak fi seen dara ja tollu ak seeni maqama te muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer dana tok wer sama xol du nelaw kon sallallahu alaihi wasallam bok na ci ay karamam te ñu duggal ko ci ilhasi moy niir bi diko keral tasalika buy dox naka non nit xol bi du nelaw alayhi salatu wassalam bok na ci ay mu'jisatam mom yonent sallallahu alaihi wasallam moy weñ duko dal weñ duko dal alayhi salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax señ touba niko yow Cheikhul Khadim yow Ahmed Bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat munama ni dama massa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ gi dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alaihi wasallam ay jëm ju señ touba tak ndeer bi sallallahu alaihi wasallam moy jëm ji señ touba tak ndeer bi jëm lay fum jëm yobale tak ndeeram jëm fum jëm yobale tak ndeer tak ndeer dañu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax señ tou wax ci raaye ni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yonnentou sallallahu alayhi wasallam weñ dawuko lal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mu'jisa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne nguko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne alayhi salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambalé mu'jisa yoyu lañ ci tambalé alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj al-isra wal mihraj da bok ci mu'jisatu mustafa alayhi salatu wassalam moy wa makka gep reer ba tudd mu joge makka jaar madinatul munawwara te boba gadda yegul xamagul madina ci sayr waye jibril jaaral nako fa daldi dem ak mom baytul maqdis Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci Baytul Maqdis dal di dem Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha
0: Sidratul Muntaha
1: mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلا ما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامم تي غوديا جليكو بيت الله الحرام يوبكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du dara luddul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré
0: alayhi salatu wassalam
1: bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim leme sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'wa ngien ko xamé am doye ba nga xamne agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha men mbindef musuko meuna jeggi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytu al isra wal mihraj lako jegge dina jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sax munta jeggi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril alayhi salatu wassalam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waaw loy def ni ne ko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem na ba gisatu jibril tay gisul boromam gisatu jibril ta agagul ci boromam fof mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insanu basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetli ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mu fasirone yi tola nga ci ni gagne ni ni al ufuq ahla gisu fa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net li na ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté abdullah ibn abbas ak sayyiduna aisha abdullah ibn abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad ndax gis nga sa borom muni ma waw gis nako sayyiduna aisha ni wallahi kuni muhammad gisna yalla waxal wako luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala fu jaay ni ñaari deug dal du bok dajé mo waxon te gamuk lu ko ni len ah kay ñaari deug da lañ bok dajé waye xel mako lijeenti mo fa dul nek ñini ma waaw ñaar deug ñu mëna bokk dajé mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni aisha gisuma sama borom deug la waye lim ni abbas gisna sama borom deug la abdullah ibn abbas lolou ñu ko mëna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré jambaré ak limuy jégué jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk duko jox jigen mukk ak li jigen di for for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciiri ciiri yo xamni yalla duko jox jigen legui nak sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako khaybiya bi xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lu ñi wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñulul xereerul yalla kon mu wacc aïssa ci wacc wayam mu wacc sayyidatuna aïssa ci wacc wayam yonnentou sallallahu alayhi wasallam tok la ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab bin yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ayna la sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu way fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom abbas du ci tegat ben question gem na ni muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy sayyidatuna aisha min tontu ni ko gisuma yalla moy gisumako ak sa beuti bop ndax beuti bop yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam munta gis yalla beuti bop munta gis yalla kon daf ni sayyidatuna aisha gisuma yalla ak sama beuti bop dal ni ablay ibn abbas gisna yalla ak sama beuti xol gisna yalla ak sama beuti xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyidina ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi ayni alqalb gisna yalla sama beuti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi ayni alqalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gor amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam man misale won ko ci gamou lu ko ni len waw ginar ak motor dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees motor niko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodé lako mo fi yees a ñom ñaar ko ci wax deug man ni ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginar paka ko rendi kon mom ñew ko paka li ndax bañ koy soodem ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara motot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko soode mom yegut ci ñew ko paka dara bañ yi rendi ganar bam dege ganar ni popet la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñew ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yalla nako yalla doli wer gi yaram ni waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog lingma ni ma seigne sam wala na la pank ni degge question ba sama tonto bu dugg ci ci fajar gi nonu ni seigne sam wala na la pank ci l'islam non la mako waxe yalla nako yalla djegal mom tamit te yeram ko bay sam tu doli djegal ci mom inshallah bobu jamono yi lugal la dal ga mo def fa conférence ba ñibbi ci wat gaay di ciow rek man ma ne ci li man ne rek gaay ciow rek Ali salam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alaihi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la daldi gaday ñew mel fu mëna wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alaihi wasallam la fa gis al ufuqul ahla ki manam jibril la fa gis al ufuqul ahla jibril joti wu fa al ufuqul ahla wallahi jibril joti wu fa fofu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonnante bi ali salatu wasalam masal na len ko misal ci seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuyu mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala ci gënt gi ab dir mu ni cëpp ci sama ganam sama kanam ni mu mustafa mané ko mbay muni ma bing may wo bo gisé wuyuma la dama nékkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasib ni la mako waxé bang may wo bo gisé wuyuma la dama nékkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew yo yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alayhi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nga ko nangam nangam jappel nga ko muy sa xarit musa kallimullahi isa ruhullahi di netti mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom nako yëkëti loxam tek ci dëndam ni ko alam nasra lak sa dirak wa kiñ dem ba yëkëti loxo tek ci sa dëndim fa kon yalla dana am loxo ndax yalla mëno ni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire sun borom yëkëti loxam tek ci dëndam ni ko alam nasra lak sa dirak waaw xana du man mala ubbil sa dënn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bi ko sun borom rasuware ñetti xéeti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatunas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so teugal guuy ko gis tam yayo ko te nga yene ko man nga ko ca xamal lula sop mom ilmu haqiqa nekkelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeunte yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xeyte xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kero guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xeyte xam xam yoyu sun borom nak alam nasra lak sa drak waw kan mo la ubbir sa deni duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna an ki wisrak lila di sol lila metti won ko lako teggi kan mo lako teggi wadahna an ki wisrak al wisra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yalla yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolu benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi an qaddasa lak lima la tegil ni bama la ko tegiligul mi ngi dis gan na ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye mu ci warafana lak sikraka yonent yoy ngay tudd muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tour wi di muhammad lekkale ko sama tour wi di allah kula tudd te tudduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tuddu la man yalla mo ci soxla mag yow sokar soow lañ soow ak sokar lañ soow mu sey ci bir sokar boole nan ba boole tul yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow mo na moy digeunte soow mu sey ci sokar wala sokar su sey ci soow yeen balma xawa sa tuti sokar su sey ci soow mu ne ko mag sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tul ko dafa na lak ci krak man ma jël saw tul bol ak sama tul jaxase ko bam sey ni sokar de sey ci soow bolé nan ba bolé tul lolou defalumako ben yonent yow rek la ko defal mo dafa na lak ci krak fa inna ma'al husr yusra sa bo gisé touti inconvénient touti jafé jafé mo mu ni xamal ni lama cey tek moy lu yomb fu jafé jafé ñëwé mana mu ni lu yomb la cey tek fu problème amé mana mu ni légui ma résoudre ko fa inna ma'al husr yusra sa fu problème amé rek man yalla dana indi lu ko résoudre fa inna ma'al husr yusra inna ma'al husr yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna doon man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna doon kon problème bu am bu ne man yalla dina indi solution fa inna ma'al husr yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution khaysa farahta fanzab khaysa farahta fanzab bul julli ba selmal rek dal ni bexar ñet dem sa yoon dedet khaysa farahta fanzab bo julle ba selmal na am ni ko fanzab bakal yalla tudal yalla isa farakhta fansab bo julle bo selmal bul ni bexar ñet dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli bo selmal rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geureum mo yalla yalla mi la may nga am wiru mana dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fakul wallahi war nga ko bak bo sel male way la rabbika farqab deug melal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
2: way la rabbika farqab isa farakhta fansab way la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farxab nala yalla gënal lo nek señ Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey manam ni ñaari taxé la ñaari taxé fi daara yi adina ak alakhirah ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey jaamu yalla ak liggey sun borom nako fay sa farakhta fan sab way la rabbika farakhab jamu yalla ak liggey kon bokk na ci al muhdisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñew madina suma nawara digeunte makka ak madina batay mu'jisa yu bari feñ na fa mu'jisa yu bari bim déparé makka jëm madina suma nawara mu'jisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddu ci ay quelque rek ba ci jëk moy suraqata ibn nawfal suraqa kërëb wa makka digé ni sallallahu alayhi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni képp ku ñu andil bop muhammad sallallahu alayhi wasallam téméri gëlé ma ngi ni yu tew téméri gëlé même bo no andilu jëm ji andil ñu bobbe rek ñu jox la téméri gëlé makka gëpp dal di fex yendo wër ba ngon jot kenn gisut ali sallallahu alayhi wasallam nekki boba mi ngi ci xunti mu ñu wax kharu sur
2: xaru suura.
1: Ah suraxa moom ñenn ñi ne nañ mbarum lamb la woon, amul woon dara. Waaye ba mu déggee téeméeri gëlëmi alal jooju daal ub na boppam ba tax rek mu daal di rocc ku ndànk dugg këram, takk warwaayam, jël xeejam, gàddu jeesiib. Ni man am naa alal, man tekki naa ba noppi. Ginnaaw ko andi Mohammed da nga am téeméeri gëlëm, man tekki naa. Ma ni ko tekkee góo de, xanaa xamoo ci ki nga jëm, laay tekkee góo. Ni ko xale yi waxee, man tekki naa. Ni ko tekkee góo, tekkee góo de. Mu daal di départ ni day dab yonte yàlla Mohammed moom Suraxa. Suraxa. Bi nga xamee dawal naa dawal ba di leen seen. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ànd ak Abu Bakar. Ginnaaw Bakar ñu gis ko muy daw di wër yonent bi nii. Yonent baa ngi dox de Abu Bakar di ko wër rek. Yonent bi ni Abu Bakar li ngay def lan la. Mu ne ko dara yow ki yàlla yónni xanaa dama bëgg rek luy rayee bu ñëwee ray ma yow nga mucc. Ndax yow buñ la rayee mission bi yàlla bi fi lay yem. Te man buñ ma rayee mission bi day continuer. Loolu rek la. Gis ngeen talibé bu mat talibé bu àndeek sëriñ bu mat sëriñ. Talibé bu mat talibé bu àndeek sëriñ bu mat sëriñ. Nett li nañu ma nee nañu ma Cheikh Anta Mbake rahimahullah mas naa ànd ak Serigne Touba ñuy dox ba yegg foo xam ni ñax mi dafa lay. Neñu Cheikh Anta di bérangu ci kaw lay bi ngir bañ mu tooyal Serigne Touba. Ma ni sëriñ bu mat sëriñ ak talibé bu mat talibé ñoo ànd keroog. Abu Bakar keroog bi nga xamee ni seen na Suraxata muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wa sallam ni ko looy def. Mu ne ko dama bëgg luy rayee bu ñëwee ray ma teew nga mucc. Ma ni sëriñ bu mat sëriñ ak talibé bu matu talibé ñoo ànd keroog. Moo tax alquran daal ni leen yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaak Abu Bakar la tahsan inna la amana. Loolu bi Abu Bakar waxee lii la ko yonent bi tontu lii yàlla wax na ko ci alquran la tahsan inna la amana. Bul ragal yàlla ngi ànd ak ñun yàlla moom kum nekk sa kaaraange. Xam ngeen yonent sallallahu alayhi wa sallam bi muy doog a def daxwa bi di risaala bi muy risaala yonent bi daawutoon ay gardiñee yu koy garde. Waaye keroog bi yàlla wàccee wala wax si ma ko mina naas la daan ni gardiñee yépp mën ngeen a dem bu ma kenn garde. Yàlla ni ko maay sab gardiñee. Yàlla ni ko maay sab gardiñee yow kenn du la coup d'état yow kenn du la coup d'état ndax maay sab gardiñee. Gisoo soldaar si wala garde corps yi mën nga am ci moom confiance mu trahir la. Mën nga am ci moom confiance ni moom li feeg mi ngi fi kenn du la assassiné waaye mu trahir la. Waaye gis nga yàlla moom du la trahir mu wala yox si ma ko mën a naas. Moo tax mu ne Abu Bakar ci alquran la tahsan inna la amana. Bul tiit bul ragal yàlla ngi ànd ak ñun. Même bi ñu nekkee fi xaari suur loolu la ko waxoon ci xaaru suur. Ndax booba yéefari dañoo ñëw ba tiim leen nii. Abu Bakar nee na buñ xooloon seen weyi tànk rek gis ñu maag yonent bi. Léegi nag Suraxa moomu bi mu dawalee façon bi ba jub yonent bi ak Abu Bakar. Yonent sallallahu alayhi wa sallam mu'jisa bi ko yàlla ji ko defal dani suñ borom digalel suuf mu wan na faso Suraxa bi. Suuf daal di wan na faso Suraxa bi ba dënn bi di tege ci suuf. Suraxa ni cëpp wàcc faso ndox jëm ci yonent bi te jaasi ji. Ni ko xam naa ni sa yàlla jee def lii waaye ñaan ko mu génne saa fas yi man duutu ma la topp pare naa ci. Mu ne ah yaa ko wax de. Mu ni maa ko wax yonent bi ni suñ borom bu fekkee Suraxa te wax na dëgg génneel fas wi. Fas wi daal ni ba xëy daal di génnaat. Suraxa daal di war fas yi wàññi ko waat jimaat màkk. Waaye bu demee ba yàgg rek xelam dem ci téeméeri gëlëm yi mu ne ah waaye man tekki naa xaaral rek ma wàññi ko waat daal di wàññi ko rek songaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Bu dawalaatee bu jubloon rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni suuf wan nal fas Suraxa bi suuf si daal di koy wan naat ba dënn bi di laal suuf. Def na ko ñetti yoon. Suraxa xam ne nag dëgg-dëgg tëgg desetul ci guy nag moom bay boom wàññi ko rek lii moom du neen nit ñi du neen
2: yoonu muju yaronata sallallahu alayhi wasallam ne ko est ce que li nga wax deug la mu ne ko way man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoon yi dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoon tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alayhi wasallam sun borom bi suraha waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraha dal di waru fasam doga wagniko mom la seigne touba di wax ci raaya neena sahu suraqata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraqa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam woni pilak def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du daralul lu daralul pay gu reuy buñ ko digon pay gu reuy tayit man na ci amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam gadaye suraqa ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay muhjisam ci yon wo bu muy rañal joge makka ji madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen duñi wax ummu mahbat ak borom keureum mahbat ummu mahbat mi ngi nekkon digeunte makka ak madinatul munawwarah sallallahu alayhi wasallam and nak abou bakkar ñu dox ba son mar xif bi xamene ag nañ ci mangan gogu ñu wax ummu mahbat bu dé sénégal mangane lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëw dal di nuyo dal ni ummu mahbat waw yu roofi loonu jox luñu mëna jëfëndiko ñu day dañoo xif mar ummu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Allah ba wëti nañ so amu fi dara amu fi jir gi dem nañ alba so amu fi dara amu fi mune ah xana ludul dal gatt be mo fi gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanan tibbi sallallahu alaihi wasallam ni abou bakkar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko abou bakkar ni ummu mahbat musa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal morat gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mo ni muy yeen gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci ni wa neeko nama jox rek ah ummu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yonent bi alayhi salatu salam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di raxas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi so ma nga bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox ummu mahbat mu nan ba mandi mu dal di del rotat keul bi bam fess bayil ko fa ummu mahbat bayil ko fa ummu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni ummu mahbat abou mahbat ñew na borom kërëm gis soow mi ni ko waaw saway soow mi fu mu joge mu ni ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko raxt mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañ rek jëkkeer ji dal di sampu xilu bakaram niko koko yonentu yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abou mahbat ana laki hasa fo jele mew mi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaaratu ko mo am soow waaw rattu ko mo am soow sallallahu alayhi wa sallam kokoy mustafa ali salatu wa salam kokoy mustafa ali salatu wa salam yonent bobu sallallahu alayhi wa sallam la seigne touba ni xawma ko geuna reey ay kharba lahu min al khawariqi ma lam yaji li sabiqi wala yafihi li layiqi fadlan min al muqaddami mo djumu defena ma nga ca jesbul khulo lahu min al khawariqi ma lam yaji li sabiqi neena muhammad sallallahu alayhi wasallam muna muni bo beug ya xam deug lan moy miracle muna muy li tax ñu wax miracle deug yonent yalla muhammad ko am muni yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tay nak ken dootu ko dab ci miracle lu ñëk ak lu mujjii koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ca kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wa salam alayhi salatu wa salam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wa salam bokk na ci ay miracleam insakhul qamar moy xar weer wi da bokku ci miracle yunus sallallahu alaihi wasallam xar weer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni jang ci téré fiqh yi ni tudde tahadi ngeen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam yow nga ni yalla la yoni waaw da nga bëgg nu gëm la mu waaw ñu ko xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam ni baxna ba ngol bi xamé ni jamtu sono makk gep ne keur ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek abou talib mi ngi ci penchu makka ñu tok gisunu muhammad sallallahu alaihi wasallam abou talib dal rocc ko ndank dem ci keur ga tan ya muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma demé layal la ñu ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd ma ñu yegg ci bi xamé ni sallallahu alayhi wasallam genn na rek ñew ci penc mi genn na ñew ci penc mi dum jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walli gi jaar ni جلي نان سي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مني ان ساخ الخمر على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقه فوق الجبل وفرقه دونه مني موم عبد الله بن مسعود جامنا يونس صلى الله عليه وسلم منا من صلى الله عليه وسلم خرنا وير ني غيس مني غيس نبيم كو خاري نياري خاري دي ون خاري بي ma nga dal ca montagne ma benen xarwi ci dess dal ca kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxawna len ashadu du legui lerna len gis ngeen ko waye ñu ni saay li est ce do ay njibar li du njibar ba gënu wa baxal nañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj leen ba gaaya jëg yoon sam ñewé ñu laaj leen waye yeen bis sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bis sangam ci waxtu sangam dañu tok sam ba yag rek
1: ñu sét sét rek seen wér wi dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaqta kon muhammad wax na deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad wax na deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar cheikhane bambu juñu ko ci raaya neena minha salamul ajab alayhi masyu sajar lahu insiqaqul khamar bisil baqa wal qidami neena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu doji ak montagne dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabiy allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana romb montagne ak doji ak garab yi ak montagne dañuy andando nan ko jam ciranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhaqul khamar khar wer wi lolou la señtu bax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jere nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni kunt ma'a nabi ali salat wa salam fa kharajna fi ba'd an-nawaya muni mom sayyidina ali karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci len ci makka muni waye maak sallallahu alayhi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko maak yonent bi ludul da nga deg garab gi mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasul allah mm-hmm.

0: bal ma def fekke ni montel bi moy nodd na na ko ndax ni dal ci kiyam bi ko ko mbuga fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bok na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak baj yi ak garab yi diko nuyu sayna li moko wax param la wacce muni amul wenn doj wax ni deug mën nañ wala montagne ma garab lolu ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jele ko ci abasar al-khafari abasar al-khafari neena man day ma sédé ben bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonent bi alayhi salatu wassalam abasar xam ngeen ko al-khafari mune biñu toge ci jotaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonent bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonent bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako ali ñun deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngi mu def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci ra'iya cheikh ahmed bamba neena sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam sumi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam da nañu deg mom la seigne touba da nañu deg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ki tem ko loxom bi simi at tasbih wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alayhi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw al quran neena wa in min sayhin ila yusabbibu amdihi walakin la tafquna tasbihum lol al quran wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokku na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi qissatu sabi li jangem ko de qissat kiwal ga ak kiwal sallallahu alayhi wasallam kiwal gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi japp ci liggi te ci liggi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci liggi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci liggi dal di xatabante ak mom ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yaronata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manu la xamna ni reub bi amna haqti bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko tu ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit ki wal gi mom tamit ku ma tax xettili la ndax ma nga baye njabot gu yaakar ci mom ëlëk nit di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kewel gi muné ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yew kewel ga mom tok fa di xaar borom kewel gi tok fa di xaar borom kewel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronte bi taxaw muné wa ana sama kewel gi ma yewon fi muné kewel ga day yew na ko néna day nampalé ay doom tu délu ci muné ko la ilaha kewel gi yow ku ma sa dégg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga samp xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wasallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam banum def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu muni khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam mina muni mu'jisatul muhtarami muni bok na ci waqante kewel ga ak yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muni bok na ci mu'jisatu yonnati bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonnati bi sallallahu alayhi
1: wasallam waw bok na ci ay mu'jisa mom yonnati sallallahu alayhi wasallam dafa won ben sam bu don sam ben sam bu don sam legi tilli gi doxé ko gannaaw fadde ci gattam yi ben gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw feulé

sammu bi daldi yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawanat yi hayawanat yi hayawan yi yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawan yi la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diko diji bop rek bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamu dabbi waxi mbeutuma mbeutuma yonentou sallallahu alaihi wasallam dafa tok waxtu takusan di doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeuti mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alaihi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yonni al islam mu ni ko ah dañ may wan kiman bu tax wan ma mo'jisa wan ma ben mo'jisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw wan miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbëtt bi mu gaddu ni ko xana sama mbëtt mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbëtt bu ñu rendi bëcëk ba neug ni warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gem muniko waawo bu mbeuti mi wax ma lay gem yonentou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbeuti mi man may kan mbeuti mi ni jebet ci lamagnam niko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yonentou bi yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha bi nas sabata aninu jasin qad ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neena waxi mbeutuma dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ngi ci netli xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ni dem madina fumu nawara min baramba fam jikona nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakka ji gëna xat ñu yak li jakaji wara tukhal minbar bi buñ tukhale minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaadat la xade jamaadat bu dé ba wow kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu Allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanaka Allahu akbar jamaadak buwaw kong ba de yonent moy def bu masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alaihi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alaihi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam munu yekke di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alaihi wasallam wacc ci minbar bi ak yirma dem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok te ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek moma gënal lu ma mëna man lu mëna xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant

mom la señ bi señ tuba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ekega ekega ekega joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dan tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisee ay borom yi xam xam ñuy wax nan waw barkelu ci nit ki ray fi li nangam nangam lolu bidala lolu yeesu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dajé xalé yi fi man leen bo gisé goné yi légui mënatu ñu am barké gëmatuñ barkelu te arab yi nenañu al barakatu lil mutabarrikin kulul barkelu do am barké da ngay toog ak sa kilifa mu naan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko ba weññe di ci dem ya ñaka xam nitu yalla nga toog ak mom ne ngaay da ngay jema silwise silwise ne ngaay man naan bo mu ci walla febaroy la hawla wala quwwata al barakat lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kala ko kalam gu reey ga te señ touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak señ touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyyati señ touba ne ko niyyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention señ touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya al khadima jaxate kala mo waxon seigne touba lolou niko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena mbollem acte yep yalla ngi ko tek ci intention muniko man sama intention moy barkelu ci sahabatul kiram barkelu netti na len ni len imam safi xam ngeen ko kenn la ci borom ñent ngir yi imam safi dafa dajante dafa tok ben goudi gënt gis yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yow safi nang ma waxal imam ahmad anbal kenn la ci borom ñent ngir yi ne ko wallahi bi se ngi ñew dañu ko nat nat bo xamni bu fekenteni doylono yalla wëru ci yalla te gëm yalla ba lañ koy wax lo waxuko dina ko yëkkati daraaje ju reere drapeau bu reere kër ak yowmal khiyamah akbar imam safi xeye suba wo ak talibem ne ko demal ci ahmad ne ko bi gënt na gis muhammad sallallahu alaihi wasallam neena dañu ko nattu nattu bo xamni ni bu ko muñe dañu ko yëkëti dara ju mag mag ëlëk yow man xiyam imam ahmad anbal dal di kontane ci gënt gog nga xamni mom la safi yonne ci mom dal di simi bu mag nim solon njit laay mu dindi ko dal di ko jox talib bi mu yonne ci mom ne ko am barké lako ba talib bi ñëw net liko imam safi ne ko man de wax na ko ahmad waye da kontane kontane ba simi njit laay mu jox ma nima barké lako imam safi ne ko waaw bëgguma ko nangu dila lor de waye kon demal nga toyal ko ndox bam toy nga andil mako ma sol ko bam wawut sama yaram mayit ma barkelo ci kon al barakatu lil mutabarrikina mais gistali bi buy ñew di barkelu ci serignam nga ne ko li ngay def bi dala bi dala xam nga ni ëkku gu yonent bi tek loxom mën ta yam ak ëkku gu yonent ci gud loxom mënu ñoo yam rawé na ko liko yonent bi tek loxom mënu ñoo yam wallahi wa rabbul ka'ba genn wëñ ci sarbet yi yonent bi doon sango genn wëñum gogu rek genn wëñ gi mu daan sango ci sarbetam yi genn wëñ gi man na ram adina ak wa adina adina ak li ci biram la genn wëñu sarbetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam genn wëñu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sarbetam ya waxuma sax mbum mu daan sol di julli de waye sarbet bi mu daan sango rek nga am te genn wëñ man na ram adina ak li ci biram

0: Con taylibi bi nga seen nek ci biir keurum jaar yi di wër rok rokal yi seigne touba nekkol di def tabaruk nga nan ko li ngay def bidala ya dof du bidale tabarukol baren di dewen barke rek nga ci jele inshallah taala tabaruk baren di dewen barke rek ndax lan bo demé fi ci makkatul mukarram madinatul munawwara bo ñëwé ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam di def tabaruk sax ñaan la haram haram dak la loolu lañ ñu bëgg andil ñun ñun fi kenn néwu ñu haram ñun kon nañ barké yalla ndax xam fé ginaaw ñom ñoo yoré seen dictature di dictature nit ñi waye fi comme dictature amu fi ñun nañ barké yalla ñun da bayyi li nak ñom ñinga xamné ay dictature lañu bañuy téré ñuy barké ci rawdatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ban dajé suñu borom ëll ak yowmal khiyamat akbar barké yalla barkelu nim amé ndariñ al barakatu lil mutabarrikin barkelu kon kay mawu sam sam kay jeeratul kon ñuko fi indi ndax momi tabaruk la rek tabaruk la mawul ayini bi ñi wax lum doon tabaruk tabaruk ab sahabi yo ngi ni kera bi mi genn adina da wo do mu ñew ni ko ma ngi ni di sukuraat xamna damay faatu na man ko xol yeketti poste ndaw se mu yeketti ko mu ne gis nga poste si lewetu wewu yonent bi mo ci nek kera bam lewi ko pare la ko jël denj suma faato bañ sangama ba sangama ba nopi na nga jël lewetu wewu yonent bi roof ko sama digeenti yaram ak sama cangay li moy sun jawortu bi ñuy def bi sun jawortu bi jawortu bi ñuy jël diko boole ab neew def ko doxale ko digey ma yaram ak cangayam diko sut nit ñi loolu bidala mu ne ko bu fekke amna dara luy jariñ nit ci barke bu rasulullah lamitu wé mi dana ma jariñ bi yalla dogalé domam gis ko ci gënt muniko bima gisé munkir ak nakir dañu ñew taxaw dima xol ma di len xol ba yag ñi ni wañ ñet dem daal kenn ki ni morom ji nañ dem ki dafa am lenn ci jeexitu yaronte bi lu nekk ci mom sallallahu alaihi wasallam bokk yi yaronte bi fiko yalla tek ah way sallallahu alaihi wasallam fiko yalla tek wallahi wenn wuñu sarbetu sangu kayam man na ram adina ngi ci biram sallallahu alaihi wasallam adina ngi ci biram jere nañ ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhum ni bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam ben arabiy dafa ñew ci yonent sallallahu alaihi wasallam ni ma yow ci yalla yoni
1: bu ko jangate bu
0: wa man ban gisse nga may won muy wone ni ban dalil bu wone ni yalla la yoni ban mo mu'jisa bu wone ni yalla la yoni neñu sallallahu alaihi wasallam niko ban mu'jisa nga bëgg muniko xana nga wo garab ge bam fekk lu fi ñu taxaw ñun ñaar muniko ndax bo garab gi ñewé fekk lu fi ñu taxaw da nga gëm muniko waaw yonent bi sallallahu alaihi wasallam wo garab ga ni sempet ak renam di dox ak renam ni nit kuy dox ba fekk len fiñu taxaw mom yonent bi ak arabiyu bi ba lola amé rek fa aslama al arabiyu arab bi daldi tu duggu ci l'islam ndax moko waxon mula tu duggu ci l'islam sallallahu alaihi wasallam garab gene sempet ak renam ba ñew fekk len fiñu taxaw bokk na ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kero qaswatu badrin bi nga xamanteni julit ñi ngi xex ak yéfer yi bi nga xamné ñi ngi xex ak yéfer yi amna ben way bu ñi wax ukasa ukasatu ñew ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man lay sama jasi dafa dam amatuma jasi juma xexé sallallahu alayhi wasallam dal ni yoot ben ciar ci tandarma yi sanni ko ko niko jëlal lolou nga dem xexé o kaasa neena bima tiyé yar bi rek yar bi da soppi ku jël ci bima tiyé yar bi rek la yar bi soppi ku jël ci bantu tandarma bi bima ko yaronte bi sanni nima jëlal nga dem xexé jiko neena nima ni ciast yar bant bi rek mu soppi ku jël ci mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam mu'jisatu rasul alayhi salatu wassalam kon yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam ay mu'jisam te moy ay miraclam yenn yi jëk yalla diko yoni la yi jëss biko yalla yone ba nopi la yele mom lañuy tuddé irhas yi lañuy tuddé al mu'jisa yonent bobu ali salatu wassalam diko yalla yonne mu ñew nga raw wara xet li xet wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin xet li yonent xet li xet wi rek moko taxa dik mu nek ku modeste ba bimu ñëwé dafa wacc ba tollo xéet wi ngir bëgg leena jariñ bokk na ci ay mu'jisatam dem nañu xaré ndox mi ñu amon jeexna nit ñaangi mar amuñu luñu naan sallallahu alayhi wasallam laaj ni ndax amna kenn ku fi amé ndox ni ni dedet ndox yi jeexna lul xana ben way bu yoron lum doon jappé touti as ndox desta yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nagn mako andil ñu andil ko ko sallallahu alayhi wasallam dal di jël loxam duggal ca loxay di soti ndox ñu ab robinu di soti ndox ali sallallahu alayhi wasallam nit ñi naan ba mandi dal di tank luñu jappé sallallahu alayhi wasallam ñu gis loxay ni muy soti ndox ni ci ndabli sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam legi nak jamono mom tollu na fo xamni nit ñi danaka bayetu ñu xel miracle bayetu ñu xel karama xam nga miracle yonent koy def waye wali di def ay karama yalla di ñu won ay mbir waye batay taxul rek nit ñi la yalla xam doy neñu ci abdou wahab sahrani wala ibrahim ibn adham lede ci abdou wahab sahrani no masallaj ci aliou khawas serignum ba iko waw ndax limbi yalla sak ci ay waliw jamono dana dem ba ñu wañi ko jeex ba deesu len gisati muni ko ndax dañu ni limbi yalla sak ci ay yonent te moy émeri jinn yonent ak ñaar fukki jinn yonent ak ñent yonent ñu ni yalla sak na ab limit ci waliw comme nim sak ab limit ci yonent ndax waliyu yi dañu dem ba lim bobu dootu am dootu fi nek fi manki muniko deet lolou du man am ndax boba kon wa kaw suuf dañu dem ba dootu ñu am luñu dundé ndax ci barké waliyu la yalla di soté natangem ak xéewalam ci kaw suuf muniko ay jamono dana yaqku te yaqku bo xamni nak nit ñi dootu ñu leen mëna xamé dootu ñu leen mëna xamé ni nga xamé ni yonent boko gëmut mënu la jariñ dara wali non la mel wali li fiek gëmoko mënu la jariñ dara dara loko jégé jégé na mënu la jariñ dara li fiek gëmoko dama xni ñaar ñaar wali mënu lu len dara ñaar moy ko xamni ni gëmut wali loko jégé jégé mënu la jariñ kenen ki dess moy ko xamni ni toñut waliw fekke toñu waliw waliw lum ay ay lum mana sulbu sulbu lum mana yaq nit mun la yaq ni fek toñu ko ñaari mom mom la waliw tele waye lenen dul lol waliw tele wu ko naw ci jawu jek dox ci jawu jek nek fi nek fele lu ci ni waliw man nako lim manu dal moy alak ko ko toñut ak xettali ko ko gemut yi dal wali mënu ko xet li ko ko gëmul mën la jariñ dara dara dara ba la mëna jariñ rek dang koy gëm dang koy gëm rek mu door la mëna jariñ bu fekke ni yalla dogal na wali bi ci bopam dara jam yeggu fa dara jam yeggu fa waye sa yene ak sa ndortu rafetal nga ko ci mom batay do soy yalla dana la remplacer el donte wali bi mënu lako defal yalla dana remplacer kou lako defal ñu nekk li won na len fi ben way bo xani da ñew fekk bammel bu ni ni rek bammel mu dem wuti ay sengam defar bammel bi bam rafet diko top to di balé te bammel baangi ci peggu dëkk bi ni rek peggu dëkk bi legi wa dëkk bi ku am soxla bo démé ci mom bu ñaané yalla ci war may bammel bi rek aaju ja faju mujj wa dëkk bi diko ral waye ben bis ben way jaar fa fekk ko mu tok waye loy def fi bo démé sax iblisa dé bo démé man na bo démé iblis sax añaané nit ñi lool rek taxna man na muné ko yow loy def fi muné ko fi muné ko bammilu nitu yalla bi dal la ñew defal ko diko top to rek nit ñi nak ñom dañuy def luñ ma gis ci aaju buma ñaané yalla ci war may bammel bi yalla fajj ko bammel ñu ci yalla ban mu ne ko fi mu ne ko yow ya rir fi day man ma andu nak sama xaj biñ ñewé ba fi mu dé bëgguma ko sanni ma gas ko sul ko fi nga naan bammel ñu ci yalla dal di dem waaje kéro bam joté information bobu kéro la noppé ñaan lu nangu ci bammel ba kéro kéro la noppé ñaan lu nangu waaw kéro la noppé ñaan lu nangu motax al iman sart la sart la de iman gem dafa war ci lo beug jariñu lu nek nama wa gem sa bop bal dama wax ni gem sa bop bon solo gal ak bo xani man dakkul mu dakkul mu nit du gem bopam dede nit du gem bopam nit day xam bopam xam sa bop lañ ko warna tudde xam sa bop xam sa bop yalla leen yalla ar te sam leen te may leen seeni mebet waye xam sa bop la nit di def waye gëm sa bop mom bon man na doon solo ga xey nekkul ci ñom man na doon solo ga waye gëm sa bop moy nit ko xamni yow sa bop rek nga gis am nañu ni mel ci réew mi am nañu xamni seen bop do nga lañ gëm doon na ko misal ci am na nit ñoo xamni ci réew mi waaw señ moudou mbay tam do xam ngeen goutout de goutout goutout men picci la mo xamni bopam do nga la gëm keneen bokut ana rek mom do nga man mom do nga xam mom do ngay jambar ken du tous mom do nga ragal yalla pour mom dong mo gëna ma du ñep goutout motax foko fekk nu mi def tag bopam rek goutout am picci la dem leen ngeen xol ko ci rabbi allah yi bopam rek ko ñor bopam mom goutout bopam rek ya goutout bopam dong la gëm gëmul pitax gëmul tan gëmul ndobin gëmul nat gëmul ba picci jeex mom bopam rek foko fekk mom bopam dong lay tag goutout ci lay xey ci lay gont goutout motax yalla yamal picci mi gëna ragal ci picci fum fekk torox fum ko fekk toroxal ko ñu di wax bakkar picci mi ñu wax bakkar fum fekk goutout toroxal ko mo gëna ragal ci picci yépp nak mom bakkar picci yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñ nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax picci yépp mo ci gëna ragal waye gis né picci mom limuy ragal mo man picci mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ñu xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax do am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéggulu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor luma duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkan taxon ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba gi ne moy dakk sa tay fuma ko tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul wali wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëmé ba tay lol lay gis nak yalla amul kudul wali wami rawati ne wali yu senegal yi wali yu senegal yi waxuma ni ñoo gën wali yépp de waye wallahi wali gënu len wali yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kesse tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bimay waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yusuf al bustami sayyid taifa tasawuf cheikh abou yusuf al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wagniko di ñibisi bi jant fenke mu wagniko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiko mu jaar ci marché bi gis ab tayeur wa dooma garal sama mbubi mu ne ko simil mu simil mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def na ko addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan tayeur ba fatuna ñu rab ko ci bammel mun kil ak nak ñewal ko man rabuka muni abou yusuf bustami ni ne ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëgg mbugal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mi ñew ba xam moy borom mo la deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ñu dal di def li ñu tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki mun kil ak nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj ci sa borom mu ne yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bim ko mi ko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ne ko ah kay sa bu mi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mbaa da wax dëgg mu ne wa wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentrema mu xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako ba lu neuf na ko addiye sun borom ni malaaka yi jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeermane yim liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax bo ma xeyel ku joxani intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye leggeel seigne touba ju yalla tax billahi laysa la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñëmal fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak na yam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mu ojisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla texel dal ni yalla gemlo ay waliwum ginaa bu mu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay waliwum dal ni yalla wursegal ñu nangul ay waliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci way wa neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxeñel na ku len gem mani nga ñini ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxeñel na ku len gem waxon na ko ci way wa tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu awo liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax dañ lay mussal ci safara kon yalla ñu yalla bëgg lo wali gi yalla ñu yalla taf ci seen barké inshallah taala ñu ngi leen di wax jazakumullahu khair jaza émission bi nak ñu ko faral di waxe xamna bayiko dana ma jafé trop comme ni ma baye yeneen émission yi ma lan def ci yeneen radio wax deug yalla amatu ma ci temps dara yalla xamnako temps bi yépp mu ngok daara ji jël nako ak yi aju ci daara ji waye émission bi ñaar taxna mëna guma ko bayyi ko ci jëk moy señ Modou Mbaye Thiam ak ni mel ak man ci xofel ci warma ci bëgg ci baax mi ci dess diaspora bi jamono bu nek ñukay top diko rafetlu mu am ño xamni da leen di jaral bu ñewé Sénégal fañ dëkk luum sori dana ñu pass di laccé di gëstu ba xam fi ma nek ñu fekk ma fi safonté ak man ngir jëm Yalla donc lu mel nonu bu amé wax dëgg Yalla faawu rek nga dello leen xalaat bobu ak seen yene jojulé ci bëgg lu baax donte neena man lima waxagun bayyi fi rek ah buñ ko jilaton diko top di tege ka tigat toujours lay melni lu bes ñukoy gën di jariño way and ak lolu yenen conférence yi nga xamni sax nekkut ci plateforme yi nga xamni mom la Modou Mbaye Thiam yor way and ak lolu lepp rek yalla nañ ci yalla defal al khabul lolu rek mo ci am solo ma ngi ñaan sa borom mu defal ma ci al khabul te ngeen ñaanal mako mo yalla nangul mako jëf ji makoy jëf te yalla tax sa borom nangul mako ma ngi neni sakku ngeen ñaanal mako yalla nako yalla nangul nako yalla nangu ko nango yalla nako ful ko fulé yalla nako barkel te bu ëllëgë yowmal xiyam boole ñu yol ba yowmal xiyamat akbar lool day ma ngi leen koy ñaan ngeen di mako ñaanal inshallah taala sa bu ko jot gi maye rek lum gatt rek ma daw seul xel fi ñaari baat ak ñet inshallah taala mom émission la bo xani mom do la gul ci émission yu ñu mëna bayyi te yalla rek tax nak yalla dong tax yalla rek tax ndax ñi ne ci diaspora ba ngui wettiliko waye yemuñu ci dañ ci boole ñen ñi dañ leen jaral li jënt ci sen numéro téléphone ba am ko wo leen di wërsek buñ may jox rek du dara du wan manima li ngay def yeg nañ ko ñi ngi koy and ak yow mo dakk adina ak li ci biiram rawati na nak mu am ci ay benn yo xamni dañ lay wax ni la ah ñun de xamuñu won ni sax yor nga daara kon nak ñu nit dañ lañ barkelu ci daara ji lool lepp nak ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi sun borom gis nako xam nako donte ñun mëna lim ci ay baram la joon bis bu nek nit day saxal sama nopi waaw sa daara ji bo doon def communiquer bo doon def li bo doon def la leen man xamna lan moy walu media di xamna li nek ci commune xamna ko waye ndax jar nako ma ngi liggeel yalla mom man yaakaruma ni jarna wote ne ci rek ku ñew te jappale la ci rek yalla bindal ko tiyab waye ma ngi tabax juma fenn fi ni nga bindi fa leetal ma ngi jangale ay elew rawati na sax nak ci biir jangale mom ngay publicité yow ab internet nga wax wala ngay fayeku boole ci da ngay fayeku sax da ngay fayeku nak boole ci waye teewul ya ngi wo ay woromi alal pour ñu ñew japp ci mene man nak wax deug yalla gis na ni jeeruko yow neel ci lila war rek ku ci yalla def tawfiixam mu nara bok ci ne yalla di dimbalel bis dana ñew mu xamni bereb bi bu mata def la mu def ca yalla xamna ko ñu leen wax jassakum la amna mbokk mu ñu wax serigne sek non la mel koor gi dama tok ba yag rek nit wo ma telephone ah man de serigne sek ma yoni ci yow fu dara ji ne li rek la ci am donc ñooñu moy ñi nga xamni ñi ngi gëstu fi fu mata defal yalla nga xamni ñafa ne yalla dong lañ fa nekkal ñu fay jema duggal seenu stoot yalla neen yalla fay waye wër di wote ka publicité nak mom wax deug yalla man na ñak rawati na nak lo xamni da nga bu yar de ngeen fay waaw bo xeyna nak mom gisuma ko ki ñako manit diko defit lolu ma muskina fi man xamna dal bien vrai que xamna ni mbir mu meuna doon dañu tollu ci jamono communication lolu xamna ko waye communiquer ci yalla nak mom di commerce bay commerce ci yalla lolu mo meuna ñak wax deug yalla lolu meuna ñak mom ngeen bal ma yalla mo dang koy baye ak sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيد الأولين والآخرين. وأنا نك دي ويرو المريدين والمريدات ندوكل لين في ندوكل في العالم الإسلامية نيان يالا مو ماي نو فك كو ميرارن ميرارن ميرارن ميرارن ني ني فك 2026 يال ناني يالا ماي نو فك كو اي 2000 نانغام يو باري باري ببركة شيخنا الشيخ أحمد البمبا رضي الله تعالى عنه دي نوكل كي نتي تكنيك بي دي سيرين مودو مباي تيام خم نغي ني نغي نكو ميني تي وقتان يما ياغ ديف لكل مكان مقال بيرب بو نيك دا فا ام اي اكتياليتي اي سي سيرين فا ورا وقتان بو ني نه ماغالو توبا بو ني نه 18 سفر خل ييب دا نا ديم تي شيخ احمد بامبا xel yépp dana dem ci ndam li nga xam ni l'islam am na ko, xel yépp dana dem ci yëkkati gi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba yëkkati drapeau wu islam muy folote te dootu daanu ba yowmal qiyamati akbar. Loolu tax nag njàmbaar googu mu def muy al jihadul akbar ba am natije bi mu am, résultat bi mu am, ànd ak loolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa alakhirah. Mu gis ni yiw wu mag wowu nga xam ni daj na wa adina daj wa alakhirah ci mbaaxuk sun borom akuk tabam. Mu ni kon nag na woo jullit ñi way gëm ñi way xam ñi yàlla ñu santale ko boromam tabaraka wa taala. Loolu mooy wooteb Sëñ Touba. Cheikh Ahmad Bamba wotewul ngir bëgg mbolo, wotewul ngir bëgg ab dërëm, fa wote ngir njariñal jaam ñi. Lu ko waral yàlla ci boppam moo teg ci loxoom sa naf'i bila darar, boo xam ne njariñal kese lu amul lor soo ko dee wut boo dajeeg Sëñ Touba bay boo nga jàpp ca radiallahu taala anhu. Woote yi dafa bari ndax iblis day woote, ay gaayam di woote, ni yonantu yàlla yi di woote, wali yi di ko woote, saliina yi di ko woote, ulamaaw yi di ko woote, noonu la seytaane di woote moomit. Seytaane day woote. Moo tax suñu borom bi mu gisee ne woote yi bari na mu xam le ni na ngeen wuyu ji woote yi, waaye nag na ngeen tànn woote yi ngeen di wuyu ji yéen way gëm yàlla yi. Borom bi rabbi sutura jàlla ni ya ayuha allazina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa daakum lima yuhyikum. Loolu na nga suratul anfal. Yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla bokk ci dairatul iman, waxtu ngeen déggate ab woote bu leen tëb rek ni cabax ca woote ba na ngeen gëstu woote ba lan la. Bu ngeen gisee ni woote ba luy dundal seen ruu ci yàlla ma nga ca, bu ngeen gisee ni woote ba lu leen di texeel ma nga ca, bu ngeen gisee ni woote ba lu leen di wàmmat jëme leen ci siratul mustaqim ma nga ca, daw leen ngeen wuy ji woote ba lima yuhyikum, lima yuhyikum isa daakum lima yuhyikum. Kenn amul werante ni ci woote Sëñ Touba bi moom ci la sun ruu yi di dundee. Doomu aadama yaramam day soxla lekk, soxla naan. Ni yaram yi soxla lekk, soxla naan, nga xam ni day soxla ay vitamine ngir yaram yi mën a dund, ngir yaram yi mën a am wér gi yaram. Ruu moomit noonu la soxla lekk, noonu la soxla naan. Ruu dafa am lu koy dundal, am lu koy mandal. Mooy lan? Mooy yàlla. Mooy lan? Mooy lu jëm ci yàlla. Mooy lan? Mooy waxtaane yàlla. Mooy lan? Mooy lan? Mooy lan ila akhirihi. Suñu borom ni bu ngeen déggatee woote boo xam ni seen ruu yi dana ca dunde, seen ruu yi dana ca xame yàlla, seen ruu yi dana ca texee, daw leen ngeen wuy ji woote boobee. Mu mel ni aji woote ji muy Cheikh Ahmad Bamba radiallahu anhu bi mu daataan woote def na li ñuy tuddee tajriba, mooy expérience la ci. Am na expérience ci wuy ji woote bi yàlla la ca nekk ci aw yiw, la ca nekk ci barke, la ca nekk ci texe radiallahu anhu. Jëmm jooju
moy ki nga xamné mo gaddu bala yépp ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tiss yépp ngir ñun ñu mucc ci tiss lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangum mom len kenn ay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi ta'ala jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci cioba rabbuna allah su mustaqamo genn kaddu lañ am buñ wax genn ci luñ wax dana ñu ko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu ci la yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg su mustaqamo ñu ne ci la yalla bëgg mu ñu ñooñu fooleen fekk man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir woni dañuy wax naan loolu bu nit ki tolo ci sukurat te bok ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waaw mi ñu xamni waaju ñu sukurat jige wuñu fi ñu sukuraté te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yene ngi ci alal kitab wa sunna ñun ñoy seeni wettal ñoy seeni xarit ñoy seeni accompagnement fi ci adina ak alakhirah jeñ jëm ëlëk borom bu namé yam yan ab jaamam yan daraja yi ak yan maqamadi bu ko yalla naré yëkëtil ab jaamam faaw da koy jaarale ci épreuve li ñi tuddé épreuve ni nga xamé ni boy jang ba wara def examen faaw nga def épreuve pour ñu mëna xam ban diplôme nga yayo naka noni nit yalla yi bu len suñu borom tabaaraku ta'ala naré yëkëti seeni daraja ak seeni maqama faaw mu indi épreuve wa tax yonentou sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadithum bu siiw bani inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya thumma al amsal fal amsal alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena ñi gëna dis ay nattu ci seen digg ak seen borom moy ñi ëpp daraja ak maqama ci seen digënté ak seen borom mu ñoo ñan la mu ñoy anbiya yi anbiyaawi yonent yi alayhi wassalam xam ngeen yonent yi ñoy ñi gëna jégué yalla gëna bëgg yalla gëna xam yalla yalla xarito leen taf leen ci bopam mu ñu yonent yoyu ñoo gëna dis natto mu ñu gënaaw yonent yi wallu ya ci sus wallu yi nga xamni seen diga ak yonent yi dara duxu fi wallu yi nga xamni seen diga ak yonent yi dara duxu fi nga xamni wallu wo ci gis ab yonent lay roy wallu wo ci gis ab yonent la top walli wati gis mi ngi mat ci mbiccum kala ben ci yonent yalla ali musallam gis walli wo xamni musa moy qudwam musa ali salam moy qudwam moy referenceam mom la donu ci sahir donu ko ci batin gis walli wo xamni yonent yalla isa la donu walli wi ñew donu ibrahima wi ñew donu Muhammad ibn Abdullah ila akhir ila akhirih ta and ak lolou kat walli wi nga xamni da donu isa ta nek ci dina yent yalla muhammad daraja jam donu ci isa mi ngi reflete wu ci yent yalla muhammad manam ci yent yalla muhammad lako jele waye daraja ja daraja isa la ndax sun borom dafa jël maqamat yent yep alihi wasalam rang ko yent yalla muhammad ibn Abdullah alayhi salam motax nga gis ab yent bo xamni walli wo xamni l'islam la ne waye nga deg ñu nan ko ibrahimiyu fulan ibrahimiyu waliyu sangam day ibrahima la musawiyu isawiyu
muhammadiyu lu ko waral te ñom ñepp kat ki ñaan isa wi yo ki ñaan musa wi yo ki ñaan ibrahim yo ñom ñepp liñ am ci maqama ak daraja bañ di len adresser ci musa wala isa wala ibrahim lool lepp ñing ko donné ci yonntu yalla muhammad ali salatu wassalam cheikh mudou bamba bok ci walu yi nga xamni muhammadiyu la ñom dañu maqamam rasulullah mi nga xamni direct nga xamni maqama la mo xamni musa musuko am isa musuko am ndax waxna ni maqamam musa isa ibrahima al anbiya yep seni maqama yalla dako jël rang ko yent yalla muhammad mu bolé ko ak maqama bopam seigne touba nak bok ci nga xamni dafa don maqamam rasulullah sallallahu alaihi wasallam direct motax ñu diko wax muhammadiyu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonentene inna asadun nas bala'an al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ni gëna tiss natou gëna reey ay bala yu leen di dal moy yonentii ginaaw yonentii moy ñi leen donu ci sustia moy ñi leen donu ci sustia lool nak moy ñan moy kumulul awliya mani sun borom bu la namme yam faw day indi épreuve motax sun borom ni asiban nas an yatruku an yaqulu amana fahum la yaftunun wa ma ngi len di laaj yeen samay xarit yeen samay copain motax xarito yalla di lu garaw waw yalla mom xarito mom de nga le seigne musa ka wax yalla xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbatami ko ni bal ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de ko deg ñun la xaritu yalla rek xawna de yalla ab xaritam bala nangu ab sabte xarit gi dana ko tek tiis wu nek bala wu nek motax muni asiban nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun ah dom adamay sama jamni dañu yaakar ni dañuy ñew rek nima yalla yow do nga li ñu gëm yalla yow rek lañu yaakar yalla yow rek lañu jëm ci yow yalla yow do nga yaanu mom man len okay d'accord dedet du deme non damay indi épreuve ba xam ndax li ngeen wax degg la wala dedet muni wala qad fatana ladina min qablihim fala ya'lamanna allahu allatheena saddaqu wa la ya'lamanna al-kaazibeen muni bu ngeen gisee may indi épreuve yi moy da am ay ño xamni ay warkat lañ ay waxkat yi lu deug lañ dañ nan yalla leen mom yalla ay seen borom te fekk aram ci ko muni fauma indi épreuve bu yone lolu muni dafa am ci ñom ño xamni dañuy tricher ni nga xamé ni ki wut bak plus ni muy ñu njaaje ni nga xamé ni non lay jéme étriser ngir mëna jot bag bi te fekk jangut xamut jaarut te yoon wa wala biñ ko jox épreuve yi fekk boba mom ané bi yépp janguko légui lim mëna def rek moy njuut njaaj lay man sun borom ni da am ci gañu ño xamni dañ may jéma njuut njaaj man yalla motax faawuma indi épreuve bu wané ni dina xamé gañu wala dit wala qad fatana alladhina min qablihim muni non la fi jaara won ak ñi leen fi jitu won di yonanti leen fi jitu won fofu la jaar ak ñom de dama indi ay épreuve de ulul asmi min ar-rusul bañ daatan bokk ci ulul asmi min ar-rusul daj nañ lu mburu degil tutal moy juroomi yonanti gën ci yonanti yalla sak yalla dafa indi ay épreuve motax muni man yalla dama bëgg xamlé nit ñi xamé ni diiw mi kat di woté ak wilaya ndegete limi wax dara du ci deug dama bëgg xamlé man yalla ni diiw mi kat ni kuko top taxé kuko bëgg taxé deug la ndax jaaral nako fo xamni ni kuma fa mësa jaaralé kuko top taxé kuko bëgg taxé kuko liggéeyal taxé fala ya'lamanna allahu allatheena saddaqu dama bëgg xamlé man yalla ñi sincère la leen bëgg won ngeen xam leen man yalla dama leena bëgg xamal ga ñu sincère ñi ba melni Seigne Touba ñoñu la bëgg ngeen xamé leen fala ya'lamanna allahu allatheena saddaqu fakhaleena xamé ñi sincère ndax wota yi dafa bari am ñu xamni wota bi mbolo mi seen intérêt donc bis bu seen intérêt dako doto deg mukk seen baat doto deg mukk seen wota muni wala ya'lamanna al-kaazibeen nun la bëgg ñeen xamé ñi nekk ci ay tiaxaan ñi nga xamni dañuy tricher ma bëgg ñeen xamé leen wala ya'lamanna al-kaazibeen
ni trissé la bëgg ñam xamé leen l'islam am ñu ci nek ño xamni dañuy trissé rek dañuy trissé rek waye jëlul leen dara dara dara dara ku seen intérêt noppé baax ñu séti leneen ñoñu nak waliyas billah ñoñu la yalla wax ni ñoñu la bëgg distingué ngir ngeen xam ñi deggu ñi sincère ak ñi nga xam ni deggu wuñu dañu melni rek puritum café ci kawu kaas bo ëfé mu dali feulé non lañu mel motax nga dégg serigne moussa ka rahimahullah ba muy wax serigne touba natto de kerkeranil awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal yalla sa bu la joxe épreuve ñaar rek la ci nam da bëgg nga bok ci borom dara ji kawé yi wa ila jif nga bakkar bo xamni bëgg na la ko bal ci tuubo ko mu def la mu def mu tegg la épreuve ngir bal la bakkar bi motax yalla xarit ak mom garaw xarit ak mom danser yalla di xarit ak mom dafa danser na todi kerkerani awliya ku weddi li laj waxeul anbiya muni kerkeran ci wolof moy escalé moy essentiel yi essentiel yi bi ngay jaar pour dem manam r plus 4 wala r plus 10 essentiel yi bobu ngay jaar moy épreuve yi nga xamni ci la wali yi di jaar pour dem ci seen borom radiyallahu anhu motax seigne touba liko do lepp dal ko bi nga xamni nak yalla jox nako wala tek nako épreuve yep mu atme sun borom niko joxna la ndigalal wote nimako joxe won muhammad sallallahu alaihi wasallam wa da'in ila lahi bi ismihi wa sirajin munir seigne touba neena sun borom ci bopam molima yow seigne touba joxna la ndigalal wote nimako joxe won yontu yalla muhammad wa da'in ila lahi yumna waye nak bi ismihi mo jafé wote ji mi ci yalla mom kuni man nako iblis sax day wote waye gis nga wote ci ndigal wote tek ko ci ndigal lolo jafé lolo seigne touba am lolo ko yalla defal seigne touba yalla ko ni sabaram niko am nga ndigalal wote niko muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam amé won te kat mom seigne touba mo bind wax ni la tasalu shay'an bi khairi ismi fal ismi sartun bi khabli sahm radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam sun borom moko wax ci alquran ko wallahi ila lahi bi ismihi wa sirajan munir ñun yalla ñola jox ndigalal wote waye jox nañ la prospecteur bi nga xamni ko wo ding ko tek ci alal kitab wa sunna ko wo ding ko tek ci yoon sirajan munir amna wote kat yo xamni amuñu sirajan munir amuñu ko te wote kat dafa wara am sirajan munir moy xam xam bu leer bu tege ci alal kitab wa sunna bu andut ak parparlo bo xamni da ngay orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna koku moy sirajul munir seigne touba ni manit yalla ma jox ndigal nim joxe won ndigal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mom ci ahmad bamba muni amarani rabbi bi an usharriya bi annani malasun wa mafsaun man ci ahmad bamba yalla ci bopam moma jox ndigal nima na wote na nga wax nit ñi ni leen man seigne touba buntu taxala muni wax ko nit ñi ni muhammad nima waxon muhammad neel nit ñi yow buntu taxé nga muni yow seigne touba waxal nit ñi ni leen yewit seigne touba buntu taxé nga amarani rabbil wax bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsaun buntu taxala man seigne touba ko jaar ci man taxé buntu taxala buntu yermande yalla la ci taw suuf buntu mucci la ëlëk ci kanamu yalla rabbi sutu jalla motax seigne mbay jaxatani ko ñew na ci sa buntu bi te dootuma fi jog may day mbay seigne mbay jaxati waxale na ma may day ñew na ci buntam bi te dootuma fi jog buntam bobu moy buntu taxé bi annani malasun wa mafsaun radiyallahu anhu muy nak faman ka muné faman arada al khayra fi kiltay darayni falyalus bi kepp ko nam tax adina ak alakhirah adina ak alakhirah seigne touba li nga xamni moy daj def gi wala li nga xamni moy xewal gi wala li nga xamni moy deug deug mbir mi moy jëm jo xamni boko bëgge boko topé sa adina day jak sa alakhirah jak faman arada al khayra
fekil tay daara ni la ku bëgg yiw adina ak wal akhirah muna mune fal yelus bi ñewal jox ma sa bop fal yelus bi ñewal jox ma sa bop wa yaakar ngeen li seigne touba dana waxe bakkat yaakar ngeen loolu yeen wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha seigne touba du waxe bakkat lu wax yalla ko ko wax lo mune ko bëgg mucc adina bëgg mucc al akhirah kay jox ma sa bop man seigne touba fal yelus bi dimu joju niko wa senegal umpule waliyas billah ken munu ko misal akano umpule seigne touba wa senegal akano umpule seigne touba ni nga xamni yahoud ak nasran non lañ umpule won yonnante sallallahu alayhi wasallam ñun neew yahoud ak nasran ño comprendre deug deug man huwa muhammad ibn abdullah waye ñu neew ci senegalay ño comprendre deug deug man huwa cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah ñu neew ko comprendre ñu neew ñoo ñu ko comprendre buñ ci wax ñu bari dañuy yaakar ni dañoo fanatisme waaw ñu bari dañuy yaakar dañoo fanatisme fekk di def fanatisme ñu dañu donte sax fanatisme mom ko gis def nako amna ño xamne dañu fanatisme ci football ni fanatisme ci fecci ni ci musique ni ci nan sangara kenn ku ne amna lo fanatisme kon ki fanatisme ci yalla an kay nam fim fanatisme baxna waye dama bëgg wax ni ñoñu di wax ci Seigne Touba waxe wuñ seen bakkan ndax ko xamni lum la wax indil la dalil wax la baytu alquran wa ma aya alquran ki bay aya alquran ba wala baytu khasida ba ko kay waxu la bakkan Seigne Touba bindal bopam wax li ku bëgg taxé adina bëgg taxé al-akhirah ku bëgg sa mbir jak adina jak al-akhirah kay jox ma sa bop fal yelus bi damay wax ni yonent ak waliw ñoyam loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko munu la jëriñ tous ben nango yonent ak waliw ñoyam lum am daraja mom yonent mom waliw lu daraja am mag lu daraja am kawé soko toñut mënalu la tous ñaari tous ya ngok yonent la wax loko jégé lo bok ak mom deret waliw la wax loko jégé lo bok ak mom deret te gëmoko muñu la jariñ tous yonent la ni loko jégé ak loko bañ ak loko mëna manam lo mëna jëflanté ak mom te toñoko mënalu la tous waliw mom dang koy gëm rek mu door la jariñ waye li fek gëmoko munu la jariñ tous abou lahab abou jahli lu len alak ñaka gëm muhammad sallallahu alaihi wasallam ak liñ koy jégé soxna yonent yalla no ak yonent yalla lut ana ku gëna jégé borom kër soxnam waye anañu gëmuñu ko wali yi non lañ mel amna ci wali ño xamni seeni soxna gëmuñu leen motax mënuñu leena jariñ dara ci gëm gi nga leen gëm ak wolu gi nga leen wolu ci lañuy dëgg ba defal luñ lay defal ci lañuy dëgg ba defal luñ la bëgg defal Cheikh Ahmed Bamba bok ci ñi nga xamni dañu ñew di tajjid dine l'islam lalla wa salaam mo wax ci hadith bani témeru bop sékal bu nek borom dana yabal way mu ñew ngir yéssal xoli doom adamay ci diine ji ci sékal bop ben témeru sékal bu nek dana am ku yalla yabal ngir mu yéssal ci xoli doom adamay diine l'islam ba ila yawm al-qiyamah ñoñu bo leen doon lim ñu di leen tudde ay mujjadidona
kenn xamul ni ñu toll la tambalé ci imam shafi ci li tarikh bind ba ngay ñew ci omar ibn abd al-aziz imam al-khasali ñom kenn ku ne ak fi nga jaar ku ci nek dañ na lu mburu dajul ci taal ba ngay aksi ci seigne touba cheikhou bamb nak radhiyallahu lu parti ci li la ndax daf ca bok mom hadith bo xamni neñu yonent ko wax donte muhaddisone wax nañ ci lu bari neñu yonent ko wax waye dafa tombek seigne touba dafa tombek seigne touba moy touba liman balagha mi'at touba liman balagha al-mi'at ar-rabi'a ba'd al-alf ila akhir al-hadith dam hadith bo xamni dani taxagnelna kay fekke manam ñentelu temeru sekal ba gannaaw jinni ñentelu temeru sekal ba gannaaw jinni taxagnel na ñakoy fekke taxagnel na len ñentelu temeru sekal bobu seigne touba ci feñ ci luñu xam ci nek mu jeddit bo xamni dafa ñew combattre lepp lu yaq l'islam ba ñongal l'islam ba ñepp yak l'islam mu soga dem radiyallahu anhu mom lañ ci xam mom lañ ci xam ndax jamono ay imam al-khasali ak jamono ay imam shafi ak ba ci manam ku ci dul omar ibn abd al-sidal ak khasali mën nañ wax ni sa jamono leg leg ñu ni diw moy mu jeddit bi leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la leg leg ñu ni diw la waye jamono yi ku ci melni omar ibn abd al-asim mom amul kenn kuñ ko doon tekkalel ci jamonom naka non imam al-khasali kasalika seigne touba mo len ñettel seigne touba jamonom amul kenn kuñ ko fi doon tekkalel amul radiyallahu ta'ala anhu amul radiyallahu ta'ala anhu bi xamé nak témeru ñentel bobu yalla nam na ci mom mu war ko yéssal ci xoli nit ñi té sun borom rabbi sutu jalla bu la naré yeen dana la téñ ni ko sun musa ka waxé ni kérok la bamba téñu fa yanam ba wétliko yalla ba dem ma yomba ngir bëgëram jamono yenen ba touba liman balakha comme nonu mako waxé touba liman balakha modi yan ba touba liman balakha modi yan ba moy hadith bobu nga xani mom la yonnata sallallahu alaihi wasallam don jundi té muhaddisone yi waxti lu bare bare mun yan bañ yanan qutbu ak abdali te atu nuñ ko moko fa raw gaay de ngeñ di wey te tawatul balaaya suratul ahwanil amti laaya yan biñ yanan yonanti moy lan moy lu mburu dajul ci taal yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ambar go nañ ko nangami at mom ak ñim andal ñepp ci su nek naqar wu nek bala bu nek yamu ñu ci ñu dem ba exilé ko mom yonnante sallallahu alaihi wasallam kassaliko cheikh mohamed bamba mom bi ñewé te yanu yan bi ambar go nañ ko fi di ngeen ba tay ñu naan manam jigen mouride dal xuma niñ ko waxé ci banal ab nama dal do nga la mëna jull nga xane bo mouride yi dañ leena xéb niñ xébé won ñi andu nak yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ñu bëddi leen niñ bëddé won ñi andu nak yonnante sallallahu alayhi wasallam di leen ñaawal leg leg ab mouride ñew sa kër bëgg soxna nga réba kéku iko yow de xumuko lay may jabar jugal fi ñen ñi ag lañ ci lak seeni kër duma ju nek ñu tag leen ko nañ ko daan tégué wa kër yonnante sallallahu alayhi wasallam nga xani bobu koy jëflanteel boko ne mourid la mu commencé la daw lolou sax ci jamono cheikh abdoullah rek gis nañ ko ci ab radio nationale bu ñepp bok mu nek lo xamni wa rew mi ñepp ko bok waye amna ay mourid yu fa nekkon yo xamni dañ leen doon xatal ngir lan ngir mouridisme gi ñu nek ay mourid ku melni alhadj kelador jagne ku melni alhadj jibril fall waxna miraral ni ñi nga xamni ñoo yoré organisation magal yi waral nañu fexé ba kelador jagne jibril fall samba nger ñoo ñu fexé ba honorer leen ndax jamono yi nga xamé ni kenn ñi mu wuta tudd seigne touba fa baat joté ñoom ñofa nekkon di tudd seigne touba luñu nak dañ nañ ko fa man xamna ci dara luñu dañ nañ ko fa
ñom kala dor ñom jibril fall radiyallahu anhum jami'an señ sama ngeer ñomit sama ngeer amna bis bo xamni man ak mom bok nañ yendu ci jotaay ben waxtaanu ma doon def kérok ñofa bok yendu mu may rencontre yu bare bare bare bare bare bare alaaji sama ngeer mom kon murid yi duñu amé jamm yegul barki di mbo nday dong la funi fitna liñ fa lutax dañu and ak cheikh amadou bamba lol nak nekul lo xamni lu tumuranke la nekul lu tumuranke lu ko waral moy seigne touba gannaaw mo don yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam faaw ñiko top don ñi donon yonnentou ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam momit non la melon ñim andalon dañ leena beddi won di leen fitnal duñ leen yann buñ bëgge yanu naka nonu duñ leen may soxna ambar goleen ila akhirih nga xamni kon dal deureum bi gennul gal gi kon lu ko wala di waxe deureum bi gennul gal gi kon bi nga xamene yanu nat bobu tay moñu jurel magal gi nga xamni mom la seigne Moussa ke di ngi nan kérok la bamba teñu fam yanam ba wetliko yalla ba dem ma yomba Touba liman bala xamodi yanba yan bañu yanam qutbu yi ak abdali te at nuñ ko moko xam raw gaay qutbu yi la wax di ak abdali qutbu moy kan moy ki nga xamni moy kilifa ak ñun wa jamonom koku moy khutba mu bari ci ñom ñoo xamni bi len yalla wone yan bi attu ñu ko al abdal moy kan al abdal moy nit ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu lako safara ngay dékké ji koku moy abdal abdal moy ko xamni sidutu jeewam sa boko yëkëti te balu la safara ngay dékké yowmal khiyam safara ngay dékké yowmal khiyam defena netri won na len fi ben nar bo xamni dafa ñewon ci keur seigne touba gi radiyallahu anhu ci njaarem neñu bi muy ñew mi ngi dug ak ay dalam talibe yi ñom wor ma ji ñu jox seigne touba japp nañ ni kenn wërta soli dal ci kexu seigne touba radiyallahu anhu neñu am talibe bo xamni rek juk dal di dal ci kaw nar bi fitnal ko ni ko lu tax ngay soli dal ci kessuk seigne touba gi ñu ba sax nar ba xawna yekati kaddom ba seigne touba ni teul yam ci waaw li lu mu doon neñu talibe yep ni xaram kenn ñi mu ta wax ba yag ñu ko am bakki ay leew de seigne touba ni waxu len ma lu mu doon de waye ki de kuma kan la ak ku yekati sidutu jeewam waye safara ngoy xaar safara lay dekke ji ñu tali bi ko dooron jogne ay la yeen mbacke man mi mako door dal yi mu solon ci sa caisse gi mune ko demal jeggulu ko bam jeggal la lul lolu munu mala ram yowmal xiyam safara nga jëm neñu tali bi bu dal di ñew ci nar bi sukk ci kanamam diko balu ak nar bi ni seigne touba ci arab ki lu muy def ni mune ko daf lay balu fitnal gi mu la doon fitnal mune ko ah neñu ko bal nako neko man rusna ku bok ci xetu yent yalla muhammad alla yowmal xiyam di dem safara ta sama jëm tax neko lolou man rusna ko seigne touba ne gis ngeen ko noni ki mi ngi bok ñun abdal bo yëkëte seen sidutu je te balu ñu lako yowmal khiyam safara ngay dékké wal iyas billah nawsu billahi min safara nawsu billahi min safara muni nak mom cheikh mout bamba bi mu yano yan bi non yi mu dajélon ben ambition lañ am moy tumurankel ko fitnal ko muni man yulqini في البحر روما وغربتي فسادني من الاله خربتي دما داجيك ساماي نون بن امبيسيون لاني ام امبيسيون موي داني ما بغون تومرانكيل غير ما ديلو غناو كيسال ما نقارال ما غير ما ديلو غناو موني نديكاتي نيوم سين تومرانكي غوغو نيما دون تومرانكيل مان تي لاي دوليكو دي غنا جيغي يالا دي غنا بغ يالا با ام غريمال سان بروم تبارك وتعالى با تاي جي موي ووتو ميسو تانت غير غريم بوكو يالا غريم bamu lott ci sante yalla muni kon nagn ko ko sante le boromam tabaaraku ta'ala cheikh mout bamba bok ci ulul asmi wala bok ahlus sabr ndax bu yonentine bu alquran ne yonent fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul deug la ulul asmi min ar-rusul jurom lañu waye da ci am ko xamne bimu ñewé dañi bukhur dugg ci bir kenn ki kon gennul jurom ni kokoy kan moy seigne touba seigne bamba neena la yalla waxon muhammad kero bima dajje samay non lol la ma yalla wax
muni kérok bi nga xamanteni muhammad sallallahu alayhi wasallam dajé nak ay nonam sun borom niko ci alquran fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul baye bokkat nga tak sa ndig baye bokkat nga muñ niko sa nat nga yonent yi nga xamni yena bokk classe defé won té moy ibrahima musa isa kenn ko ni xamna ni ibrahima ak musa ak isa ak yont yalla no muru dajna wala bok dajnañ lu muru dajul ci taal yonent yépp ño ci gëna daj fitna ak bala muni ko nak baye bo nga muñ ba mel ni ñom de baye bo nga def ni ñom señ touba neena kéro bi nga xamé ni dajana ma ak noni lool la ma sama borom wax sun borom dañi ma ahmadu fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul lo tax nga gis cheikh ahmadou kabir mbay diko wax ci wayam wa wa sabruka faqa sabra an-nas atasamut bihi ila ahli al-maqam ayyo ahmadou bamba ya mana muñ yow señ touba ya mana muñ man de sinala ngay muñ di muñ di muñ ba yek ci garabok njobaxtanal garabok mana muñ muni sa muñ gi taxna nga kawé doom adamay yep yow señ touba mana muñ mana muñ waaw muñ da bokku ci melokan yi nga xamni ku koy def bu la yalla di fay manam lim lay fayé duko réglé duko isab duko pécé xam nga yowul xiyam mbolam jëf yépp dañ koy pécé bam dess jëfi muñ bam dess jëfi muñ mom bu ko sun borom di pécé bi xeyri isab amul fum yam day jël di soti rek day nat di soti rek motax koor yalla ni koor mu ñay tax nit ki man ko nako yalla bëgge motax yalla ni koor bu ma koy fay duma ko nat koor bu ma koy fay duma ko nat ma koy fayal sama bop direct te bu may fay duma ko nat damay jël di soti rek muñ non la mel ndax koor dafa du la fa dugg ci buntu muñ asabru asabru muñ muñ natu muñ tiss muñ bala muñ jaamu yalla muñ top ndigal yi bayyi tere yi lolou muñe tax nit man ko motax bu la yalla fay maqamam muñ sun borom duko nat day jël di soti rek day jël di soti rek motax cheikh ahmadou kabir mbay niko wa sabruka fa sabra nas atasa maut bihi ila ahli al maqam gisna la ngay muñ di muñ di muñ ba yegg ci njobaxtanal garab ak muñ wallahi ya tim amatu nas yep ndax mana muñ rek ila ahli al maqam waaw sayidina yankoba alayhi salatu wassalam wala bu ayoba sayidina ayoba alayhi salatu wassalam kenn ku ne xamna ni iblis nax nako wet bu nek jiem ko tek tis bu nek ak bala bu nek mom ayoba alayhi salatu wassalam fum ko jare jare nako ci njabotam ak alalam ndax pexé mu né stratégie bu nek teur nako mom iblis ngir bëgg rek ayoba deltu gannaaw ci mëna muñ ndax ayoba da bokkon ci jaam ñi mëna muñ mëna sant yalla mëna sant yalla ba yalla diko tag na nihmal abdu innahu awabun leg iblis di def buy naaw ci jawu ji fum tourner rek gis bëtam yalla bind fa nihmal abdu innahu awabul jere jëf sama jaam bi katcha ngala na sama jaam bi sant nako gëreem nako mom day muñ kat la sant katu yalla la iblis xam ngeen ni du bayyi wer ci ben fan buñu gisee lolu mu ñew ni sun borom wa yow ayow bi mi ngay tag ci gox yi fuma tourner rek gis nihmal abdu inno wa lu ko waral borom ni ko day jambu meuna muñ mu ni ko ayow bu numuy def ba du meuna muñ numuy def ba du sant yalla lim ko jox ci tiranga bo demé kërëm nga nga fess del ak 4-4 ak 8-8 lim yor ci ay compte banque milliardaire la fokay nu mëna def sant yalla waxuma dara way lim ko may ci njabot rek njabot dong lim ci am te njabot dafa bokku ci ndëgum doom adama sun borom ni ko ah fimne yaakar nga ni ayyuba alayhi salam mëna muñam nga ak mëna sant yalla am nga tiranga jojo tax mu diko def mu ni ko waaw tiranga ji nak sun borom ni ko legi mayna la pexé mayna la katan di man nga séti ko iblis daldi djel katnu yalla soppaliku ngelaw riddi daldi mabbu mbollem el filiskat yi nga xamni ayyuba alayhi salam amon nako mabbu ay
otom ray ak njabotam yak mbollem tolam yi nga xamni ay toli furuy lañ ba ayo ba desetul dara dara dara dara dara mu daldi soppliku jëmmi doom adama mom iblis waxu dajje ayo ba ci ben bouloir ben mbedd daldi ñew nuy ko ne ko jaaw yalla yow deg na lila dal waye lila dal metti na ayo ba ni ko xana ci yow la metti man day metti wut ci man de ma nga wax alhamdulillahi rabbil alamin iblis daldi rus torox ni tototoral ba melni musa sank lañ deltu gannaaw daldi ñew ni sun borom ni ko waw yaa bi suufi sama jam bo bon bi wa no gesa sama jam ba nak ayyuba alayhi salam iblis ni ko ko doy waram go ku ken xamul lum doon ma ngay continuer di sante ba tay de di setul dara waye ma ngay sante ba legi waye nak ba tay nak def na nak warna mana sante sun borom ni ko lutax mu ni wer gi yaram may nga ko afiya ma nga ak afiyam dara jotuko sun borom ni ko ndax japp nga ni afiya bimu am jam jim am rek tax muy sante ba legi mu ni ko waaw mu ni ko mayna la carte nga setu wat ko neñu iblis dal di ñew soppliku ngelaw dal di ñew fek ayyuba alayhi salam gilina takusan ba tok def ay lawratam iblis ñew tim ko jël toke di soti ayyuba jël toke mikro korob yi di soti ayyuba ba ayyuba yaram wi newi dal di sol dekk fenn fu nek din char chari ba mujji wa dekk bi muñu tuño xajo yent yalla ayyuba alayhi salatu wassalam neñu ba soxnam si nga xamni sax moy topoto lumu dundé dañu mujj boole ko borom kërëm bi Berlin neñu iblis daldi soppliku jëm dajé ayyuba ñew sétsi ko ayyuba ayyuba lila dal da mu ni ko waw man day ma ngi sant sama borom tabaaraku ta'ala neñu ayyuba alayhi salam sax ag na ci sax yi lek ci dëkkam ji bu gisé ben sax wu rot ci suuf dakoy forte ci kawam diko lekkal xamu ndax man la yalla def may sa wërseuk wala dit kat maniko sun borom digale ali salatu wassalam mu daldi yabal iblis mu ko defi barab ndox genn mu sangu daldi wir ba melni dara musuko jot nga jall ci yonent biñ wax yahya yahya doomi yent yalla sakri yalla momit xam ngeen ni dañ ko teur dekkat rendi lañ ko def sakriya mi bayam momit iblis ko nax ndax dafa am bis ay nonam diko dakk be ko ray mom zakriya muy daw xelu bakanam iblis ni war soppli ko melaw doom adama dogale ko yow loy daw ñu ka man samay nonamay dakk bëgg jël sama bakkan xam ngeen ni yaronte ali sallallahu alayhi wasallam kenn ko ni xam na ni tawakkul ci yalla ci mom la yam waye sun borom daf no sant ñuy jëfëndiko sabab yi moy julit bi wërta gis sabab bu koy lor mu taxaw diko xaar naan damay wakkiru ci yalla lu dul ni rek xam nga yaronte yi dañuy jàngalé yoon wi nga xamni ci la way amat nas bu wara jaar ngir mucci tax sun borom dana ci alquran wala tulkhu bi aydikum ila tahluka bu len seen lu len di lor ngeen daw jëm ci ayyuba alayhi salam nak ngir mu xotti yoonu moytandiko motax mu daw nga xamé ni daw na li dajé ak mom loy daw bu diko samay non ñomay dakk ngir bëgg ma ray niko yow dal ya doy war yenent yalla bu tol ni yow nga xamni yow yalla mayna ndigal ci lepp lo sant mu def ling ko sant kana munu ni garab gi xar nga dugg ci noppulu far bu ko dé duñ la gis mu diko wax nga deug di yow dal ni garab gi xaral garab gi dal di xar ba nga xamé ni yonent yalla zakaria mi ngi dugg rek bi muy tambali dugg iblis dal di ñëkkelante dal di téyé lafu mbum mi bi mu téyé lafu mbum mi garab gi dal di jël bu melna melon ni nga ciatal lafu mbum baangi feñ ñi doon dakk yonent yalla zakaria bi mu ñëwé ñu ñu leen ku ngeen di dopp ñu ne ah xana zakaria bu ñu mi ngi ni fi la dugg ñu ne ah dal di dem jeli am xiss moy lolou nga xamni mom la mini sey di yor dal di ñew yett garab bi diko xisse ba ak ci jëmam ja continue di xiss ba nga xamanteni mi ngi ak ci xol bi neñu diru li nga xamni ñi ngi xar yaram bi
Zakaria mu ngui koy muñ waye biñu accé ci xol bi nak mu bëgg wonku yalla niko uf do nga boko waxe ma farsa tur ci diwanu yonenti nga xamni non la muñe bañu xar jëm ja ñaari gal naka non yi domam yahya dañ ko rendi lolu yonenti dal ci tis ak naqar ak bala kenn xamul nu mu tollu waye and ak lolu lepp ñu muñ ko ngir jëmmi suñu borom tabaaraku ta'ala na di ngeen ma bal montor bi noddu deete awma ci pexé ci sal bi nga xamni kon dal yonanti ali mo salam liñu dacc ci tis ak naqar ak bala ka zalika cheikh mul bamba buñu sété nitu yalla yi ni fi jaar ñepp ñu lañ mel ci tis ak naqar ak bala buñu jaar ñom imam ahmad an bal gis nga limu dacc nima ko waxe won sank rek niko suñu musa ka waxe témir yar la daan añaka réré ci kat ñom défendre l'islam ak défendre alcorane rek la seigne touba yi nak bimu ñëwé ngir défendre alcorane défendre l'islam ba tax mu ni lil mustafa nawaytu mayu jaddidu sunnatul kharawi inni ahmadu ci lañ xamé ni mbolam li dalon gaña danañu ko dal li dalon gaña ci tiss ci naqar ci bala lepp mu sentu ko xamni lolu danako dal mu xam la ni mom seigne touba ben objectif dong la am moy l'islam dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq domam gi tedd ji magga je cheikh saliou mbake waxon nako ludul l'islam awmatu defar awmatu yaq mung ko jele ci way juro mu tedd wa cheikh ahmadou bamba dinun muni dinun siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi mujaddidu man seigne touba ludul l'islam awmatu soxla l'islam lay protéger l'islam moma jaral xey l'islam moma jaral gont ci l'islam la nek l'islam momi moy épreuve bi nga xamni mom la yalla wax ni yowmal khiyam ku ñew parasanté ma ben diplôme ludul diplôme l'islam man yalla awma ci soxla duma la faalé duma la xol man yabtaqi khayral islami dinan falan yaqbal minhu la yalla wax yowmal khiyam kuma parasanté jenn diiné jurul diiné l'islam awma ci soxla diiné joju nga xamni mom la yalla soxla ko ko parasanté ëlëk yowmal khiyam té seigne touba radi la ñew diko tejjit ba tax mu lacc nattu ak tis ak bala bo xamni moko jural tay magal gi nga xamni mom la wote ngir ñu sant la ko ci boromum rabbi subhanahu wa ta'ala kep ko xamni sant la nga ko ci yalla yalla dana yëkëti say daraja ak say maqama tabal ko ci ay darajaam ak maqamam bu fekke ni defé nga ko niñ ko bëgge ndax lu ko waral modi innama ahmalu binniyati yow mëno résister na señ touba doon résister mënoko amo katan gi amo ngëm gu ko mat amo doola ji waye nak yene ji nga yene bok ak seigne touba tiss wi bok ak mom nakar wi and ak mom bokkat ak mom mbeg mi muy tant gi te la sun borom di deug ba yegal sa daraja ak sa maqama fi daraja seigne touba ak maqamam seigne touba bu fekke ni xam nga ning koy defé te defé ko ni ci and ak yene ni bu mu fekke won jamonay seigne touba mag mom la ba geejgi su boba dañu la bindal tiyaba ju tol nonu ndax innama ahmalu binniyati luko waral modi dañu gis ni yowmal sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ci khaswatu badrin amna ben sahabi bo xamni bi muy ñew da fek xare bi jeex ñen ñi neen moy abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu fek na xare bi jeex ak tiyaba ji nek ci khaswatu badrin nga xamni ñom la yalla xol ba sepp li leen ni leen bal na leen topatuma leen dara dara dara lu leen neex def leen aljana dong ngeen dem ëlëk bi nga xamé ni ibn mas'ud ñew na ñi wax ni mom la bimu ñewé yalla sallallahu alayhi wasallam lu ko wax dañ ko duggal ci xara bi rek nga xol ko fa gis muy lapp lapp té déewagut ba sedd nga jékkeli ko di nga am yoolum ku fekke badar da nga am yoolum badar ibn mas'ud di dugg ci xara bi di xol ba yagg ñu seen benn way bu lox loxi nekke abo jahlin la nekke abo jahlin la te bu len fatani abo jahlin moni kat sun borom mom mom niñ ko waxe du togn abo jahlin momi karak bi suratul rahman wacce te yantu bi sallallahu alayhi wasallam ni waw ana kan moy dem ci kaaba ga jang fa suratul rahman ci kanamu yefer yi ken ñimeewu la dem ibnu mas'ud moni man ñemena ko jox ma ñu nek ay ci demal mu dal di ñew taxaw ci kaaba gi jang suratul rahman abo jahlin ñew door ko ba xoti nobbi ba dag nobbi abo jahlin mom karam moko door ba dag nobbi
muy tiarciari mu ñew ak daratam bi tiarciari yonent bi di retan yonent bi di re ñu ne ko wa yow ki yalla yoni ki nga yabal ko ta kaaba ga mu jang sourate rahman ñu door ko ba toj bopam bi ni nga way mu ni waw dama gis sayidina jibril tok ci gannaawam neena bisa ngi ñew ibnu mas'ud mi moy ray abu jahlin bisa ngi ñew moy ban bis bisu badar bimu duggé ci bir di xol ba yag rek mu yam ci abu jahlin moy lox loxi muni la ki ngay xana do abu jahlin ah tan li du murmura ke la dali waxu ni ñonko ci kaw dëndub abu jahlin bi ibnu mas'ud nit ku tuti la won manam xawma ndax yeen balma amon na fi donga bo xamni mom la ko daan woyé ibnu mas'ud la ko daan woyé ndax lima jang ci tarikh donga bi daan ndiro ibnu mas'ud moy tank yu sew yek njolay bi ak bari solo yek nangam nit nek as nit so xamni rek mom motax ma daan ko woyé ibnu mas'ud non la melone nit su tuti la won tanki danaka tanki kelaw tew xam ngeen kelaw tew de picci mo ñox kelaw tew mom buma ko sa buma jang tarikham sama xel dem ci lool bi nga xamé ni ñew na ni ñong ko ci kaw abo jahlin ci dënd bi abo jahlin diko xol ba yag mu ñu ko ah lay yeg na ci dënd jambar waye xamna ni mëno ma ray te waxuma la limay ray mu ñu ko lolay ray lu mu ñu ko lenn kep mu mëna ray moy sama paaka bi ah ñu ma su daan ni rocce paaka ba dañ ni dajjit bop abo jahlin ba neñu bimu ko dagge niko tass bu ko yanu bop bi dis na disay bo xamni atunu ko nekata jibril mo ci tek loxom bes ko alayhi salatu wassalam comme atunu ko mu daldi wut ak boom benn nopp bi nopp abo jahlin bi tak ci boom gi di diri bop bi ba fekk fi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tok muniko bop abo jahlin baangi ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daldi re dal ni ko ndey samfir awna deena ki mo doon samfir awna ci musa rawna nam sonale won Musa muni non la ma ki sonale won kon samun fir'auna deena kon gis nga abo jahlin ben acte do nga la def daldi bok ci dalaje wa ahli badr waye amna lenen moy sayidina usman radhiyallahu anhu mom gette dem badar mom ni ngi togon fimu tok ci madinatu munawara ci digalul yannabi sallallahu alaihi wasallam soxna mo tawat mu diko topoto gannaawum ba nga xamni sax wa badar biñ daal ñu fekk na soxna ci wacc ab liggey yalla taxon sallallahu alaihi wasallam waxon ko mu dess fi waye and ak lolu xolam ak yeneem mi nga and ak wa badar ba tax sa boy tuddu wa badar mole ko ci niko seigne touba ci raayya kon nak magalu seigne touba gi kep ko xamni sa yene sel na ti nga xam ni ñukay defé nga jël saw ñak def ci te am yene ni bu seigne touba fekke won jamonam bu wote xare dana dem bu wote nangam dana dem te muy deug ci yow ah su boba sun borom man na yëkëti sa daraaje yegale ko ci daraaje seigne touba ja radiyallahu anhu yal nañ ko sun borom defal rabbi siwa jalla mom cheikh ahmed bamba nak mu bayyi fi lo xamni da fi dess ba faaw dootu fi jog moy drapeau l'islam buy folote te dootu daanu ba ila yawmil khiyam borom neena wa ama ma yanfa'un nas fayamkus fil ard li am njariñ deug du effacer li am njariñ deug du primer li am njariñ deug bo geso gis ko bo lan be daj ko moy seigne touba ak yonam bi wa ama ma yanfa'un nas fayamkus fil ard njariñ li nek ci seigne touba day sax du nu fi jog bu nu setlo nit yalla yi bari bi nu fi bayiko leen yalla mayon ci maqama daraja bi nu fi joge daraja yoya gisunu ndab luñu mëna sotiko gisunu jëm duñu mëna dugg non lañuy def dañu ne ci kaw jawu ji rek di foloté ndax yalla du maye nangu waye nak du def aw ñamam ci ndab lu setuti nak mom sun borom yalla du maye nangu muko waye nak ndab lu setuti nak yalla du ci def aw ñamam yalla mom gogu ñak fayda amuko moy lu may sa bay nek waliw mba yonent mba lu meuna doon ci lu bax sa bay doon ko ba joge fi lan won ci sa bay sun borom du ko nangu muko ma nga fa waye nak bo de weur do ko gis ci dom yi lutax modini seen ndaba setut
motax yalla du ci soti ñam wo mukk legi nak bu amé yenen doomi ruham ñu joggé fenen té ndabam set yalla sotil ko koka mu dem su ko défé ñom ñu néfa di ñuul lim ñak rek waye dara neeku fa nak dara niwu fa dara ñuul lim ñak rek waye dara niwu fa Seigne Touba nak ni mom lolu yalla musul nuko ci mom liko yalla jox jamono bu nek amna ci biram ay doomi ruham yo xamni ndab lu set lañuy yoré yalla diko ci def nga xamni lolu

يحيى سكريا على بقوه مناجك سكريا عليه السلام سكريا على بقوه دي سكريا سيدنا سكريا على مناجك سكريا pour ñu war ko exécuter war ko rayi mu daw tey jël loxo bi ya nabi allah wa loy daw mu ne xana gisu sama noni dañ ma bëgg ray mu ne ko yow xaritu yalla bu toll ni yow boni won kun rek ñepp de ba jeex boni won kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppalu duñ la gisati mu ne ko wax nga deug di mu ne garab gi xaral bismillah mom takriya garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci digënté bi ni garab gi delul garab gi delul légui nak bi garab gi di delu iblis dal di profiter fofu dal di tey ci lafu mbum sakriya tey ci lafu mbum sakriya garab gi delu képalé mbumi gaaji ñew daw bëgg romb iblis iblis é kay kaylin kaylin wa ku ngeen di sét ñu ni ah ñun yentu yalla sakriya lañu sét sakriya mu ni kaylin mi ngi ni mbuma ngi ni fi la dugg gañu daw dal di jël ab si bi nga xamni ñom la ministre yi di sié ñu si garab gi ba garab gi dag ñu tek garab gi ci si bi ci digg bi diko si ba ak ci bopum sayidina sakriya continue diko si muy xaar jëm ji ba ak ci xol bi neñu fofu yonent yalla sakriya dem na bay bëgg wonku yalla niko boné oh ma farsu tur ci diwanu yonent yi mom kay dialek sa ngum rek waye bu wonku mukk ñu sié sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni ma ngi jéglu waram xam xam yi li ñi tuddé sabqul lisan daf ma dal ngeen baal ma moy bëgg wax afar ni bé def na misal na leen ko batay bo xolé waxtaan wolé passé dimanche amna bëy di bari yi ma doon wax naan mi ngi ci raayé fekk ma nga ci jasbul khulub waye sama lam lim dëkk tuddu raayé taxna rek bëy bu ma waxat rek ni ma nga raayé fekk loolu sabqul lisan la na ngeen mako baal waye bari na ci yo xamni ci jasbul khulub la nekk moy émission bi passé moy lima dal legi ma bëgg wax sakriya far ni yahya yahya doomi sakriya la momi xam nga dañ ko ray momi xam nga dañ ko ray comme niñ raye bayam nonu ci xiyé ko mom tamit dañ ko ray tay yu bari damay bayyi sama xel rek mu ñew ma diko wax bindu mako lolu moy tax ngeen bal mako inshallah taala mem yahya mom nga xam ni doomi sakriya la te ma tuddu ko legi momit dañ ko terendi baka ci put baka ci put bi yonent yi demé ba jeex nak wali wi ñew ñom tamit jaar yoon woow ci tiss ci naqar ci bala ñu sét ku melni imam ahmadu anbal mi xane mo mujj ci borom ñent ngir yi lim laj limu laj nga xamni sayyidina imam musafi déclaré won nako ko bu yag ni koy gënt na gis yonent muni danañ la nattu nattu bo xamni boko muñé yalla dana yëkëti sa daraja ëlëk yowmal xiyam natt bi moy lan moy dañoo bëggoon wax ni yow imam ahmad anbal waxal ni alquran bindeef la alquran bindeef la xam ngeen alquran kalamullahi la ñu bëgg ko wax lo ni ko waxal ni alquran bindeef la comme bindeef yi daan nañ ko door suba ngoon ni ko shayir bu waxe ni ahmad anbal marawon ci ngirma témer yar la daan añé carrière manam suba guni dinañ ko dur témer yar dinañ ko dor témer yar ngir wax loko niko waxal ni alquran bindeef la ngor gu nek ñu dor ko témer yar wax loko niko waxal ni alquran bindeef la nonu la señ touba dajé ci tiss ak naqar ak bala di nattu yi ci bisam bi mu nuy wo la ko ko yalla tégué won muy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar Seigne Touba nek muñakon bo xamni muñum amul fu mu yam muñuk Seigne Touba jomal na mbolam yonnati ali mo salam jomal na mbolam kumul awliyahi waye jomal na malaika yi nga xamni sax amuñu banex manam muñuk Seigne Touba jomal na ko yalla sak defena dingen bako Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye di wax nan ko bam koy way nan ko wa sabruka fa kha sabran nas ata samawti bihi ila ahla al maqam ay yow seigne touba ya meuna muñ lolou ko ahmadou kabir wax ay seigne touba ya meuna muñ yow dal muñ nga muñ ba egg ca ndab garab ak muñ faqa bu mujj wayam yow seigne touba yegg nga fa ci muñ yegg nga fofu ci muñ

muni ahlu sabr way muñ yep yow señ touba yaay len faré kaw lol la ko cheikh wax ahlu sabr mbolam way muñ kat yi yow yaay len faré kaw yow señ touba waaw yunus sallallahu alayhi wasallam da waxon ni as-sabr nisful iman muñ moy genn wal ngëm buñ xajon ngëm ci digg bi genn wal gi moy meuna muñ moy meuna muñ am ñu xamni mënu ñoo mënu dara dara dara dara dara dara yakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot yaral na len salik yaral na len salik muñ سنه الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنه الله تبديلا القران لا سوره الفتح سن برام نينا سما سنه سما سنه موي سما عاده تي كاو سوف لما عاده و باخو كو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جاي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نينكو واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديد sama sunna man yalla sama aada man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula bala mala jox natula sunnatullahi allati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la waye yalla lay jaay bo gisee nak ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaaye boko multiplion ba mata temere julli milliard yoni deruko ak mbaxam la lako defale rek waye defaloko lu jar lol waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko beug dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaaye bam beugé may jarban ba domam ju jigen te bako wutal sabab te mom dom ju jigen ji ak jarbat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat suko dé suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko suko défé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fekk neen dana ko jagg ruur ci suuf ba mu sané jaan ja jarbat ba wara ndaw japp ko xelam ngi ci la ko nijaay joxal nga ko nijaay ndax jaawale wo nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndaw si borom tabaarak wa ta'ala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fu mu ko jaarale dem mu ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma ëpp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobul la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekati ku daraja ak maqama fek na bo bo dimul won kasso ken man la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekati say daraja ak say maqama ant yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekati ku ak maqama am ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la dara jam yëkëtiko ak maqamam ak ci dara jam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bu nupi ni duma dem kasso loolu mom ay jaxaan la waye buñ la toñu yobbu la fa nak na la wër ni ñeegal lu dapeto ci xé bu dapeto dara ju yëkëtiko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defnaani nay gaay ku len yewon ni len diw sangam de bu ngeen ko tumale ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko
fekk booba yàlla ko nam, mën naa bañ a doon seenu mbon sax, waaye yàlla bëgg a jaarale foofu mbir yi ngir bëgg a yëkkati sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi. Waaw, yàlla bind addina indi fi ñaar, dëgg ak neen, ñuy songoo jamono bu nekk, ku nekk di jéem a fexeel sa morom. Waaye suñ borom neena yàgg yàgg dëggay fare kaw, wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waaye wa kalimatullahi hiya alhulya wallahu hasisul hakim. Yàlla xasis la, yàlla hakim la, xasis la, hakim la, xasis la, lum def noonu la, kenn munu ci tus, waaye hakim la, lum def am na lu tax. Yàlla xasis la, lum def kenn munu ci tus, waaye hakim la, lum def am na lu tax. Moo tax ma ne li kulli sayin lahu sababun. Suñ borom nee na man maa def neen ak lu mu kawe kawe ci suuf rek lay mujj, waaye maa def dëgg nag lu mu suufee suufee kaw la jëm, lu mu suufee suufee kaw la jëm de, kaw la jëm de, waaw kaw la jëm. Moo tax yàlla ay xaritam da leen di gase ak siini noonu. Kenn ko ne nag da lay indil rek noon ba tolloog yow ci misaal. Léegi ku ci nit sa daraja toll rek la say natt di toll. Borom nee na ci alquran fa dhalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Nga an'am, man yàlla maa dogal ci sama mbaax, ci sama tëb, ci sama hakim, ci sama hikma, man maa dogal ni képp ku am solo koo xam ni bu nee dama ni nit ñi déglu ko, képp ku am solo koo xam ni buy wax doomu aadama yi bàyyi ko xel, koo xam ni buy wax nit ñi daañu ko topp, koo xam ni buy wax dana wax alquran ak sunna, koo xam ni buy wax dana teg nit ñi ci alal kitaabu sunna, man yàlla maa dogal ca kookee ni ko danaa yabal ndiiraanum seytaane ak ndiiraanum nit, ñu lëkkaloog ndiiraani seytaane yi, ñu wër la di ŋañte ŋañtee sa der bi ngir bëgg rek nga dellu gannaaw, ngir bëgg nga dellu gannaaw. Li kulli nabin addiwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd. Benn ci réseaux sociaux yi ñu ni dañuy yàq sa der di la tuumaal di la taf, wa ila ca rajo ya ca ba rajo di xew, wa ila ca gendarmerie ya, wa ila ca police ba, wala ya ca kaso ya, wa ila wa ila. Waaye faw rek loolu dana am. Ñu nag loolu ñuy def ñoom nit ñi ak seytaane yi ak jinne yi, man yàlla maa leen di def ñu coordonné wu nekk benn, jinne yi di jox waa ji solution ndax doomu aadama yéenewul moromum doomu aadama am lu bon. Waaye saa boo gisee ni doomu aadama bi mi ngi jël dara di ko teg ci kaw sa kaw, te mu wóor ko ni moom bu mi mu lay solal, bu sañoon kenn du ko ko solal, dalay wóor ni kii jamono bi muy def loolu du moom, waaye seytaane ko dugg. Yuha la wax suñ borom, yuha la wax, yuha ba'dhum ila ba'd. Seytaane yi mbaa jinne rek ñoo koy sa, ñoo koy sabaat yooyu, diw sab noona, diw nangam, diw boo ko seetaanee. Am na ñoo xam ne àgg na ci dem ba jaral leen ñu rey la. Benn, ña nga njort ni nit ñi dëgmal nañ la, nit ñi bëgg nañ la, nit ñi fonk nañ la, ñu añaale la mbooloo mu bari. Waaw bokk yi mbooloo mu bari lu muy jariñ, mbooloo moo xam ne luñ bari bari boo dee buñ lay suul ka la ci gën a bëgg mooy jëkk ci bu peelam suuf sotti ci sa kaw, ñooñu ban njariñ lañ la am, lañ la amal bu war a tax nit ñi bañ la, ban njariñ lañ la amal bu war a tax nit ñi daw la, nit ñi di la teg ay tuuma, ban njariñ? Yow yàggoo fi di barki dee mu nga fi ñëw léegi nga jóge fi, léegi nag nga nar a dugal sa loxo, yow yow seytaane man la ba nga nar a dugal sa loxo ci bàkkaar boobu, dara jëlu ko, dara dara dara dara dara dara jëlu ko dara. Omar ibn Abdul Aziz radiallahu taala anhu yàlla bañ ko ne waa yow dereeti Ousmane loo ci xam? Mu ne xanaa laa ci xamoon démb ak barki démb, mooy barki démb fexe naa ba saaw làmmiñ tëqul ci dereeti Ousmane, saa loxo tëqul ci dereeti Ousmane, kon duma xaar ba tey ma di ci taxal saaw làmmiñ ba saa loxo. Ku am fulla ngoog, ku am fulla ngoog. Waaye ab sénégalais moom na ma yàlla baal, moom du def loolu, moom day wàll yi bañe moom. Diw bañ na diw, naa ko bañ parce que diw saa xarita. E waaye ndaw, diw bëgg na diw, kon daa ko war a bëgg for force parce que diw saab xarita. E waaye ndaw, jullit du doxe noonu, jullit du doxe noonu de.
nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ ko ndax yalla niwu ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom la xëdëri wax nako waye top ci ginaaw nit di sëgeur sëgeur yi da bañ diw ko nako ko bañ le di sëgeur sëgeur yi ci ginaaw ndax doomi diw wala ndom tank sangam lam wala kilifa ya ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin adwan sayatil insi wal jin yu'a ba'dhum ila ba'd alquran la yow kiñ la bëgg bañ lo xamoo ci mom dara lo ko bañe lolu xam nga ni ku bëgg yalla la ku bëgg yaronte bi la budé mouride ku bëgg seigne touba la budé tidiane ku bëgg cheikh amadou tidiane la budé am ku ñew am ay contacts yu dox seen digënté yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waji yow ya ñak fayda wala mu wër la ni yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg lako bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balna ma massa wata la wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg bay da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yonent yalla no muni karaj mané ko bam dess doom yonent yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg bay da ngay bëgg doom foko jang ci ban tire bu bay baxé kay waras ni ko bëgg bu doom boné nak tégal feulé man téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw sun borom daf leen di boole ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek seytane waxon na ko ci waxtani wessu lele nga tour yalla diko sikka jinne yi xamni tour yalla wi bis bo jotté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërëm ngay am accès rek ben ñom jinne yi leg leg dañuy ñew jël sa jëm yow ñu rok sa jëm dem di lepp ci sa tour ñom jinne yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci sa tour luñ ci jublu moy dañuy lepp ba nopi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp ma nangam diiw du fay bar diiw du fay bor legi yak sa der partout fekk jinne ko def leg legi mu dem sacc alali nit yore sa jëm ñu jiñ la sacc yow ñu jiñ la sacc wallahi yalla xamnako yalla xamnako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ku ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu sacc alali nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wi mu yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muni ko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngir bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na bayyi li na yunus sallallahu alaihi wasallam la nit da ñew ci mom ni ko ey ni ma bëgge yalla muni ko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni muni ko sentul ñak amna nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wéso jeexna ci yaay pu teranga ci adina bi teranga nak du alal ju jalle de teranga dedet teranga moy bo amé soxla rek yalla fajj ko loolu moy teranga
ngal moy teranga ki da ñu niko ay ni ma bëgg yalla mu niko sentul fitna ak musiba yalla mo ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñu niko ay ni ma la bëgge wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu niko sentul ñak ak wañ so ak wañ so waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi lii jamono bi laa tee ngeen a bañ a wér seen bopp ci jamono wér leen seen bopp ci yàlla jamono mi lu nenn moo kàkkatara yam la ma waxoon waaja ba ma ne niru sa bàyyi niru jamono noo ko gën ma ne ko xanaa kon sa bàyyi daa baaxut ndax jamono moom melul nenn ku ko niru niruwoo kenn moom jamono melul nenn melul nenn sa bàyyi nag bu baaxee am na nu mel sa bàyyi moom bu baaxee am na nu meloon kon niru sa bàyyi niru jamono ko gën wax du yàqu la yow wax xat-xatu jamono ak jafe-jafe jamono moo yaa ngi xalaat ndax sëñ Touba mi tax ngay sant sëñ Touba mi tax ngay màggal ma nga won ca Liberwali ma nga won ca Gabon ma nga won ca Conakry ñu sànni ko ci ak ndand foy foy ak jamono booba béréb booba nafa ndox bel benn bis nee na jasiira biñ ko jëkk a sànni jasiira biñ ko yóbbu woon ci taatu garab lañ ko sànni dem yàlla ji ngëleen bëgg a taw te moom amul fu mu seeloo te bëggul kaamil alquran bi tooy bëggul fulk bi tooy mu dal di yanu kaamil bi bokk fulk bi nàbb bagaas yi ci benn loxo bi ci des dal di wuti kër benn waay ngir ñaan ñu may ko fu mu seeloo bi muy dox ba yàgg kaamil bi nar a daanu mu joyanti ko ak beneen loxo bi ci des nga dégg muy wayantoo naan ko téeréb sama borom bi bu tedd bu màgg bi kitaabu rabbi kaana lii wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitaabu rabbi kaana lii wa kunt loola ma ngi ko doon wayantoo ca Gabon bi mu ñibbisee nag ba yàlla fay ko ba noppi bi muy bindaat jaawartu mu dugalaale ko ci mu dugal ko ci waaye keroog ba nga xamante ni ngelaw la ak xiin wa saqi na nar koo tooyal mu waaxu jëm ci kër benn waay ngir sàkk fu mu seeloo bi mu yanoo kamil bi di jeng jaay nar a daanu mu naan ko yow téeréb yàlla bi yaa nekk ñeel ma may nekk ñeel la doo masa laal suuf kitaabu rabbi al kitaab kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walillahi bihi sakkantu bi mu ñëwee ñaan waa ji ni ko ndax doo may fu ma seelu rek ba taw bisi bit waa ji ni ko fekk waa ji moom mu nag soxnaam doo nga fa newoon mu ni ko benn néeg gee fi ne mooy waañ wee Seigne Touba nee na man ci sama bopp maa doon baleel sama bopp waañ wi waaw ku nekk ci jafe-jafe yu mel nii woole ci bisam mbaa nga nekk ci bisam naan jafe-jafe yeeg jaaxle yeeg tiis yeeg nangam bu ko jàmbat xuusal rek jàll xuusal rek jàll loo am jël ndax Seigne Touba daa xuusoon jàll daa xuusoon jàll xuusal jàll loo am jël bisu Sëñ Touba bu mu xam mukk bu mu xam mukk sa jafe-jafe bu mu xam mukk say coono bu mu xam mukk sa ëpp naa def bisu Sëñ Touba ñu ni ma ko waxee bi nga xamee ni yàlla dogal na moom si Ahmadou Bamba mu dal di xas yéene yenu natt bi ah te war a tuxoo Touba dem Mbacke Bari naan ko Mbacke Jolof te noonu ma waxee léegi nii li kulli nabin addawan sayatin al jinn wal ins yu abadum saytaane yi commencé nañoo dal di ruux tubaab bi jaarale ko ci diggante nit ñi ak jinne yi nit ñu ñuul ñi ñu bind tubaab bi leetar yëkkati ay tuuma di teg ci Sëñ Touba
ni ki dafa nara jihad rek ni diw la nara mel ni diw la nara def nangam nangam fawli ne ci kur tolu ni ci kur na amna lumay signalé fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yuruma casque tolu ni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba waye mom seigne touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na bind na ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak ci fen kat ak ci rambaaj kat wala ñett yi gaay yi boole na mima iftira kadhib khiyana la hawla wala quwwa li lepp kat shaytané jinné yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Seigne Touba ak borom dara Seigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana lettre ma ngi ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amin ndar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi اليوم لا تسمع كلام من يطلب من النميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو يو بروم ندار ني جاي نان يا موم ندار يو مي نان يا نيك ندار يو مي نان يا يليف ندار غينا بو تودي يالا لتر بي ميغي جوغي تي سيغ توبا مي جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokkut nit fo far dong ñak bokk fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am lettre day am adresse neel mana diw domi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu ñu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaay fit au lieu kum wax ko ngeen wax ci xam xam kenn ku ne jema ko convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wan la ne la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Seigne Touba defante wu muniko man la Seigne Touba man may bind lettre man Seigne Touba dal niko jammi sama borom nak yal na nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yal na nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Seigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Seigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Seigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir nit yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngalaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal dignna ko ci yalla lam wax dara lu ci deug dara dara dara gemu ci dara Seigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamiñ ni lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma gemut mbok yi ñaar yi wa Senegal jangat Senegal legi
liñuy bind ci seen film la ca ëpp gëmuñu ko, liñuy wax ci seen lamine gëmuñu ko. Bare na ñu lay bind risala envoyé la ko sms, wallahi gëmuñu ci dara. Ñen ñi bo leen laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëmoko nga dama doon politique. Ah kon politique mom ay fenn la, kon politique légui mom ay fenn la. Di politique ba do wax dëgg damono ji ñu toll xolal suñu autorité yi, suñu autorité yi mo xam autorité spirituelle la, mo xam autorité temporelle la. Dañuy wax ba nu melni du ñom ñoko mësona wax, day melni mësuñu ko wax ñom. Te pourtant lool alquran la, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun. Mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara, fosu ci yene def dara. Subhanallah, Seigne Touba ni borom ndar, man duma ñooñu, man duma bind ci sama film luma neurut, duma wax ci sa lamine luma neurut. Ma nglay xamal sa bop, lolou boko gëmé moy li ne ci man, soko gëmul moy li ne ci man. Muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tan ñi ñoo xani bo leen deglo yit, deglu gi amul njariñ. La tasma'u kalaman yatlubu bin namima, bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy jublu wayam, jaxasa dong moy jublu wayam, yaq dong moy jublu, bul deglu ko xamni tamit sam nopp bu ko jox ko xamni day sos. Gaay dañuy wër wër duñ la xamal dara, ñu sos tek waaw, dañuy sos de, yalla xamnako waaw, dañuy sos ak iftira dañuy sos. Yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyidatuna aisha, neena xawma aw jongolong wu gëna reuy mëna sos, jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reuy. Aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reuy jongolong. Sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha, al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la, al ifk muniko bul deglu ko xamni day sos, xamul ci man Seigne Touba lu ñaaw, waye man na sos andil la. Koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de. Xolal ñent ñi Seigne Touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la, abram badj sos kat, fenkat, war kat, ñent ñi yalla nañ ci yalla mussal yalla. Ku sanku rek ñent ñi la sank, ku waro rek ñent ñi la war. Magum jëm mu taxaw wax ba nopi, nga ne ko sa way ya waxon nanga mu dama la doon mbalak. Wa luy mbalak fen moy mbalak abdul dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sa way ya wax moy dama doon fars. Wa lan moy fars? La hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla, ma boole ci sa bop, nañ ragal yalla. Ñu ragal yalla. Wax ju am solo la Seigne Touba wax fi, yalla xam nako. Wax ju am solo la Seigne Touba wax fi, neena ko ñent ñi mom bu ci deglu kenn, ko ci deglu dana la trompé. Pourtant deglu ñent ñooñu motax Touba bi convoqué ko ay rambaaj kat, ci fen kat, ak ci sos kat, ak ci wor kat la Touba bi doon deglu ci Seigne Touba motax mu convoqué ko. Matax mu combaté ko, yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla, yow abdul bu fekk abdul nga waaw, lutax ngay wax lo xamni naroko salam ñu ngi di ci genné lo narut. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan, yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def waaw, kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni neeru ci dara, yalla sédé na ni xamna ni neeru ci dara yit. Kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui. Non ni Sénégal mel ci at yi ñu génn ni, digënté ñenti at japp juroom yi ñu génn. Deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am. Senegal go xamni nitu yalla, nitu l'islam, nitu diine,
moom lañuy tuumaal tek ci ab deram, yàq ab deram, wuñ ñi suturaam. Te man maa dégg ci sa nopp bi kenn nettaliwuma benn leaderu benn waay bu bokk ci politique. Moom sax jiitewul dara, dañ koo jiite rek, waaye ci politique bi la bokk. Maa ko dégg ci sa nopp bi mu ne ñun dañoo gis ni kilifa diine bu ko yoon jàppee taalibe yi mbamb coow ñu bàyyi ko. Ñu ni comme loolu am na nag léegi mu ne su ko jàpp ndax taalibe yi mën nañoo révolté. Léegi xam nga kon nu ñuy defal dañuy dugg ci réseau yi futti ko def ko yaramu neen. Maa ko dégg de. Te wallaay ki ko doon wax neen ab julit la. Waaye giñ naa ci sama borom ni képp koo xotti suturaam fii ci àddina wa rabbul kaaba yàlla dana xotti sutura yowmal xiyaam, bis ba nga xam ne foofa dong la sutura amee njariñ. Yowmal xiyaam nga xam ne foofa dong la sutura amee njariñ. Wallaahi koo xotti suturaam yàlla dana xotti sutura bu keroogee. Ay ca nag ku weddi bismillah, ku weddi bismillah. Nitu yàlla bi bu juumee, wax sax nitu yàlla bi, wala boog ki nga jàppee ab sëriñ daal, ki nga jàppee kilifa, ki nga jàppee borom mbooloo, su juumee wala nga yaakaar ni li muy def du noonu, am na lu fi nekk. Rawatina koo xam ne man ngaa wax waxal waxal waxal, te loolu lu bees la fi de. Ni ñu songee nitu yàlla yi nii, waaye nag Sëñ Tuba waxoon na ko daal ci mujjuk jamono. Moo tax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waaw borom kër bi moom këram ba noppi di ko jaxase lu ci kenn man, moom yàlla moom jamonoom di ko doxalee nii daanaka lu man dama gis ni la Iblis waxoon rek. Maanaam suñ borom ginnaaw giñ na ni dana feesal safara, te nee na woon ci mujjuk jamono lay doon, ñu ca ëpp waa mujjuk jamono la ñuy doon. Xëy na jëmbul moo tax yu mel dérif yu mel ni baree baree bari ba, ndax da ngay xool nit muy def loo xam ni dalay wóor ni kii lii muy def nitu safara rek ko mën a def. Yàlla xam na ko. Mbaa muy wax wax joo xam ne dalay wóor ni lii nitu safara doo nga ko mën a wax, mooy koo xam ne dem na ba amatul ndoxus kersa. Te nit moom sëñ yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na maak sama natt nga yonent yépp ànd nañ benn baat di ko wax naan isa lam tastah fasna ma sixta, képp koo xam ne amuloo ndoxum kersa lu la neex defal bu yowmal qiyama yàlla yóbbu ko fu ko neex. Ndoxus kersa moo jeex ci xalal yi, ndoxus kersa moo jeex ci nit ñi daanaka. Ndoxus kersa. Man léeg-léeg ma yedd sa bopp ma ni nga sama borom binde, maanaam ruus na maa sijji xool doomu aadama. Moo tax daanaka ku ma nuyu rek kookan la laa ci mujj teg rek noo sant rek laay mujj wax, ndax ndax ndax mu ngoog daal mu ngoog mu ngoog mu ngoog waaw mu ngoog mu ngoog. Sëñ Moodu yemale waxtaani foofu ci leetarug Sëñ Tuba bi mu bindoon gouverneur bu ndar merle wala borom ndar ci jamono booba, ñu daan ko wax borom ndar inshallahu taala. Xëy na li des ci sunu kanam, te yàlla may nu fursa, te ngeen ñaanal nu ko wér gi yaram itam. Daañu waxtaan ci yeneen jataay. Yoonu géej jaa ngi fi, yoonu jéeri jaa ngi fi, sant ngi fi, sant ci boppam inshallah. Di ñàkk danañ ci gëstu bind ci tuuti moom tamit al-zukru bi ni'matillahi tabaraka wa ta'ala, ndax alquran nena waama bi ni'mat rabbika fahdis. Dafe kon xam naa daal nu yemale foofu waxtaan wi, te it Sëñ Tuba mu jëddit la bu wuutu yonent, wax na ko sax ci bayitam wa il Mustapha nawaytu maa yu jëddit, xëy na dinañ ci dikk insha allahu taala. Nu ngi leen di sant, di leen ndokkeel, di leen ñaanal, di sàkku ci ñaan, di ñaan suñu borom ñu yóbbuñu ci màggal gi ak jàmm, may ñu tawfiix yi ñu mën koo taxawe nañ ko daan taxawe mbaa nu ko gën a rafet, ci kattan, ci wér, ci man-man. Daje cee ngërëmal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu. Sant yàlla buñ ko waxee, muy jàng alquran, muy jàng xasida,
ci atta yow mi julli ñaar rakka sax selmal hedd yal ko serigne touba ni sante nako sante le nako yalla serigne touba joxe aw ñam joxe sa wërseuk joxe joxe joxe yoy yep nga sakku ci rek dañ ci ak sante le yalla serigne touba dañ ci ngeureumal sun borom waye dañ ci ngeureumal cheikh ahmed bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga dañ ci ak mom dañ lañ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ak jam yalla ni mo taxé mu am ngeureumam man na jaxé waye am ngeureumal ku am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne da sedal xolam mu xippi mutub yermane mutub kersam bobi mutub ñewantam bobi mutub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay may fa sun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil bustami ak tayer ba kon nak sakko am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sakko am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santul kon kum sante yalla sante na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ni yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magalu barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo me la dog day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamone na sa yene yene joji le dana ko matal ba mat seuk dana ko matal ba mat seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi waye di gërem seigne modou sama ben wëlëré buñu wax alhaji mbalo kébé di dom ci alhaji njugo kébé rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi moy yëngutu ci ay xari ladum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yonne ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jukati guddii ñewon fi ah ba tax la xewon sama digeenté ñom xew nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko tiranga joji mu yonne fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma netti ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Senegal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji ñu ko kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubum ndaxasi bay fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mboloma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rom sama wajur ak tubab bobi tubab bi laaj sama wajur ni ko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxasi te yanu bol bi mu ne ko waaw kele ñu wax alhaji njuga kebe mu ne ko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ñoo gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolay yal nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñep di gërem ñep rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni serigne wali fay
ak soxnaam, soxna soxna Jaynaba, soxna Jaynaba Sar, waaw ñoom Sëñ Mohamed Diallo, ñoom ñoom Sëriñ Cheikh John, ñoom ñoom ñëpp rek Sëriñ Kossa Fall, ñoom gërëm nañ leen, sant leen seen taxawaay ci cofeel gi ak ñi nga xam ni ñoo nekk fii di Kolda ci Sénégal, ci mel ni Sëñ Moodu Ngam, ñoom ñoom ñëpp rek. Léegi naa waa Kolda fi mu ne émission bi du leen raw, jamono bu nekk ñoom it ñu ngi koy déglu. Am na ñu fay wax sax di wax Sëñ Moodu Ngam moomu, naan ko ñun xam naa ne buñ deewoon te xamuñu waa ji safara lañ jëm, ndax ñun liñ daan dégg nangam. Waaye loolu lépp rek ak jotal la ak yaatal, yàlla na ñëpp jariñoo, ndax wax ji bëgg nit ñi jariñoo, dong ko moo tax amuñu jot buñ koy waxee, loolu rek bëgg nit ñi jariñoo ko. Du ab xaalis buñ ciy wut, du alal juñ ciy wut, dañoo bëgg rek ñu ànd ak ñoom jariñu. Fas nañu yéene buñ fi toogee ba jóge fi duñ fi wax mukk suñ waxi bopp, benn mu doon waxi yàlla mbaa yonent bi man mbaa Sëñ Touba. Man nee naa ñett ñii ñooy sama marjex, ñett ñii mooy sama marjex: yàlla, yonent bi, Sëñ Touba, ñooy samay delluwaay yi gën a rëy ci delluwaay yi. Lu ma la wax falaa ko tibbe ji, mbaa ku tibbe ci ñoom rek, waaw moom ku tibbe ci ñoom rek. Kon nag ñu ngi leen di wax jërë ngeen jëf, moo ngi sàkku ngeen ñaanal nu bu baax, yaram bi gën a wér, ñu gën leen ko mën a defal te yàlla tax. Wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

wala dit muy def rek bép délégation bu fa jaar jëm sam rek mu ñew jaxaso ak ñom nuyo ak ñom nembi ku leen bimu accès ci délégation bi nga xani Abu Talib moko jité bu gis ni lim jangon ci téré yi ak melokan yi téré yi waxon ni yonent bi fi ñew mu du jamono bu fi jaar ni lay mel ñamuy andal ni lañ mel mu gis jeexital yoyu ci ñom Abu Talib mu laaj leen leen waaw yeen ndax duma leen invité way ci bokk añ misal ni akay ni kon ma leen invité ñom ñep ñu dal di dem waye bañuy dem ñu ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam togal ci jurgi comme moy goné ci say togal ci jurgi bañu démé mu némi ku leen wër leen xol bir biti wa amul ko dessa ñu na dédé amul ko dess dé ñu akay amna ko dess Abu Talib na xana sama dom day garde jurgi muy ni ñew bimu woyé Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ñew rek biko bu hayra gisé dafa dal di rot sujjot ci souf dal di foon tanki yonti Allah Muhammad yi dal di sigi taxaw ni ki ana bayam Abu Talib ni ko man may bayam mu ni ko waxuma deug ki bayam waratu la dund waxuma deug yow bayam nga mu ni ko bayam biko jur ci gañom day dundatul fatuna waye man may bay taxam nak bayam ño bok nday bay muniko kay nu gisse mu ñew muniko da am luma la bëgg denk la muniko gis nga yaangi ni jëm sam yahudi yeg nañ ni yamono yonentu muju jamono judduna yeg nañ ko ñi ngi koy wër gis nga bis buñ ko gisse gis ni bokul ci ñom feñul ci ñom lañ koy ray te bu kérogé da nga am responsabilité bu reuy te yonentu muju jamono moy xalé bi nga andal xalé bi nga andal moy yonentu muju jamono bu waxe lol rek Abu Sufyan momit Abu Talib daldi gawantou voyage bobu delo ci yonntu Yalla Muhammad Makka daldi ko fay baye nangotou la and ak mom pour voyager bokku na ci mukhjisatu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam ci irhas yi may wax batay moy biñ ko yonneegu kimtani Yalla diko ko won data bokkon sallallahu alayhi wasallam buy dox ci naaj bu tang jir Yalla day yebal wenn nir mu ñew tin ko diko keral mom nga nante bi sallallahu alaihi wasallam aw nir day ñew diko keral du lak ci naaj yu mukk bu ande mbolo mi jitu ko tok ca kerga ba ker gi fess mom bu ñewé fi ñëkk jot nak lay tok waye bu toge ci naaj ba dañuy gis ni ker gi da naan dar ngiss wañu ko ñew fekk ci ko mom yonante bi alayhi salatu wasallam mom ngeen deg ci ahmad bamba di wax ca tere bi ñu tuddé rahiya neena kana yisilluhu al-khamam yara wara'a wa amam wa aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami ma nga ci rahiya señ tuba neena yonent bo bu nga xamni mom lañ leen di wax ci ay mu'jisam ay karamam yonent bo bu nga xamni ay miraclam la ca bok neena bu ma sañ di dox aw nir day ñew diko keral mun yonent bobu da bok ci ay mu'jisam ni muy gisse kanamam non lay gisse li ci ginnaw mom yonent bi ali salatu wassalam dana def buñu julli day bëgg sappi yi tollo buñu taxawale sappi bu nuppi day wax saw ñepp dal di seselo muni leg leg kenn ci yeen makabar mu deungal sapesi wala mu def lu nonu ci sapesi mo ni xana xamulen ni may gisse sama kanam nun lay gisse sama gannaaw motax seigne touba ni yara wara wa amam neena wa aynuhu kanat tanam sallallahu alaihi wasallam ay beutam dawul nelaw ak xolam beut yi rek ñoy nelaw waye xol bi du nelaw mukk wa aynuhu kanat tanam waye wa qalbuhu lam yanam xol bi du nelaw mukk lolu mu'jisa la ci yonent waye karama la ci waliw amna ci waliw yalla ñoo xamni dinañ tok ayubis seen xol du nelaw ayubis amna ñoo xamni dinañ tok wer seen xol du nelaw san départ rek fi seen dara ja tollu ak seen maqama ja muy di ibn arabi neena dana tok wer sama xol du nelaw wer

0: انا دوبير سما خلبي نراو
1: كون صلى الله عليه وسلم بوك نتي اي كرامام تن دوغال كو تي الحاسي موي نير بي ديكو كيرال تساليكا وي دوخ نكا نونيت خلبي دو نلاو عليه الصلاه والسلام بوك نتي اي معجزات موم يونس صلى الله عليه وسلم moy weñ duko dal weñ duko dal ali salatu wassalam weñ du dal ci yaramam amna ben naru ganar bu ma sa wax seigne touba niko yow cheikhul khadim yow ahmadou bamba wallahi buma gisut won weñ gi la dal dama nan yaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni len kep motax munuma wat ni yow yaay muhammad len do nga tax munuma ko wat muna amani dama ma sa gis weñ dal la muni buru won ak li la weñ di dal kon ma wat ni yaay muhammad ndax luma degon ci muhammad gis na ko ci yow alayhi salatu wassalam radiyallahu ta'ala anhu motax mani moy tak ndeer ba sallallahu alayhi wasallam ay jëm ji seigne touba tak ndeer bi sallallahu alayhi wasallam moy jëm ji seigne touba tak ndeer bi jëm day fum jëm yobala tak ndeeram jëm fum jëm yu bal tak ndeer dañu jëm def dana ko def lu xori jëm dana ko wok lu wok jëm dana ko xori mom tak ndeer mom tak ndeer motax señtu wax ci raayeni minha tajanu bi subab an jismihi mahasiyab neena yunus sallallahu alaihi wasallam weñ daw ko laal weñ daw ko laal alayhi salatu wassalam kon ci gatal mu'jisa bi nga xamni irhas la bawo yalla yonne nguko yim def mu am yeneeni mu'jisa nak yo xamni mom borom xam xam yep deppo nañ ci ni moy biko yalla yonne ali salatu wassalam mu'jisa yoyu lañ ci tambale mu'jisa yoyu lañ ci tambale alquran alkarim te moy al-isra wal mihraj الإسراء والمحراج دا بوك سي معجزات مصطفى عليه الصلاه والسلام موي وماك جيب رير بو تود مو جوغي مكه جار مدينه المنوره تي بابا غدا يغول خماغول مدينه سي ساير واي جبريل جارال نكو فا دال دي دمك موم بيت المقدس Jerusalem nga xamni mom la yahudi di bëgg ray seen bop ni bam joggé fofu ci Baytul Maqdis dal di dem Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha Sidratul Muntaha mom lañ alquran di netti ni سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنغلاما بور بيغا خامني مو يكتي اب جامام تي غوديا جليكو بيت الحرام يوبكو المسجد الأقصى ملي بيرب يويغا خامني lako wër lepp lu barkel la muni bo gisé man yalla ma def ko du daraludul dama bëgg rek wan ko samay kawteef ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangeem yalla ko yoré alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bim le men sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila abdi ma awa ngien ko xamé am doye ba nga xamne agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha melni mbindef musuko meuna djegi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig layatu al isra wal mihraj lako djegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sax munta djegi sidratul muntaha neñu bimu accé sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam mim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waw loy def ni niko man fi la meuna yam ah sallallahu alaihi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alaihi wasallam li gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam dem la ba gisatul jibril tayit gisul boromam gisatul jibril ta agagul ci boromam fofu mu melni dafa yegg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kesse sun borom tabaaraku ta'ala yurne ko kaddu gu melni kaddu abubakar mu wetti ko tuti muni ko xef ya muhammad inna rabbaka yusalli yow muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alaihi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassiru ni tola nga ci ni gagni ni ni al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis ni ni gis na yalla ni ni gisul yalla net dina ko ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digënté abdullah ibn abbas ak sayyidatuna aisha abdullah ibn abbas mom mo wax ni man ma laaj muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ko yow muhammad ndax gis nga sa borom muni ma waw gis nako sayyidatuna aisha ni wallahi kuni muhammad gis na yalla waxal nga ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala fu jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo waxon te gamu lu ko ni len ah kay ñaari deug da nañ bok dajje waye xel mu ko lijeenti mo fa dul nek xel mu ko lijeenti mo fa dul nek ñu ni ma waaw ñaari deug ñu mëna bok dajje mané abbas lim wax deug la sayyiduna aisha lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mo la ko wax te yonnati bi sallallahu alaihi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alaihi wasallam lim ni aisha gisuma sa borom deug la waye lim ni abbas gisna sa borom deug la abdullah ibn abbas lolou ni ko meuna firé moy xam ngeen ni jigen ak limuy jambaré ak limuy jégué yalla amna turu yalla yu wax ismulail ahsam sun borom duko jox jigen mukk ak li jigen di for bobu ben la yonent ali salatu wassalam sun borom duko jox jigen mukk jigen du nek yonent mukk ali salatu wassalam kon dafa am ci xéeti ciir yo xamni yalla duko jox jigen legui na sallallahu alayhi wasallam mom yalla xamal nako xeybi yaag ni xamna ni sayyidatuna aisha soxnam la te soxna day jégué borom kërëm question bu ne ñëmé nako ko laaj question bu ne sañ nako ko laaj waaw bu ko ni won gis na yalla bu ko ne nu yalla mel lum ñuy wax bu ko ni won gis na yalla sayyidatuna aisha man nako poser question waaw nu yalla mel da guddam da ndjolam da gattam da riyam da sew te ñun jang nañ ci téré yi yalla reuy guddul ndjolut gattu sewut ana yalla yalla guddul gattu reuyul tutiwul xesul wexul ñuulul xereerul yalla kon mu wacc aisha ci wacc wayam mu wacc sayyiduna aisha ci wacc wayam yonent sallallahu alayhi wasallam tok na ben arabiy yu ñew sallallahu alayhi wasallam niko wa arab min yonent bi sallallahu alayhi wasallam aynala sallallahu alayhi wasallam joxuñ ko ci kaw parce que xamna ni fofu moy waccu wayam fofu la tollu ci yalla waye abbas ab talib day respecte serignam fonk ko doy loko moy mu waccu ko waccu wayam xamna ni bune abbas gis na sa borom Abbas du ci tegat ben question gëm na ni Muhammad gis na boromam benen bi ci dess moy Sayyiduna Aisha min tontu ni ko gisuma Yalla moy gisumako ak sa bu ci bop ndax bu ci bop Yalla munu ko gis bu ko gisone day lak ba xam mën ta gis Yalla bu ci bop mën ta gis Yalla kon daf ni Sayyiduna Aisha gisuma Yalla ak sama bu ci bop dal ni Abdullah ibn Abbas gisna Yalla ak sama bu ci xol gisna Yalla ak sama bu ci xol kon ñom ñaar ñepp wax deug ñom ñaar ñepp wax deug ndem sayyiduna ali karamallahu wajha di rak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo meuna wax ni ra'aytu rabbi bi aynil qalbi gisna yalla sama beti xol waxuma muhammad sallallahu alaihi wasallam ma muhammad alayhi salatu wasallam kon li leer ba leer moy muhammad sallallahu alaihi wasallam guddik al isra wal mihraj gisna yalla bi aynil qalb wallahi gisna yalla ra'aytu rabbi fi sa'bi gisna yalla ci melaw waxam bani wu gol amna sax hadith bu wax lol ali salatu wassalam mam misale won ko ci gamu lu ko ni len waw ginar ak moto dañ doon xulo ma bëgg ngeen atté len ba xam ko ci wax deug ginar dañi li yalla bindi lepp paka ci yees moto ni ko ya man wax la ci ginaaw deug li yalla bind lepp ndox mu tang ñu soodé lako mo fi yees ba ñom ñaar ko ci wax deug man li ñom ñaar ñi wax deug de kenn ku ne sa xal nga waxe ginaar paka ko rendi kon mom ñaw ko paka li yek ndax bañ koy soodé ndox fekk na ruham deñ na ci yaramam yegatul dara mu atot ndox ko ray ndox mu tang ko ray moko soodé mom yegut ci ñaw ko paka dara bañ yi rendi ganar bam dege ganar ni peut la daw dugg ci bir donc ganar paka lelu ko fenn motax yegul ñew ko paka kon ñom ñaar ñepp wax deug kon ñom ñaar ñepp wax deug waaw ni badam bay rahimoullah yal nako yalla doli wir gi yaram ñu waxtane ba ci fajar ge dama dugg ci neeg bi rek mu jog leung ma ni ma señ sam Seigne Sam wal na la pank ñu déggé question ba sama tonté bu ma dugg ci fajar gi nonu ñu Seigne Sam wal na la pank ci l'islam non la mako waxé yalla nako yalla jéggal mom tamit té yërem ko baye sam té do li jéggal ci mom inshallah boba jamono yi lu ko la lan ga mo def fa conférence ba ñib ci wat gaay di ciow rek man ma né ci lima né rek gaay ciow rek alayhi salatu wassalam kon mu ngo al isra wal mihraj sallallahu alayhi wasallam bi mu joge al isra wal mihraj yagul dara nak la daldi gaday ñew mel fu mëna wara ci bir al isra wal mihraj sax amna luma ci fatte wax moy biko yalla rasuware ci sidratul muntaha ci len ci borom xam xam ni nan al ufuqul ahla muhammad sallallahu alayhi wasallam la fa gis al ufuq al ahla ki manam jibril la fa gis al ufuq al ahla jibril joti wufa al ufuq al ahla wallahi jibril joti wufa fofu yonent bi sallallahu alaihi wasallam dong mo fa joti ak ñi don yonent bi alayhi salatu wasalam masal na leen ko misal ji seigne touba mani masnama gënt man gis seigne touba muy dem ma diko wo mu bañ ma wuyu ma wo ko wo mu bañ ma wuy mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ci genti gi ab dir mu ni cepp ci sama ganam sama kanam ni mo mustafa mané ko mbay mu ni ma bing may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa bil qur'an al hasim ni la mako waxe bang may wo bo gisé wuyuma la dama nekkon bëreb buñu wax al ufuqul ahla wa ndax hadra bobu ku fa tew hadra bobu ku fa tew do yeg lulul yalla sa xifum kaw sax du wacc rot ci sa xifum suuf al ufuqul ahla bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ak sun borom rasuwar nako fofa sallallahu alaihi wasallam dafa profiter diko rappeler yonent yi ko fi jitu won li len yalla defal ci ay may ak maqama ak darajat nanko waw jibril ak sayyidina ibrahima defal nako nangam nangam jappel nako muy sa xarit Musa kalimullahi, Isa ruhullahi, di netli mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yonnante yuko fi jitu won li len yalla defal ci barke ci teranga neñu sun borom niko yekati loxam tek ci deñam niko alam nasrallaka sadrak wa kiñ dem ba yekati loxo tek ci sedeñ bu fekkone yalla dana am loxo ndax yalla mënoni amna loxo te waxal na bopam ni amna loxo ci alquran waye loxoy lan yan loxo lu yalla tudde loxo fofu muy benen affaire muy benen affaire sun borom yekati loxam tek ci deñam niko alam nasrallaka sadrak waaw xana du man mala ubbil sa dëgn bi sol ko ay mbot ak xam xam ak barke ndax sallallahu alayhi wasallam bim biko sun borom rasuware ñett xéti xam xam la ko fa jox benn bi moy xam xamu sharia sharia ak lepp lu ci aju niko nang ko xamal amatu nas bi yépp ño ci bokk haq nako ñepp xam ak benen xam xam bu ñu tuddé ilmu haqiqa xam xamu batin muniko li nak mom ya yor so ci gel guuy ko gis tam ya yoko te nga yene ko man nga ko ta xamal lula sop mom ilmu haqiqa ñettelu xam xam bi muniko xam xam bi nak mom haram na nga xamal ko kenn mak yow dong na yam sun digeenté yow muhammad man yalla ali salatu wassalam yow muhammad man yalla ñett xéte xam xam yoyu la yonent bi jele ci boromam kéro guddik al mihraj al isra wal mihraj ñett xéte xam xam yoyu sun borom nak alam nasrallaka sadrak waaw kan mo la ubbir sa deñu duyel lako ba mu fess ak xam xam wa wadahna anka wisrak lila disol lila metti won wala ko teggil kan mo la ko teggil wadahna anka wisrak al wisra borom xam xam ni dañ koy firé bakkar xam ngeen ni amna fuko yalla wax nan inna fatahna laka fatan mubinan yal yaghfir laka allah ma taqaddama min sanbika waye ban bakkar la muhammad am bu ko yalla di wax ni jegal na la ko lolou benen wax la huwa tahna anka wisrak allazi anqadda sahrak lima la tegil ni bama lako tegili gul mi ngi disgal na ci yow reuy lol ci yow jaxal la lol ub sa bop waye kan mo ubbi sa bop waye yimu ci warafana lak sikraka yonent yoyu ngay tuddu muy ibrahima muy musa muy isa wallahi lima la defaluma len ko ndax yow warafana lak sikraka dama jël sa tur wi di muhammad lekkale ko sama tur wi di allah kula tuddu te tuduma man yalla awma ca soxla kuma tuddu te tudula man yalla ma ca soxla mag yow sukar soow lañ soow ak sukar lañ so musay ci bir sukar boole nan ba boole tour yow muhammad sallallahu alaihi wasallam sama digeunte yow muna moy digeunte so musay ci sukar wala sukar so say ci so ngeen balme xawa set tuti sukar so say ci so muniko mak sama digeunte yow muhammad non la mel boole nan ba boole tour o rafana lak sikrak man ma jël sa tour boole ak sama tour jaxase ko bam sey ni sukar de sey ci so boole nan ba boole tour lol defaluma ko ben yonent yow rek la ko defal mo defana lak sikrak fa inna ma'al husri yusra sa bo gisee touti inconvenient touti jafe muna muni xamal ne lama cey tek moy lu yomb fu jafe ñewé muna muni lu yomb la cey tek fu problème amé muna mun legi ma resoudir ko fa inna ma al hasri yusra sa fa problème amé rek man yalla dana indi luko resoudir fa inna ma al hasri yusra inna ma al hasri yusra ndax man yalla man kep ma meuna indi solution ci problème bu meuna don man yalla rek ma meuna indi solution ci problème bu meuna don kon problème bu am bu ne man yalla dana indi solution fa inna ma al hasri yusra waye nak len kep la lay digal bo beugé problème bo duggu genn ci problème bo duggu ma indi la solution fa isa farahta fanzab bul julli beusel mal rek dal ni bexeur ñet dem sa yoon dedet fa isa farahta fanzab bo julle beusel mal no am ni ko fanzab bakkal yalla tudal yalla fi sa farxta fan sa bo julle ba selmal bul ni bakhar ñak dem defal baxetu saliyat na nga def baxetu saliyat baxetu saliyat nang ko def waye julli ba selma rek faxasu jog ni ñokke dem sa yoon bako yalla geure mo yalla yalla mi la may nga am wëru mëna dam musay ciir di sukku ak siggi ba sujjotal ko ñent raka sa ndig demul ab yah fuqul wallahi war nga ko bak bo selmalé way la rabbika farqab deugmalal sa borom te sop ko te beug ko bo noppé ci jaamu yalla gi demal ci liggey ba
0: way la rabbika farqab isa farxta fan sop way la rabbika farqab
1: sa bo noppé ci jaamu yalla gi manam ni ay ci liggey ba bo noppé ci liggey bi way la rabbika farqab nala yalla gënal lo nek Seigne Touba firi nako al ilmu wal amal jawharani xam xam ak nango liggey na muni ñaari taxé fi daara yi adina ak al-akhirah ak julit day nango liggey jaamu yalla ak liggey sun borom lako fay sa farxta fan sab wa ila rabbika farxab jaamu yalla ak liggey kon bokk na ci al muhjisatu rasul ibn abdullah ali salatu wassalam moy al isra wal mihraj bimu joge al isra wal mihraj ba delu suwat makka am fa ab dir sun borom digal ko mu wara gaday makka ñew madinatu munawara digeunte makka ak madina batay muhjisa yu bari feñ na fa muhjisa yu bari bimu departé makka jëm madinatu munawara muhjisa yu bari feñ na fa waye ñu tuddi ci ay kelk rek ba ci jëk moy surahata surahata ibn nawfal surahata suraha kero bi wa makka digeeni sallallahu alayhi wasallam genn na makka jëm madina wa makka dañ ni kep ku ñu andil bop muhammad sallallahu alayhi wasallam téméri gele ma ngi ni yu tew téméri gele même bo no andilu jëm ji andil ñu babbe rek ñu jox la téméri gëlem makk gëpp dal di fex yendo wër ba ngon jot kenn gisut ali sallallahu alayhi wasallam nekk boba mi ngi ci xunti mu ñu wax xaru sur xaru sur ah suraha mom ñen ñi neenañ mbarum lamb la won amul won dara waye bam dege temiri gelemi alal joji dal ubna bopam ba tax rek mu dal di rocc ko ndank duggu kelam tak war wayam jël xejam gaddu jasib ni man amna alal man tekina ba nopi ginaaw ko andi muhammad da nga am temiri gelem man tekina maniko tekke go de xana xamo ji ki nga jëm lay tekke go niko xale yi waxe man tekina niko tekke go de mu dal di départ ni day dab yonte yalla muhammad mom suraha suraha bi nga xamé dawal na dawala dawala dawala dawal ba di len seen yonte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga and ak abou bakkar sayna abou bakkar ñu gis ko muy daw di wër yonte bi ni yonte ba nga dox de abou bakkar diko wër rek yonte bi ni abou bakkar li ngay def lan la muniko dara yow ki yalla yoni xana dama bëgg rek luy rayé bu ñëwé ray ma yow nga mucc ndax yow buñ la rayé mission bi yalla bi fi lay yam té man buñ ma rayé mission bi day continuer lool rek la gis ngeen talib bu mat talib bu andé sëriñ bu mat sëriñ talib bu mat talib bu andé sëriñ bu mat sëriñ ñett li nañu man néna ñuma cheikh anta mbacké rahimahullah masna andak seigne touba ñuy dox ba yegg fo xamni ñax mi dafa lay neñu cheikh anta di bërewu ci kaw lay bi ngir bañ mu toyal seigne touba mané serigne bu ma serigne ak talib bu ma talib ñoo and kérok abou bakkar kérok bi nga xamé ni seen suraxata
0: muy wër yonent bi pour défendre ko sallallahu alayhi wasallam niko loy def muniko dama bëgg luy rayé bu ñëwé ray ma téw nga mucc mané sëriñ bu ma sëriñ ak talib bu ma talib ñu and kéro motax alquran dañ ni len yow muhammad sallallahu alayhi wasallam ya abubakar la tahsan inna la amana lolu bi abubakar waxé li la ko yonent bi tontu li yalla wax nako ci alquran la tahsan inna la amana bul ragal yalla nga and ak ñun yalla mom kum nekk sa karange xam ngeen yonent sallallahu alayhi wasallam bi muy doga def dakhwa bi di risala bi muy risala yonent yi dawutone ay gardien yu koy garder waye kérok bi yalla wacce wala yakhsimuka minan nas la dal ni gardien yepp man ngeena dem buma kenn garder yalla niko may sab gardien yalla niko may sab gardien yow kenn dula coup d'état yow kenn dula coup d'état ndax may sab gardien agiso soldar si wala garde corps yi man nga am ci mom confiance mu trahir la man nga am ci mom confiance ni mom li feek mi ngi fi kenn dula assassiner waye mu trahir la waye gis nga yalla mom dula trahir mu wala yahsimuka minan nas wala yahsimuka minan nas motax mune abubakar ci alquran la tahsan inna la amana bul tit bu ragal yalla nga and ak ñun même biñu nekké fi xaari sour loolu la ko waxon ci xaaru sour ndax boba yéfari dañu ñëw ba tim leen ni abubakar neena buñ xolon seen wéyi tank rek gis ñu mag yonent légui nak suraxa momu bi mu dawalé façon bi ba jup yonent bi ak abubakar yonent sallallahu alayhi wasallam mu'jisa bi ko yalla jikko defal dañi sun borom digalel suuf mu wonna faso suraxa bi suuf dal di wonna faso suraxa wi ba dañ bi di tege ci suuf suraxa ni cepp wacc faso ndox jëm ci yonent bi tej jasi ji ni ko xamna ni sa yalla jey def ni waye ñaan ko mu genn sa fasé man dootuma la top paré na ci na ya ko wax de muni mako wax yonent bi ni sun borom bu fekke suraxata wax na deug gennel fas wi fas wi dal ni beug dal di gennat suraxa dal di war fas yi wagnu ko wat jiman makka waye bu deme ba yag rek xelam dem ci temeri gelem yi mun ah waye man tekina xara rek mo wagnu ko wat dal di wagnu ko rek songat yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu dawalate bu djublen rek yonent sallallahu alaihi wasallam ni suuf wonnal fas suraxa bi suuf dal di koy wonnat ba dund bi di lal suuf def nako ñett yoon suraxa xamni nak deug deug deug desetul ci guuy nak mom baye bom wagnou ko rek li mom du nen ni du nen yonu muju yaronata sallallahu alaihi wasallam niko est ce li nga wax deug la muniko waye man waxuma la dootuma la top waye kuma dajel ci yoni dina fexé ba wagniko kuma dajel ci yoni tayit nak ma nga lay watal ni dina tup sax nak dina ji mom dina ci dug sallallahu alaihi wasallam sun borom bu suraxa waxe deug gennel fasu fasu dal di gennat suraxa dal di waru fasam doga wagnuko mom la seigne touba la di wax ci ra'ya neena saqo suraxata siran kayaji abihi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru muni suraxa bo gise mu dabi won yonent bi sallallahu alaihi wasallam wonu pilek def ko ci ak neub beug indi yonent bi neena du dara lul lu daralul pay gu reuy buñ ko digol pay gu reuy tayit man na ca amé dara ju reuy ndax buñ ne ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam gadaye suraha ko dabi lolu dara jala martaba la waye tamit wa ajrun azim ma nga tay sentu yol bu magga mag te moy temeri gelem yi wa an yakuna lahu ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru ajrun wa miqdaru naka non yonent bi alayhi salam bok na ci ay muhjisam ci yoon wo bu muy rañan joge makka jëm madina bi muy gaday jiriya moy mbirum jigen du ñuy wax ummu mahbat ak borom kërëm mahbat ummu mahbat mi ñu nekkon digënte makka ak madina munawwara sallallahu alayhi wasallam andna ak abubakar ñu doxa dox ba son mar xiif bi xamé ni ag nañ ci mangan gogu ñu wax umu mahbat bu dé sénégal mangan lañuy gëna xam wala nga ni gëti moy ñu dëkk ci badi bi dal sallallahu alayhi wasallam dal difay jaar mom ak abou bakkar ñu ñëwé dal di nuyo dal ni umu mahbat waw yu roofi loonu jox luñ mëna jëfëndiko ñu ndey dañu xiif mar umu mahbat ni leen ah jur gi day dem nañ Alla ba wetti nañ so amu fi dara amu fi jur gi dem nañ Alla ba so amu fi dara amu fi mune ah xana luddul dal gatt be mo fa gis ngeen gatt be te xam ngeen lu ko fi baye tank bi da dam te mom sax amul dom nak ben gatt bi dong mo dess ci keer gi tank bi da dam benen bi ci dess moy sax amul dom fof waxuma di am soow yanabi sallallahu alaihi wasallam ni Abou Bakkar wax ko neeko ndax jox na ma ndigal maratu ko Abou Bakkar ni umu mahbat Mustafa alayhi salam neena ndax jox nga ko ndigal maratu gatt bobu ngay wax ndax do ko jox gatt mo ni muyel gatt bi amul dom sax la wax te da dam tek ci la neeko na ma jox rek ah umu mahbat ni ay ci gatt bango nga xamé ni indil na yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gatt bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax abou bakkar rahasal battu gatt bi moy wéni mu dal di rahas wéni bam set sallallahu alayhi wasallam jël keul bi dal di rat gatt bi sow ma nga bare bare bare keul bi fess del mu nan ba mandi jox abou bakkar mu nan ba mandi jox umu mahbat mu nan ba mandi mu dal di delu rotat keli bam fess bayil ko fa umu mahbat bayil ko fa umu mahbat wala ma bobu mo gisa gatt bu amul dom nga rat ko mew may genn lolo kay deug deug miracle fa la meuna yam miracle fa la meuna yam bi nga xamé ni umu mahbat abo mahbat ñewna borom kërëm gis soow mi diko wa saway soow mi fu mu joge mune ko li dal aw gan yu fi jaaroon lañu ñaar ñu fi jaar lañu kenn ki laaj ma gatt bi bima ko ko joxe moko rax mu genn soow mu bari mi ñi dal xam nañ dal man jaaxal nañu rek jëkkeer ji dal di samp xilu bakkaram niko koko yonent yalla ba dama koy dabi damay dugg ci diine ji alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam abu mahbat ana laki hasa fo jele mew bi muniko gatt be nga fi baye won te tank bi dam te musta am dom ñaari gaay fi jaar rat ko mo am so waaw rat ko mo am so sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali sallallahu alaihi wasallam kokoy mustafa ali sallallahu alaihi wasallam yaron tu bobu sallallahu alaihi wasallam la seigne touba ni xawmako ko gëna reey ay xarbaax له من الخوارق ما لم يجيه لسابق ولا يفيه للاحق فضلا من المقدم مجوم دفنا ماغا تي جسب الخلو له من الخوارق ما لم يجيه لسابق نينا محمد صلى الله عليه وسلم منا موني بو بغي خام دغ دغ دغ لان موي ميراكل منا موي لي تخ ني وخ ميراكل دغ دغ دغ يونت يالا محمد تكو ام موني yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni bi muhammad sallallahu alayhi wasallam indi yonent yi ko fi jitu won alayhi wasallam musuñu indi miracle bu melni muhammad ibn abdullah alayhi wasallam indi won muni tayit nak ken dotu ko dab ci miracle lu ñeuk ak lu mujj koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam non la ko waxe koku moy borom ngeene li yalla tek ci kanam moy imamu imami moy sayyidul awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam yonent yalla bobu niñ ko yalla fayal ñaan sa borom mu julli ci mom te selmal alayhi salatu wassalam bokku na ci ay miraklam insakhul qamar insakhul qamar moy xarweer wi xarweer wi da bokku ci miracle yonent sallallahu alayhi wasallam xar wer wi wa makka ñu déggé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ngi woté ni yalla ma yoni moy ni ñi jang ci téré fiqi ni tudde tahadi tahadi ñen balma tahadi dañu ñu ni sallallahu alayhi wasallam ah yow nga ni yalla la yoni ñu waaw da nga bëgg ñu gëm la mu ñu waaw ñu ko xaral wër wi xaral wër yi ñu gis bo xaré wër rek ñu gëm la sallallahu alayhi wasallam baax na ba ngol bi nga xamé ni dem tu sono makk gep ne kër kër ni kep ci penchu makami ngir ba ko tiñal rek ngir ba ko tiñal rek Abu Talib mi ngi ci penchu makka ñu tok tok gisunu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dal di rocc ko ndank dem ci kër ga tan ya Muhammad bul ma gatchal bo mën ta xar wër yu bul genn ma démé layal la mu ne ko abay bañ yegg ci ma sa xol sedd bañ yegg ci bi nga xamé ni sallallahu alaihi wasallam genn na rek ñew ci penchu mi yene na ñew ci penchu mi dum jëlé loxom dal di juñu ni ayyuhal khamar ni rek wër yu ni xareet genn walu gi jaar ni genn walu gi jaar ni jëlé nañ ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala mu ni in saakhul khamar ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam farqatayn farqatun fawqa al-jabal wa farqatun duna farqatun fawqa al-jabal wa farqatun dunahu muni mom abdullah ibn mas'ud jamana yunus sallallahu alayhi wasallam muna muni sallallahu alayhi wasallam kharna wer ñuy gis muni gis na bim ko xare ñaari xarit yi wel na xarit bi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess benen xar wi ci dess dal ca kaaba ga benen xar wi ma nga dal ca montagne ma benen xar wi ci dess dal ci kaaba ga yenen sallallahu alayhi wasallam taxaw na len ashadu ah gis ngeen ko ashadu du legui leer na len ashadu du legui leer na len gis ngeen ko waye ñu ne ah saway li est ce du ay njibar li du njibar ndax li du njibar ba gënu ñu wa baxal lañ xaar ba ñu demon sam ñew baxam ñu laaj len ba gaaya jigi won sam ñewé ñu laaj len waye yeen bi sangam ci waxtu sangam lu ngeen gis ñu ni hi kay ñun kay bi sangam ci waxtu sangam dañoo tok sam ba yag rek ñu sét sét rek seen wéro dal di xar ñaari xarit wi jaar ni ñu ni sadaxta kon muhammad waxna deug sallallahu alaihi wasallam kon muhammad waxna deug kon bokku na ci mu'jisatu rasul ali sallatu wasallam moy insiqaqul qamar Cheikh Bambou djigni nako ci raaya neena minha salamul ajr alayhi masyu sajar lahu insiqaqul khamar bisil baqa wal qidami neena bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ibn abdullah moy mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu masana rombu dojji ak montagne yi dañ ko nan assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabiy allah assalamu alayka ya rasul allah assalamu alayka ya nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam seigne touba ko wax neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masana rombu montagne yi ak dojji dojji ak garab yi ak montagne yi dañuy andando nan ko jam tiranga barke ju bayiko ci sun borom yalla bu mu leñ di soti ko ci sa kaw assalamu alayka ya rasul allah muni bok na ci mu'jisatu rasul insikhakhul khamar khar wer wi lolou la seigne touba wax ci raaya bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam doxlo garab xeyna ñu wax ko place am doxlo garab jeele nañ ci sayyidina ali karamallahu wajha ibn abi talib muni kuntu ma'a nabi ali sallallahu alayhi wasallam fa kharajna
1: fi ba'di nawaya muni mom sayyidina aljun karamallahu wajha amna ben bis ma genn and ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ñuy dox ci lenn ci makka muni waye mak sallallahu alaihi wasallam biñ ande di dox ci makka amul wenn doj mba genn garab go xamni deggmal nañ ko mak yaronte bi luddul da nga degg garab ji mba montagne mi mba doj wi nan assalamu alayka ya rasulullah
0: Mm-hmm.

bal ma def fekke ni montel bi moy noddi non ko mo ndax ni jall ci kiyen ni ko dum bëgg fay way mel na ni kon dañu gis ni sallallahu alayhi wasallam bokk na ci ay mu'jisatam moy montagne yi ak doj yi ak garab yi diko nuyu fina li moko wax ramala wacce muni amul wenn doj waxani deug mën nañ ko wala montagne mba garab lul ni garab goge ma nga nan assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah alayhi salatu wassalam bokna ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam ci xissa bo xamni wala hadith bo xamni tabarani moko solo ñu jëlé ko ci aba sar al-khafari aba sar al-khafari neena man day ma sédé benn bis bo xamni dañoo tok ci jotaay yonante bi alayhi salatu wassalam aba sar xam ngeen ko al khafari mu lu biñu toge ci jotaay yonante bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi yore ay gembray ay gembray gembray moy ay xeer yu sew ay xeer yu sew la yonante bi yor ci loxom neena ñi ngi deg xeer yi di sabbal seen borom ci loxom yonante bi sallallahu alayhi wasallam subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah akbar muni deg nako abou bakkar deg nako omar deg nako ousmane deg nako aliou deg nako neena ñun ñi ñepp fa nekkon deg nañ ko ñun ñepp ko deg ñepp ko deg ñepp ko deg kon bokku na ci mu'jisat rasul sallallahu alayhi wasallam moy ngeen dimbe def sallallahu alayhi wasallam daana tib aw ñam ñam wi di sabbal yalla ñim bokkal ndab li diko deg mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ju ñu ne ko sax ci raiya cheikhoun bamba neena summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam summi at-tasbi'u taham fi kaffi afdal al-anam daanañu deg mom la seigne touba daanañu deg yaronte sallallahu alayhi wasallam yor aw ñam ci loxom ñu deg ñam wi di sabbal yalla ci tenk loxom bi simi at tasbi wa taham fi kaffi afdal al anam sallallahu alaihi wasallam yar aw ñam ñam bi di sabbal yalla ni ñu diko deg mi tib ñam bi di sax waaw al qur'an neena wa in min sayhin ila yusabbihu amdihi walakin la tafquna tasbihuhum wala al qur'an wax borom neena amul dara loy gis ci kaw suuf lolu mi ngi sabbal yalla yeen la yalla def kiray seen digeunte ak yoy ba du ngeen ko deg rek waye ba ci micro bi may waxal micro bi ma tim di wax mir bi may jakar lol garab gi ñom ñep ñi ngi sabbal yalla waye kiray li mo dox suñu digeunte ba duñ ko deg duñ ko deg kon bokk na ci ay mu'jisatam mom yaronte sallallahu alayhi wasallam moy tib aw ñam ñam wi di sabbal suñu borom diko deg bokk na ci mu'jisatu rasul sallallahu alayhi wasallam moy asabi kissatu sabbi li jangeen ko de kissa kiwel ga ak kiwel sallallahu alayhi wasallam kiwel gi dafa xey baye ay domam di for ngir am mew mum len nampal bim foré ba takusan di wal jot mu wara ñibbi ab rebb bu doon rebb ci all bi jappati ligi ci ligi mi ngi bayyi yaakar ci kër ga ay domam mu wara delu ci nampal leen ñu tok diko xaar bi nga xamé ni sam bobu wala rebb kat bobu japp na ci ligi ba yew ko yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di dem yaronte sallallahu alayhi wasallam dal di fay jaar ci ligi dal di xatabante ak mom ni ko yow ki yalla yoni ya rasulullah man day mangi ni ben rebb moma japp yewma fi te kat man
ma nga bayyi sama dom yu sew war leena nampali ma bëgg nga ñew may ma amana moy nga garantie ma ma dem nampali sama dom yoy te delu ci su may ray mu dog ma ray comme yonnata sallallahu alayhi wasallam yalla ko yoni te ko manula xamna ni reub bi amna haq ci bu gisee lu mu bëgg ci all bi ci xéeti ñanaaw yi te du ak yaq taxul sañ nako japp jëfëndiko ko te du ci am bakkar waye xamna yi tamit ni ci ligi mom tamit ki kiwel gi mom tamit ku mata xettali la ndax ma nga bayyi njabot gu yaakar ci mom ëlëk ñu di wara namp ci mom neñu bi lolu amé sallallahu alayhi wasallam dal ni ci ligi ndax buma la yewé bo démé da nga délu ci ki kiwel gi mu ne ko waaw waaw sumay dem buma nampalé bu dal délu ci sallallahu alayhi wasallam dal di yewi kiwel ga mom tok fa di xaar borom kiwel gi tok fa di xaar borom kiwel gi nga xamé ni rebu ba ñew na fekk yaronat bi taxaw mu ne wana sama kiwel gi ma yewon fi mu ne kiwel gi day yewi na ko neena day nampalé ay doom te delu ci mu ne ko la ilaha kiwel gi yow ku ma sa deg lolu fiñ taxaw di waxante ñom ñaar rek ni tuti ñu seen kiwel ga sampu xelu bakkanam di ñew nampal na doom yi bay ñew sallallahu alayhi wa sallam lalo salama xamal ko ni ko kiwel gi dafa bayyi won njabot war leena nampali nga japp ko mu ñew jël ci man garantie motax ma garantie ko fi pour mu dem bi sam ba num def ashhadu an la ilaha illallah annaka rasulullah bayyi ti liga mu dem kiwel ga mu dem bayyi kiwel ga mu dem mom la seigne touba di juñu ci raaye nan khitabu mun khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami khitabu sabbi bi kalam nan mun mu'jisatul muhtarami mun bok na ci waqante kewal ga ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam mun bok na ci mu'jisatu yonent bi yalla warmal khitabu sabbi bi kalam mu'jisatul muhtarami mu'jisatul muhtarami radiyallahu ta'ala anhu mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw bok na ci ay mu'jisa mom yonent sallallahu alaihi wasallam dafa won benn sam legui tilli gi doxé ko gannaaw fadd ci gattami benn gatt daw ak mom tambali diko lek sam bi ñew dal dikoy dakk door ko mom tilli gi mu daw taxaw fele dan ni ko waw upp nga ma doole xagnma sama wërseuk sa gatt bi mo doon sama wërseuk ci lima yalla wërseugal tay nga yaangi ni nangu ko ci samay loxo sam bi dal di yoxu la illa ay way kiwal tilu guy wax way tilu guy wax nak tilu gi ne ko amna lu gëna graw lol tilu guy wax donc amna lu ko gëna yéme mu ne ko liko gëna yéme lan la mu ne ko makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu makka gi nga bayiko yalla yoni na ab yonent mu di len wo ngeen lank bañ ko wuyu xolal xolal hayawani yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayawani la xade baye may yeg nañ ni yalla yoni na rasulullah sallallahu alaihi wasallam nit mom diku diji bop rek bokku na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy kalamud dabbi waxi mbettuma yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa tok waxtu takusan bi doxan dajé ak sam bu sammi bay ñew gaddu mbeut mo xani mang ko rayon ci digi beccëk tak buum ci baat bi lonk ko ci aw yatam gaddu takusan jot muy joxal ci dajé ak sallallahu alayhi wasallam ci ginaaw dekk bi sallallahu alayhi wasallam ni ko wayo diiw ndax jotul na nga ñew ci diine ji ma yalla yoni ni al islam mu ni ko ah dañ may wan ki man gu tax wan ma mo gisa wan ma ben mo gisa miracle bu wané ni man xamna ni yalla la yoni bo mako wané rek sallallahu alayhi wasallam ni ko waw ban miracle nga bëgg sam bi ni ko talal ko mbeut mim gaddu ni ko xana sama mbeut mi dal bo fexé bam wax dana la gëm xam koku xalam jappul won ni mbeut mu ngi rendi ci beccëk ba neugani warna mëna wax kon moy duma la gëm rek waye yonentou sallallahu alayhi wasallam ak miracle ba muniko bu mbeuti mi waxe nga gëm
muniko waawo bu mbëtti mi wax ma lay gëm yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni ya dab man ana wa mbëtti mi man may kan mbëtti mi ni jebet ci lamiñam niko anta rasulullah allahu akbar ya dab man ana muniko anta rasulullah yow ya yaron tou yalla bi motax seigne touba ni kalamu dabbin qad ata fiha binas sabata aninu jaisin khat ata bi mu'jisatil mukarrami radiyallahu ta'ala anhu mom seigne touba neel waxi mbeutima dikna feñna lerna nañni mi nga ci xisa yi nga xamni ñi ngi ci netti xisa yi mu'jisatu muhammad sallallahu alaihi wasallam waye des na benen mu'jisa bok na ci mu'jisatu rasul sallallahu alaihi wasallam moy sallallahu alaihi wasallam ñi dem madina fu munawara min baram ba fam jikko na nek dafa am genn ëkk gu fa nekkon sallallahu alaihi wasallam def di def buy khutba day tek loxom ci ëkk gi day sukkandiko ci ëkk gi bi yalla dogalé jakk ji gëna xat ñu yak li jakk ji wara tukhal minbar bi buñ tukhalé minbar bi mu sallallahu alayhi wasallam di khutba dootu taxaw ci wetu ëkk gi loxo bimu daan tek ci ëkk gi bimu yégué ci minbar bi bëgg khutba rek wa jakk jëpp dégg ëkk ga di yëkkat di joy comme doom adama comme nit ëkk gi ok jamaa daat la xade jamaa daat bu dé ba woo kong moy joyal rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ko daan laal ba yag leeratu ko Allahu akbar la hawla la ilaha illa anta subhanak Allahu akbar jamaa daak bu wo kong ba de yonent moy def bo masan di khutba rek jël loxom tek ca sallallahu alayhi wasallam déplacer minbar bi di khutba ak gi yegni yalla sallallahu alayhi wasallam lalatuko tegatul loxom ci kawam mu nu yekket di joy ba wa jakka ji diko deg sallallahu alayhi wasallam wacc ci minbar bi ak yermaneem ju reey je dal di waxu ñu tek ko loxo niko ansit nopil waaw ndax sa xol du sedd kon ma soppi la garab gu toy xefu bok ci ma la def garab gu toy ma ñaan yalla mu def la garab gu toy gu am meññant xam nga lu ko ak gi wax lool lepp baxna waye man ngay wax dima laal rek momu gënal luma mëna man luma na xew del tek sa loxo ci sama kaw rek moma gënal nga soppali wat ma garab gu toy gu am meññant mom la señ bi señ touba di juñu nan aninu jisin yekkat na joy na lan ëkk ga joy na lu ko taxa joy moy yonent bi dal tek loxom ci kawam te tegatu ko ci motax buma gisé ay borom yi xam xam ñuy wax naan waaw barkelu ci nit ki raay fi li nangam nangam lolu bidala lolu yisu dof la lolu fanatisme la yena ñak xam xam ngeen balma barkelu barkelu waxna ko ci aw waxtaan barki dem bima dagga xalé yi fi man ngeen bo gisee gone yi legi meunatu ñoo am barke geumatuñ barkelu te arab yi neenañu al barakatu lil mutabarrikina kudul barkelu do am barke da ngay toox sa kilifa mu naan dessal jox la ñene ko waawu tour ba nga taaj ko fa ba weññe di ci dem ya ñak xam nitu yalla nga toox ak mom ne ngaay da ngay jema silvise silvise ne ngaay man naan bo mu walla febaroy la hawla wala al barakat lil mutabarrikin motax señ touba kérok ba al khadi dajé ak mom ta kal ko kalam gu reey ga te seigne touba tontu ko tontum lu reey la al khadi dafa korosé ak seigne touba ñu dajé al khadi ma jaxati ne ko innama a'malu bin niyati seigne touba ne ko niyati tabaraku bi sadati yonent bi neena jëf yépp yalla nga ko tek ci acte yi intention yi jëf yépp manam acte yépp yalla nga ko tek ci intention seigne touba ne ko man sama intention moy barkelu ci sahaba ya

ak da koy giri giri munel tout rek 1 mois 10 jours rek giri giri yak bu fekke ni nak defa ba ci yaw la nekkon moy yaw ci sa bop nak ya fessu won sa place yaw ci sa bop ya munul won sa bor ah koku nak yaw la koku nak yaw la koku nak yaw la koku nak yaw la ndax ndawlu sawar sa bo yoni mom nga yoni nak ndawlu sawar amna ko xamni dula yakal te dalay defaral dula wer te dalay sutural ah koku neexuta yamale ak dara de koku neexuta yamale ak dara de ana nga ragal yalla rek ba mandu rek ba lepp li la sari asante te ka ca def nga diko def waye nak ah ni l'islam bañ moy nga manifester wuko sallallahu alaihi wasallam biñ ko laaje ni ko waw waxuma la soxna yi de yonent bi waxuma la soxna yi waye sallallahu alaihi wasallam dañ ko laaj ni ko waw goor ñi ko ci gëna bëgg goor ñepp ko ci gëna bëgg xam nga yonent bi du ki xam nga niñ ko mëna waxe manam du wax lu amul dal yonent mom direct rek lay def ñi ko ay yow ki yalla yonni goor ñi yalla sax ko ci gëna bëgg mu ni Abu Bakar ah mi ngi denc ay soxna ñu ni ko waaw soxna yi nak kan nga ci gëna bëgg mu ni sayyidatuna aisha doomi Abu Bakar pourtant de boba ay wujje ma nga fa waye wujje ñi kenn miru ko ñom ñepp xam nañ ni yonent mom du wax lu mu gëmut deug rek lay wax ta yalla tax waye du tax mu jeng mukk na lutax mu jeng mukk jigen ni ko ci gëna bëgg muni sayyidatuna aisha boko gisee jigen ju gatt la won jigen ju ndama sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben sama bajjan la sayyidatuna aisha sama bajjan la mum lay woyé bajjan ben boko gisee ni ndama yegul ndol la ngeen balmu ndama yegul ndol la radiyallahu ta'ala anha sama bajjan la ndama yegul ndol la non sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha waye ndax yaronte sallallahu alayhi wasallam tax mu bëgg ko lan la xam ngeen ni du banex rek sayyidatuna aisha xawma sahabiyatu bu ko ëpp lu mu solo ci hadith goyetuma japon na ñaata hadith la waye defena ñetti jooni hadith yi tegal na sayyidatuna aisha bu ma saan di nelaw yeenon day wax bu ko kenn ye bayi len ko mu sest bayi len ko mu récupérer ñu na mu ne gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko bu nelaw bu ko kenn ye ba len ko rek waye gis nga bu yewoo lu mu deg mokal ko mom sayyidatuna aisha bajjan ben radiyallahu ta'ala anha num deg mokal ko seigne touba ni soxna penda wa aysuma sawjun radi an sawjati radiya anha rabbuha binni ama waxtu wa xame ni yalla neena eskey jemele ko ci soxna ci manam borom keur bu ne eskey jemele ko ci soxnam neena yalla ni eskey jeme ci soxna sa bu borom keur bi ne cham ne yalla ni cham rahmuni amma isa lam yarda anha abadan falaysa yarda allah anha sarmada neena yalla kat bu borom keur ne cham muni cham bu ne waw gor muni waw gor kon waw gori yalla ming ko tek ci waw gori borom keur waye chami yalla ming ko tek ci chami borom keur waye ban borom keur waxna len ko de moy sawjiki taqi bu len ko fatte de yeen gor ñi sawjiki taqi gor gu ragal yalla fexel len ragal yalla gor gu ragal yalla lañ wax gor gu ragal yalla motax yenen ta sallallahu alaihi wasallam sun borom da ko waxon niko ghullil mu'minina

يقضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وهل ما غورني نيلن بو فكيني گم نين يالا ني گاتل سينو گيس بو ني بويل سين بوت نيك سي مبد مي جيجين بي لن رامبو ني ياكار ني مو تخون يالا ساكو جيجين جولا رامب رك ياكار ني يا تخ يالا بينديكو ni waxal ma gor ñi leen buñ bëggé mucc buñ bëggé mucc na nun yaqdu min absarihim nañ yamale seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim nañ gattal seen bëgg bëgg yaqdu min absarihim nañ yar seen banex yaqdu min absarihim nañ gattal seen gis ndax aska lahum lolo gën ci ñom mu ne leneen lu ngeen fi def nak yalla xam nako inna la خبير بما يصنعون بوغين في تاكي تاكو سوف يالا خامنكو ان الله خبير بما يصنعون تاكو سوف بوغين في تاكي يالا خامنكو تاكو سوف بوغين في تاكي يالا خامنكو لول مغا سورة النور موني جيس جيغن ني قل للمؤمنات يقضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الى ما سار منها yeen jigen ni yeenit ma ngi len di jotali mission sun borom man muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ngi len di jotali waxi sun borom ma ngi len di jotali yebante sun borom tabaaraku ta'ala sun borom neena yeen jigen ni bu fekke ni seen ngeum deug la yaqdutna min absarihin yamale len seeni beug beug yaqdutna min absarihin yamale len seeni beug beug waaw bu fekke ni yamale wo so beug beug da ngay sol saw dal teti sa xaritu manam sa xaritu ben bakkan mo borom keureum dolem tolowut ak sa doley borom keur nga dem seti ko mu ubbi la negam mu won la armwal ye gëna rafet yere ye gëna rafet takay ye gëna rafet bodul kuy sajj say xef bodul ku yamale sa bëgg bëgg bo aksé ci kër gi rek ay ca commencé funki sa morom yi am nañ li sa morom yi li sa morom yi la sa balenen mëna ca xew kon nak yonent neena bu fekke ni gëm ngeen yalla yalla neena yaqdutna min absarihinna da ngeen di gattal seenu gis ndax ngeen baña gis lu ngeen bëgg te du ngeen te mëna am seenu gis sajj leen seeni xif bo duggé ci seen neegu morom mëna mu ni sajjal say xif le nga gis fa lo bëgg te do ko mëna am ndax sa borom ko amul doole ja yaqdutna min absarihinna wa yahfasna furujuhunna te nga wodd bu mu deugër bëgg te loolé sa borom kër mënu ko am muna amone bam tax nga tassal sa kumba fi koko wurta tassal ngir war ko am wala ngir bokk ko am wa yahfasna furujuhunna tass kumba nang ko tak bam deugar beug ni sa moromum yek ni am te sa borom keur amul dole wutal lako muna amone bam la taxat tassal sa sirbi koko wurta tassal mun la taxat tassal sa sirbi koko wurta tassal wa yahfasna furujuhunna wala yabdina sinatuhunna sa tar bi muné bu ko wan kenn ku dul sa borom keur ndax lélé ngiss borom keur bo xani loxom jotul gannaawam yalla may ko jigen ju taru mun waye nak sa borom keur li loxom bi ñaka jot gannaawam bu tax mukk nga jël sa tar bi diko wan ño xamni waru ñu ko gis mom borom loxo bu jotul gannaawam bi do nga ko saña gis wala dina sinatuhunna a ila ma sahara minha xana li nga xani kenn mënu ko neub tar bu kenn mënu ta neub atar bu ken mën ta neub rek ñu xana lool dal lool nga xana ken mënu ko neub koku mom kuko xol yow yaay am bakkar tar bi ken mën ta neub kuko xol yaay am bakkar waye tar biñ mëna neub mom sa boko wone ci mbedd ma kuko xol beutu goor bu ko xol yowmal xiyam sun borom dana jël bar defer duggal ko safara bam soy mu dila ko tek beut pat beut ba beuti goor yi ko xolam ñepp jeex ci kaw suuf ba beuti goor ñi la xolam ñepp jeex ci kaw suuf wala dina sinatuhunna ila ma sa'ara minha aqna lul man ta ñak rek la wax ni mënu ko neub tarab xar kanam ken mënu ko neub
taaru xar kanam kenn mënu ko neub waye leneen lu dul taaru xar kanam manes na ko neub même bu dé taaru gannaaw manes na ko neub moy lan alquran neena na nga sol lu jot te fat te yaatu mu joté fat te yaatu lu bari du feñ na jot te fat te yaatu yonent neena li ngeen di jol li ngeen di sol na jot na fat na yaatu wala bi nasinatuhunna a ila ma sa'ara minha mun wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihin mo ngok dima don wax ak ngok bu ngeen solote bay genn bu ngeen solote bay genn na ngeen jël muray tek ca kaw bu ngeen solote bay genn kuna ma ni muru len mourul ba xar kanam bi rek dess ci wala bi nasinatuhunna ila li mu'alatinna sa tar bi lumu rafet na am ni bu ko jombalé sa borom kër sa tar bi lumu rafet bu ko jombalé sa borom kër way jigen ñu bari da melni seenu tar jombalé nañ ko seen borom kër bala ñoo taru dal dañuy genn ci mbedd mi wala ñoo taru dal dañuy genn ci mbedd mi rek waye taru tok ci wetu borom kër yi ah boone ben bala nga ni ñaar ngeen ni dal mom te borom neena wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna sa tar bi bu ko jombalé sa borom kër sa tar bi bu ko jombalé sa borom kër xam nga leen leen gi gis ci am jobbe njaay mo xani daam borom kër bu ñaawa ba melni mu ngo mu waye bu ko jombalé bu tax nga jombalé ko ko yalla ko dogal rek ginaaw sey ngeen mom yalla ko dogal rek yalla ko dogal rek snaay deg ci seigne Moussa Rassi ko cheikh Tidiane si radiyallahu ta'ala anhu muy netali lu kharamu lu mel nonu muni jigen jere fa tok ba yag muni borom keur bi est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm masna ko setan ci ben television mu wax ko est ce xam nga ni ñun ñaar ñepp aljana lañu jëm ne borom keur bi ni ko lutax nga wax ko muni xolal tar bi ma yalla bindé ni mu rafet jigen ñepp ma ci gëna rafet muniko waaw muniko lolu jural na la fo tollu yaangi sant yalla ci jigen bi mel ni nga am na muniko xolal yow tar bi la yalla bind ni mu ñaawé na muniko way and ak lolu lepp ma ng koy muñ muna muni ta sant ak muñ fuñ dajé aljana rek lañu jëm maniko wax nga dëgg dé sant ak muñ mom fuñ dajé seen borom aljana rek lañuy yow ji sant ak muñ ya sant ak muñ waye leg jigen ni yalla may len borom keur bo xamni dafa sogi ñaaga ba danaka ko suñu ko yene won tar bi len yalla jox ñom dedet mom dong nga ko warawan mom dong wala dina sinatuhunna ila li bu'alatihinna mom kep ko yeyo donte tar ba da melni waaw ngo am bay njaay donte tar ba da melni am bay njaay mom won ko ko rek don da guddu ba ca kaw danaka bala tolna ni balaxu bole ko ñun kuk ri may njaay ah limay wax ñu nekk bitim rew etali xamna jombul xamnañ ko may njaay ponkal la mu toll ca kaw ponkal mu ri la te ñaawle bu ngeen ko fi gisee rek moma may njaay ngok ñu bu la yalla maye borom keur bu mel non it nak wax deug yalla nak bu ko xagn tar bi bu ko xagn boko xagn mun fa la yu khayran khalqalah wa man yatakhi shaytan waliyan min dunillah faqad khasira khusran mubin alquran suratul nisa mun yeen jigen ni bu ngeen beug am personnalité ci kanamu yalla bu ngeen beug am personnalité ci kanamu malaika bu ngeen am beug am personnalité ci kanamu wali muna muni couleur bi len yalla defal bu len ko soppi fa la yu khayran khalqalah ni la yalla bindé bu ko soppi ma xit lay nga gis jigen jo xamni momit xam jobbe njaay la dafa soogi ñaaga legi nak ci biir soogi ñaaga gim soogi ñaaga mu bëgga soppi ab bindam yalla ni dedet bayyi ko nonu amna goor go xamni jigen gi melni yow dong lay wër yalla xamnako
li ngay soogi ñaaga soogi ñaaga amna goor ko xamni jigen yi melni yow doom mi lay wër kon nak fala yukhayra na khalqala fala yukhayra na khalqala iblis ko waxon yalla iblis mo waxon yalla niko ah yow yalla gis nga sa jamm ni nga dindi couleur bi la neex nga len defal na moy man iblis wala mom iblis dana ñew soppi seen couleur ba dana ñew force len ñu soppi ko neena iblis bi wax ni da melni ak sénégalais taxon mi wax mom jigéenu sénégalais ak gaaw ci soppi couleur bi ko yalla jox fala yu khayran khalqala ya gis ko xamni yalla da ko bind mu gatt bu melni badjen ben mi may wax sama badjen bobu sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha mu dem ci ab yokku kat niko yokuma koku niko waw man numa lay yokke muniko dalle ko kat yu gudd nga may wutal kuma sen defalim njol la nek ak ndama nga fala yu khayran khalqala yokuma nga gis ko xamni da dem ci am mor ko je wala nimre digen ñoko man kat sama karay xefi beug yépp da roof ñu wa mu ñu ta yalla mako bindalon dama bëgg nga bindal ma yenen xef mu daal lay defal ay xef yo xamni bo ñëwé dang koy collé yi nga yalla bindalon du kol mum da sax été sax été sax ñu ko xamni yalla bindal nuko lamiñ wu taaru wu leer mu dem ci def kat ba ñuko defal ma ak per ci bir per bu leer leer mu jam ko ca boy wax muy leer leer fa khadra allah wala saman fala yu khayran qalqala mu fumu ko gis waye nenañ sax amna ño xamni legi dem nañ bay defar lu togu kay amna ñuko wax de fala yu khayran qalqala pour bëgg bu la goor ñi gisee defini am nga togu kay subhanallah subhanallah fala yukhayran khalqala mboram ni ku ci top saytane ba lum la soppi lo nga soppi ko na mu ne ay ca perte nga perte go xam nga ni yowmal xiyam rek nga koy xam perte nga perte ay nga lo xam ni yowmal xiyam rek nga koy xam ku ci top saytane ba lum la def lo nga def ko amna ño xam ni saytane len di def lo dal yu gudd ni saytane len di montelo ay xef ni saytane len di bëndelo seeni lamiñ ñen ñi xet seenu der bañ nañ ko sax buñ amé ngenté té bëgg xéss bala ngenté la dans un simin dégg na luñ koy def moy ñaral mané mën dé ñaral man aw sub la ci xamone ñaral aw sub la ci xamone dé bamay né ci tool ya ci daara ya ci Allah ba ñaral man aw sub la ci xamone ay yaramu ñi ñaral fala yu khayran khalqala borom ni wa baxna ñu baxna ñene ku ko def da nga perte nga gu reere jere nañ ci sayyidatuna aisha muy bajjen ben momu neena yarhamullahu nisaal muhajirat al awwal muni lama ansala wal yadribna bi qumurihinna ala jiyubihinna saqakhna aksafa aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu sayyidatuna aisha neena bajjen ben neena yalna yalla yeureum diyenul muhajirina yi yinul muhajirat yalni len yalla yeureum al muhajirat fil islam yalni len yalla yeureum mina mun man musuma gis jigen ni deggoni musuma gis jigen ni yeweni musuma gis jigen ni topeni ndigal muné gis nga ba yalla wacce ayab yeen jigen ni na ngeen di mur seenu yaram muné amune ca ten bala ñu fekk ñu rot waye ba ayab wacce ben way ñu fekk nu fa jangal nuko jigenil muhajirin yep kenn ku nek man fa bi nga yoron dang ko xoti dal di koy tambale ci sa bop sang ko mu dal di wacc wuti sa baat ñun ñepp ñu dal di muru jigenul muhajirun fil islam al muhajirin fil islam aw al muhajirat fil islam ñoo ñoo gëmon l'islam ñoo ñoo topal l'islam ñu xamni bu doon fu jigeni tay da nga nan ca ten ba lañ leen fekk ñu rot wala ca Allah ba ni taxal ñu leen yalla neena na ngeen di mur seenu yaram mel fa biñu yoron lañ ñu xuteet dal di koy laxaso ñi ngi wala yalla mu amul xaar waye fi senegal mom
dañuy gëm yàlla ak yaali. Fii ni Sénégal dañoo boole gëm yàlla ak yaali. Alquran nee na afa tu'minuna bi baadi alkitab wa takfuruna bi baadi, mo ndax da ngeen di gëm yàlla gëm yaali. Boromay laaj bi nee na ndax da ngeen di gëm yàlla bu nit gëm yaali. Bu yàlla ni lii dagan yaali ni lii dagan garaawut araamut, yàlla ni lii araam yaali ni. Mu ni waaw ndax maa ngi leen di laaj ndax da ngeen di gëm yàlla ak yaali, yàlla ak yaali. Mooy nangu nga li alquran wax ci lennam ci li la arrangé bañ li ci des. Alquran mi ni yow góor yaa amel góor koddaay ki jigéen koddaay yaa ko amel dëkkuwaay, nga ni est ce que daal di wagganti ko. Alquran moom moo ne la yow jigéen da ngaa war a muur saw yaram, même texte bi la, même yàlla ji la, même téere bi la, lu tax nga gëm li weddi li ci des. Doo am lay ëllëg, doo am lay ëllëg. Moo tax suñ borom tekke ni fa ma jasaau man yaxala saalika minkum ila xisyun fi ayaati dunia. Képp koo xam ne yaa ngi def lu mel nii mooy gëm yàlla gëm yàlli, mu naa mu ni sag pay ëllëg yowmal xiyaam, mu naa mu ni dara lul gàcce rek, mu ni te addina lay tàmbalee. Gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina, gàcce gi fii lay tàmbalee ci addina. Asaxiyatul maratu fi lislaam, personnalité wu jigéen bu jullit ci lislaam. La femme diin, la femme diin. Suñ borom nee na tabaraka wa taala ma kaana li muminin wala muminatin ida qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul xiyaar min amrihim. Nee na dëgënut yëllut jaaduwut ci jullit bu góor mbaa bu jigéen. Yàlla ni daa weex nga ne fa naan c' est à dire, yàlla ni daa ñuul nga ne fa naan c' est à dire, yonent mi daa weex nga nekk fa naan c' est à dire, yonent mi daa ñuul nga nekk fa naan c' est à dire. Mu ne loolu day dëgënut, loolu la suñ borom wax tabaraka wa taala. Nee na loolu dëgënut de, loolu dëgënut. Nee na bu yàlla xasee ni nii la bul amati choix, bu yonent ne nii la bul amati choix. Jigéenu Sénégal nag lépp si ñoom mooy toujours dañuy am choix, ñoom toujours dañuy am choix. Te seen choix kat nekku ñu ko fenn lu di jéemawut ay référence yu bokkut ak yàlla ak yonentam, mooy ay royukaay ay xutwa yoo xam ne du yàlla du yonent bi. Ndax da nga ci wax jigéen ni ko léegi lii la lislaam wax, mu ni waaye jabari siñ diw nàngam wala soxna siñ diw nàngam wala kër siñ diw boo fa demee. Bul fa dem, demal kër yàlla, demal kër yonent bi, foofaa jar a dem. Ginnaaw yow li yàlla ko yonent wax gisoo ko kër siñ diw, bu fa dem kon ba ñuy jéem a jox référence ci siñ diw. Déedéet kër yonent bi mooy royukaay. Xoolal suñ Touba système ijaaba bi mu defoon, système ijaaba bi mu defoon mooy kër gi day dagg ñaari kees, kees góor ñi kees jigéen ñi. Daan ni góor gu fexe ba jigéen gis la mbaa nga gis jigéen, baye boo ñibbi li ngay am doo ko wut addina doo ko am àlaxira. Xam nga ñooñu moom gis ñu duñ gis jigéen ñi. Nga xam ne léegi jigéenu kese fee, jigéenu góoru kese fii. Léegi nag buñ demee ba suñ dëkkuwaay yi loolu mënatu la am. Waay waay am na lu ko gën a yomb mooy muur yaram yi, muur yaram yi. Waaye nekk ci kër sëñ bi ba noppi raw ma téll ma rajax, loolu dara jëru ko, dara jëru ko, dara jëru ko. Waaw sëñ Modou, waxoon naa ni waxtaan wi tey xam naa du gudd na mu war a guddee, ndax bu 5 heures dafa am jataay buñ may xaar war caa dem insha allahu taala. Moo taxoon ma ni tey rek kon naa dal di teel a tàmbali rek ñu waxtaan tuuti ci li nga xam ne mooy asaxiyatul maratu fi lislaam, personnalité wu jigéenu jullit ci lislaam. Ndax moom mooy genn wàllu société bi. Personnalité wu jigéenu jullit nag mooy mu comporté woo comportement wu jullit, topp ndigal yi, bàyyi tere yi. Ndax yéen a ngi dégg jigéen ñi nga xam ne nee na ñooy dañuy xeex relation bi ñuy def jigéen ñi nan lañ koy xeexe. Mooy dañoo bëgg a def manifestation boo xam ni yaramu neen la ñuy def. La qadarallahu wala sama yaramu neen. Xam nañ ni sax kenn du leen ko may fii ci Sénégal de, waaye annonce bi rek, annonce bi moo njëkk a ñaaw. Dégg gi rek moo ñaaw, dégg gi rek moo ñaaw. Xam nañ ni sax du am, kenn du leen ko fi may, waaye nag dégg gi rek moo ñaaw, waxin mi rek moo ñaaw. Yàlla ni la defal lii, yow nga woote bis boo xam da nga naan bisub def yaramu neen la, te yàlla ni la yow bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi, bul mas a def yaramu neen ci mbedd bi. Kenn mosu koo dégg. Maa xamul ndax addina day waaj a tukki, xuma lu xew, xuma lu xew, xuma lu xew. Waliyaasu billaa, waliyaasu billaa, relation moo xam góor moo xam jigéen
da bok ci nga xamni dafa ñew adina te kenn mënu ko fe jëlé ban jeex xayna nak mën nañu indi ay sanction yu ko wañi waye bok na ci sanction bi gënona gaaw sanction bi gënona gaaw moy xaj bi dal fexel bu gis ndawal gi rek xaj dal bu gis ndawal do ko ci dig waye xaj bu kif ñetti fan lekut nga wëk ndawal ci mbéddi ma nopi ni ko bu ko laal lolu señ bi ko wax da ngay tiaxan rek te lolu moy jigen bi sol lu ko neex mel nako neex di romb goor ñi ci mbéddi ni tani jamm do ngay am tani jamm do ngay am lolu ko wax dalay nax ngay kon xana kasso yey na ra fess rek kasso yey fess rek waye ko lako wax dalay nax benen bi ci dess ci bir lolu jigen ñi aussi duñu xamé ni wutal nañ leen protection bo xamni bu leen nexé def yaramuneen ci mbedd mi wutal leen ay sanction légui ku leen neex ñu tuumal ko ko néna bok na ci ñak sens bi ñak jigen ñi ñak sens légui moy légui danaka do gis mukk auto bo xamni benn borom auto bo xamni ku jublu ku ragal la ku ragal mbamb la ku ragal nangam la dab jigen ci mbedd yu balé ko légui jigen ñi ñak nañ perte nañ sens bobu man dana wax ni bu jëkkoon romb na ma rus na ma romb jigen juy dox fim nekk ni luma la xam xam nga numay defal lamb sa poche jox la passe rek waye kay mu yobale ci sama auto ah yalla bu mako yalla natto de xuma kagn la te lol rek leen ko yobbe nak du dara lu li rek waw yalla bu mako yalla natto de dama ma su joge Dakar ba tollu ndiarim wacc ci jumaay ndiarim ni julli takusan ma ngi garé ci buntu keur seigne sali bobu jakarlok jumaay ndiarim ji manam keur gi jakarlok jumaay ndiarim la xuma ndax seigne sali wako mom waye ka fa nekkon seigne sali wako fa tegon dal xuma kan ci soxnay seigne toubay defena mo fa non mais seigne sali wako defarat fofu ma garé fofu ci buntu bi dañ jéggi tali bi dal dem julli ji ba ñew ma ngi fekk jenn jigen mu tok dima xaar xamna ki jaay téré ci buntu keur bi moko ni borom auto bi touba la jëm ñu ñëwé ñu dama bëggoon nga yobale ma Touba mané ko ñaara nga ci yow yo xamni day taxna duma la yobale mu na mané ko duma yobale jigen ñi dé bopam neen bi ci dé sa dama dul yobale jigen sax nak wax dëgg yalla Touba la jëm mom waye nak duma yobale jigen mu ñuma ah lutax mané ko jamono kenn taxut jamono do nga tax jamono ñuko andil daal lamb sama poche niko am bu la fi auto rombé nga dugg ci té ñew basalam demono la te lolu manon na ñak jigen kenn waru ko wona romb muy dox nga romb ko fa tu yobale woko ba ci kon bima dekk de damay xey di romb jigen ni ñuy dox waye xana may len pass rek waye yegal muy yobale la ah xamna de circonstance bu garaway tax mu am de motax ma ngi ñaan yalla mako yalla natto rek mun laaj wi tang dama lay jox passe baye la fa rek ndax jamono ko laaj wala ñay neena kuñ dul moytu yow da ngay moytu yow kuñ dul moytu dal moytu yow ah waaw ginaaw jigen mom amna ñeme yalla gu tolni boko doon yobale bu ko nexé mu kalambitu la ni la ayca ya mako def bakagn bala nga ñim ba genn ci wala ñuy indi ay prof bala lol lepp feñ fekk yow wëre nañu adina dara jëru yonent mom fimu digal lol moy sun alal rek yonent neena tepp kuñu laaj sa alal lankal ah buma lanké ké mako laaj bëgg xex ak mom muni futtikul xex ak mom ah buma xex ak mom fa ray ko muni mu dem sa wara ah bu yalla dogalé mu ray ma muni nga dem aljana ñu ne ha muni waaw man mata duna malihi fa huwa sahib bu defa ndar sa alal bade na aljana nga jëm senegal gi ni gaaya ngi ray nit ñi rek ci seen alal yi ak di dag seen loxoy rek ak di len gor ci sero nga nan dama bañ ñu japp maak suma ko raye man lañu japp e waya ndaw yow da ngay bañ ñu japp la ba setan ko mu lor la lor sa njabot mom dem teud ci kasso bi ñetti fan ñu lijeenti ko mu genn yow doko def nim la nu raw nim la narona def dem teud di kasso
bo legge ñu lijeenti la nga genn nga nan dama bañ baxna yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam yonent moko diglé sallallahu alayhi wasallam moko diglé par señ modou ñu jamané fa waxtani jasaka la waxe re jasaayi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

boppam di mëna laabal keneen, di mëna texel keneen, waaye léegi sax ku duggati ci biiram mu soppi la, géej moom lu dugg ci biiram mu soppi la, day mujj mel ni géej, dara dootu ko soppi, te lu dugg ci bopp biiram mu soppi la, géej dara mënu ko soppi. Mooy daal bu ma la ko doon misaal kamis li Sëñ Touba, kamis li Sëñ Touba moom kenn mënatu ko soppi, te ku jaxasoo moom mu soppi la. Suñ Moussaka nee ne walliw day wàlle sang day sange, Suñ Moussaka rahimahullah moo ko wax, walliw day wàlle sang day sange. Sëñ Touba ni kon nag watlum duaawum foo toll na ngay dem, watlum duaawum foo toll na ngay dem di sàkku ci ñoom ñaan. Mu ne kun saa tabaruki bul dañ mukkit nag, kun saa tabaruki min bul dañ mukk nag di barkeelu ci ñoom, bul dañ mukk di barkeelu ci ñoom. Nit yàlla yooyu, walliyu yàlla yooyu, xarit yàlla yooyu, bul dañ di barkeelu ci ñoom. Buñ naanee ba des ngay jaay intellectuel laa ba tax nga naan bu ma naanee des wi mbaa xawma ndax sëñ bi daa feebar wala nangam nangam, kon du jarmee naan des wi. Ay ca ni ko baa wutuwul, ay ca nga yaxam barke de. Kun saa tabaruk na ngay barkeelu ci ñoom foo toll. Buñu naanee ba desal barkeelu ca, buñu lekkee ba desal barkeelu ca. Waykat ba nee na al barakatu lil mutabarikina, kuy barkeelu mooy masa daje ak barke. Barkeelu kat boo gis dana masa daje ak barke. Al barakatu lil mutabarikina, barkeelu kat boo gis dana masa daje ak barke. Al barakatu lil mutabarikina. Waaw, yàlla xam na ko. Baay Saam dafa ñëw gane si ku ñuy wax soxna Ndey Wade, ab jigéenam la fële ca Dakar. Xam nga ngan yooyu dañuy togg xeeti togg yépp, saal bi lañ fa teg ci xeeti ñam, ndawalu ganaar gaa ngi fi, ndawalu yàpp ganaar waa ngi fi, ak ndawalu xar wala moo xam ndawalu nag la geneen ndawal daal gu bokkut ak ganaar, salaat si nangam si. Am bool boo xam ne ceebu jën a ca nekk, ceebu jën, waaw léegi xale yi wax ceebu jën penn mbay, lu tax ñu santale ko mbay nag. Bool ba ceebu jën a ca ne, ñu ne ci saal bi ñëpp ci yeneen bool yi bakkane yi lañ sukk. Ma gis Baay Saam wàcce ci lal bi sukk ci boolu ceeb bi. Man ma jóge faa ne woon ñëw sukk fi moom, mu ni ma yëpp Moustapha demal feete kii ye, yow moo gën a kii kii. Ma ni ko man bokk ak yow moo ma gënal addinaag ni ci biiram. Mu naa di muuñ, ni ma lu tax, ma ne ko Imaamu Xasaali nee na man akala ma al maxfuuri xufira la, ku bokk ak ku ñu jéggal yàlla jéggal la. Wa bil quraani al hasib, xam nga nu mu def la, dank dank ko ceeb, sukki ci jën ji, sotti ci sama kan. Ma bokk ak moom ba mu jóg, ma rëdd sama loxo mu wër ndab la, ma barkeeloo ko. Al barakatu lil mutabarikine, ci kër soxna Ndey Wade. Ci kër soxna Ndey Wade, lii la xewa fa la xewe woon radiallahu taala anhu, radiallahu taala anhu, ci kër soxna Ndey Wade. Waaw waaw, baal nit ñuy wax rek, képp ku leen déglu jox leen sa nopp. Wallahi gisuma la mbaaw, rawatina suñ jamono bi, rawatina nag politiciens yi nga xam ne gëmunut dara, yàqal la rek, yàqal la rek. Ñu naan sëriñ si lii sëriñ si laa, yàlla du maye di nangu. Sëñ Touba ne na kun saa tabaruki bul dañ mukk di barkeelu ci ñoom. Ñu ne ko waaw, barkeelu ci niti yàlla yi lan lay jur? Mu ne fa tasdaadul xuda, day tax a dolliku ak njub day tax a texe. Fa tasdaadul xuda, day tax a jub day tax a texe. Barkeelu ci waaju baax day tax a jub day tax a texe. Mbaa xam ngeen ni niti yàlla yi bala ñoo def dara ci seen gémmiñ am na tur yàlla wu ñuy tudd. Kenn bokkaliwu ko ak sa morom, kenn mën na ko bañ a bokkale ak sa morom. Am na ñoom ñoo xam ni bala ñoo lekk ismulaay al axsam la ñuy tudd. Am ñoom ñoo xam ni bala ñoo lekk bala ñoo ilaaxir ilaaxir yi

0: كن البركة للمتبركين. سيدنا إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه كان بيمو جينتي غيس يونس صلى الله عليه وسلم يونس صلى الله عليه وسلم نيكو احمد انبل نان ماكو غيسال نيكو خمغا يونس مانا نا فاي احمد انبل واخكو واي ديدت امام الشافعي لا يونس بي فاي نيكو واخال ما امام احمد انبل نيكو دا ناني نكو نات جامونو يي ني جيم نات بو خاني بوكو مونيي تا يالا تخ الله يوم الخيام دا نان كو تي ييكتي درجه جو ري يوم الخيام اكبر سيدنا امام الشافعي دال دي ياو سوبا wa talibem niko demal ci imam ahmad ban anbal nga waxal mako niko gentina bi gis yonnabi sallallahu alaihi wasallam neena jamono ji li ñew dana ñako nattu ban bu ko muñe yalla dana ko yëkati daraaje ëlëk yowmal xam jox ni kenn xamul fum yam imam ahmad anbal bi ko talib bi waxe lol dafa kontane ci liko imam shafi wax daldi simmi turki bi mu solon moy mu mag mi mu solon mom la simmi tek fe daldi simmi tiset bi nga xam mom la jittlon moy njit layam sarax ko talib bobu niko am mako bigele malako bigele yow mi mu wax gentel imam shafi talib dal di jël simis ba dal di ñew njit layla dal di ñew bi ñewé ni imam shafi waxna ko imam ahmad anbal de mu neko lu mu wax mu mom kay jignal lol sax ba simis bi sax momako jox barkelu imam shafi niko ginaaw yow lako may di bëggumako nangu di la lor waye nak demal nga xoj ko ci ndox bam toy nga ñew jox mako ma sol ko bam fend ci sama yaram ma door la ko dello talib bi dal dem xoj ko ci ndox mu ñew sol ko bam fend ci yaramam imam shafi door ko simi jox talib bi ba te xam ngeen ni shafi imam ahmad anbal nawlem la ñom ñaar ñepp ko ne borom ngir la waye al barakatu rek la bëggona wax rek al barakatu lil mutabarrikin barkelu mom kuy barkelu dong koy am yaqut ak jamono nak mo ñu yobbe kilifa day naan desal jox la ngani waaw tour ba nga tek ko fofa ba weññe di ca dem waye do ko naan la ilaha illa ant yaqut ak jamono yow lamine wo xamni foko fek mi ngi nganam nganami turu yalla lamine wo xamni foko fek ma ngay jang alquran lamine wo xamni foko fek ma ngay jang khasida amna kuy jaay ay téré ci dëkk bi maktab la yoré di jaay ay téré sa bu mu ñëwé place am di jënd ay téré day xéli café jox ni lum ci jublu moy ma déssal bam naan kaas bi lég lég bu mako faté ba naan kaas bi bam jiya day ndox soti watte kaas bi lenx ko nan mi ngi fi ci dekk bi ci bir dekk bi bu yagguto njaay rek la tambali waye legui danaka xawna meuna jënd ay morom kera bamuy beru ñu ni ma damay beru may beru may ko bolé nal ak baynal kaas wu ñun rek yalna yalla doli njeugal ak yermane sunu serigne soss nga xamni ñoñu tek ci yoon ba nga xamé ni duñu dis aajo kudul yalla duñu daw jëm ci kudul yalla tabarak wa taala amel nañ leen ñukkal amel leen ak ñaan sa borom gol leen jeugal lutax orientation yi nga xamni orienté nañ ko julit ñi ngir ñu tégué ci alal kitab wa sunna ak jinni la cheikhul bamba neena fa inna ma ijlalu alimil amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nuqil seigne touba neena bo gisé man la del siyar ji borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom wax ci alquran inna ma yakhsala min ibadihi ulama sun borom neena waram xam xam yi jëfé seen xam xam ñoy ñi ragal yalla dëgg dëgg ragal yalla wu borom xam xam bu jëfewul xam xamam de waye borom xam xam yi jëfé seen xam xam sun borom neena boy wut ko ragal yalla jappal ñoña seigne touba ni nak ni magal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni magal yalla wa mani sukar boko sotte ci mso bam sey ci man ngi leena taqaleti mëno leena taqaleti إنما يحصل من عباده العلماء العلماء والعاملون العلماء والعاملون سنتباني فإنما إجلال عالم العمل إجلال رب العرش فيما قد نخل كيب كو خامني ياغي ماغال بوروم خام خام بو جيفه خام خامم ياغي ملني كوي ماغال سون بوروم رب استوى جل جلاله خلقنا مولانا لو تخ غاي غيس مات مو ويخ تالك بي جاو غيس كو خاني مات نكو دوم waye xamna ni borom xam xam la ragal na yalla nitu yalla la mu dam ay tankam ci kanamam ci mi mahanam yow mi amul yalla xamo yalla nga añane ko ko nga añane ko ko nga gis borom alal du yalla may alal mu meuna tak 1 milliard ñew indil nitu yalla sukku ci kanamam ngani nañ ko audité alal ji lewut yow lu ci sayon dina momo lew nak lewut kam ko jox mom xamena ker ci lendem serigne bu ma serigne sa boko joxe alal xamena ker ci lendem netti won na len fi sama daara ji bima koy tabax té am ay xalé yu daan jang ci xam xam feulé ci man ci Dakar seen kilifa ga nga xamné mom lañu nekkal muy yëngutu ci walu or wani téméri jinni jox xalé ya ni bu ngeen démé joxal leen nako suñu bi neko nako def ci daaram joxna xalé ya ko wax ni ko ma ngay tabax daara Touba bam mako joxé maniko neko mang koy sant diko gëreum waye jéggal nako bam démé mom ngor sa ñom dañ leen jang ci xam man ci xam xam ay jarbaatam lañ dañ ne buñu liggéey ba wacc guddi gi ñu ñew fa man di jang xam xam ay masali ga ay tasawudu subhanak yoyu lañ doon jang ci ak ay risala ba ko ngor sa delo xass bi ni ko neena mi ngi lay jéggul mom loolu ubna bopam ku yorut ñaari dërëm nga xam ni cornetu tiaf lay xey xëdde ko wa ma ngi xey di jangale cornetu tiaf lay xey xëdde ko bu ngone mu dogo cornetu tiaf nga jox ko téméri jinn mu delo ko dana ub bop waye mu ñatamal ma rek laaj ma lutax mané ko té ma bayyi non rek bal nonu munu ma dedet ma bëgg nga dimbulé ma wax ma lutax mané ko bismillah kon nañ wéet ñu wéet mané ko nima gis ngay liggéey sharia da cour ci gëremuko moy lebal nit 5 millions masalan mu dem ubi place liggey fayla 5 millions 500 sharia da cour ci deganu munima ah waw moone man de sama alal ji mala jox nga delo ko diw sangam moy sama serigne at muné ci la koy jëndelum tobaski mané ko man nam da ko xamewul ni mako xamé waye bu ko xamé won ni mako xamé dana la ko wax xeyna munima jere jeuf min ma jere jeuf liggeel nitu yalla bu beutam xonxe yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da dan def bu toge ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim ci ab jotaay leg leg ben borom bu xonxu ñu fa jambar soxlaam xam nga lu yaronte sallallahu alaihi wasallam di wax isfahu tuhjaru wa yaqdi allah ala lisani nabiyhi xolal ma li rek xolal ma li rek ci misal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bu ma sa tok ci jotaay ben borom aaju ñew fa di 10 aajom ngir beutam dafa xong yonnati day wax ni sallallahu alayhi wasallam kuy wéxal beutam ay ku wéxal beutam yalla dana fajj sa aajo ci lamiñu sab yonnant wala ci lamiñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi maana moy koku nga fajj aajom yonnati bi dana la ñaanal yalla te bu la ñaanale yalla yalla dana ko nangu sa aajo fajj hadis bobu abi musa al ashari moko andi abi musa al ashari moko indi radiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu alayhi wasallam wax ci benen hadis ni man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi kep ku sonu ci say itay mbokum gilit ba aja ja faju mo xam mu ñaka faju waye yow na la woor ni yalla dana faj sa aja yow mom sa mbokum gilit mo am aja nga solo dal and ci ak mom ba aaja ja faju mba mu ñaka faju neena bi nga solo saw dal jëm ci aajo sa mbokum julit mais neena yalla sol na dalam jëm ci sa aajo yow xam nga yalla mom aajo jëm dox dana faju yow nak man nga dox aajo te du faju sax waye yalla aajo jëm dox mu faju wa kon rawati na nitu yalla bi nak kon rawati na nitu yalla bi ñu nan serigne sa yaq rew mi adi jien len di jox ak ay jongama lañ ci tak di len napaje la qadarullah wala sanam la qadarullah wala sanam do la mi ñawte bon la ci gëna metti moy serigne ci gëna bax ci ñun serigne ci gëna bax ci suñu biir ñoñu lañuy waxal ñom xam nga bu doon sama classe gi sax nga xani jëmu ñu fenn xeyna waye serigne ci gëna bax ñom lañuy waxal ñom serigne bo xamni dafa wote ci yalla nit takke fe milliard ñew jox ko olié ka nga sante yalla ñaanal borom milliard bi yene ko ko moone boko defone rek yalla mën na la ko jox de ci mbaxam yalla man na la baña jox milliard fi sase waye yene ko joxe milliard la yalla di bindal tuya bay ko joxe milliard yalla dana la ko bindal ci sa yene gi rafet joju inna ma ahmalu binniyati wa inna ma li kulli imrin ma nawa yene ko joxe milliard la yalla di bindal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu andil nañ ko addiye junni andil ko addiye deureum muni borom junni bi ëppalé wul borom dërëm bi lu toll ni tiyaba ci dédé wu wéx lutax yéene jaasel yéene jaasel sallallahu alayhi wasallam neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi wallahi yalla du dëngi dimbalé ab jaamam li fi ak jaam baangi kër kër yi di sonu di dimbalé mbokum jaamam mu am soxla wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqi seigne touba ni kon bul deñ mukk di siara yi nit yalla yoy nga xamni nga ngay jefe seen xam xam bul deñ mukk di len magal ndax magal len mi ngi melni magal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla warmal len mi ngi melni warmal yalla man koy wax barki diem rek ci ben radio di nakarlu événement yi ndaw ndawani am ci biir dëkk bi bu ñëwé li xew jumaay Touba lu melni magali serigne ci fi am ak ay gamo gi mel non jumaa ja day fess jël ak tabaruj tabaruj xam ngeen tabaruj de te mom la yalla téré won ci alcorane wala tabaruj na tabarujal ja'iliyatul ula la alcorane waxon yeen jigen ñi bu len njaay allu bu len tabaruj moy wané seenu tar ci mbedd mi légui ci biir jumaay serigne Bamba ja fa lañ koy défé tabaruj ci biir jumaay Touba lañuy tabaruj leej événement yoy bu amé da ngay gis xalé bu jigen xalé bu goor gaddu seenu sijada ñew digënté barabu Serigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Saliw ak digënté barabu Serigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Fallu digënté barabu Serigne Moudou Mustapha Mbacké ak barabu Serigne Touba ñu lal fa as sijada goor ak jigen banku ca la qadarullah wala saman lol kenn muru ko sétan di sinab nak boole ci di sinab de boole ci mané ah billahi nit li tax yalla tuddé ko ndijj bop Serigne Touba malaaka yi dañ ko waggal yonent yep ali mo salam dañ ko waggal sun borom mi ko bind da ko waggal wa yow nit nga ni do waggal Serigne Touba ba atana dox digëm ak tok ci kanamu Serigne Touba yow même bo gisul Serigne Touba war nga gëm ni ñi yalla may baati ñepp xam nañ ni sa bo ne tegg sa tank ci rewdatu Serigne Touba ba te fekk Serigne Touba nefa wallahi wa rabbul kaaba bo ne assalamu alaykum da nga deg mun la wa alaykum assalam wa rahmatullah kuma nak bu fa nekul ndax du bis yep la fay nek yow nga nefa di sinap anda xale bu goor bo xani woor na len du sa borom keur meme bu don sa borom keur sax da teggini wul waji meme bu don sa borom keur la wax teggini wul du ay teggin même ki nga andal boudé sa borom kër du ay téggine la yeen ñaar ñeen banku ci ben sajaada di sen ak nak Seigne Touba ci ndjarim bim défé kessu goor ñi def kessu jigen ñi gas fé atène dañi goor go xamni dem na ci téenu jigen ñi man nga téggiti ñibbi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah jigen ju fi wessu téenu jigen ñi dem ci téenu goor ñi baye bo téggi li ngay wut do kam adina do kam al-akhirah waaw kay téré loola kon rawatina bir jumaam ji xana wagar leen Seigne Touba wagar leen Seigne Touba duy tejinde duy tejinde nek ci bir jumaay Touba di sinabaka taqalo subhanallah tabaruj bu ken xamul lim doon tabaruj bi ngeen di def ci TikTok bi doyna seuk jigen jo xamni ci TikTok balay nek di warange ko kay weju doyna seuk bakar nga dolet ci nak dem ba ca kanum Seigne Touba di ko fa defe na'us billahi minha no subhanallahi minna ngeen bal ma lolou lu gar la rek rot ci sama xel duggu ci bir waxtani mané kon liggeel nitu yalla la ci nek ci tuyaaba kenn mën ta xamna mu toll motax Seigne Touba ni waqdi awahije lasina damu fi khidmati wa ablahum maramu yow sun borom man cheikh ahmadou bamba ma ngi sakku ci yow dila ñaan ci war may sa yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na nga faj aaji kep ko xamni mi ngi keur keur di ma liggeeyal di ma indil addiya te sa jëm ji yow yalla dong tax waqdi awahi jalisina damu fi khidmati wa ablahum maramu radiyallahu ta'ala anhu
1: bismillahir
0: rahmanir rahim radiyallahu ta'ala anhu kon dañu gis ni liggeeyal si ahmadou bamba ngen balmane montre bi moy noddu non liggeel ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu amna njariñ waye liggeel benen nitu yalla bu meuna donit non la amé njariñ non la amé njariñ bay sam mas nañu net li ni momit neena Seigne Mbaye Touré moko ko netti Seigne Mbaye Touré ni ko xamul mom lañ daan wax Babacar Touré Babacar Touré neñu talib Seigne Touba la won bu Seigne Touba boole won ak Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye niko ki loko bëgg liggey lo nang ko ko wax mu wax ko talib yi neñu mam Cheikh bis mu bëgg baylu ay tolam wolu Seigne Babacar Touré momi niko waxal talib yi ñu bayali ma sama tole neñu bañ démé bay tole ba ñew mom kom borom xam xam la mom Seigne Babacar Touré mo dala alquran bay sam mom kom borom xam xam la dafa dem ba ñew mu ñew mu dal di yëkëti askay bind ci man qaddama salina irtafa'a ku liggeel nit yalla yi yalla yëkëti sa daraja ak sa maqama ak sa tuyaaba ëlëk yowmal qiyam loolu la bind ci askay jox ko mam cheikh fekk mam cheikh nga tok ci yeen bi ñen ñi ni ci ron guuy gi la togon ko mam cheikh yéré ba nopi da ko ci tégal ni ko waaw ñi ngay jundji fi de liggeel len ben bis mo ëpp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yi ñu nangu ñi ngay jundji fi wallahi liggeel len ben bis mo ëpp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki at yi ñu nangu legi yow bo degul sharia bo degul tasawuf da nga naan waaw mam cheikh lim wax graw na de jaamu yalla ak nim toll liggeel nitu yalla ben bis dong ëpp tiyaba waye ding li wax ëpp tiyaba la wax ëpp tiyaba xana xamu ñu ni tiyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi tiyaba mi nga aju rek ci tabu yalla gi neewul moko gën waxut liggeel nitu yalla mo gën jaamu yalla juroom ben fukka dedet waxut lolu ndax yalla gis nga bi may tambali ci aya bi lu mu wax boy da ngay jaamu yalla bu nopi doga liggeel nitu yalla bi kon bu ne moko ëpp tiyaba la wax tiyaba nak ci tabu yalla gi rek la aju ki nga xamni dalay bindal sek dalay bindal sek segu 1 million la bëgg may 1 million ci misal legi 1 million buma ko don misal mu wara nek 1 ak 5 zero misal ci misal legi yalla dogal mom mu defal ki segu 1 million yaw nga ñew mu yéene la ko am ci yow ak tab ndax fi nga jaar ak ni nga mel mu def ko 1 milliard ci misal yeen ñaar yeena bokk même lu ngeen servir waji yeena bokk lu ngeen ko servir waye ke mu fay ko 1 million rek jox ko 1 million waye nak yow mom amna ci yow intention ndax jëf jum yeug ni jëfoon nga ko mbalu bax lu yeug ni defoon nga ko mu am intention mu amu bëgg ci yow ba tax mu dal day defal 1 milliard wa ku ci man dara yalla non lay def yow liggeel nga ab jaamam sun borom bi nga liggeele ab jaamam mu contane ci liggeey nga liggeel jaamam bi taxna mu multiplier say tiyaba motax mam cheikh niko ñi ngay jundi fi dey liggeel len ben bis mo ko tiyaba jaamu yalla juroom ben fuk ak ñu nangu man qaddama salihina irtafa'a lol la seigne babakar touré bind ci kayit ge jox ko radiyallahu ta'ala anhum jami'an lo tax cheikh ahmed bambani touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmati aw bi hubb aw hadiyat ñet yi ci lañu amé ngeureumal yalla ci nitu yalla dang koy khidmal bu ko sa doole mati wul nga diko jox adiya bu ko sa doole mati wul way bëgg ko ngir yalla bok bëgg ko ngir yalla ci ñetti anam yi lañuy liggéey la nitu yalla motax gis nga as-salafu salih yi ma doon wax muy sahabatul kiram seigne touba ni taxañal na ku leen di xitmal mba nga di leen addiyal mba nga bëgg leen te yalla tax nitu yalla ngok motax seigne touba yow sun borom man ma ngi lay ñaan man seigne touba nga def ma man nek ko xamni damay liggeyel julit ñep ndax ci bir julit ñi wallu yaangi ci wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan war rahma bok na ci liggeyel nitu yalla day tax yalla mba yalla la xam ngeen mba yalla de ma yalla moy sun borom bañati la top dara rabbi istiwa jalla dara dut la ko top liggeel nitu yalla dana ko maye lol nak alquran la sun borom mako wax rabbi istiwa jalla borom neena wa jaa min aqsal madina rajulun yas'a khala ya khawmi attabi al mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum muqtadun dafa amone ben way bu melni mam cheikh ibrahima fall jamonante yonti yalla musa nit ñi umpule ko xamuñu ko ci mom nitu yalla la buy wote ci yoonu yalla di jang ak jangale waye wa adina dañ ko jabulise ba ken xamuko kuko jema xamle ñu boole la ci jabulisation bi Musa dañ ko jabulise be ken xamuko tay nak ku juk am intention pour bëgg ko xamle ñu boole la ci jabulisation bi ni la xana ya ci dess ki nga xamni tekkiwul dara par ci par la mu am ben way bo xam nak da ñew rek takku fitam ni man dana xamle yent yalla Musa luma ci fekk baxna ci asim luma ci fekk baxna dana ko xamle for force bañ xamni ki nitu yalla la bañ xamni ki ku bax la ki ku djub la mu ñew ni ya xawmi eyen wa daayira bi ya xawmi eyen wa daayira bi xam nga bo demé ci daayira yi bu ñuy xamlé doomi soxna yi sama classe bi dañ nan ki moy doomi makhureje gey nak yibra geye ko jur ñu ne ah makhureje gey men ah kon ki jarna teral ñom non lañuy xamlé ci daayira yi ñom waye deglul waji mom ci daayira am ba mi xamlé yonte yalla Musa neewul Musa moy doomi diw dafa wax qualité yi ci Musa ak yoon yi Musa jaar ci di def lu bax diko wax di orienter nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna non la parasante yent yalla Musa waye neeku fa nan Musa ay domi diw señ fallu neena domi diw rakal rakal xariya koy ngor rakal mom legi jigen ñi def ko ñeex mom bo len joxe jigen ñi ñeex lañ koy def soko joxe xari ñu fanano ko ci seen biir yi kon rakal da naka amul ñariñ wala ñariñ la bari wu donal diw rek a donal diw rek wala laal niin ko laal mom niin donal diw motax waji bi ñu neeku fi nan Musa ay domi diw ak Musa ay domi ka xam nga lu wax ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa daayira bi ya xawmi yeen wa association bi ya xawmi yeen wa université ya xawmi yeen wa Sénégal attabi'ul mursalin deglu len waji djubji top len waji djubji top len waji nga xamne fa yalla la jëm di wone yalla attabi'u man la yas'alukum ajran mom musulina laaj dara amul kenn ci yeen ku massa bindi letter mba mun la munuma ñak nangam xana ki neexna top ko la dul laaj dara ba nopi di la tek ci yoon muy tax nga taxé attabi'u man la yas'alukum ajran waaw du ngeen top ki nga xamne musulen ko wa ak conférence ba nif nangam ngeen may fay amul ben conférence bu ngeen ko massa wo mun len nangam ngeen may fay attabi'u man la yas'alukum ajran lan motax du ngeen top ki te lim len di wax lepp di ay réalité takat wahum muhtadun ci njub la nek di ci wote ci njub la nek di len ko xamal ci ak njub la nek di ci wote waye ak njub la nek di len ko xamal wahum muhtadun kon top len ko xam nga nu gaay def wa daayira ba xam nga luñ def par lo tax na ñu ni panget nangu mikoroba yemuñu ci ñu dakk ko ci daayira bi xam nga association bi niñ defa exclure ko niko yow bokkato ci association bi xam nga wa université niñ defa ambar goko xam nga wa Sénégal niñ defa jabu lycé ko niko yow do dara dina yaay jema nek fi di layal waji yow do tous a yalla dogal mom mu ne ca lola rek ba faat bim faato ya xawmi yeen wa daayira bi yeen wa Sénégal yeen wa université bi ay way ak neexon lima yalla terale ma man len ko wax tay ak neexon ngeen xam ko xila adkhulil janna dama bëggu ne tejbit baye na ko ñeen bal ma dengit fani dama doon tejbital goni ma tax fani sama lam ñu taq ñeen bal ma de dengit khila adkhulil janna qala ya layta khawmi ya layta khawmi ya'lamuna bima khaffara li rabbi wa ja'alani min al mukarramin way ak neexon way wa daayira ba ak neexon wa association ba nga xamni ñoma doon fitnal dima gundu xatal di nangu mikroba ngir dama bëgg xamle diw ci ak njubam ci mbaxam ci deggom ba tax ñu nangu mikroba ak neexon ñu gis lima nekké tay ak neexon wa Sénégal xam lima nekké tay kañ doon jabu lycée ak diko tuumal ak di wax lu dul deug ak neexon ñu gis man lima ci yalla fayé man mi nga xani mako doon jema xamle ñu ne ko lan la ci yalla fayé mané khafara li rabbi yalla dama ci mba yalla dani ma yow mi doon jema xamle sama wali wa yow mi doon jema xamle sama waja muna muni ko mba yalla na la topatuma la dara ci la yam ak yow dedet wa ja'alani min al mukarramin bis ni ki tay bolé na la ci gëna tedd ci aljana demal duggu aljana muy ben mba yalla na la top mala dara duma sét sa dara muy ñaar ñettel bi moy bolé na la ci ñi gëna tedd ci aljana li de moy resultat wo xamle nitu yalla nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan mo yaq rew mi nitu yalla bo xamni jamono da ko jabu lycée nan xaliss bi ngeen koy jox da ci tak ay jeeg di len na paje yaw nga taxaw défendre nitu yalla bobu xam nga lolu ci yalla di fayé moy khafara li rabbi yalla dalay mbay yalla dut la top dara way wa ja'alni min al mukarramin yow ma xam nga bok ñi gëna tedd dina wa joju man cheikh rahima fall moko ñaare la bi seigne touba ñewé kenn xamuko adina diko jabulise mam cheikh rahima fall mo taxaw wané ko seigne touba radiyallahu ta'ala niko waji defé won ci jamono musa alayhi salatu wassalam mam cheikh rahima fall mo xey rek nikuy set waja wajangi sallallahu alayhi wasallam neena man dalla ala khairi falahu mislu ajri ma falahu mislu ajri fa ailihi lolla yanam sallallahu alayhi wasallam wax man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa ailihi yanam sallallahu alayhi wasallam neena ku gis waju bax tey ci loxal way baniko ki dey ku bax na amone gis nga wajoje lepp lu def ci lu bax yalla dana la bindal kiyama juni toll mune yow mi nga xamni da nga gis borom alal yi ñu bari ci ñom ñi gëna jaxassol moy niti wa adina yi ñi bëru ci seenu bokk di liggéeyal yalla ko yonentam ñom amuñu jottu di séti borom alal joju té borom alal joju momit amul jottu dem ci ñom yow nak nga yalla dogal nga jaxaso borom alal joju nga ko bas ko dank ni ko xam nga daari señ diiw daari señ diiw naam na ah daara joju de manes nga fa am yalla de ndax daara jo xamni do ngay fa nek dañ leen di jangal fi sabilillahi ta'ala kenn du fay dara borom daara ji ma nga ca ngangale ma dimul fenn ma ngay yar gone daara ji dal bo fa duggé demal fa sa bop xol rek wallahi bo fa démé da nga xamni daara joju def fa sa alal baxna dé muni ha muni waw waja solo dalam dank waxu dem yirndu daara ja mu gis ni daara ji day soxla nañ ab foras wala mu gis ni daara ji soxla nañ ben bâtiment mu defar ko fa bam soti jeukati tiabi je ni ko fi sabilillah yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena wajoju yeukati alalam tabax ci lu tol noni lu ko yalla bindal ci tiyaba dana la ko bindal yow mi ko joxuñ daara ji lu ko yalla fay dana la fay lu ñu toll yow mi ko joxuñ daara ji yow a giso ñi coacher gaay ñi coacher gaay lañuy waxa kuma coacher lañ koy waxuma manam musicien yi seen bras droit yi dañuy am ay 10% ci 5% fé nak do am 10% 100% la mom xam nga musicien bi toujours ki koy manañ c'est mom moy wuti fu muy teggé fu muy nangamé manam dal moy nek bras droit am diko doxal yi nga xamni moy tax mu am promotion luñ fay musicien bi day dina ci am walam ah lolou adina firi nako kon adina firi nako courtier bi nga xamni mo la won kër gi nga gis kër gi ba bëgg kër gi ba jënd kër gi walam mom courtier bi yow na ngay kurti ci yalla ngay kurti yow mom daari alquran yi rek gis na ben way bu koy def ci tiktok bi def na ñu nan ko xuma basir mi ngi liggey bu am solo bu bari tuyaba di wër rek fu daara juñ wara defal rek mu yobbu fa daara juñ dem la fa manki mu fexé ba loolu am fa ak bari tuyaba waye ñako ci jappalé ak ñu am tuyaba musuma ko gis ci tiktok bi non la ko gis rek xalé yamay faral di yonne ay vidéo waye lu am solo la lu am solo man dalla ala khair yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax de man dalla ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi ko gis ko bax bari nit ñi waju bax ngi ni ba tax nit ñi jappé ko and ak mom té la muy yëngutu té la muy def loon ci am ci tiyaba da nga am lu ñu toll di nga am lu ñu toll mané kon rawatina budé nitu yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da waxon ci hadith bani kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu in kunta ma'ahu hadith bu daw yaram la hadith bu daw yaram la sallallahu alayhi wasallam dani kun ma allahi fexela don walli kun ma allahi fexela don walli ya walli yembut de walli yembut kat ya yow yonnate sallallahu alayhi wasallam kun ma allahi fexela don walli walli waxna ni ñaar la al wilayatu bil iktisab ak wilayat al wilayatu bi ghayri iktisab yonnate sallallahu alayhi wasallam neena fexela don walli fexela am yalla ngani ko ah am yalla yembut de yow yonnate bi sallallahu alayhi wasallam muni wa in lam takun bu fekke ni kon yow amo yalla kon fakun ma aman kana ma allahi kon andal ak am yalla bo mën ta doon walli andal ak walli bo mën ta doon nitu yalla andal ak nitu yalla yanam sallallahu alaihi wasallam moko wax ñun wa bo ande ak mom nitu yalla bobu lan moy resultat ba muné fa innahu yusiluka ila allah bo ande ak mom te taggo ak mom wallahi dana la tek ci loxoy yalla in kunta ma hu ndem yaangi and ak mom tout mama tout les mama ngeen balu boore and ak mom fotol muna muni bis dina ñu mu tek la ci loxoy yalla rek fa innahu yusiluka ila allah in kunta ma hu bo taxok mom muna muni bis dina ñew mun la yalla ngi ni yow yaay dem ba xamal sa bop ni yow am nga yalla yaay dem ba xamal sa bop ni am nga ngeureumal yalla yalla xamnako yalla xamnako bo ande ak nitu yalla bi yaay dem ba xamal ko ndax nitu yalla liko taxa graw moy amut dara lokay jox dara dara dara loy tek ci loxom bi luddul balako jefandiko da nga la ñaanal yalla ben mu ñaanal la ñeegalal yalla wala ngeureumal yalla wala texé wala wala wala waye bala jëfëndiko liñ ko jox faaw mu ñaanal la yalla ndax loolu loolu yowmal xiyam da ngay japp téré baatam nit sa bu la joxe addiya te faglu ko ci addiya ji dara dara dara dara du ñaan gu koy jëriñ du lenn bala nga dugg aljana diñ ko ko dello loolu la nit yalla yi xam motax ñom bo leen di jox da nga leen di xatal da nga leen di xatal jox gi nga leen di jox ñom ciona biñ ci nara dajat pour ñaanal la yalla moy tax danaka duñ ko bëgga laal waye king ko jox ba nuppi mu boole di pakkar ci koku mom nurtafay bor bi waye king ko jox mun la jazakallahu khairan jaza dal di wete ak boromam nak ala li gor ñak gor lekulul ci tiaxande kuñ koy jox baye bo nga sedde lekulul ci tiaxande ala li as gor ñak gor lekulul ci tiaxande boko diful fonko wara def rek gisuma la mbaw motax sallallahu alaihi wasallam kon nekkal doon fexela doon waliw boko manut andal ak waliw yi fexela am yalla boko manul fexela andak ko am yalla sallallahu alaihi wasallam neena ash-shayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi neena nitu yalla pire et dire neena ci bir aw askanam ci birum rewam ci birum dekkam ci biri talibim mi ngi melni ab yonent bu yalla yoni ci xetam nitu yalla ci birum dekkam nitu yalla ci biri talibim nitu yalla ci birum rewum mi ngi melni ab yonent bu nek ci biru xetam lolla sallallahu alaihi wasallam wax ash-shayqu fi qawmi kan-nabi fi ummati sallallahu alaihi wasallam siyamul bamba neena waman ta'allaqa biwasilin wasal dafni faman ta'allaqa biwasilin wasal waman ta'allaqa biaksin fasal ku andak waliwu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak waliwu yegul ci yalla munu la yeggale ko andak nitu yalla bu yegg ci yalla dana lay yeggale ko andak nit ku yegul ci yalla du la meuna yeggale kon li am solo moy li hadith bi wax rek moy andal ko am yalla ginaaw yow amo yalla andal ak ko xam yalla ginaaw yow xamo yalla waxuma nak nima waxe ci waxtaan yi wessu yalla dafa jaxasse mbiri ba mbiri neexu ta xamé lélé nga yaakar ni waji la te fekku du waji lool nak yalla la yalla ay mel moy def nonu waye yalla kum nara yeureum mom dana la gindi wan la mbiri waye leg legi ndax ñu bari fiñu natte moy nitu yalla moy ku bari mbolo ñom ñu bari fofu la ñu natte nitu yalla ku bari mbolo ku ami talibé ku nangam dedet señ touba neena isbana jahran annama suyukhu asa samanu jullu umfuqo señ touba neena bari na señ sofi deg ñu yor mbolo mudul jeex muna mune ay firi tacc lañ firu tacc xam ngeen ko ñun do nga xam nañ firu tacc ñu dan fir ay jina ne fir gu mag bo xani bo beugé japp lepp mom nga yobbu bokut ak fir gi ngay jappé jina señ touba neena bari na ci señ ci ño xani mbolo mu bari mañ andal muna mune du lenn lul ak fir dong ak fir rek la ak fir la seytane ko ko mbolo la anatullahi alayhi seytane ko ko mbolo isbana jahran annama suyuq hadha zaman jullu unfuqo lol la señ ci waxe masarikul jinan jamono yenen sallallahu alayhi wasallam du dengon degon ngeen ben way buñ wax musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa musaylamatul kazab bi dahwati nubuwa du degon ngeen ko moy wa jo xamni dafa nek ben phénomène bu xey rek feñ ci jamono yenen sallallahu alayhi wasallam ni yenen la man may ku senki man may ku sel ki di jema dewe yonnati bi sallallahu alaihi wasallam di jema akrasé yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak ay sahabam mom ak ñim andal moy li xew rek gaay ñew rek bëgg akrasé suñu serigne ci ni duñu dara selluñu selluñu moy li xew suñu jamono rek jamono fi dinako jërul ma ci sori jamono fi dinako moy li xew suñu jamono bi mini suñu serigne ci du dara dew yeleen ñom dañu tok muy dox lu ngeen leen jox ñoo leen dakk auto ñoo leen dakk keur di na faaji seen jeegi ngeen bal ma ci cadre gi par ci par là subhanallah subhanallah yonanti ali mo salam dañu gën serigne ci te dañu yoroni soxna comme ñepp te ñoo gën serigne ci yonanti ali mo salam dañu leen daan jox adiya comme ni ñu joxe serigne ci ñu diko dello ci yalla ko yonanti moone serigne ci tax ñu naan ay serigne legi yow bu fekke da nga gis serigne bo xamni jugul way bu ko tudde serigne yow ya ko tudde serigne rek waye mom mak musaylamatul kasab ño bok yam mok ki serigne touba dal ak fir la ño bok yam yalla bindé nonu jamono yalla day jaxassé lu bax ak lu bon manam da len di dendé la bëgg wax ngir ñi nga xamni lu bax liñ taxajuk tañu rañé ñom danañ dajé ak lu bax la japp lu bax la ñi nga xamni nak mom bu ñu démé ci ku bax ci danañ ko gal encore mu bolé li ak seytane faral na koy wax walli leg legi mu xeexal nit manam mu wakil nit la bëgg wax wakil ndax bu mako tuddé cheikh man na am ñeneen gisé ko neneen waye dama ni walli leg leg mu wakil nit dara lu ngoy wakil walli bi day xamni mbolo mi koy deggmal am la ci ñom ño xamni mënu ñoo jaar fenn ba taxé té mom buñu ajo ci mom danañ ko indil ay jafé jafé galankori adina mu wakil ko benen way gisek waja rek tuflé ko lor rek mbolo momi nara taxé di daw jëm ci waja nga xamni bo ligé yowul xam ñom ak waja la waye mom yonam neeku ci wakil na len ko genn na ci lolou walli da koy def walli da koy def lélég walli mbolo daw deggmal ko mu xamni ñi nara ñoo taxé ci loxom mu wakil ko kenen genn ci mbolo mom nga xamni dañu nara na taxé di ba top musaylamatul kasab yonent bi wakil ko musaylamatul kasab yonent bi wakil ko ko kon lolu du lu bes fi ngeen deggon bi yonu mourid di doga débuter ni ni yonu mourid tak takal mbob la xoyi kamaj anamu ba légui mi ngi bex bexi de sa bu xey day gëna bex bexi ba légui day gëna bex bexi jabulisation bobu nak ba légui du deñ gaay diko def luko waral al asadu añan añaan señ tuba firil nañu añaan limi jural borom neena isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tibahi señ tuba neena waju añaan te moy mutakabbir bi ma don wax ku arrogant ki nit ku arrogant foko fek señ tuba neena du jariñu ci kum dajel jamono nitu yalla bu dajel jamono mu ca jariñu ñu ne ko lutax mu ne kañaan nga ko koy xañ nit ku arrogant neena du meuna jariñu ci niti wa jamono mukk niti yalla wa jamono du ci meuna jariñu ñu ne ko lutax mu ne añaan nga ko koy xañ day japp ni lum ñak serigne sa ko ko xañ lum ñak rek serigne sa ko ko xañ mu ne motax du meuna taxé ci ñom mukk du meuna jariñu ci ñom mukk isil asud laysa sa intifa'i bi fadli man asara bi tiba waju añaan nit ko arrogant mutakabbir foko fek du jariñu ci nitu yalla munu ci jariñu añana ko ko xagn ndax day japp ni lum ñak nitu yalla be ko xagn mbolo mi top nitu yalla bi te top ñuko li dikel nitu yalla bi te dikelu len lool lañ koy añane ba duñ ko nango top bokk na ci ñariñal leggeel nitu yalla nima ko waxewon day tax am ñeegeelal adina ak lol alakhir ku weddi laaj ko sayidina musa sayidina usman radiyallahu ta'ala sayidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala hu ci sahaba yi la won moy 3e personnel ci l'islam wala nga ni moy 4e bo ci boole yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yonent bi ababakar omar usman ci top Seyna Ousmane ben milliardaire la won bu la nexe man la Seyna Ousmane ci yow mi ne Senegal dima deg da nga nan ben serigne sek la won bo xamni Touba dafa inone yermane ki fi nekkal seigne touba tax mu bëgg fu mbolo ma dajé susurlu fa ndax ndox mi nanguna seeni kër mu am ben espace bu yaatu bo xamni bu ko don jaay man na nek ay millions muni jox nako ki fi nekkal seigne touba adiya fi sabilillah yonent sayidina usman non la defoon sayidina usman yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wote xare sallallahu alayhi wasallam xare ba nak ken amul lo lek ken amul lo nan jamono bekkor la tangor wu kenn munta misal te sallallahu alayhi wasallam kaddom rawna ko ba nopi te dara luñ war pour dem ci xare ba amul dara luñ meuna jefandiko pour dem ci xare ba amul sayyidina usman ni ñokkat waxu duggu kërëm konté ñetti téméri gëlem ak seenu seuf ak juni dinar ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah defal mako ci daara ji sallallahu alayhi wasallam yimu ci jëfi usman ji fi jamono tollu ci tank fi jamono tollu ci jafé mu atana yëkëti milliards jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni sallallahu alayhi wasallam ñu sulmal ge rek muni mom bala jëfëndiko alali Ousmane gi day ñaanal yalla Ousmane motax mani nitu yalla soko joxe sa wërseuk bala ko def fenn dana la ñaanal yalla ben yalla yok sa wërseuk ba sa ngëm yalla ba sa ragal yalla ba ëlë nga taxé waye du la neenal mukk yenenbi sallallahu alayhi wasallam selmal ge rek commencé yalla jéggelal Ousmane yalla bul topati Ousmane dara yalla Ousmane defati na la neex yalla ba fajar way Allahu akbar ba fajar ñu noddu fajar rek Ousmane ñew ci jakka ji bim ne ba xañ dugg rek yonenti bi ni beurep jog taxaw ne ko ya Ousmane mu ne ko labbayka ya rasulullah mu ne ko ma darra Ousmane ma fa'ala ba'da al-yawm wallahi Ousmane yalla xamal na ma ni bis ni tay mënu to ko def lu ko nakari Ousmane yalla neena mënato ko def luko nakari ci kaw suuf yow Ousmane yalla neena mënato def lulay lor yowmal khiyam ma fa'ala ba'd al-yawm doto ko def mu Allahu akbar ah man mi nga xamne de man sax nekkulu mu fi Seyd Touba man mi nga xamne nekkulu mu fi Seyd Touba ci misal manam dal duma khalifa am la bëgg wax ni man fuma ne Seyd Touba la fa neel la waxon waja waja bam mané waw dama bëggoon ma ak yow légui comme yow dañ lay wo ay conférence te da nga nuro diiw légui su ko defé buñ ko dé défalé té tiant bu mo mënta dem yabal la buñ bo yow ci conférence ngay def boy dem wo ñu and mané ko yow fo jëm sa poste bi la fa yob man fuma jëm Seyd Touba la représenter yonent bi mënu ñu and

a été bul yokkat bul tayal bul tayal bul tayal min ñu bëgg lo gëm lo ni ñi nga xamni ñoy wax ni sëriñ ci dañu tok muy dox xam nga luñu bëgg gëm lo ñu dal di jël hadith yonent bi surtout nak budé ci ñi nga xamni ñoy as-salafiyya ak al-wahhabiyya xam nga ñom hadith bu ñuy jëfëndiko pour détourner xéli gaay dañ la nan yadul hulya khayrun min yadi sufla yadul hulya khayrun min yadi sufla lool lañ lay hadith bobu lañ lay indil nan loxo bi jëm do nek ci kaw tay joxe mo gën bi ci suuf waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko waxu ñu dëgg yonent bi jublu wu ci ko yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent di wax kilifa ak l'islam taxut ñi wax kon dañu bëgg wax ni loxoy sahaba yi ñoo gën loxob yonent bi loolu lañ bëgg wax ah sahaba yi dañu daan yëkëti di jox muhammad sallallahu alayhi wasallam mu di leen ko defal ci yalla kon dañu bëggoon ni loxoy sahaba ah kon dañu bëgg wax ni loxoy talibé seigne touba yi ñoo gën loxob seigne touba bi waxu ñu dëgg ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul ni alquran amé sababu nusul non la hadith amé sababu nusul kon yonent bi nit yalla yi taxu koy wax yadul hulya khayrun min yadi sufla bako yonent bi wax nit yalla bi taxu ya ayyuhal ladhina amanu idha najaytum rasul faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa yen ñi gem ni yalla yalla la bu ngeen deme bay ñew di siaré ci yonent bi nako addiye jitu na addiye jitu joxel addiye bu nuppi doga jamm sante ak wax sa soxla lélé sax dina koy faral di téré ay xalé manam nga ñew siaré sëriñ bi tok di waxtaan ak mom bay dem doga lamb sa poste jox ko addiye dedet na addiye ji jitu lool la alcorane santane da ngay joxe addiye bu nuppi doga tok di waxtaan waye bul xaar bay dem door ko joxe bul xaar bay dem door ko joxe de bi nga nuyo rek joxe ko man na am bo demé bing ko bi nga nuyo joxe ko amna ko xamni ma nga ciofor la won fele di sakku ndimbal serigne bi tok loko di xaar lu ñew mu jox ko ko netti li nañ ma ñaari xisa ñi ni cheikh ahmadou gaynde fatma la ñi ni cheikh abdou assi abdabahi la du ciwawon wala kuli al neñu cheikh ahmadou gaynde fatma ben way dafa ñew jox ko ambulo am ku ñew diko di soxla ambulo biko waji jox mu ne gess niko jabb waji nak xamna da bok ci ñi meena naw addiya lol am na ñu xani mom ab dini dong buñ ko joxe defé ni joxe nañ lu ri munilla serign bi dey serign bi yow xana xamu ambulo bi li ci ne ambulo bi li ci ne nangay million la serign bi ni ko soxla wu ma diko xam bi yalla mi tax nga jox mako xam nako bu fekke motax nga jox mako yalla xam na yow mi mako jox xam nga num toll ki mako joxit bako dajje dina xam num toll man amul solo may xam num toll ñoy serigne non lañ mako netlé ci cheikh ahmadou gaynde fatma radiyallahu ta'ala ñoy serigne sa wallahi yalla xamna yaakar nañ ni ñun serigne ci mom duñ jéxal dara kuy di soxla ñun nga koy dis kuy laaj ñun nga laaj effectivement sax lu jaadu la ndax nit mom ginnaw yow la jital ci diinem wax deug yalla bu amé soxla ci yow la wara ñew waye fekk mbumu rafet pos dara lu bari da ngay ñew rek ñu dis na baxna deg na ko ba yalla ñew kesse waxon na ko fi ci señtaani dañuy ñew fi dima dis ñak ndox di ñu amé te mu metti lool yalla xamna ni amna ño xamni dama daan jënd fi bari goy ndox yonne len ko bëgguma ñu xam sax ma ngi ko yonne mu am ci soxna saan balé ci daara ji ma fexé ba ndox dem kërëm fa la koñ bëpp faq nak ku soxlaati ndox rek ñew ci man may ma def ni yonon don def rek buma gisse kuma yene tuyaba yene la jam amna kuñ wax baye jeng diop nek dakar masna ko wo ben bis niko amna fuñ meuna amé yalla fi de ño xamni dañu soxla ndox ndox ma sorin len
ma bëggoon bu fekkee ni man nga ca mu ni ma ay ca bismillah bu subaa danaa wax Sëñ Mbacke mu yónnee la ko. Sëñ Mbacke doo ma xam nga moom njabootam gu bari man maa leen doon jàngal, ñu bari ci njabootam jàngal naa leen. Sëñ Mbacke mi mu wax jàngal naa ko sama xarita daanaka gàmm gu ne dana ñëw fii ci man. Lu war a jege xuma 300,000 quelque yooyu ñu daal leen di xëccal ndox fa saasa ba mu dem ba fa ñoom dugg ci kër yi. Donc kon ñoom addiye ji nga leen di jox foofa rek lañ koy delloowaat. Waaye nag sallallahu alayhi wa sallam nee na kullu si ni ama maxsuud, ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane. Ku yàlla defal xéewal dana am ñu la ko añaane munta ñàkk. Noonu la yàlla bindee addina, noonu la yàlla bindee addina. Kon nag ah ci dëgg-dëgg Sëñ Mudu waxtaan yi jeexut, te daa mel ni am na ay bokk yu may xaar ma war leen a yew yi ndax daa am liggéey buñ doon liggéey fii ci daara ji. Wala kulli xaal ma wax rek ni liggéeyal nitu yàlla tuyaaba ju réyee ngi ci, texee ngi ci. Mën naa leen ci jox misaal rek ci Abu Yusuf al-Bustami. Abu Yusuf al-Bustami yéen ñu bari ci yéen xam nañ ko, nitu yàlla bu mag la. Abu Yusuf dafa am benn bis mu xëy julli fajar ba noppi di doxantu, doxantoo ba naaju tàng mu wàññiku di ñib bi si yàlla ji ngelaw. Mu yëg sedd bu ko dugg mu xool gis ni ndeke yéeréen bi dafa xottiku. Mu jaar ci marché bi jaar ci benn tëyër ni ko waaw gaaral ma sama yéere bi. Mu ne aci bismillah mu simi dox ko mu gaaral ko ba noppi. Muy làmb poosam ni ko lu ma lay fay, mu ne ko ah de def naa ko haddiya. Mu ne ko waaye mu ne ko def naa ko haddiya. Amoo si daal di continue dem këram. Loolu ci yor-yor la. Takkusaan sa tëyër ba faatu. Ñuy denc ci tëyër bi, bi ñuy denc ci tëyër bi malaaka yi ñëw war koo mbugal ndeke tëyër bi bi mu juddoo ba bi muy faatu defulu fi yàlla dara lu yàlla nangu lu yàlla gërëm. Bi ko malaaka yi naree mbugal mun ki rek nakkil ñëw ni ko man rabbu ka kuy sa borom mu tiit ba ni leen Abu Yusuf al-Bustami mooy sama borom. Malaaka yi ni ko tey nga dee de yow ndeke am nga yàlla judul yàlla nar koo duma yàlla ni bu ko loxalaal. Suñ borom ci boppam intervenir ni bu ko loxalaal dama bëgg ngeen wool ma Abu Yusuf moom muy wax sama jàmboo bi ba xam moom mën naa bindi weñ waxumaa nit ak i noppam. Yàlla daal di dindi kii raay li dox diggante Abu Yusuf ak bàmmeelu waa ji li ñuy tuddee kasfu. Yàlla daal dindi kii raay li Abu Yusuf teew malaaka yi ni Abu Yusuf mun ko rek nakkil ni ko Abu Yusuf kii dañ koo laaj kuy sa yàlla. Mu ne yow Abu Yusuf moom daal di tiit ba xam ndax moom xam na yàlla moom. Dafa tiit ba xam bi mu xamilikoo gëddi waa ji ne ko yow fan laa nekk sa yàlla man mi nga xam ne weñ sax mënuma ko bind nga naan. Waa ji moom it takk fitwa rek ne ko waa Abu Yusuf sa mbumi ku la ko gaaral ci yor yor yow tamit. Abu Yusuf daal di niiraan mbumi xelam dem ci waa ji. Mu ne ah suñ borom ne ko mbaadu daa wax dëgg. Mu ne ah wax na dëgg na ci fajar bi ma jullee suba ba noppi di doxantu bi mu wàññikoo ngelaw ni fay fay ma yëg sedd ci sama yaram ma xool sama mbubu xottiku ma jaar ci marché bi am na ku ma ko gaaral ba noppi ni ma defal naa la ko hëddiya ndeke waa jiya. Suñ borom ni la yow Abu Yusuf nga liggéeyal ma ba ma gërëm la waa ji liggéeyal la sa mbuma mu defal la ko addiya dugal naa ko ci biir ngërmaane gi ma la gërëm jéggal naa waa ji malaaka yi daan ni acca bàyyi leen waa ji yóbbul leen ma ko àjjana. Kon liggéeyal nitu yàlla tuyaabaam fu ne la mën a jóge. Yàlla nañ yàlla xiir ci liggéeyal yàlla ak yonentam ak nit yàlla yi lu ama am solo la. Bu leen addina fàbbi, bu leen réseaux sociaux yi fàbbi di bonal sëriñ si képp koo xam ni lu sain la woon lépp loo xam ni lu sell la woon fexe nañ ba wan leen gëmloo leen ni loola sellatut leneen a sell leneen a sell. Lépp loo xam ni muqaddas la woon rek lépp loo xam ni muqaddas la woon te mooy lu sell rek gaa yi tilimal nañ ko ci noppi ñi nga xam ni xamuñu yàlla xamuñu yonent. Rawatina génération bii nga xam ni barki démb dong lañ judd jànguñu histoire xamuñu dara dara dara dara ko na ma yàlla baal. Boo demee ci université yi sëriñ suñ ñi nga xam ni ñoom lañuy tudde ay sëriñ na ma yàlla baal muy sëriñu intellectuel yi ñu si bari ñoom it jëtur ne nañ xale yi bala yàlla xam doy na. Kon daal mbir yi jaxasoo na lëndëm na. Waaye nag terewul am na ñoo xam ni ñi ngi leeral
fu ngeen di tek seen tank bo bu ëllëgé ngeen mëna mucc sun borom tabarak wa taala mo bind jam ñi yëkëti ñi suufel ñi darajal ñi bay ñe wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat la alquran wax yonanti sax tilka rusulu fadalna ba'dhum ala ba'd yonanti sax yalla da leena gënalé waxu nak niti ordinaire yi kon nak lolu nagn ko nangul sun borom momum jamni moko def te nang ko sobe ci ciobarem ci mbaxam nagn ko nangul baña deg ñi nga xamni dañuy philosophe lu rek di total ak ñakal solo ci philosophe dong lañ koy tek waye teguñu ko ci xam xam bu wir philosophe lu rek kon delo ci len seen xel bu baaxa baax lolou dal mo doon waxtaanu tay wi di len jéglu di len ñaanal di sax ci ñaan no ngi ndokkel ñi nga xamni soppey daara ji lañu ñeen balma ni ma koy faral di waxe leg leg rek du ñak ñuma ci tuddu waye wax deug seen yene ci daara ji xam nañ ko baax ci melni soxna ñoba ciun nima len ko waxe bam ma gisagut la tambali won leleg mu tok ba yag mu ni am defal ma li ci daara ji yemu ca bayiwut lola ba boole ci borom kërëm yemu ca nona bayiwuko ba bu yagguto njaay gi rek la and ak borom kërëm ak njabotam ñom ñep ñew ba ci daara ji fekk mom ñew na fi ay yoon yoon waye yoon wu mujj wi mu and ak borom kërëm ak njabotam ñep ñew ci daara ji nit nak fu muy dem difa and ak njabotam wax deug yalla fofu bëgg nako sop nako li tax mu bëgg ko sop ko mu alquran yalla nako fa yalla fete te fay ko mom ak njabotam jep bi baraka ci alquranul karim ko bi jaay sheikhul khadim jigen bu baax moy lama waxon rek ci soxna gaynaba ak borom kërëm bobule momit ka salika non dong la demel kon ñing leen ci gërëm baax di leen ci ndokkel di leen ñaanal di nuyu seigne mohammed diallo momit kenn la ci suni wëlëri di wëlëri daara ji ñi ngi nuyu walé madame diallo mo ñu ne ba senegal wo ma telephone bëggo na ñew ci daara ji far xalé yi am ci ñu tawatom motax mu jul aksi waye téré wul rek yene ji yépp xam nañ ko kon jëre ngeen jëf di leen wax jazakumullahu khair jazaihi non lañuy ndokkelé baye jeng jom mi nga xamni tuddina ko sank ci emission bi muy ko xamni man na ma wax ni jangal nak njabotam presque lu jege juromiat mom tamit di nit ko xamni lolou mu wax ci serigne fekk wala bal na ci mom dañi nak ñom bi ak yalla denké wursak bu nopi lélé ñu gestu ci julit ñi ndax lu melni lolou mu wax lélé ma gis barab bo xamni nit ñi dañ fay soxla ku leen xettali te man yorumako te man lañ koy dis rawati ni ci koñ bi mané mom yaakar nañ ni mom man duma jéxal dara soxla su way am fi nga makoy andil waye xena bamako woyé wax ko fa saasa la dal di taxaw ci lolu ak ñeneen ñi melni mom même man amna sama doomu jidde bo xamni amna ay kër yu bari fi yo xani mom mo fa duggal ndox ci lu mel non ah lolu nak lu am solo la moy gis nit fu mëna amé yalla nga ne ko kay fi manes na fi amé yalla dal lolu tiyabo juri mo ci ne mu delu ci wat ci man dal ala khairi joju yaron sallallahu alaihi wasallam waxon waye man budé man sa bop mom mu mu rafet waye pos dara kon jere ngeen jef jazakumullahu khairu jazaa'i sama waxon sama dom ba mané waaw lutax bu korité gi ñëwé donga yépp dañ leen di xotil ay yéré seen wajuri deen ko indil yow dooma xotil mané ko man luma am joxnako alquran waye di nga massa doyal yéré waye nama ko ko waxewon korité yi wéso tuluski wéss yépp da ngay gis da léleg mu amando ñaari ñew ké day ñawé fa la andil ko ké ñawé fa indil ko ké ñaa kon nak yalla mel non yalla mom ni yonnabi sallallahu alayhi wasallam waxon rek kama tudimu tudan wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu suñu jigen ba soxna seynab kebe mom tamit wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam né len sen nday ji waru len ko doonu ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkkeer ji wër sa doonu naka nonu bu fekkon ni jëkkeer ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula mëna yim ci ndaw si lula ci mëna yim attar la alal la lu mëna doon bayil mu dem bu no wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu no wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dakk mom mi ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leega gis ndaw su ko dakk su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ko ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañ wax ni bu fekkonte ni jaxassone ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkente ne la man ma ak yow bokku ñu diine loolu duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxuñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé baña sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñu bari ci aju legi nak ginaaw yu bari yoyu ci aju ak fi jamono toll nga xamni legi loi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu hum ñun yalla bokk na ci suñu kimtal bokk na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna ci ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denci min am fisika ci yow la bayiko min am fisika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ngeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fisikum lolu sama kimtan la mune waye nak buma len di bolé buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ waxé jigen jé ko mom waye li ci gënam solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay éberse way légui bi nga xamé ni nak légui adina bi gënal lo la loi sensé na vice versa légui lool dañ na mu delu ci wat ci lima waxon légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penk mu dem soow en ñaar ñep kenn ko ni xey nga liggey ngeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss loxo naan ko dama sonu mu la mala gëna sonu bo démé sax la muy liggey mo gëna metti li ngay liggey yow so démé yow ci bureau climatisé nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatisé la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone ni sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom

na comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legui lan mo wara am lan mo wara xew letaskuna ilayha joju moy bi letaskuna ilayha dako rek waja'ala baynakum mawadda wa rahmat la dal dako waaw haw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskuna ilayha da ca tek waja'ala baynakum mawadda wa rahma waye gis nga bing fi jele bi fi adina jele li taskuna ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskuna ilayha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tégal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ñu facture baangi ni bi mu ñëwel dama ko mbindaan mu jox nun la ayta 10 waaw 10 da ngay xey may xey acca 10 ñaata la 50000 fu ne 25 wa 10 ana mawadda ana rahma yene fi jele li taskuna ilayha yalla jele fi mawadda ak rahma bi ngeen fi jele li taskuna ilayha rek la fi yalla jele mawadda ak rahma ngeen bal bi ngeen ko fi jele rek yalla jele fi kon bu ñëwé ci sunu réew mi di Sénégal da amone ben culture bu fi amone culture bobu moy lan moy bokon na ci li yonnentou sallallahu alayhi wasallam don wax bam bëggé may Zainab bintu Jahsh kañuy wax Zayd ibn Haris réew mo dem amna culture moy li nga xamni mo la Sénégalais di wax diw gër la diw ñeñu la diw tëgg la diw rab la l'islam en tant que l'islam mom lim xam moy julit ak julit l'islam lool la xam l'islam lim xam moy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam li la xam waye nak culture day ag fo xamni deugarayam ak ginaaw l'islam mom waxu ci dara bañuko su boba dañuy gis ni respecter sa culture dana andi paix moy jam sa digeunte ak say bokk sa digeunte ak bokk ndaw si sa digeunte ak ndaw si ci bopam respecter culture li lako waral ñak respecter culture dana tax nga bejo ak say bokk bejo moy lan moy jappante moy am muskila bu dox sen digeunte ñak respecter culture dana tax ndaw si bejo ak ay bokkam nga bejo ak say bokk nga bejo ak bokk ndaw si bejo ak say sa soxna ciow la ni kur ñak respecter culture dana ko waral men tambale ci khissatu Zainab bintu Jahsh doomu bajjenu yonentou bi sallallahu alaihi wasallam amna ben way buñ wax Haris buñ wax Zayd ibn Haris diko xamni moko yar mu nek doomi jiit leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak gep dañu and massa ci nan Sayyid ibn Muhammad Sayyid doomi yentu yalla Muhammad bi Sayyid doomi Muhammad bi ñepp ci massa di ko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé
yonentou bi sallallahu alayhi wasallam am doomi bajjanam du mata dem keur mu ñew diko labat sayna bintu jass contane ci labat gi ko yonentou bi labat ndax bobu da defé won ni sallallahu alayhi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jige ni yonentou bi sallallahu alayhi wasallam labatal ko ko bopam waye sayyid ma ca keur ga la koy labatal te sayyid diko xamne kuñ momon la liñ wax ab jam liñu ab jam boko comparer ak suñu fi moy digënté ñeño ak geer légui biko sey nab yégué da mer bu fut dañ ni way man ma yaakar ñu yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegaté xalem bi lamay labatal dal di ñu ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem bang ma koy labatal duma nawlem duma nawlem yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal di jël Zainab bintu Jahsh may ko Sayyid ibn Harith bim ko ko maye lima xon legi ci boromum juddu gina mom ci wa quraysin la bok borom do mbatank la borom yah bu dijile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toog ak borom kërëm bi di sayyid bu waxtanu nexé rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawle wallahi buru won ak waxi yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lu yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen program mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekk ne diko wax li mu ko waye damay sa nawale yow xana mu ngone jall sa gannaaw yelente be tax waye xam nga ni jomb na la man ma ngi bok fami sangam ah seydi mom tole comme goor la lolou ñiluk ko lolou ñiluk ko mu ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna mu koy wacc sallallahu alayhi wasallam ni ko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacc seyna de nang ko tiyé te ragal yalla tiyé sa soxna ci ragal yalla bu ko wacc de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek na ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad oké sayyid ibn muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacc seyna yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko den ci lo for tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbam ko resources yoy mbam ko dan ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam ok soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu sayyid ñi réclamer ko rek ci liko seyna di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla peur bu ñewé niko seyna dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax munu mako support mi ngi nek fi naan ay mala gënu juddoo duma sa nawlé lol dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam alayhi salatu wassalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax sayyidi ñew ni la damay wacc sayna tax mi ngi may jaay juddu bu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo sayna sayyidi wacc sayna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbamba la da ngay ragal nit ñi mbamba la ba nit ñi mbamba la dong motax nangu wo sayyidi wacc sayna bu idam jeexé nga takko ko ba nit ñi mbamba la rek
mu ne ko mbam mi la yi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambe wallahu ahq an tahshaw yalla gëna yey ci nga moy ci ndiko ko ngay moy ci ndiko mbam nit ni moy ci ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moy ci ndiko nit ñi mbam la wala fnjay neena wala fnjay neena mambu mambu du ray wer mo niñ ko waxe ti non mambu du ray wer nit ñi yar réseaux sociaux nan ah muhammad tak na soxna doom mo la taxa ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko doga fa wacc sa bu lo waxe rek nga ni ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yonent yalla muhammad waccina seyna waccina ko ha legui li yonent bi don bañ dana am sallallahu alaihi wasallam wala lim ragal don bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah muhammad ni wote ak yonent ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani doomako yoron bo ci ko mu di ko tak lo taxna nak bimu wacce seyna ba idam mak yalla niko takko kan ak legi yalla niko ay ci takko kan ak legi sa soxna lay don mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina seyna ba idam mak man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc seynab muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kèn bu len ko xassé kèn bu len ko yeddé ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré buñu saxal lu haram ci wala ñu koy jaare kon nak ay ca wa kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té biñ koy tak ala la tax mba juddu lu né mëna la ca fekk bu ala taxé mba juddu lu ne man na la ca fekk dina kelay jaay judd man nga gis keneen ku ko gëna judd fuuf wala ku mu nangok sey ak yaw ci ab judd taxut legi nak mu dess li ñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ku goor ki ku jigen ci bayam amna alal mba ndayam amna alal nawlante ni ko senegal gisee moy ki teugula ki geer la nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yarab l'islam lolou moy nawlant alquran misal ko innamal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal khanitin wal khanitat wasadiqin wasadiqat wasabirin wasabirat wal qasin wal qasiat wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat ila akhir al aya mu xam lañu mom borom bi fiñi wax égalité ak équité ci ngëm yalla ñoo ci bokk yam waye man dama koy ab ci contexte bi nga xamni ci lay waxe lé mi ngi doon wax ci équité ak égalité waye ma abou ko ci contexte bi moy waxe moy contexte su sey modi fep fo xamni ni bu fekké yow ko goor ki muslim nga sa nawlé ci diiné sa nawlé ci sey bi moy kan moy muslim nawlé ci sey moy muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momin bu goor
momina bu jigen moy nawlem muhsin bu gor muhsinatu moy nawlem wa muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 le bu tayé 9 le koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngum yalla am egul ci bëgg yalla ak gëm yalla jaral nako perte ay intérêt personnelam yo xamni diiné mako ko xagn mu nang ko ñak ngir diiné koku ki nga xamni yéggul ci mustawa bobu koku muslim la muslim muslim daraja moy première daraja waye amna jenen daraja bu gëna kawé moy momin muslim mom bu dencé muslima sa buñ amé problème bo man nako réglé no xamni loxo day dem gemmi wala mu wacc ko wala muslim la ak muslima waye gis nga momin moy kan moy julit bu goor bi man na yor soxnam bi ca lolu sax te tax mu wacc ko ndax ngeum yalla ndax day japp ni yalla ko natto soxna si waye momine bu jigeni non la moy man na yor jikeur jo xamni la yalla xam doyna waye dara da fay tok muñ ko rek xamni yalla ko natto da yegg ci dara ji mu'min ñom ñep nak muhsin mo leen gëna kawé muhsin bu goor bi bu yoré muhsin bu fekke da yor ji soxna so xamni respecté wuko defuko nangam du yam rek ci muñ liko soxna ci def waye da ci bolé nak rafetal jimi ci mom lim ko wara defal du ko ci xagn dara koku moy muhsin koku moy muhsin naka non nit muhsina bu jigen bi non la muhsinatu bu jigen bi non la moy bu ko yalla bolé gor gu doy war nek gi mu nek muhsinatu dana tax waxuma la di xol liko gor gu def waye da ci bolé sax nak diko teral nangul ko lo xamni sax amana dew ko ko nangul wala ndax ci kom ju rafet yegg na ci dotul topante ak borom kërëm ci lum ko mëna def ci lu ñaal dotul ko ci top koku moy muhsinatu mané nak bu fekké ni yalla da dogal yow ku gorati nga gis jigen jo xamni ab tar rek nga xamantum ak rafetay mané bo duggon ci bir julit ni té koku du ab julit wala bokku len sax ngeum wala sax bokku len l'islam ci jenen diina la nek mané bo duggon ci bir l'islam da nga gis jigen diko gëna rafet bo nopi gën ko rafet jikko gën ko rafet jikko bu fekke ni nak nanguna fekk ci la ci sa diine nga diko travailler ci sa diine man na dem ba nek nak legi muslima man na dem ba nek momina man na dem ba nek muhsina bi ci ni man na dem ba nek ko sans départ rek ci yow ko gor ki ak formation bi ngui koy defal ila akhirih bok na ci shakhsiyatul mar'atu salihah jigen bi am personnalité te bax jigen ju am personnalité ci l'islam te bax moy sa buñ bëggé tek ay loi ci kawam yi l'islam dakour day taxaw revendiquer ko day taxaw revendiquer ko ci kanamu ñepp day taxaw revendiquer ko moy sa bo xamni du bëgg nañu jël ay pouvoir yo xamni ay haqq yo xamni l'islam ko ko jox ni bokko fukati ci lo xam force day taxaw revendiquer ko même bu faju wuti dina ko revendiquer ma joxe misal la femme di mingi ni as-shakhsiyatul mar'atu salihah mingi ni taxaw juge bi gëna ay ci juge six bi nga xamni mo gëna wax ci six juge bi nga xamni mom la ñepp gëna ragal moy six bi ñu wax sayyidina umar radiyallahu ta'ala mo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci la taxaw mom umar bëgg fokati len ci ak jigen ni
jigéena jog taxaw talal loxom ne ko amat mu na mu ne ko du fi amé kéro goor ñu bari dañu tit ba seen gëñu tubay tékki ku tal ni Omar jigéen taxaw jakarlo ak mom na ko li ngay wax du fi amé Omar dox khutba bi Omar lan lañ wax Omar dañi yeen jigen ni xam nga rawati na rew arab yi nak yeen jigen ni seen tan yi dafa seer ba goor ñi mënu ñu ami soxna lool nak faawu dañ koy wañi tan yi faawu ñu demine ko tan yi dañ koy demine faawu ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen jog taxaw niko Omar mu ne ko ño lank ba teud ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neex nu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neex Omar ne ah ndax adina beug tukki Omar mo xani bu masane wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mune ko yow da nga fek luñ yalla jox nga bako fokati ci ni loxo lol doole la wala sañ sañ la fek luñ yalla jox nga bako fokati ci suñu loxo foko tek mune ko fi len ko yalla joxe mune ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay na nga buma jomul na nga suratul nisa mu ne ko ndax Omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num toll 200,000 wala 300,000 wala c'est mu ne qintar mom kenn xamul num toll mu ne ko kon jeex na baye ñox sun qintar xam nga no Omar def six bu honnête la six bu honnête ngi non Omar daf ni vraiment nak vraiment dossier bi ma tim Omar Diom ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay Omar Diom mom ndaw si mo wax deug aka neexone jiss yep mel nonu aka neexone jiss yep mel nonu jiss bo xamne buñ la indi le dossier mu woor na ni dossier bi ay tiaxana ke tapale dong la nga fotañ ko def ci beuri go mbalit ba nga fotañ ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ñu tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum goor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yaq ak suñu bané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunaux yi ensemble yi ak penci mi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéni ñi nga xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indi la ay lay yi wanani li nga wax du l'islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gutal ni tek ko ci suuf gis nga fa intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'oud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'oud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dan ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour
pour aptar li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yaw ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la moqalna al qur'an baqara ba min al jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak jisbi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk al qur'an waxe abdullah ibn mas'ud niko ah kon dama yaakar ni da nga dessé lire texte bu baax da nga dessé lire texte bu baax rek way amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett say bañ ngir bëgg am sa kër yalla wu rafet ak njoccu soppi saw yaram ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minal jinis wanas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax naan wama ataakumur rasul fakhusuh wama na'akum an fantah mun ahakay ahakay taqwa Allah inna la asul iqab maga suru tansil wama ataakum rasul fakhusuh wama nahaakum an fantahu muniko yalla du moni ma fi yabal yont yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen bah muniko waw muniko yont yalla muhammad mo ni nak mo téré jigen bi yett ay bañam kon mi ngi ci alquran yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alquran yent yalla muhammad momu mo téré jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alquran muniko ndax hadis ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khulq aw li husni لحسن الخلق أو لحسن المقيرات خلق لا المقيرات خلق لا ما نمدل سوف بندب يا الله بليش جبلو ما نمدل ضرور تقول بفكر إني بندب ضرور موتاخ ضرور ضرور ممكن وقتي تتوب معي لو خمدي دال بو نسيت له من تنياك دال من تنياك بس كده فلي لور ضرور لا دال فلي لور سبب الإسلام مين لا nga dindi ko nga yett ko nga nangam ko koku bindi bu meuna doon même bu fekke ab cieur la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor cieur bobu nga dindi ko l'islam daf la koy may waye mu ne ko nak bu fekke ni du lolou woné tan do nga tax ci la ko l'islam aramalé yonte yalla moni yonte yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndiocok xéssal ak yéci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord légui sun jigen intellectuel yi bis bu nek mini len gor ñaar jigen ben alquran ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuel ci diiné ay femme intellectuel ci diiné gëdë ay femme intellectuel ci diiné ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran ni ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyar min amrin rafetul yelul jadul wurta am ci julit bu gor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me sun borom neena lol rafetul lol jadul lol wurta am waye nak me yalla bind la mom la wax ba nopi ni la ñu nan waye me ni lolou wurtu am kon nak señ modou buñu dé waxtané jigen jo xamni jigen ju am qualité la jikko yu bax jikko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah maryam busu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah maryam busu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara
ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko koku moy soxna jaar allah maryam busu te ginaaw suñu mor antese kon li nga xamni nakali yo wax nako wara kullu rajulin asima imra'atun azima waxtu wa xamanteni jigen gor gu reysir gor gu jambaré gor gu am bu yegg ci obsessifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay nam lolou suñu mor antesali ak soxna jaaratu allah maryam busu tektale nañ ko suñu mor antesali kenn ku ne xam nga ni gor la won go xamni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekatiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaaratu allah maryam busu mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deug and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay moonu andil ki nga xamni digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ajima gaawla bis doxu fi digem ak yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ni kon waxtanu tay wi nagn ko ñukkale soxna jaaratu allah maryam busu ni ngeen ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yeex nañu tambali de ngeen heure ba ngi ñu di soone nga leen lumay xaar ngi ni tege kon xamna dañu yamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërëm bu baax ak ñaanal ñu xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñu ngi leen di wax jasaakum la khair jasaayi rawatina suñu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wëlé rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jëk nek yaayu daara ji mi nekké France légui déplacé wuna ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira muniko yow dal dama deg suñu Moustapha Mbaysam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bër ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné señ Modou Mbaye Thiam jox la ko far yaala dogal bima ko joxé sax ndekété seeni bokk xamanténi kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba señ Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñoo bu wi ci daara ji non la ko soxna ñoo mi defé moy and na fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara wërul ko dudul l'islam ak cheikh ahmadou bamba dongu mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërëm di leen ñaanal yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep ta zalika gor ñi tamit naka non señ Modou amna ku ñi wax soxna Sodo Khumma tam jité jullik magalu geej gi fete yof mom tamit ma ngi koy sante bu baax diko gërëm jamono yi nga xamé ni doxkati guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momut man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la judd ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone woom ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal bam ko yitt sama yaram yëmu ca bam noppé bam coupé rek dafa yëkëti addé yonéma
ni ma yow kula jappale wul warta jël li nga yor wala jappale la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dem bu ndaysan ci magalu kassara yam gi mu delu mu yonet adde yemu ci bimu ñewé ba Touba mu woma ni ma ñew na Touba fekk da bëggu ñew ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñew rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kassara yam magalu kassara bu jotté ak yenen magali day wacc ci bu bare bare kërëm diko sédélé gox ba dëkk fofu manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko sédélé ngir jëm yalla olé ko mu diko nat par kilo dédé kenn ko ndé ngay ñëw rek mu dox la sa wallahi loolu mom kenn netti mako ma ci yam ak sa bëtt ni ma nga dëkk fele ci bor yi guyu xew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttu waye lima bëtt dëgg dal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna sédélé ciëp loolu mom moma bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko yaakaar na ko mu xom mo mëna joxé lu ne xamna la waye ciëp mom yaakaar won nit ku sant xuma mëna nako joxé munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa buñu jullé fajar ba nopi suba ba nopi fofu lañu tok dila diglu dila diglu munima légui dafa mujj sama doomi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci mëna jëlé ci njariñ ila akhiri ila akhirihi munima légui lañu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtani lo rek ko taxanu juk moy julit ñi jariñ ñoko rek luñ ci waxtami lu am jariñ rek julit ñi jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jasaakum allah khair jasaay man aw masin pay sun borom am seenu pay yal ni len fay yal ni len fay yal ni len sam yal ni len a ni len wax jere ngeen def jasaakum allah khair jasaay amul men mbolo moy duggu luddul buñ dege sa turu rek daw nañ wër la song la buñ dege sa tur ci ni mbor yaangi ci bir mbolo mi rek ñom ñep fakk nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu neubutu neubutu ba leg leg mo melni rek melantane ko xottu gertem japp sama jambu lu lool rek la yalla xam ben waye lool lepp nak ah du garandul l'islam ak cheikh amadou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xam nako nit ñi ak ñoo bëgg l'islam ci bëgg seigne touba ak ñoo bëgg l'islam ci bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay bu ma ko di ñak bañ wax xeyna li ma koy def bari wu waye li mo mën ta ñak ñu ngi leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigeen ñi jasaakumullahu khairu jasaahi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Ulamaa yi nak wote nañ ci ndax an-nasi'a fardul ayni la wala fardu kifaya la. Fardu ayni mooy loo xam ni kenn ku nekk moo koy defal boppam, fardu kifaya mooy loo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñenn. Lenn si borom xam-xam yi dañoo gis ni nasi'a fardu kifaya la, ñenn ñi gis ni fardu ayni la. Nasi'a mooy lan? Mooy laayanti biir, laayanti biir. Laayanti biir nag buñ ko waxee dana laaj ci laaye biir xam ki muy laaye biir, lim koy laaye biir lan la. Ndax du caagi nu ni koo dajal rek ñu laayale biir nga jël lam la laaye biir, déedéet. Ndax am na ñoo xam ne xamuñu lan mooy laaye biir, xamuñu lan mooy laaye biir. Ndax nit boo koy laaye biir da nga koy laaye biir li koy jariñ addina di ko jariñ àllaaxira. Te dañ koy laaye biir rek njariñ lu teew tey tey te nekk intérêt personnel. Boo gisee ma ni ahamiya bi mu am, importance bi mu am ci diine, moom laayanti biir. Yonente salallahu alayhi wa sallam moo seet rek ni addiinu annasi'a, addiinu annasi'a. Lu tax ñu def ci addiinu ak annasi'a mu maxrifaal ko def ci alif ak laam? Waram xam-xam yi daañu wax ni ni yonente salallahu alayhi wa sallam waxee ni alxajju arafa, alxajju arafa, aj dëgg dëgg dëgg mooy arafa, aj dëgg dëgg mooy arafa. Te kenn ku ne xam na ni arafa dong du aj, wër kaaba ci aj la bokk, dox safa ak marwa ci aj la bokk, armal ci aj la bokk. Waaye yonente ni aj daal mooy arafa, aj daal mooy arafa. Noonu la yonente waxee ni diine daal mooy laayanti biir, diine dëgg dëgg daal mooy laayanti biir. Noonu la yonente waxee loolu alayhi salaatu wasalaam. Diine dëgg mooy laayanti biir ngir yàlla, laayanti biir. Kon addiisu addiinu annasi'a yaddulu ala anna annasi'atu hiya addiinu aw kama xaala yaddulu ala anna annasi'a hiya addiinu. Li mën a dégg ci addis bi mooy yonente salallahu alayhi wa sallam kon nee na ndekete diine daal mooy laayanti biir, dëgg dëgg diine mooy laayanti biir. Waaye daa rawati nag mbokkum jullit da cee gën a rawati, ndax jullit bu nekk dafa ameel mbokkam juróom benni xaq yoo xam ni bu ko mëtalewut ëllëg yowmal xiyaam dana ko poñe ci kanamu yàlla laaj ko xàqan ci moom. Juróom benn xàq, juróom benn xàq yooyu xadis la boo xam ni sayidina abi urayra moo ko nettali radiallahu taala anhu. Mu ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na xaqul muslim alal muslim sitta qila wa ma hunna ya rasulallah qala alayhi salatu wasalaam iza laqituhu fa sallim alayhi wa isa daxaaka fa ajibu wa isa astanzana man sa'alahu wa isa atasa fa amida allah fa sannibu wa isa marida fa uthu wa isa mata fa tabih aw kama qala alayhi salatu wasalam rawahu muslim. Sayyidina abi urayra neena yonente sallallahu alayhi wa sallam neena julit bu nekk amal na mbokkum julitam juróomi xaq. Ñu ni ko yow ki yàlla yónni juróomi xaq yi yan la? Mu ni nga ameel sa mbokkum julit xaq yi boo dajeeg moom nga nuyu ko yéene ko jàmm ni ko asalaamu aleykum, asalaamu aleykum. Mu loolu àq la joo ko ameel de, àq la joo ko ameel. Loo ko mere mere mere boo ko rombee ne ko asalaamu aleykum, loo leen mere mere mere boo leen rombee ne leen asalaamu aleykum, ñoom it kasaalika luñ la mere mere xàq la yoo xam ni ëllëg boo ko mëtaliwul
dañu la koy laaj motax yenen sallallahu alayhi wasallam daan wax naan bu nit ñewé di wax ak yow te jitalu salam jitalu nuyo bu ko tont sunu mag ñi buñ masana dégg hadith te mënu ñu ko wax lañ koy wax ci wolof do taxon sunu mag ñi bo masana ñew set ni jamet seen taw lan ni ana señ modou mbay ci am buñ la janni buñ la toroxal xam nga luñ lay wax da jangi nuyo ñu lay fatali hadith yaron sallallahu alaihi wasallam bam do xani bala nga wax ak nit ki nuyu ko ne ko assalamu alaykum su ko defé ñu la wa alaykum assalam yeen ñaar ñepp ngeen bok am jam su ko defé nga doga wax sa soxla mu kon akla jo xamni amel nga ko bo dajé mom war nga ko nuyu ñeen moy lan moy yene ko jam niko yalla nga yendo jam mi su tay min way sa dahaka fa ajibu bok na ci ak yi nga xamni amel nga ko sa mbokum jibit bu fekke ni dafa am nek walaw naqar lum ci meuna don bu la ci woyé ni nga sol saw dal wuy jiko ñun dal sa bu la woyé mu ni solal saw dal wuy jiko da la invité agn wala da la invité rer ngant amut mu ni solal saw dal wuy ji fa ajibu akala jo xamni boko sanki ëlëk tax la koy laaj ad-dinu an-nasi'a dine day deug deug moy layent biir muni benen bi def moy wa istahzana wa istahsanak fansah lahu wa istansahaka fansah lahu aw kama khala dina waxti waxame ni sa mbokum jinit da ñew ci yow di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ci dal di laye biir mbokum julit da ñew di sakku nga laye ko biir ci mbir nang ko ca daldi laye biir wa istansahaka fansalahu la yonentu sallallahu alayhi wasallam sax wax alayhi salatu wasalam la yonentu wax alayhi salatu wasalam legi nak sa mbokum julit day ñew di sakku yow nga laye ko biir ben ko janniko ñaar nga gattal wax ja ñet boko doy laye biir bo muytul nga duggal ko ci jeeya joxe misal goor gi ñew di la jambat di gem ak soxnam ñu ko da nga ñak ful rek wacc ko di yeen ñi bari nañ dedet ndey sama soxna nangam waaw nit mom lo ci xam mu ne ah da nga ñak fula rek wacc ko da nga yakkar ni mom do nga mo fi jigen dedet lolo taxone sayyidatuna aisha mere sayyidina ali mer mo xam ni wutul ko app wax gi mel ni yaronte sallallahu alaihi wasallam da ñew di sakku sayyidina ali laye ko biir ci digam ak sayyidatuna aisha ni ñu tumal ci mom digam ak safwan na ali yaronte sallallahu alaihi wasallam yow muhammad yalla xatalu la lula neex tak ci soxna yi te jigen ñi bari nañ lolu rek sayyidatuna aisha mere na ci sayyidina ali karamallahu wajha diru bindum kon bu goor ñewé di la wax jambat ngirum soxnam bu dal li teub rek niko wacc ko la ñak ful la jigen ñi bari nañ dedet bu ko jigen ji degge man na ci doxé dogo ak yow adina ak al-akhirah tayit mom mi ngay laye bi lolu du sax laye bi sa digenté ak mom wutal ko solution ñaax ko denk ko ñu ko gënal muñ fazalika jigen bi ñew day lola di sakku ci yow nga laye ko biir digam ak borom kërëm da terreur yi ba dëkk ma terreur da terreur yi ba dëkk ma terreur mu ñew di la wax ci nga nan ko tassal bo tassé moromam tak la ki da lay fonto dedet du nonu ad-dinu an-nasi'a laye ko biir ne ko yokal muñ rek dana la gor gor rek setal ba xam xel ba gëstu
ñamuy laqut di leen séti ñamuy laqut di leen séti fexé la xol seen comportement ñom ba xam ni ñu mel comportement bobé bu ko diiné ba nit nga xamni loolu dong la sa borom kër di wuti fofa nga fexé mel nonu ci kanamon bu ko diiné ba nit bu ko diiné ba nit wala fi ngaay dañay faral di lebu ni bakkan jam la bëgg bu ko mané am waaw waaw bakkan jam la bëgg bu ko mané am bu fekké ni yow jamono bi ngay sournalé wu da nga daan def ba def luñu la sëñtu nga daan def ba def luñu la sëñtu légui nak am nga place ambossé nañ la nga ni faax lu sëñ ñu di mbay ci am waccé nga ni sa dom da nga jox ko andi mayal sa baye ndox jox ko andi jotali ko andi man ndax andi sax tang na dedet jogalal sa bop adim an nasi'a nang ko laye bir mon soxna fofu dila dis problem di gem ak borom keureum laye ko bir mu gëna gor gorlu gëna sokk jomam bu nitti nak gëna yaatu te wañi firangem bu fekke dafa fir nga wax ko dal wax ni wo xamni dana tax xalam delu ci mu delu ci wat xalam tok continue ak seen waye boko ne gor ñi bari nañ laye wo ko bir kat laye wo ko bir rawati na nday sa dom bayiko keur borom keureum ñew sa keur ni la yaay dal man son na diw li diw la mané ko di day doflu togal fi dem ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa ngeen andi di dof sey bayam fa fek yaay liko waron du lolu bay liko waron du lolu xam nga lu len waron may ko ndox mu sedd mu nan du na muni safaru bonni de safaru bonni ak yi sa jëkkeer ji bonni na mo gën safaru bax yi yow ko nga tabbi ci mbir ni ba nopi kana gisoo man ni sa nday lay lima daj sa keur bay do ko daj fa nga nek te nga gor gor yu mën di xam nga ni ñu rek tax nga juddo ci sa ron tanki bay waye suma mu ñu won do fi juddo dal di daw ci boutique ba lepa liberu saaku o saabu fukki bere mi jar tasu café ëmbal ko niko ayte dalal dem bu kenn yëm ni ñëw ngi fi nek bu kenn yëm ni da nga mer ba ñëw mag ni day non lañ daan sakule seeni dom barke non lañ daan def ba seeni dom am barke nga xamni da ngay gis mag mu di jaaw dani bi lay buru won ak sama yaay kon de sey bi duma fi bi jaawé ay buru won ak sa baay kon la sey bi duma fi bi jaawé waye nday legi mom da ngay ñew rek wax saw nakar kenn xamul sax num deme bala xam num deme xam nga lu muy jëk wax ha di day dof doflu da na xamni man joxumako mbam bu ñu mako gëna dof ngeen andi di dof sey bayam fa sey bayam fa ad-dinu an-nasi'a la yakbir li nga dund keur bayam ba jur ko fi la yakbir rek li nga dund ci ay problème keur bayam ba xey jur ko fi soko laye bir dana fa tok ba jur fa lu ni nem suko defé ni say problème jexé ay problème non lay jexé kon laye ko bir kon bu fekente ni jigen bi sey dafa ñew di sakku ci yow di ñaxtu ngir du gem ak borom kërëm dedet batu tasal bu mu fa jip waxtaanal ak mom ad-dinu an-nasi'a waye amna ci goray ño xamni billahi bo xañon da nga nan ay waliw lañ amna ci goray yo xamni ay waliw lañ waliw goray jigen ni la wax de amna goray jigen yo xamni man nga wax ni danaka ay waliw lañ wallahi fu seen dom tok seenu njambar moko fa dit amna ay jigen yo xamni seeni dom dañ leen di tak taxawal ci kay ñaanalima baat mu ni de duma ko massa def ci adina de man ni sa nday musuma ca jaar
wala ngaay neena di ngay fay di ñibbi sa kër baay bu fekke ki la nga buñ la fayar ci ba nga delu ci genn wa libar ngay doon bo mere ba fay dem sa kër baay bu dé ki la nga buñ la fayar ci ba delu ci la genn wa libar ngay doon kon togal ñu waxtane ko rek ad-dinu an-nasi'a ad-dinu an-nasi'a gorgit non la ki nga mera nan ko budu won ak man balay jere sa keur bay bantu balay la upp subhanallah tek nga fa kuko gëna sew ni bantu balé tek bo jox won milliard duñ la ko jox ñu rakam ju goor ba magam ju goor milliard boko fa joxewon duñ la ko jox kon amna lu tax ñu jox lako ad-dinu an-nasi'a moy nga laye ko bir ad-dinu an-nasi'a ya ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu da am ben talibem bu ma sa ñew ñu ko man de sama ñaari soxna yépp dañu fay dem seen keur bay ma bëggoon bu fekkenteni man ma defaro gut ma delu ca daara ja nga defar ma bu ma defaru delu ci yor leen Señ Touba niko ndax ba nga fa deme a Señ Touba daniko bu fekke ni day bañu deme top nga ci waye nang wu ñew sikki fa ci ñom la nek bañ deme jeli nga len waye nang wu ñew mëna mu ni sikki fa ci ñom la ne waye bu fekke ni bañ deme jeli wo len sikki fa ci yow la ne sikki ci yow mi la ne de gina ci ay nekk li neena masna wo men mbolo mu goor ak mbolo mu jigen dal ni mbolo mu jigen nañ ko fete chamoñ mbolo mu goor mu fete ko nday jor ñu waaw yeen mbolo mu goor mi ndax man ngeena mu mbolo mu jigen ne ñu yalla téré ñakay kenn mu leena muñ nga yeen mbolo mu jigen mi ndax man ngeen mu mbolo mu goor me ñu yalla téré ñe kenn da leena mëna muñ ni kon nak nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon muñalante leen nit lu mënta muñ da koy muñ ngir yalla kon muñalante leen da koy muñal ngir yalla waaw nit lu mënta muñ da koy muñal ngir yalla kon nak muñalante leen muñalante din ad-dinu an-nasi'a mu ni kon sa bo xamé nit ñoo na ci yow da bok ci ay akam bu ñewé ci yow di sakku nga laye ko biir nang ko laye biir lu koy jariñ benen bi gi def moy wani sa'ata sa fa amidala fa samitu neena bo toge ak sa mbokum jullit mu tesli bimu tesle ba nopi nga deg mu sant yalla ni alhamdulillah neena ndokel ko ne ko yarhamukallah wala nga ne ko yaghfirullah lana wa lakum يرحمك الله يهديكم الله يغفر الله لنا ولكم يعني لولو أقم لدي لا لنغا انتوغا كو جيلو تسليني الحمد لله جانغول سنة لا يكو بير دا جانغول سنة رك لا يكو بير امنا فيسا بو ني نيت لي ني ني ني سيغ توبا لا ني ني ني شيخ محمود البصير لا ني نيت لي ني سيغ توبا لا دنجي Señ Touba dafa ma sa toolak lenn ci talibe yi dal di tisli ni alhamdulillah talibe yi ni tell rus ko wax ya xamukala bu delu tisli waat ni alhamdulillah talibe yi ni tell rus ko wax ni talibe bi mu togal te rus ko wax yow tan moy sa serigne ci cheikh si mu xana serigne diou sangam mu ko xatal wala men nga xatti ci benen serigne ci jangalu la diine kat xatal ci benen serigne ci jangalu la diine la jangalon diine buma tisleni alhamdulillah di nga ni ma yarhamukallah bu nepp ni cheikh mahmoud basir la dañu cheikh mahmoud basir dafa togal mbolo
ilani ci tole bi tisbi ni alhamdullilah ñepp ni ci yalla ni tislibat ni alhamdullilah ñepp ni ci yalla ñu bari ni bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna bu su baye ñepp da ngeen delu ci daraja jangi sunna sunna moy sa mbokum bi nit dang ko amel haqi bu tisleni alhamdullilah meni ko yarhamukallah bu tisle ñet yoon nak ñentel ba jëru nga koy wax yarhamukallah xamal ni da soj ne ko samaay di ma wuti am rat mbam ngeer te baxal ko sa bu tisle ben yoon dal ni yarhamukallah ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah mu tisli wat ni alhamdullilah ne ko yarhamukallah bu ñette ne ko demal faju ji da nga soj jëru nga nan ko yarhamukallah adam faju ji da soj wa isa atasa fa amidallah fa samitu wa isa marida fa'udhu neena bu fekke ni bok na ci haq yi nga amel sa mbokum julit moy bu febare nang ko seti bo yegge ni tawat na solal saw dal dem seti ko niko massa niko massa wa isa mata fatabihu bo degge ni fatuna solal saw dal and ca jagga gunde ko bañi denc ko ay aqla yoko amel yo xamni bu fekke ni amulo ben galankor bu sari an nangu boko ko xagne bu ëllëgë yowmal khiyam man na taxaw laaj lako ci kanam musul borom rabbi situ wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon ad-dinu an-nasi'a bim kané da bokku ci diiné layantu bir da bokku ci diiné na fekk nak ci ngay laye bir moy nang ko wax deug ngir yalla ko xamni bu ngi koy wax say daray intérêt nekku ci yalla rek tax nga wax ko tabaaraku wa ta'ala ñu bari légui nangoo tuñ ku leen laay biir ndax ñoom seen laay biir dañuy bëgg taa mu nga wax leen lañ bëgg dégg ñoom la leen neex nit ñi bari légui loolu lañ bëgg moy dé leen wax li leen neex rek liñ bëgg dégg alcorane nak waxut loolu alcorane dañ ni bu ngeen di laayanti biir na ngeen laayanti biir ci dëgg wal asri innal insana lafi khusri illa alladhina aamanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr lool alcorane wax la yanti len bir te tek ko ci deug wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr waye digeen di ñew di la kalam ak borom kërëm da bëgg nga wax ko lu ko neex do nga ko yow kay te borom kër bi mom dafa doy war mom da soxor mom da melni mom kay man yow kay bu mo doon yow kay jambar la fa baye batay waye bu doon keneen ay bu doon diiw kon batay tax na bu yag dedet lol du lay bir lol du lay bir lolu kay yok ci xarmi karaw la comme niko gaay waxe waye lay wo bir da nga yok ci xarmi karaw da yok ci xarmi karaw waaw ñi nga xamni dañu yor ay daara di ay yare kat danaka juroomi dong yi ñu la andil juroomi dong yi ñu la andil ñett ñu taggo nañu seen bay taggo nañu ñett seen ndey ak seen bay taggo nañ waaw taggo de muñ ta ñak ndax ci sey la bok waye nako jar legi jigen lay doon ndax jigen gi mom moy tok ni meunatuma te goor mom boko ni meunatuma amatul droit tiye la waye goor nak warna rusa tok ak mu soxna mala men warna rusa tok xey ni ko mayna la ba lol dal goor war nako rus ak lum la meuna def nak ak lum la meuna def ci ñaanu lako waro ko ko may lum mala mel rek boole ko ak lola te muñ rek bis do na ñew yalla ñew ngiram motax yenen sallallahu alaihi wasallam ne li yalla gëna bañ ci lim daganal neena dagan na de waye ak ko bañ buna mu ñu xey rek ni jigen fasena la ni lolu yalla bañ fekk jigen di demandi wu bu fekke jigen di demane nak gor gi mom amatul taxé motax sallallahu alaihi wasallam ni jigen ni nang len di laye bir kep ko xey ni borom keur may ma bat neena ñu xol li tax nga ñaan bat dara yi sare amiku te dara neena yow mu xiyam xatu aljana do ko mus xet ga do ma waxuma aljana ci mom baye xet ga te xetu aljana bo do ko juroomi temeri at xetu aljana di la xej do ko juroomi temeri at la bo fa tolo xetu aljana tambali la xej ñu yow jigeen di xey demander bat te tego ko ci fenn am na ko xamni
fiir dong fiir rek fiir kep du leneen ci fiir fiir dong waye reflewul fiifut marut reflewul fiifut marut amna ko xani bari titer rek waye reflewo fiifo maro bari titer rek amna ko xamni ndey ja ndey di beug nga yor domam yorale ko fa la xoo jottul fa gannaaw dina li tax sey kon nak laay ko biir ne ko li mbott doon dinde ba kay doonum kuy bu sa jappé mëna dem da nga daan dinde yow yaay ba ma amagul borom kër ba kay am borom kër yaay bo ci jappé mëna dem da nga gis jigen jo xamni day wax borom kërëm ñey ñuko man dama bëgg yor sama yaay amul ku ñu man ma ko wara yor ana say tammi yow sari asantu nga yor sa yaay de jigen sari asantu ko mu yor kenn jigen sari asantu ko mu yor kenn kana def la man rek ta ba say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa yaay say tammi mom la l'islam wax ni nañ yor sa bay tam man nak islam lay wax de waxuma jamono ji fi mu toll jamono ji mom ku liggey boko ku amul boko waxuma lol man l'islam lay wax man l'islam lay wax ad-din an-nasi'a nim ko faato war nga ko topi al-quran daf ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum yeen julit ni ay frère ngeen layanti len bir sen digeunte yeen julit ni ay frère ngeen dañu layanti bir sen digeunte layanti len bir moy dimbalante len kon bokk na ak di ko amel ni juroom bennel bi moy bu faato nga man ta dem nga sol saw dal dem top ci jadd dem te denc ba mo gëna farataw sax dem ci dij ba dem te denc ba mo gëna farataw dem ci dij ba boko mané so mën ta dem te denc ba nga soowé dem te dij ba waye nit ñi sax nak dëgg luñu gëna farataal denc ba di gis mu ko ci sa dëgg bay wala di gis mu ko ci sa dëgg yaay waye sa denc bay ba sa denc bay mom roob dij ba rek lay lijeenti xam nga dëgg bu lu tax mu diko lijeenti moy xeyna ko par dañ ci bayiko waye denk ban mom ay ñaana fay bayiko ay surat ikhlas ay ayatul kursi ay yasin ay amanu rasul pour yalla djegal new bi bobu nak interesse wul danaka ñi fi new bi bayyi waye ñi fi new bi bayyi mom danaka dij ba len interesse rek waaw ndax jahal yi duun yi nga xamni señ mudou mbay cham dana ko jahale ko defé mu ni mo man new sa dij bayyi ba de ay nit sa denc bay bu fekk denc ba na nga war na nakar lu tax ñu wujje te denc ba ad-dinu an-nasi'a sambar mi kon nak ay frère ngeen layent leen bir seen digeent innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna aqwaykum leg nga xol ci réseaux sociaux yi ben way bu xey ni teul rek tiktokam neenaay day laay biir nit ñi rek musiba doom mu la leen di waxal musiba dana ko wax ci kanam laay biir dafa amu yoon ku jàng l'islam moko man moota yonentu sallallahu alayhi wasallam kërëm bu mu waxee addi sa mboor bii ni ad-dinu an-nasi'a sahabatul kiram dañ ko ni qulna ya rasulallah liman waaw yow dañ ñoo digal ñu ni diina laaye biir la waa léegi bu ñuy laaye biir nit ki fu ñuy sukkandiku ci lan li ñuy sukkandiku qaala rasulullahi sala allahu wasallam lillahi wa likitaabihi wa li rasulihi wa li ahimati lmuslimina wa aamatihim rawaahu muslim yonente sala allahu alai wasallam nee na yow mi nga xam nit dafa ñëw di sàkku ci yow nga laaye ko biir nee na li nga koy laaye biir mu na
mu ne tanka jiko ci wax yalla kopus la bir sin koy jox mu nan kopus la bir bi ngi ko na jox mu nan tanka jiko ci alquran ci wax yalla kopum la bir bi nga na la jox waji ndax boko joxut kopum la bir bo tanga ci alquran bo muñ ci mu daw biram yalla nang wok dina nang ngoko maglum nang ko tek ko dagan nak waaw yang koy jox kopum laye bir bo xene da na ra ndaw biram ndax buy dem di fajj ñar dedet neena kopum laye bir bi ngi koy jox tank ko ci alquran ñu ko waaw buñu demé ci alquran kër ku ñu ko fa na ñu wali rasuli ngeen tank ko ci wax yonent sallallahu alaihi wasallam wali rasuli kon demu len kopum laye bir bi nga na ra laye bir suñu nuru mbay tiam mu ñu delul ci wax rasuli lay nga tank ko ci wali rasul bu walé kuma démé ci qawl rasul sallallahu alaihi wasallam bir biti xol gisuma dara numa ko te man laay bir numay def muni wali ahmatil muslimin wali ahmatil muslimin wali ahimatil muslimin nam ko noy defa nam ni ko delu ci gulit mi nga xamni moy kilifay diine yi kilifay diine yi lañ wax ci lu bax wali ahmed al muslimin dem lu wax ci gulit ñu kilifay gulit ñu lañ wax te tek ko ci xam xam delu nga tank ci koku laay bir jox ko mu naan ni way nak wa amatihim bu par par lo de bu fekk ni waji ling ko nara laay bir pour mu jariñ ko sidi alhaji malik ko wax nga di ab murid bu ko añaane ni ko alhaji malik neena radiyallahu ta'ala anhu bu fekke ni cheikh abdou khadir jilani ko wax bu añaane ni cheikh abdou khadir jilani neena bu fekke ni seigne touba ko wax bu añaane ni seigne touba neena bu par par lo de touba neena kassa wa kassa donte tidian nga te xam nga ni waxi seigne touba la te boko waxe waji dana ko jariño mu ni wax ko ko waye len ci asatif yi dañ nan waji bax neena ñu sun ci wax te lam wax di lu positif gañu bari buñ koy netti duñ ñu wax duñ ngox mukk ni seigne touba neena dañ nan amna benn borom xam xam bu mag fi ci senegal bu bax neena ya soxor ya ini ñal seigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena lu lay wañi lu lay wañi ñal sayyid alhaji malik neena lu lay wañi wali ahimati muslimin kilifay diine yi nga dem ca yonent neena la bir bu am njariñ fi do nga la meuna bayiko ci ñett yi alquran wala waxi yonent wala waxi borom xam xami ñetti kook yoyu ci ñetti was la wa ci ñetti was la ñetti kook yoyu rek am ñu xam nak buñ lay laye bir buñ tank ci alquran buñ tank ci soom rasulullah buñ tank ci soom ahima xam nga ci soom ko ñu tank pour laye le bir iblis na'us billahi min iblis wa man ma'a na'us billahi min iblis wa man ma'a ñom ko ko iblis la ñu tank jox la waaw iblis yalla binde adama alayhi salam ak soxnam sa hawa da len di defal ben procès wa xamni man nañ ta bindu ba kay faatu bindu ciona ñu am naqara ñu ciona duñ am naqar iblis fekk len fa ni len dama len di laye bir ni ngeen di keur ak jabar yeen ngi ni am ben procès bo xamni ben procès foyer la da ngeen beug produire ay wallu produire ay doomi l'islam mo ngeen beug produire wa ni ma xam ngeen ni espace bi leen yalla indi espace bi leen yalla indi
amna jenn garab gu fi ne go xamni neena len bu ko seen loxa laal añana tax mu wax len ko yalla da leena añane ndax lol do moy manata seen projet bi réussir laal garab gi rek moy tax seen projet bi réussir légui nak bañ ngeen réussir mo tax mu laay nan da len di laay bi ni bu len laal garab gi waye man ma len di laay bi seen jariñ mi ngi ci laal garab gi quran misal nako waswasa lakuma shaytan qasamahuma inni lakuma lamina nasihin suratul a'raf inni lakuma lamina nasihin neena shaytan dafa ñew ni dalen di laay bir ba indi len sik indi len duté ñi duté ni len yalla wax ni len projet bi espace bi environnement bi man ngeen fi bindu ba xey de bu ngeen am ciona waye nak environnement bi amna ben toke bu fi ne bu len ko laal toke jaangi ni neena shaytan ñew ni len man dama len di laay biir waye gis na shaytan xam nga num defa di ta bole wat wat fa gëna ay ci magu yalla dama ci tiktok bi da nga gis ben way bo xamni day wat bay xalangu wat ba supp jale ni len di laay biir fekk lim wax lepp musiba rek la musiba musiba ak bala neena dalay laay biir waaw ku lay laay biir dana wax ni la bu deglu sa ndigalal kilifa kilifa yi dañu tudd muy dox dañu tok muy dox kon bu deglu sa ndigalal kilifa neena dalay laay biir neena waxal sa kilifa niko man bama lay bamay djeblu ci yow aduna taxut sama aduna bayima ma reglel ko sa bop alakhira tax ci alakhira bo demé sa serigne bo sa munu fa tous ak serigne bang ko nit adina si lay tambalé adina si ñu ko la wax ni dalay laye bi ban la bul déggal sëriñ bi gis bu lako la ëpp doolé doxé gannaaw xëtt la té né nga yow soxla wo sëriñ bi ci sa mbirum adina ha alakhira tax nga ni ko aslamtu nafsi ilayka mo tax nga def ak mom mu baye waye gis nga bu lako la ëpp doolé doxé gannaaw ban la aw khatir bo yu xoo ko lay wal sëriñ bi ah té yow né nga soxla wo ko ci sa mbirum adina té bu la wal wut ay di bu defara waye mo lay walu ci dé mo lay walu ci dé waaw waaw ndarim seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam ben talib bo xamni la am ngenté ngenté ni liggé di jox serignam dé ak serignam lay liggé diko jox su ba ngon ni dég ay digalam ni bayyi téréem mo am ngenté dem ci serign beniko man dé dama amun tuddu bi sangam serign beniko fa a yow di yow ba ngay jaayanté ak man adina taxul bo beugé lo ngenté dama wuti ko alakhira tax alakhira jotagut waye lu yalla na ra leral da na dal sahaba yi waja dal di dem ci jakka ji seigne touba di julé taxaw ci buntu jakka ji di xaar seigne touba seigne touba julli fajar ben teul waja dogalé ko mbacké dama am tuddu seigne touba ni xinnet ni ko wonon sa kilifa ci xéré yi ni di sangam ni demal wax ko ko mu da dem top ndigal seigne touba demat te bi momé ni ko man day dama am tuddu bi sangam ni ko yow lim wala waxon neena la man sekuma yow am tuddu alakhirat kon la ci alakhir jottugul waja fa den wat di lu ci buntu jakka ja di xaar seigne touba seigne touba di genn waja ni man ni seigne touba dama am tuddu seigne touba ko lu wala waxon mu wax na ko le mu ne ko lum la wax mu ni neena ba koy jox sa bop day alakhirat taxon ci alakhir jottugul na wuti ni tuddu seigne touba ni ko demal wol mako waade nit nit dem wo kilifa goga ni ñu and ci seigne touba ñe seigne touba ni ko di ni mbacke ni ko tayli bi yi ni ma len di boole yeen adina ni do nga taxon ndax alakhira jeñ jëm ëlëk ku dul man borom loxo bu tuti bi mëno fa tous mëno fa tous kan do ko ci laay biir ni tayli bi anam tuddu te wax la ko nga man ca dem dem ca nga man ko taxaw taxaw ko naka non sun mbiri adina yi mbiri adina yi ku ci jotté ku lepp doole sa serigne ñu taxaw mo ñu taxaw kon nak serigne bobu ni ko wara diglo ci sun mbiri alakhira non mu ko wara diglo ci sun mbiri adina kon ci lay laye biir nan la dama lay laye biir serigne ji sun bop lañ fi nekkal bu ñu gulen leen deglu door na la ci musiba dina yend jant bo xamni mom mom la do wax doole do ko gis serigne ba
لان من ادم شيخا مرشدا فشيخه شيطان اي شيخ قصد على شيخ عبد القديم واخ رضي الله تعالى عنه يخم بامبا نين امول كليفه في تي ادنا غلاي سيتو منا مني داغا يوغن امغا كليفه صاح واي امغا كو مني كو غالا مني شيطان ووت كليفه بوبا شيطان تاخو تاخواي سيرين بوبا يوني امول كليفه غلاي ديغال غاي ديف مودي لا تير غاي با في ادنا منا مني داغ كو يوغن رك واي امغا كو شيطان لا شيطان رامبلاسي كو ndax wudd mom amul al farah li arab di tuj al farah amul wudd dedet bu fi ni joge rek lañu remplacer mbay ni na xamni lolu ni mu xamni lolu ni gëm rek ben way bo xamni lan ni wañawna man na wax li philosophe lu ila indi ay detail ak explication yo xamni bo amul xel dalay yey waxon nako ci ay xalel bi nga xamé ni Cheikh Muntaha amna men rew mu am problème ni jël alalam laay len ci bir bir diplomatie yonne len te am lu genn ci réseaux sociaux yi ni len gis ngeen ni ni len don laay bir ngi ni bu fekkon tane Cheikh Muntaha yeg na ndaw ni kon alal joju ndaw ni la koy jox ni liggéey jiko waye diko dimbalé ci rew yo xamni rew ma nangam nangam patriote par ci par là ndaw ni gën ko ma deg ñu koy jambat ben conférence mo doon def fi ci jannatul mahwa mani ndaw yi waye diplomatie bi cheikh muntaha di doxal mu ngeen di critiquer te pourtant yeen ñi yeen ndaw yi bis bu nek diplomatie bobu yeen ngoy def ci seen biir kër yi te critiquer ñu leen seen bop ndaw ñi ni ma ah ñu ngoy defé seen kër yi mani bis bu ne sa soxna tangal la café gu neex gu for nga dem bakay waja naan gan ni assalamu alaykum da xelal ko gagne baye sa wa keur da tekki ni nga bañ sa wa keur diplomatie motax buñu sa soxna togal la ganar yu neex ba reer jot ngay waja reer ganna assalamu alaykum ngeen jox ko garga to ni la keur bi ndax lol day tekki ni nga bañ wa keur bi diplomatie la ba ko conférence ba jexé ma jog jeen sama auto ndaw ni wër ma wër auto bi fess ko del ni ma yow do dem yow buñ la téelo na gis ñun duñu révélte mukk buñ la téelo na gis duñu ma sa révélte fek bobu dafa am ku len laye bir te fek bu len laye bir tanke wu ko ci alcorane ak sunna waye bu ko tanke wu ci alcorane ak sunna ak waram xam xam yi du len wax lolé du len wax lolou kon du len wax lolou mukk do yonenti ni laye bir bokay def ci nit ki tanke ko ci alcorane bu niul ci alcorane demal ci sunna bu niul ci sunna demal ci waram xam xam yi alcorane wa tahawanu ala albirr wa taqwa laye enti len bir ragal yalla la yam ci len bir ci ak ragal yalla ay fi ngay gis oustad bu jang ba jang ar bu waxe rek nga bëgg dar sa gëm bi tek ay intérêt personnel bëgg convaincre nit bëgg sa intérêt tek ko ñu waxal ngir yalla rek bu jëpp convaincre kenn waxal ngir yalla kula gëm baxna kula wëddi baxna ëlëk yowmal xiyam yalla ay fay nit du fay nit du fay du fay yaron tipe ali mo salam li taxone yalla yoni len moy laye bir senu xet laye bir senu xet yaron tipe yep nak ma tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam li wax ni ad-dinu an-nasiya yaron tipe yep ay dine lañ andi won waye sen dine ja ken ko ne la nga wax saw xet moy man de lima yalla yoni du dara lu pour ma laye len bir rek ngin bax ñu tambale ci yent yalla no xani moy duwaye yaron tipe ali mo salam waye yonenti alayhi wassalam yonenti yalla no alayhi salatu wassalam da wax al khaytam min len uballighukum risalati rabbi wa ansalakum wa ahlamu min allahi ma la ta'lamun mun surat araf mun mom sayidina no alayhi salatu wassalam uballighukum risalati rabbi ma ngi len di jotli mission sama borom ma ngi len di jotli sama mission borom waw mun waye andak nak ma laye len bir de dama len di laye bir de waaw lutax nga ni laye bir ni ma len gëna xam ma len gëna xam wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun dama xam ci yalla lu ñu xamul yalla dama dey lu ñu len deyut yalla dey na ma lu ñu len deyut motax ma di len laye bir borom xam xam bi bu ko yalla xamale lu ñu xamul keneen koku ñu di sakku ci mom mu laye ko bir way way laye ko bir ngir yalla ta nga ko ci alquran ak sunna balighukum risalati rabbi wa ansalakum wa a'lamu min allahi ma la ta'lamun
ma la ta'lamun lalanno waxon aw gayam ali salatu wassalam ni demat ci benen yonent buñ ni wax sayidina hud alayhi salatu wassalam momit lu wax aw xetam ballihukum risalati rabbi wa anna lakum nasiul amin nasihu amin muni mom sayidina hud ma ngi len di jotali sama mission borom ma ngi len di jotali mission bima yalla wax ni na len ko jox mun waye and ak lolu nak jotali gima len ko jotali day and ak ma di len laye bir na attention nak attention nak man yalla da am ci man confiance motax mu yabal na yalla da am ci man confiance kon buñu amé ci yow confiance da ñew di sax ci yow nga laye ko bir bu ko trahir wax ko li nga gëm wax ko li nga jang wax ko li nga xam yalla tax waye bo ci sété sa intérêt rek laye bir ga yaq bo ci sété intérêt mom ci bopam laye bir ga yaq bo ci sété intérêt kam jotel laye bir ga yaq sét ci intérêt yalla ko yonentam rek alayhi salatu wassalam sét ko ci rek seytane nak mom intérêt la ci doon sét motax laye bir gi yaqku intérêt moy lan moy da bëkk ko yittini sawara sawara da fay wét ëlëk mu bëkk ko yittini donc kon intérêt la ci sét mom da moy yalla bëkkuma yalla ni mom ci mu lak bop li bëgg borom kon intérêt la ci sentu motax mu nax adama alayhi salam ak hawa bañ ko topé gis nga leen dal moy ci mu lak bop li bëgg morom ci mu lak bop li bëgg morom waaw waaw ndaw sa ba nga xamé ni yalla da dogal moromam moromum jégam dikkal ko yalla di wiaso ni ci sa kër gi era sa borom kër bi mbam la la def rek ha man de bu don man nga xam waxa wax bani gar bi wax diko nak man dama lay laye bir dom ñoom nan nga ko faj boo demoon seen kër lee mu faju ndaw sa di am jorbe njaay am xel ba dee ci bagaasam waaj ni kon moog ñu tàggoo ji lay tàggu ci ko doon laaye biir jorbe njaay daal mom la am aminta njay ñew sokk ko gën ni ko yi su dekkal da lay fonto ah mu takki bagagam ni kon momi day fay waye bala dem na taggo ji bu ñu ñe di taggo tek ci ko doon wax lolu jëkërem door ko ba yew ko ci tank la ñu ni ko ah aminta man ye deguma fi ni ah kon xaarama delu sa kër dal di tekki ëndum tok ndank ah tekki ëndum tok ndank lutax lay bir gi ko doon lay lay bir watawasaw bil haqq amu ca watawasaw bi sabri amu ca lu ci am watawa bi intérêt rek ca ne motax no ali salam ni man indi na len lettre sama borom indi na len waxi sama borom waye and ak nak ma glen ci laye bir te man mi len di laye bir ko yalla am ci man confiance la duma ko trahir mukk lolo tax yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam limu digal mo ci jitu yenen sallallahu alaihi wasallam limu digal nekke mo ci jitu seigne touba ni ko netti dama xamatu mu layin wala mu nawir te la ko seigne touba wax seigne touba neena wa min manafi'i rasulillahi انتفاعه مع ما قصد انتفاع خيره نسيئه منه وتوجعت لمن بربه امن في كل زمان بنيكو تي ملاين رك ياكرنا من تي منوير سيني توبا داني بوك نا تي نغارن لي يوننت بي ام نغارنال يوننت بي داسي بوك مانا لاي بير ا بوك تي نغارنال يوننت بي دافا مانا لاي بير مانا لاي بير mune mom ci bopam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci bopam da jariñu ci yalla ba fess del jariñam lolou mu wagniku wad ci jariñat ñeneen ci anam ak di len laye bir
mune waye nak laay bir yonnata sallallahu alaihi wasallam xam nga kumuy jariñ mune mune amana fi kulli sunu tepp ku gem yalla bis pinch la tambale kérok min al awal ba ila al akhir laay bir yonnata sallallahu alaihi wasallam dalay jariñ motax buñ ci ñu xéet yi dara wax na len ba wax len ni ñu duggé ci wanak sax mom yonnata bi sallallahu alaihi wasallam laay ni bir xéet yi ba laay len bir boy dem ci wanak sax no fay démé sallallahu alaihi wasallam ki mo bax wallahi laay ni bir ba laay ni bir bu ñuy dem wanak sax nu fay demé laay ni bir ba laay bir suñu soxna yi sax bu ñuy togg ak ñu koy toggé laay ni bir ba laay bir suñu soxna yi sax bu ñuy taajalu ñam ñu koy taajé sallallahu alaihi wasallam wa min manafi'i rasulillahi intifa'uhu ma qasdi intifa'i khayrihi moy nasi'atu minhu tawajjahat liman bi rabbihi amana liman bi rabbihi amana fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman fi kulli saman da jariñu ci yalla jariñu ci yalla do fess del wagn ko nak jariñam lolu wundi ñuko jariñ ngir la ngir lay du bir rek di lay ni bir wa dox señ tuba neena ci ma jox khadaayil aaj waxtu wo gi sey ndaw lu bëgg yalla bu ko dencati dara ci lu bax lo xamati ci lu bax re wax ko lo xamati ci lu bax wax ko ndaw li gaaw kon la señ tuba ci naaji radiyallahu ta'ala anhu ndaw lu tege ci ndub señ tuba neena bu ci sebeut dalé bu ko dencé la ci lu bax lo xamati ci lu bax nang ko ko wax waye legui digënté ndaw ñi ak borom xam xam yi digënté ndaw ñi ak ñu ragal yalla ñi kambu gu maga fi dox kambu gu mag gu ngi guyatu ndaw ñi dal xam nga kuñ mëna jégé borom xam xam bu leen di falsifier ay yi ndaw ñi xam nga kuñ mëna jégé oustaz bo xamni ni day nekk benn comédien bo xamni di leen di yëgg ci li leen neex rek bu fekkee ni da ngay wax mbir ni ko yalla waxe xam nga li ñuy wax waye ki dafa tang bop ki waye ki mom da melni mom sawara quoi waye ki mom da melni mom la yalla yoni ci nit ni waye yow xana xamoni yeen ci yalla Musa la gën fop tete man fir'auna mu yiss te gis nga la yalla waxon fir'auna subhanallah dagal lay wacc yow ab julit nga te fir'auna du won ab julit yow li nga wara lijeenti du wax ju nakari ji du wax ju dang ji du wax ju teng ji xam nga lo wara lijeenti est ce que wax ji yalla ko wax est ce que yonent bi ko wax est ce que seigne touba ko wax est ce que alhaji malik ko wax xam nga buñ ko waxe xam nga lu ci wara top samihna wa atahna walau kana murra samihna wa atahna walau kana murra bu waxe bu melni keen tammi wax yalla ko yonent mak seigne touba wala alhaji malik ñom mu ni topal wala kana murra waye bo do nek comédien mom ak ngay bari gaay bo do nek yi soura li ci posi gaay yi ak ngay bari gaay waye bo wax ta yalla tax ñu ñew ngay gis ana nak yalla ko dindi adina motax mo waxal ni yalla mom toujours minorité lay waxal minorité fo gis muni suq rek teyel gaaw teyel bu baax suq foko gis rek teyel dina nu wul suq de dina nu wul suq fo gis muni suq rek teyel teyel xamal ni ñu bari demal ci keur serigne ci nga xamni diglé wuñ téré wuñ nu way mel baax na seen keur day fex del dal ni gëna bari serigne ci ragal wiitange ñom lay dal serigne ci ragal wiitange ragal nañ wiitange ci buñu wossé seeni tool buñu gis kenn ragal nañ wiitange ci buñu del liggéelo buñu gis kenn ba taxna deggu yalla gi daanaka ñu ngi wax nit ñi dañuy bayyi nit ñi seen balaxal ma da rek ngeen balma lu ngeen ñax def taw da leen di bayyi seen balaxal ma da lu leen ñax def lo ci gis
bëkk neeg bu kenn yërul bëkk neeg bu kenn yërul kenn du ko ne sa dugg di suufa gi ni muy kafeeg jabari bopp moom lay kafeeg jabari sëriñ bi ni muy kafeeg xale bu jigéen bi ci mbedd mi te amul borom kër lay kafeeg jabari sëriñ bi loo ci gis mooy secret bu fanaan ci biir kër sëriñ bi bu subaa ñu jox ko état état xam ne ba xam sëriñ bi ban kaas lay ndékkee ku ko ko wax sa mbokk nit bi ku ko wax sa mbooloo mi.

ben secret nu boutou fa legui secret yi hepp dañu xey fanani palais ak gannaaw palais ba europe secret yeb wa lu ko fa yobbu xamna señ bi netti wu ko de ku ko netti di joxale journaliste bi te journaliste bi nekku fa xam ngeen ko bi ci joxale journaliste bi sa journaliste ba nga dakaru dem boite nuy fecc ba fajar and ak torogu ci ni ko liwul amana sax fecc ba fajar xey bind ci journalam suñ mor ko jenangam ko ko wax approche bi sa approche bi mo ko wax dama tan ni xey ni mos mu nan diwlin ci bir keer gi melni du mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci rab bi ko yonent ki sayyidina abubakar sadiq ci rab ko yonent sallallahu alaihi wasallam diñté ben secret dé rek dé du ko wax mu sayyidina abubakar sadiq moy premier bëkk ñëw bi yonent sallallahu alaihi wasallam diñ ko fekk rek xam nga soxna suñu wax hafsa ñu wax xam na ko doñ sayyidina umar ni waw day teñ jiway bu simé dana ko den ci soxna dana ko den ci soxna Abu Bakar tey lolou bayu Hafsa yewo kërëm fajar ñu xey ci Abu Bakar ne ko man dal dama yor sama dom ñu wax Hafsa ma nga ci kër ga te ngina ba simmi da ko wutal borom kër te yama ci doy Omar neena buma Abu Bakar tontor ak yama tont da Abu Bakar bëgg ci wax lu amu te du fasul yene net li yonent bi bëgg te gina yonent waxugo neena Sayyidina Abu Bakar Siddiq neena ak Sayyidina Omar neena Abu Bakar may ma pat bi neena tontu wax defumu ne ma ngi mer bay tej bu tax may wax Abu Bakar bako may sa dom tontuma ma ngi mer bay tej Abu Bakar ni sum rek tontu ay bu dem ba ci neegi legi ina ah bu ko sa xel xalat ci mor ko be neena mom la bëgg denci nga nan lan lol la koy wax bu dem ba ci neegi legi lol la koy wax bu ko sa xel la ila delu ci kërto man ma degg sa nopp bi ci mor ko be neena bi ci mu koy denci Sayyidatuna Fatima bayam du ko massa denk secret la ñu fekk bayam tawat wara genn adina bayam woko de ko mu ci joy deret bayam wawat ko de ko mu ci gire bajjan ben niko bajjan ben niko fa Fatima kay na bajjen bi tuddi bajjen ben dal nako yalla doli yermane ak njegal yow mi seigne ibrahim mbay la motax ma woy sayyidatuna aisha bajjen ben xam ngeen ni aisha tu moy mbel aisha soxna ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom moné bi fatima diglo bayam teggi sigi joy seggi sigire aha afsa mom comme aisha tu comme bëggul dara raw ko ci yonent bi rawati nak bi yonent bi febaré xani mo toll ci ay darñel souram bëggul dara raw ko muni nak fatima di ngi wax li la sa bay wax fatima ni ko de sa secret bay duma ko wër mu de fatima di lima man may sa tante muni yalla téré lima bay wax duma la ko wax ay way fatima tek ma di muni yalla téré waji bay tante duma la ko wax ah dal di nit bi tantam batay gëmut lim ko wax mu solo dalam fekk ko kërëm ay way fatima tek min sa tante la tek ma dimbulé wax ma leela sa bay wax muni tante duma la ko wax secret sa bay duma la ko wax dox mu dey moko man la ko wax te kaw ñun ñepp ñu dekk ko waye dox mako dey lu tax ma di la ko wax duma la ko wax de yaron sallallahu alaihi wasallam genn adina waye sayyidina aisha dañ ko po duggalu ko ci won ci lool manam comme mom xamni da wara jotale njangum yaron tibi sallallahu alaihi wasallam njangal yaron tibi sallallahu alaihi wasallam lo tax mu sonni ci pour xam ni ko bayam wax da xam na ni bayam di wax lu amul njariñ di bayam faato Sayyidatuna Aisha nek Aisha ni bajjan ben dal di salatu dalam delu keur Fatima niko Fatima tek ma dimbele nak wax ma la sa bay waxon Fatima dal di muñ ni ba legui man na la wax ginaaw genn adina mom

nga la quoi du dara lu rek di ma woyé bu ñëk def ni ma sama borom day yoni na jibril mu tan lo ma ma dëkk ak mom wala ma tok tan na dem néna lool dal momatis ma dal di joy mu ni ñaarel yoon wi daf ma woon ma ñew mu ni ma nak ya may jëk fekk aljana mu ni ma bëgg ba dal di wé ci rek la won sallallahu alaihi wasallam kon boy tan ko lay laye bir seetal borom xam xam bu ragal yalla dañ tay tek bu ragal yalla nak deng borom xam xam bari nañ waye dañ tay tek bu ragal yalla sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ sa bu lay wax dana la wax lu am jariñ bu gisee ni nga genn ci sey bi mo gën da la koy wax waye façon bi mu la koy waxe la di nga ca xamé ni sey bi dañ ci wara genn te du jaar ci digg ba diko xappati bokk na ci lay bir moy nit ki bëgg denc soxna mu xam ni yow na si ni bëgg denc xam nga ko bu ñew di la laaj di lo xam ci mom bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci ndaw sa bu dé ko goor ka la bëgg lu rafet bu mu tax nga denc la nga xam ci goor ga dédé bu boba laye di ko bir dé laye woko bir légui masla ngay def masla bëgg lu rafet bu mu té nit ku nga wax li nga xam ndax fofu dañ la laaj nga wara nek cede ta alquran neena wama sahina ila bima allamna bu ñeen di cede cede leen ñeen xam su ñu may jam dafa ñu bëgg denc soxna si ñu la mënd soxna si dama ko bëgg denc yow mu dëkk ak mom dama lay laaj ndax ñu bari nak ñu bari lay legi ñu laaj leen ci nit dara ñu wax ta xamuñu ci tuf ndax ko xamni dëkk ak mom dafa so ak mom degg na dong yow mu to cede degg na ñu dum bay tam da bëgg denc soxna si nga dégg na ah man di dégg na yaayam ko nakar dal man di dégg na baye ah man di dégg na ndaw fi di tok yow dégg na yow do fi ci jëmmi ñu xamuti mom dara ñu laaj keneen ñu xamalu mako dara mo di mandu ñu laaj keneen bari na ñu dox dara amu ci ndax dégg na fokk na dong la kon dara amu ci bo démé légui nak te fekk mom bëgg na ko denc soxna ñu mandu té mo jox ñu dara ñel xawmu ci dara waye nak bo ci xamé dara nak bu ko neub da xam ci mom ragal yalla xam ci mom manu xam ci mom gatt tank ñal ah di ko ko denc yaakar na da nga am soxna ak man ak gatt tank adinu an nasiha ah di de ko ko am comme borom keur wax deug yalla xawmu ci mom lu ragal yalla xawmu ci mom lu mbax xawmu ci mom lu waw kay waye ah ñu day baye bo tay ci mom de man di degg na ya ragal di yalla degg na day sédé alquran waxu la degg na sami'na la wax ma sa'idna la wax ila bima allimna allimna alquran wax li nga xam ad-din an-nasi'a ad-din an-nasi'a asengal na ñi nga xamni ni ay andando lañ am ñu bëgg ci yow duñ la ñëmé laye bir ñu lay jariñ mukk dëgg duñ la ko nang wax mukk ma tax señ tuba téré won la and nak ko xamni ni dafa déssé mbaamu bari ay bëgg bëgg mbaamu añaala la té do yegg ni añaane la la laatu sa'id in aratta as-suhba sa safa'i aw asadin aw saraqba ñu tuba neena bul and ak waajo xamni bu wutup xarit bu wut ko xamni sa safa da am ndesum xel ndesum xel xel mu dese moy yaakar nga ni waaji boko waxe deug li nga daan jariñ dootu la ko jariñ nok nok ay fekk wax nga ko deug te yalla ka nok di dana ko dimbali way legi mom dootu moko dimbali ndax daf may jaay ci de nga may wax moy wax nangam ndok ndok wax na deug te yalla tax ayca sa safay ko xam dafa dessé nak mom day japp ni ya yor dundub kërëm kon suñu la wax deug gi suñu la laye bir ngir yalla sa safay may ko xam ni ay intérêt rek lay xol ay intérêt rek aw asad wala mu añaane la te do yeug ni añaale na ndax da koy neub aw sa raqaba wala ko xamni
adina dong la xel même adina rek la gëm business rek ñi ñep señ tiba ñene boy wutup xarit teggi len fa ñet ñi boy wutup xarit bayyi len fa boko xame ku déssé déssé moy kan moy ko xamni defandiko xelam lé ci ulama wa tasawuf amna neneen buñ tuddé ko déssé loolu taxuma jog waye ci sharia ku déssé moy ko xamni ni yëmbu dal ay matam financé wut ay matam financé wut waka bu ko laaj dara ci seug laye bi am sa asad añan bu ko laaj dara saraqaba saraqaba ambition de misire nit ko xamni mom adina rek ñu bu ko laaj xalaat mun wala tu jalis khayraman bihi tuzat dinan wa aqlan abadan tanal murad bu tok ak sax ko xamni bo tok ak mom bu juk dula doli dara ci xam xam dula doli xel mu rafet dula doli luy tax nga gëna bëgg sa diiné luy tax nga gëna fonku sa diiné dula doli sax nga am ambition jëm ci yalla dula doli sax ambition ci yalla dara mum dal adina rek sa diiné dedet xel mu rafet dedet ñu dajé dal laaj bi moy wa boy naka sourné tay bi ñu ko nek li commencé wa to bay nga wa saway tay rom na la de est ce heure mal rom bobu heure jull le wa est ce jull nga saway adina mi ngay dakk doko dab de tenké yu balé sé diiné way saway waaw kay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكرام لإساءة خسيدة أونلاين، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتي راديو خسيدة أونلاين، ديلو سي نيو لين يون سي سين إيميسيون بي ني لين دي عمل دي من حاج العابدين إلى الجنة. سين بوك سين خريج مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال دي ماس دي نيك بو نينتي وقتو جوتي سي سينيغال. ina binu sante yalla julli ci mustafa alayhi salatu wa salam ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan ndokel leen ci wéru tedd wu mag wi ñu nek muy wéru safar safarul khair wéru wo xamni sun borom rabbihitu ala moko jaglel cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu may ko ci yam ko may yani nek yo xamni manes da ci tegg loxo yi ci dess mu denc ko ba yawmal khiyamati akbar ni ngeen yag digge ma diko wax ni borom safar mo dox sun digeunte safara wallahi daray bokale neeku ci deug la gu wir keng bo xamni kenn munu ci dindi wirgil ba taxna kon serigne Moussa Kra rahimahullah barakaanu cheikh ahmadou bamba neena dogut kon ak demam gi walaf nasrani te kon billahi ñepp dem ñirani ñen ñi ni ñepp la wax ñen ñi ni ñi ëpp señ tuba woonu ngir ñu sant le ko yalla subhanahu wa ta'ala wër wu tedd wu mag wi ñu nek di safarul khair xam ngeen ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu dafa am ndigal ci dahwa ni nga xamné yonent ali sallatu wasalam day am ndigal ci dahwa yomb na waye am ndigal mo jafé ñen balma wada ayin ila allah yomb na lol ñu bari dana ñukoy def waye bi ismihi mo jafé waxtu wo xamné am nga bi ismihi ci raju nu nir la cey top moy li ngay wax xol yi dañ koy nangu day dugg ci bop nit ñi dañ koy jëfé ila akhiri lepp ci nit ñi lolu moy wala ni yow am nga ismu al ismu sartun bi khabul sahn la señ tuba wax radiyallahu ta'ala anhu am digal day tax lo jëf ñu nangu ko Cheikhoun Bamba nak da bok ci kumulul awliya yi nga xamni dañu donu Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam ba nopi am digalal wote mom am digalal wote nak mom tubapam daf no wo ngir nu santale ko yalla tabaarak wa ta'ala tax sun mawdu tay ñu jeme ko ci walu gu mel nonu xamna benen yon da ñew ci sant ak lan moy sant mbaram neena ci alquran يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم سوره الانفال يين ني واخني گم نين يالا بني ني ان دائره المؤمن نين ييكتي سين لخو ماغي نين دي ديكلار لغي من يالا ني وي جي لين ووتو يالا اكو يانانتام نين ديغاتي كو ووتو سي تور يالا ما مو ووتو سي تور يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم sol len senu dal te dem wuy ji muni bu ngeen setantale wote ga
gis ni wote ba day dundal xol wote ba day dundal ruh bu len fa kenn jitu par par lo bum la ci te dem ñak bok ci ñi nga xamni ñoy umma bakay wote wala association bakay wote wala daaira bakay wote wala jamaa bakay wote ñak ca bok bum la te dem ginaaw lima yuhyikum manga ca moy luy dundal sa ruu nga ca ruu dafa soxla lek soxla nan ni yaram soxla lek soxla nan xam ngeen yaram boko xagne lek xagne ko nan day dal di lof naka non ruu momit dafa am lek bopam am nanu bopam waxtu boko xagne ak lekam mba nga xagne ko ak nanam mom ruu day dal di lof Serigne Touba nak sun bolam jox ko ndigalal wote jaarale ko ci lamiñu ab yanam tam alayhi salatu wassalam lalla wassalam sun borom dane ko wadda ayyan ila lahi bi ismihi wa sirajin munira yow muhammad sallallahu alayhi wasallam wotel ci sama ndigal dina la jox lamp bi lay leralal yon wi ngay jaar dina la ko jox lamp yon wi ngay jaar dina la ko jox luko waral moy ginaaw mo waré aw wan aw yoon faaw sun borom dana ko jox jumtu kay yi tax mu meuna wané aw yoon Seigne Touba mi ko don momit ni nga xamé ni sallallahu alayhi wasallam laqku kay la wëru way la rawu way la mayit sama borom néna ma yow Cheikh Ahmed Bamba laqku kay nga ngir mucc ci safara rawu kay nga ngir mucc ci safara laqku kay nga ngir taxé ëlëk yowmal khiyamati akbar motax muni amarani rabbi bi an usharri'a bi annani malasun wa mafsa'u wa man arada al khayra fi kiltay darayn falyalus bih sama borom moma digal man seigne touba neena na leral al khaytu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni len man seigne touba raw kay la man cheikh mohammed bamba wëru way la wëru ci man da nga mucc ku laq ci man da nga mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar da nga taxé taxé bu mat muni kon nak ma ngi digel kep ko xamni bëgg na yiwu adina ak yiwu al-akhirah na daw laq ci sama gannaaw bëgg yiwu adina ak al-akhirah dawal laq ci sama gannaaw man Seigne Touba muy jëm jo xamni sun borom daf ko fay yabal jëm wuutu yanan sallallahu alayhi wasallam di wote ngir nit ñi taxé bëgg aw tour mba bëgg bëss niko xalé yi di waxé mba bëgg dara ji yëkëtiku taxu ko jëmërlu taxu ko woté taxu ko jël mbéru luko tax jël mbéru bëgg ñëpp taxé rek bëgg ñëpp mucc rek motax mu woté sallallahu alayhi wasallam daan wax naan tuba liman balakhal mi'at rabi'a ba'da al-alf taxé dana ñeël ci sama xéet ñi nga xamni ñoo dajéek jëm ja feñ ginnaw jinni ba wala bok ginnaw témeru ñentel ba ginnaw témeru ñentel ba témeru ñentel bobbi ci la cheikh ahmed bamba feñ xam ngeen ni mu jëddi doone yi ulama yi dañ wax ni am nañ ay surut am nañ ay sart da bok ci sarti mu jëddi moy témeru xarnu bu nek sallallahu alayhi wasallam moko wax sun borom dana tan kenn ci jaamam ni mu yeesalat diine ji ci seeni xol yeesalat diine ji ci seeni ruh mu xam lañu mom yonnentu sallallahu alayhi wasallam témeru ñentel ba nak taxañal na ñay dajje ak mom ndax capacité yiko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem capacité yoyu le bariwul ñuko yalla di jox puissance bi ko yalla di jox ci sañ sañam ci ciobarem bari wul ñuko yalla di jox xam sair xam batin boole sharih ak haqiqa te dara lu ci mab morom ja niko ko yalla defale yombul gëna ab yonent ko am bari na ño xamni bu seen haqiqa fesse seen xol seen baganu sharia day dal di tooru amna ñoo xamni bu seen baganuk sharia fessé seen xol seen baganuk haqqa day tuuru motax way kat bani
الكامل من لا يطفئ النور معرفته نور ورائه كما دغ الانسان الكامل دغ لام بارفي دغ موي كيغا خامني لام بارفي دغ موي كيغا خامني داي بوله نياري بيسانسي شريحه اك حقيقه بن ديمو سي مروم جا سيغ توبا لول لاكو يالا ديفال رضي الله تعالى عنه ما تخ موني كو بغا موتي نيوال ويرو سي مان غانيونو ñu nango am ben borom bu len yilif kudul seen borom bi len bindite mom len duñ nango kenn di len commander kudul seen borom gañoñu duñ nango kenn ku len di commander kudul seen borom rek rabbi sitti wa jalla boy len bëgge commander te do seen borom dañ lay repousé lolu moko jotale ak tubab yi nit yalla yi bari ñu ñu ray lolo tax ñu ray leen moy dañ leen di bëgg commander kulul yalla da leen di bëgg commander ñu reposter ci duñ am capacité bu melni bi Seigne Touba am ñu far doxé ci ray leen Cheikh Bamba nak yalla da ko defal muy ko xamni nanguul kenn moom ko kulul yalla ginaa bëgg yalla moy ba nopit kenn da ko commander kulul moom rabbi subhanahu wa ta'ala alquran bi ngi na ñi nga xamni nanguuñ kenn moom leen kulul yalla dañ leena laaj ni len wayeen ban bour moy seen bour ci bour yi ñu ñun ben bour dong lañ am yalla la tuddu kenn duñu commandé kudul mom inna lasina khalu rabbuna allah sumastakhamu wa tanathalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'adun fusilat la nek mboram leena rabbi sa jalla amna ci sama gaay gaño xamni nanguñ kenn yilif leen nanguñ kenn mom leen kudul yalla sa bo leen ne man rabbukum khalo rabbuna allah moy seen tontu sa bo leen ne ku leen mom ku seen borom ku leen di commander yeen ñi ni kenn kep ni commander allah la tuddu rabbi sitti wa jalla te lañ yow dedet duñ ca yam sumastaqamu ñi ni ciow ci aw yoon taw ci aw yoon yoon won yoon wi gëna jup ci yoon yi moy yoonu siratul mustaqim yoon wi nga xamni dafa def direct aljana amul ñal amul gëllu gosé inna hatha sirati mustaqiman ñom fofa lañ tek seen tank mune dog gi ñu dog yoonu siratul mustaqim te duñ ko wacc mukk nangu wuñ kenn ku leen mom ku dul yalla regaluñ dara lu yalla bind mune motax yalla jox len confiance ñu len yeen bu len ragal bu len tiit benen bi ci dess moy malaaka yi nga xamni ñoma gëna jégué man yalla malaaka yoyu dina len di jox ay information ñu di len ko andil direct wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna kanazal alihimul malaikatu kanazal alihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu malaaka yoyu ñuy ñew di len wax ni bu len gis dara bam fex sen beut bu len gis deg dara bam fokk senum nop kudul yalla sen borom no ngi len di beggele ni wallahi sen gannaaw bakkan fenn du don sen dekk way fudul aljana rek aljana dong moy sen dekk way legi nak jami yalla yoyu lolou nga xamni yalla may na len ko ci ngëm ci koluté ci wéru seen borom nako yalla sallallahu alayhi wasallam waxé won ba nga xamanteni non ye ñew nañu dal ci kawam ba jekku ko mom ak ay sahabaam ñu wañu ko ñew ni ko yow sax nañ la far jekk li ben yoon lum wax hasbunallahu wa ni'mal wakeel allazina khala la ummun nas inna nas qad jamu lakum fakhsa'um fasaduhum imanan wa khalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel an khalabu bi ni'mati minallah mune ñoo nga xamni dañoo wëru ci seen borom suñu borom yëkëti seen dara ja ak seen maqama ba bu leen seen morom di xol dañuy tokamtiku yalla ni loolu dafa am ku am na ñeeg gu muy jar mayewuma ko sarxewuma ko dama koy jaay am na ñeeg am na ku bu muy jar ku bo bu muy jar nak nit yalla yi dañ ci ëppulante gën ci tisle gën ci metle
motax sallallahu alayhi wasallam ni inna asadan nas bala'an al anbiya fal awliya sumal amsal fal amzal la alayhi wasallam moko wax muni mom gën gi mindeef alayhi salatu wasalam mi nga xam leni ñi gëna tar am nattu ñi gëna metti am nattu ñi gëna tiisu nattu ci xéet wi moy yonnati alayhi wasalam ñom ñoo gëna jégué yalla té ku gëna jégué safara gëna yëk tangay wa ku gëna jégué safara yaay gëna yëk tangay wa ñoo gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala seeni nattu mo gëna tiis mo gëna metti mu ni gënaaw yonnati nak wali ya ci sus wali ñoo ñoo gëna jégué yonnati wali wi ñoo gëna jégué yonnati motax ñoomit tangor wi ñokay gëna yëk ka yenen ni ci ordinaire yi ñom wali wi Seigne Touba nak nek lu exception manam lu particulier ndax mom bi mu bokke ci kumul awliyaahi ba nuppi yalla da ko tek natou yonent lolou moy li particulier ci mom moy mom mi ngi bokke ci kumul awliyaahi waye nak yalla tek ko natou yonent ali salatu wassalam mu yanu ko niko yonent yi don yano andak jom ji yonent yi amone mom Seigne Touba yonent yobul ko dara lu sol ni dedew we sun borom neena sama ngëm gi man yalla mayewumako serxewumako dama koy jaay kep ku ni gëmna yow yalla gëmna la bolewuma la ken duma commander kudul yow sun borom ni lolou ko wax dana set ba xam deug la wala deet dana set ba xam ndax wax juju nga wax lolou deug la wala deet demal source an kabot sun borom dani asiba an-nas an yatruku an yaqulu amana wa hum la yaftanun wa laqad fatana allatheena min qablihim falyalamanna allahu allatheena sadaqu wa layalamanna al-kadhibin aw kama qala tabaarak wa ta'ala fi surati al-ankabut sun borom ni asiba an-nas dom adamay dal dañu jorsni dañuy ñew rek ni amantu billahi mani gonga mani dedet do ñew rek ni ma gëm na mani ahakay muni dina leen nattu ma leen di nattu muy nattu bobu ma leen di nattu nak examiner bobu ma leen di examiner lama ci jublu moy dama bëgg xam ñi nga xam ni ño deggu ñoy nit ñu sincère ña xamni sincérité biñ am seen digg ak seen borom tabaaraku ta'ala ñu toll ni dédéw wé duñ ko ci fell mu ni ma xamé li nak ñi nga xamni dañuy wax di wacci yalla neena ñaar ñu la bëgg xam ci waxti ak ci wax wacci ñom la bëgg xamé tayli bi bi mu ñëwé ni sëriñ bi aslamtu nafsi ilayka doxale na la sama digg ak sama borom loma diggal ma def loma téré ma ba lu ya ko wax señ bi señ bi ni la nangul na la ko nga genn nek ci sa bop sa bu señ bi diggle lu neex sa bakkan ken dula ci jitu waye sa bu señ bi téré lu neex sa bakkan loko bayyi bu señ bi diggle lu dis sa bakkan ken dula ci seen ana jaayante ga na jaayante ga ne nga amana rek waye gemulo nafiqi te lolou kat na la wor ni du legui lay soga am jamono yonnati bi sallallahu alayhi wasallam am lu ñu ñew ni ko yow lañ doxale suñu digg ak suñu borom yonnati ni ahakay nanguna waye ñom ñu necc seen bop ñu di leen tuddé al munafiqun lolou moy am ba legui suñu jamono ji ci serigne ci da rawati nak suñu jamono bi lu toll mom suñu jamono bi nu toll yalla xamna ni ko fi seen munaan ndigalal seigne muntaha lay jefe ñi ci upp buñu def fuk wallahi juroom ñent yep la fekk la cheikh muntaha digle di seen banex rek waye cey bu téré lo xamni ni lu neex seen bakkan la duñ ko bayyi mu bis bu ni mu téré lu neex bakkanu gaay yi bayyi wuñ ko ba legi am na ño xamni ñam koy wutul lu lay nan waaw
talibey kay bank nañ seeni tank waye seenu xel banku wut lol kay ku ne xam nako kenn ku ne xam nañ am xel du banku ñin bal nu dafa melni virus bi xamna moy faral di daw nonu lolou xamna kon da ngeen ñukoy bal rek mané kon suñu baay yi nga xamni ño yaakaaroon serigne señ jamononel jamonontel ñom abubakar ñom omar ñom usman da nañ bank seeni tank waye xamoon nañ ni seenum xel bankuul de waye sa bu yonent diglé kenn du len ci jitu bu yonent téré ñokay jëk ba ndem da nañ ca nek ndem da nañ ca nek légui yow mi nga xamni da nga gis serigne bo xamni da na ca ñal wa ya ko tudep serigne waye dub serigne légui nak bo jëlé serigne ci nek ci aw ñal bëgg leena yamalé ak serigne ci nek ci aw xal wax deug yalla togn mënu ko wésu togn mënu ko wésu togn mënu ko wésu du serigne sepp wala fa ndjay neena bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir ta dem masna ko wax genn kilifa bu ñepp yamon am ñu gedd seenu ciir dem yalla musta yamalé yalla xamna ko yalla musta yamalé yalla musta yamalé sun borom ni dama bëgg xamé manam al farq bayna as-siddiquna wal kazibin ma bëgg xamé ñu sincère ñi ak al munafiquna lool ba légui moy continue di wéy lo tax way kat ba xam la ni nit yalla yi ñoo la sun borom di nattu ngir lan ngir yëkëti seen daraja mune natto de kerkeranil awliya ku weddi li lak wa khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir darajal ko mbata muy kuni bal mune kérok la bamba tiñu fa janam ba wetti ko yalla ba dem ma yomba ngir bëgg ram jamono yenen ba tuba liman bala xamodi yan ba yan bañ yenen qutba yi ak abdali ta at niñ ko moko fam raw gaay yi deñ ngeñ diwe ci tawatul balaaya suratul ahwanil am ci laaya aw kama khala radiyallahu ta'ala min husayn musaka mi nga xam ni mom na todi kerkeranu awliya kerkeran moy lan moy escalier moy ascenseur bi nit ki di jaar pour dem 10e étage natu yalla yi ci jammam ni moy escalier len di yegi ci seen borom mune seigne touba nak bam gisee natou bamum len ko deungeñ moy roof ko melum yow rek yekati ni tegg ci sa bop ta dem yan bobu nitu yalla yi bari gison nañ ko waye kenn ci ñom musu ko ñeme laal buñ ma sa wax ñeug rek da ngay daw yan bobu kuñ ma sa wax yi ñeug rek nga samp sa xel ba seigne touba sax wax na ni biko yannabi sallallahu alaihi wasallam feñu fi ci daru khulus xamal nako niko yan bi ngay bëgg yanu day ndax seigne touba daniko man dal da bok ci natou ba ci yan ba moy koka yanu ko ne koka yanu ko ne ni abou bakkar ak omar mel ci yannabi bi non ngay mel ci yannabi bu yannabi geso gis la bu lambe daj la boko xole gis ko boko lambe daj ko natou bobu kep ko ko yalla jox ba nga réussir ko motax biko seigne touba réussiré bu gesso daj yonent bu yonent gesso daj ko kérok biko xamé ni sallallahu alayhi wasallam xéñu nako ci darul qudus sallallahu alayhi wasallam bi seigne touba sanné beutam seen mbolo mu ne ci ginnaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu li leen tuddé ahlul badri ahlul badri moy ñi yalla wax ni mba yalla na leen lu ngeen defati jigna len ben dekk way do ngeen am moy aljana amul fenen fu ngeen meuna dekk fu aljana yeen aljana do ngay seen dekk way lolou ahlul badr la ko yalla wax garantie len ko ahlul badri lu len ko may tour deret bi yalla dogale seigne touba gis mbolo momi nga xamni fu yonent bi jëm ñokay accompagner Seigne Touba ni man li kenn gënumako bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam top ci gannaawam bu lambe daj la
bu xolé gis la wala mbé daj ko bo xolé gis ko muni sallallahu alayhi wasallam ni la en compagnie moy ñan niko ñi moy ahlul badrin ñi ñu yëkëti won drapeau l'islam ba niko man de ci gañi la bëgg bok groupe bobu ci la bëgg bok yonent niko yew groupe bi bok ci doyna war de danaka man nga xni wess na de danaka man nga xni day yëmbul de ndax la ko don maye wessuna passé na lu koy maye li tour deret moko dan maye li mom tour deret donc moy jakarlok say non di len jam ay xej ñu di la jami xej mo ci taxa bok ñu ko ta lolu wessuna en señ tuani fa ah yore marchandise ni te diko jaay de mi borom bi baraka taala ken mako laajal ba xam ndax amna leneen lum ko meuna wéccé lo xamni wéssogul ndax nit dana yor marchandise diko jaay xaaliss liquide am ku ñew mu man ko ko jaay ci wéccé ko benen matériel mu ni ko laajal ma borom bi ndax ginaaw jihad dong ko don maye te jihad mom wala mbina da xamna leneen luñ ko meuna remplacer muniko waw sun borom neena amna leneen luko meuna remplacer moy nattu waye nattu bi nak bu ko sabakan atul da ngay faatu fi sase nattu la bo xani nattu bu tol nin yiñ don nattu yonante lañ lay tek alayhi wassalam te lol bu ko sabakan atul da ngay faatu te man yonante bi sallallahu alayhi wasallam yow señ touba dama la bëgg mbeugël go xani buma sañon weñ sax dula laal weñ ndax bëgg guma la bëgg rek teñce bañu duggu muniko vogue day mom mako yalla yor ruugi waye bu fekke ni sans borom teel na ma sama ru ci sama bir yaram wallahi sama jom atal nako ñu kon ay ca motax muni na to de kerkeranu awliya ku weddi li lacc ko khairul anbiya ngir yalla kat xarit balay musibal ngir dala jaal ko matami ku ni bal yalla waxtu wala tegeb na to rek ñaar la ci djublu yekati sa daraja ba djegal la say bakkar Seigne Touba ni ko man d'accord na li moy sababu yoonu geejgi ben la ci sababu yi ben la ci bi lol amena ginaaw sun borom gasse nako ak nonam mu wara jamarlo ak ñom borom xamal ko ni ko nak Touba mom ar nga ko ar go xamni wax deug yalla dootuma yabal ab natt mu di la fi fek kon da ngay genn Touba lolu moy sababu mu genn Touba dem sañ ci mbacke bari xeyna mu ñew ci mu waxtaan ni ci suñu kanam waye lu mëna xew moy bi ko yalla gasse ke nonam noni jog ngir tu murankel ko natt bi la ci bokku tu murank bu metti do gis sa mbokk do gis xarit do gis wëllere do gis soppé do gis kenn ay non yo xamni dañ lay ëmbël mbañ yalla sanni xol ci seen xol ñu bañ la mbañal go xamni amul fu mu tambalé amul fu mu yam natt bobu le sun borom tabaaraku ta'ala tek koko mu dal di xam li nak natt bobu mum fas nako yene yanu ci jomam ci ngorom ci fulam ci faydam ngir jot ci ñepp di nga xani mom lako sun borom bi jaay lolu tabaaraku ta'ala motax bo demé ci khasidam ga day xani bok na ci li tax non bi yobbu ma fa gëna sori ma sori say bok ak say xarit ak samay soppé muni du lenn lu bëgg ma tum rankel rek man yulkhini fil bahri rawma qurbati waya fasadni min al ilahi qurba wala qurbati muni non bi ben intention do nga la amone moy sannima ma sori say bok ni tum rankel ma jëmma humilier mo doon seen bëgg muni waye ndekete sori gogu ma na ra sori say bok wiit gogu ma nara wiit moy sama jenga yalla moy sama doliku ci sama borom moy sama doliku ay maqama fasadni min al ilahi qurbati motax sama jenga yalla sax da gëna gaaw gëna yok muy tawaytu tariq al khawmi waxtam ci dayi jojje ngeen di deg mi lolu amé mom señ touba duko yalla wone natt bi mu wal ko yanu ne deug nga ñu natt bi
sun borom ni ko nak ginnaw natub yonent nga yor mom la la natou ma ngi lay wax lama waxon yonent yi lan la waxon yonent yi ali mo salam yonent bi sallallahu alaihi wasallam xex nañu mom door ko ba dem ba ñem jëm nañ ko ray tanté ko ray ba tay limu la ci tiss ak naqar kenn mënu lako wax waye luko yalla wax fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul ah ya bëgg bok ci borom daraaje yi kat kon baye bo def ni gaaya defoon ba gaayo yalla mune ko ulul asmi ulul asmi juroom lañ ñoy juroom yi gëna jëgé yalla ci ay yonentam ci ay xaritam ci ay soppem ulul asmi min ar-rusul juroom lañ ño gëna jëgé yalla ci mbolam yonent yépp alayhi wassalam nga xamni seen digg ak seen borom amul benn intermédiaire alayhi wassalam mune yonent sallallahu alayhi wassalam defal ni ñom sallallahu alayhi wassalam bokku na ci ulul asmi woné ci bab ba sax dina Musa alayhi salam dina Isa Ibrahim no setal juroomi yonentou yeuma limal liñu dacc ci tiss ak naqar ak bala dina Isa kagn lako yalla boole ci sayyidina Musa kagn lako yalla boole ci ulul asmi moy bako fir'auna sekkutele bam ni ñong ko ci kaw geejgu kërang la yalla jël yëkëti sayyidina Musa boole ko ci ulul asmi ndax confiance bi mu am digam ak boromam xamni yalla du wor yalla subhanahu wa ta'ala du trahir yalla subhanahu wa ta'ala foko tollu mu tollu la fa ko waral moy ay nonam dañ ko seukutal ba mu taxaw ci kaw geej gi mi ngi ci tefas gi te amul fenn fu meuna jaar talibim yiko yaakar and ak mom niko ina la mudrikul ba xam nga ni noni dana ñu jot raynu musa lum wax wolu gu wolu yalla tax mu ni kala kala inna rabbi ma'i sayahdini mangi and ak yalla te yalla dana ma jox solution gis nga gañu and ak yalla gañu and ak yalla solution xaru yu ko fenn fudul ci yalla rek tabaaraku ta'ala ñu wolu yalla deug deug solution xaru ñu ko ci kenn ku dul yalla kala inna rabbi kala inna rabbi ma'i sayahdini mangi and ak yalla te yalla dana ma won solution ibrahima kéro buñ ko sané ci safara wa bi nga xamanteni sayyidina jibril feñu nako niko ndax ma way saf ma fay safara bi dañ ko jugal sama digg ak sama borom niko ko ndax do demander yalla ñaan ko bok mom mu fayal la safara bi mu niko xam giim xam sama mbir jëru ko yalla ma gëna jëgé sama buñu xol sayyid tuba neena moy bam ne ñokke jog neena ay bi la yalla waxante ak mom bim waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir kama sabara ulul asmi min ar-rusul bo beugé bok ci gaay defal na gaañu defal borom tabaaraku ta'ala waxtu nek dalay gasse ak say non dalay gasse ak say non di xol ba xam foko tollu ak fum la tollu tabaaraku ta'ala dina ayoba kenn la ci ngin la ko dal ci tiss naqar ci bala ayyuba alayhi salam iblis won nako lu nek lu mburu layul ci tal dina ayyuba dafa bari won wërseuk bari alal bari njabot mborom bu lay natou leg legi ci njabot gi lay doon lele mu natou la ci alal lele mu natou la ci sa yaram leg ayo ba ali salam dafa nekkon santa kon ku manono sante yalla la comme lu melni liñu seigne touba di wo muy sante yalla ayo ba da ko manon lol ba sun borom diko woyé santa kon bi waxuma nak tamtagon bo xamni mom ay sabaram la yor di feug di fecc goor ko jiyen jaxaso
atam takon bobu mom waxuma ko lolou mom ken xamul lum doon ken xamul yor ay sabar goor ak jigen jaxaso ñi tegg di fecc ñu nan dañuy sant lolou day man xawma ko ci l'islam man xawma ko ci l'islam xamna dal ci l'islam di mu jo xamni ndegum xolam fess na xolam mu def li ñi wax du keut lolou l'islam xamna ko nga xamni bim koy def hala bimu nek diko def yalla du ko ci bindal bakar waye bu ko weso rek yalla bindal ko bakar inna jahfar xam ngeen ko te rabbiko sallallahu alaihi wasallam ne ya ma gëna niru ci li yalla bind lolou daf ko def hal mu kontane bu juk dal di nakase ni wala dox nakase bimu nakase ci hal bobu dafa

iblis taxawna ngir sakko ko leg leg mu don iblis ci bopam waye leg leg iblis day yabal kenen kenen kan man na don sax sa xaritu ben bakkan man na don sax sa dom man na don sax sa soxna moy da ngay gis nit ko xamni nit ku yalla def ci mom tawfiq la muy orienté nit ñi di len tek ci alal kitab wa sunna di len wan yoonu jëm ci yalla di len yé di ubbi sen bop di ubbi sen xel di len wan yu nga xamni amul solo ak yi nga xamni amna solo mom momé di def lolé mbolo mi dal di koy commencer deugmal ndax lan ndax yalla nam mëna ci ñoom ñu taxé kon tambali na gas ten bo xamni ko ca nan taxé waye ben nga gis ay bokkam ben mudi ay doomi bayam mba ay nonam ba mudi ay dekkandum taxaw tem ci gasten bi fat sak ten bi nuñ koy defé moy dañuy tek ci am deram lu bon lu ñaaw lu safano dañ koy tuumal lu nek ñu len yabal iblis len yabal de lu seenu mon de iblis len yabal iblis jaar ci ñoom ngir bëgga sak ten bi nga xamni yang koy gas te ko ci nan taxé mu ñew ngir sak ko te mom mën ta ñew directement mu dal di koy def indirect jaar ko ci say bok mba ci say xarit mba ci say dekkendo mba ci say doomi bay ñu di la tuumal di tek ci sa der naka sudul nona mba say fami mba waye iblis mom faaw mu ñew rek xep ci cere ji suuf bu la yalla deful tawfiq yow da ngay dal di wagniko daw ngay tek tuuma jo xamni doto ko att na ngay daw wala yalla deful tawfiq te bo dawe rek ten bi sak na dañuy tek sa der lo xamni da nga nan rusiti na ma genn ci penc mi di wax yalla neena yonent bi neena lol mu rusiti nako iblis jakku na la da ngay dem ci penc mi wax la nga daan wax def la nga daan def dana ñu dem ba mujj ñu ne ah ay la yewen ndekete wo ay la yewen mo ci mujj di ay la yewen do nga ci mujj fek ay du massa yewen nak aw ay mom du massa yewen ay la yewen do nga ci mujj fek aw ay du massa yewen tuma bi neen man nañ la ko tej waye lolu bu taxay nga rocc ko ba daw ba leex nga affronter len a dedet yow na cene bi da nga nar cene bi sax fek iblis de man nañ bañu dun sax seenu mbon ñom waye iblis li mo jaar ci ñom iblisa waaw Yahya ibn Zakaria alayhi assalam nuko iblis fexele moy daani ci pinci mi di wax yalla neena yonent neena bu jaar fi taxé bu ñun wa jamono joggé bëgg jabulé sa ñun wa jamono won leen ni sëriñ ci nangam ngir bëgg rek atteindre sen objectif taxna ñu tuumal sëriñ ci yaral na leen sax naan sëriñ ci yaq rew mi sëriñ ci leen xañ tra nga ngir bëgg rek ñu won gënaaw sëriñ ci ndax bëgg ci kaddu sëriñ ci rëcc leen ba xalé yi nekk seen balaxal ma da bañ mën leena nax Sayyidina Yahya non la doon def da doon genn ci pinch mi di waar ni yete ben bis mu dem ci ben groupe di leen waar di leen yé ñoña gaddu ay yeb dal ci kawam comme niko wa resi sosio yi di defé borom xam xam yi xam nga ab borom xam xam nga jël sa nga jël photom taf ko yak ko lu mel nim xey woor na la ni bo amon fitu yor aw yat song ko ding ko def comme nako jamono yi Yahya nako ay gayam def won nitu Yahya duñu faq yat top Yahya be ko ray dina Yahya daw mi ngi daw mu dajé iblis soppaliku goor gu rafet gu yiwu melni ko bok mbax fek aw ay dong la yor mu dajé Yahya ci Zakaria la bëgg wax mu dajé Zakaria alayhi salam Zakaria la bëgg wax de Zakaria sayyidina Zakaria la mu dajé Zakaria pour ñu war ko exécuter war ko ray mu daw tey ci loxo bi yann bi Allah wa loy daw mu na xana gisoo sama noni dañ ma bëgg ray
mu ne ko yow xaritub yàlla bu toll ni yow boo ni woon kun rek ñëpp dee ba jeex, boo ni woon kun garab gi xaral garab gi xar nga dugg ci noppalu duñ la gisati. Mu ne ko wax nga dëgg di, mu ne garab gi xaral bismillah moom sakriya, garab gi ni xaret ñaari xar sakriya dugg ci diggante bi ni garab gi dellul, garab gi dellul. Léegi nag bi garab gi di dellu iblis dal di profité foofu dal di téye ci lafu mbubum sakriya, téye ci lafu mbubu sakriya. Garab gi dellu keppaale mbumi gaa ñi ñëw daw bëgg a romb iblis. Iblis ni kay kay leen kay leen waaw, ku ngeen di seet. Ñu ne ah ñun yonent yàlla sakriya lañu seet. Sakriya mu ni kay leen, mi ngi nii mbumaa ngi nii, fii la dugg. Gaa ñi daw dal di jëli ab si bi nga xam ne ñoom la ministre yi di sié. Ñu si garab gi ba garab gi dagg, ñu teg garab gi ci si bi ci digg bi di ko si di ko si ba agsi ci boppam sayidina sakriya continue di ko si muy xaar jëmm ji ba agsi ci xol bi. Neñu foofu yonent yàlla sakriya dem na bay bëgg a wonku yàlla ni ko boo nee oh ma far sa tur ci diwaanu yonent yi moom koy deyaaleeg sa ngëm rek waaye bul wonku mukk. Ñu siyee sakriya ba def ko ñaari xar wi jaar ni wi jaar ni. Maa ngi jégalu waram xam-xam yi, li ñu tuddee sabxulisaan daf ma dal ngeen baal ma, mooy bëgg a wax aafar ni bee. Defe naa misaal na leen ko ba tàyyi. Boo xoolee waxtaan wële passé dimanche am na bëy di bari yi ma doon wax naan mi ngi ci raaye fekk ma nga ca jësbul xulóob, waaye sama làmmiñ li mu njëkk a tudd raaye tax na rek bëy ma waxati rek ni ma nga raaye fekk loolu sabxulisaan la, na ngeen ma ko baal. Waaye bari na ca yoo xam ni ca jësbul xulóob la nekk, mooy émission bi passé. Mooy li ma dal léegi ma bëgg a wax sakriya far ni Yahya. Yahya doomi sakriya la, moom it xam nga dañ ko rey, moom it xam nga dañ ko rey comme niñ raye bàyyam noonu ci sié ko moom tamit dañ ko rey. Te yu bari damay bàyyi sama xel rek mu ñëw ma di ko wax bind ma ko, loolu mooy tax ngeen baal ma ko insha allahu taala. Même Yahya moom nga xam ne doomi sakriya la te ma tudd ko léegi, moom it dañ koo tër rendi paaka ci put, paaka ci put. Bi yonent yi demee ba jeex nag wàllu yi ñëw, ñoom tamit jaar yoon woowu ci tiis ci naqar ci balaa. Nañu seet ku mel ni Imam Ahmadou Hanbal mi nga xam ne moom mujj ci borom ñeenti ngir yi lim daj li mu daj. Nga xam ne Seydina Imam Musafi déclaré woon na ko ko bu yàgg ni ko gént naa gis yonent, mu ni danañ la natt natt boo xam ni boo ko muñee yàlla dana yëkkati sa daraja ëllëg yow mal xiyaam. Natt bi mooy lan? Mooy dañoo bëggoon a wax ni yow Imam Ahmad Hanbal waxal ni alquran mbindeef la, alquran mbindeef la. Xam ngeen alquran kalamullahi la. Ñu bëgg ko wax loo ni ko waxal ni alquran mbindeef la comme mbindeef yi. Daanañ ko dóor suba ngoon ni ko saayir bu waxee ni Ahmadou Hanbal ma rawon ca ngir ma téeméeri yar la daan añee ka reere. Maanaam suba gu ni danañ ko dóor téeméeri yar, danañ ko dóor téeméeri yar ngir waxloo ko ni ko waxal ni alquran mbindeef la. Ngoon gu nekk ñu dóor ko téeméeri yar waxloo ko ni ko waxal ni alquran mbindeef la. Noonu la Sëñ Touba daje ci tiis ak naqar ak balaa ci nattu yi ci bisam bii mu nuy woo la ko ko yàlla tege woon muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar. Sëñ Touba nekk muñaakon, muñaakon boo xam ni muñam amul fu mu yem. Muñuk Sëñ Touba jommal na mboolem yonent yi alayhimu salaam, jommal na mboolem kumulul awliyaa yi, waaye jommal na malaayika yi nga xam ni sax amuñu bànneex. Man a muñuk Sëñ Touba jommal na ko yàlla sàkk. Defe naa dinngeen ba ko si Ahmadou Kabir Mbaye di wax naan ko ba mu koy way naan ko wa sabruka faaxa sabra naas ata samawti bihi ila ahlal maqam. Ay yow Sëñ Touba yaa mën a muñ, loolu la ko Ahmadou Kabir wax. Ay Sëñ Touba yaa mën a muñ, yow daal muñ nga muñ a muñ a muñ ba egg ca njab garab ak muñ fa xob bu mujj wayam. Yow Sëñ Touba yegg nga fa ci muñ, yegg nga foofu ci muñ. Mu ni ahlu sabr way muñ yépp yow Sëñ Touba yaa leen fale kaw, loolu la ko Cheikh wax. Ahlu sabr mboolem way muñkat yi yow yaa leen fale kaw yow Sëñ Touba. Waaw yonent sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni asabru nisful iman, muñ mooy genn wàll ngëm. Buñ xaajoon ngëm ci digg bi genn wàll gi mooy mën a muñ, mooy mën a muñ.
amna ño xamni munu ñu mun dara dara dara dara dara dara lakam ci seen adina ba buñ de yootu dara sax buñ ci yexé jot jaral na len salik jaral na len salik muñ sunnatullahi lati qad qalat min qablu ولن تجد لسنه الله تبديلا القران لا سوره الفتح سن برام نينا سما سنه سما سنه موي سما عاده تي كاو سوف لما عاده و باخوكو ديف تي كاو سوف منا موني موي لي موي بو بغي لي دما لاكاي جايي لي مو نيهون يالا مو ماي لاكو كوم نين كي واخا تي ولف يالا ما ماي نانغام تي دولا تي تك بن نات واي ديدن سما سنه من يالا sama adam man yalla sama bax man yalla moy bala mala jox natula bala mala jox natula sunnatullahi lati qad qalat min qabl ñafa jitu ñep fofa lañ jaar ñi fi jitu ñep fofa lañ jaar kon yalla may nangam waxin la way yalla day jaay bo gisene ñun yalla la ko may moy ñeeg gi mu la ko jaay boko multiplion ba mata téméré julli milliards yoni jëruko ak mbaxam la lako défalé rek waye défuloko lu jar lool waye dana ko wutal sabab nak dana ko wutal sabab ngir kenen kuko bëgg dana ko wutal sabab dana ko wutal sabab fana misalon na len ni jaay yi bam bëgge may jar baat ba do mom ju jigen té bako wutal sabab té mom dom ju jigen ji ak jarbaat bi ak ko xamni ni dañ ko ko jox mu yar ko jangal ko jarbaat bi la gëna yéene dom ji ke ci mu yar jangal ko mu bëggul ay sabab nak pour may ko dom ji mu xamal jarbaat bi ni ko buñu démé ci pinch ma gënaaw yeen ñaar ñepp ko bëgg mënu ma la ko may wacc ko légui buñu démé ci pinch ma dina fa indale jaan jo xamni wekina bañ ya boko jappé dula mat suko def suma sané jaan ji rek ni kuko japp ma may la xalal bi yow nga ndaw japp ko suko defé ndaw si nek sa soxna waye gis nga ba nga xamanteni ni lal nay war rek ak tiaxan la yalla daldi indi lamu baxo moy fu deug fek neen dana ko jaggi ruur ci suuf ba mu sané jaan ja jarbaat ba wara ndaw japp ko xela mang ci la ko nijaay di waxal nga ko nijaay ndax jaawale wok nijaay est ce bi ngay dindi bañi setna legi waaja mom dem ni nekk jaan ja ñu may ko ndawsi borom tabarak wa taala li kulli shay'in lahu sababun mir mu nekk day am fum ko jaarale day fum ko jaarale motax bu la natto natto bi dana metti waye nak amna lum ci nam amna lum ci nam leg leg nit tek la tuuma upp la doole jaay la daraja mba maqama mba aw tour mba fami sangam la bok bu yobbu la kasso fek boba sun borom mo nam ci yaw ak yekati ku daraja ak maqama fek na bobu bo dimul won kasso ken man la baña xam waye dem gi nga dem kasso nak far ci la yekati say daraja ak say maqama ent yalla yusuf alayhi salatu wassalam ci dem kasso la daraja am jaara yekati ku ak maqamam ak daraja am señ touba ci nek prisonnier ci la darajam yeketiko ak maqamam ak darajam prisonnier bu ko baña nek waye na nga fexé bo bul ko nek rek ci toñangé lool rek mo ci am solo bul ko nek mukk ci toñangé def saw toj toj bonupi ni duma dem kasso lool mom ay tiaxan la waye buñ la toñé yobul fa nak na la wor ni njeggal lu dapeto taxé bu dapeto dalaji ju yeketiko ëlëk yowmal khiyamati akbar lool rek lay jur defnaani nay gaay ku len yewon ni len diw sangam de bu ngeen ko tumale ba yobbu ko barab sangam bu ngeen xamone ni ni la mbir mi mujjé di ngeen ko def reccu nañ ko fekk boba yalla ko nam man na baña don seenu mbon sax waye yalla bëgg jaarale fofu mbir yi ngir bëgg yëkëti sa daraja ak sa maqama ila akhiri ila akhirihi waw yalla bindu adina indi fi ñaar deug ak neen ñuy songo jamono bu nek ku nek di jema fexel sa morom waye sun borom neena yag yag deugay fare kaw wa ja'ala kalimatu lasina kafaru sufla waye wa kalimatu llahi hiya alhulya wa la hasib akim
yalla hasis la yalla hakim la hasis la hakim la hasis la lum def non la ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax yalla hasis la lum def ken munu ci tous waye hakim la lum def amna lutax motax mané li kulli shay'in lahu sababun sun borom néna man ma def nen ak lumu kawé kawé ci souf rek lay mujj waye ma def deug nak lum soufé soufé kaw la jëm lum soufé soufé kaw la jëm dé kaw la jëm dé waaw kaw la jëm motax yalla ay xaritam da len di gassé ak sini non kenn ko né nak da lay indil rek non ba tollo ak yow ci misal tay ku ci ni sa daraja toll rek la say natt di toll baram neena ci alquran fa zalika ja'alna li kulli nabin adwan sayatin al ins wal jinn yu'a ba'dhum ila ba'd nga an'am man yalla ma dogal ci sama mbax ci sama tab ci sama hakim ci sama hikma man ma dogal ni kep ku am solo ko xamni bu ne dama ni nit ñi deglu ko kep ku am solo ko xamni buy wax doom adamay bayyi ko xel ko xamni buy wax nit ñi dañu ko top ko xamni buy wax dana wax alquran ak sunna ko xamni buy wax dana tey nit ñi ci alal kitab wa sunna man yalla ma dogal ca koke niko dana yabal ndiranum shaytané ak ndiranum nit ñu lekkelo ndirani shaytané yi ñu wërle di ngañti ngañté sa derbi ngir bëgg rek nga delu gannaaw ngir bëgg nga delu gannaaw li kulli nabin adwan sayatinal ins wal jin yu abadun ila ba ben ci réseaux sociaux yi ñi ni dañuy yak sa del dila tumal dila taf wa ila ci radio ya ci baraño di xew wa ila ci gendarmerie wa ila ci police ba wala ya ci kasso ya wa ila wa ila waye faaw rek lool dana am ni nak loolu ñuy def ñom nit ñi ak shaytané yi ak jinné yi man yalla ma leen di def ñu coordonné wu nek ben jinné yi di jox waji solution ndax doom adama yeneewul moromum doom adamam lu bon waye sa bo gisee ni doom adama bi mi ngi jël dara diko tek ci kaw sa kaw te mu woor ko ni mom bu mi mulay solal bu sañon kenn bu ko ko solal dalay woor ni ki jamana bi muy def lolu du mom waye shaytané ko dugg yu hala wax sun borom yu hala wax yu ha ba'dhum ila ba'd shaytané mba jinni rek ñokoy sa baat yoyu diw sa nona diw nangam diw boko shaytané amna ñu xamni ag na ci dem ba jaral leen ñu ray la ben ñanga ndort ni nit ñi deggal nañ la nit ñi bëgg nañ la nit ñi fonk nañ la ñu añaale la mbolo mu bari waaw bokk yi mbolo mu bari lu muy jariñ mbolo mo xamni luñu bari bari bo de buñ lay sour kala ci gëna bëgg moy jëkati bu tuyalam su sert ci sa kaw ñoñu ban jariñ lañ la am lañ la amal bu wara tax nit ñi bañ la ban jariñ lañ la amal bu wara tax nit ñi daw la ba nit ñi dila tek ay tuuma ban njariñ yow yow go fi di barki dem nga fi ñew leg nga joge fi legi nak nga nara duggal sa loxo yow yow shaytané man la ba nga nara duggal sa loxo ci bakkar bobu dara jëluko dara jëluko dara Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu yara bañ ko ne wa yow dereti Ousmane lo ci xam mune xana la ci xamone demb ak barki demb moy barki demb fexena ba saw lamiñ taqul ci dereti Ousmane sa loxo taqul ci dereti Ousmane kon duma xaar batay mari ci taxal saw lamiñ ba sa loxo am fulla ngok ku am fulla ngok waye ab sénégalais mom duma yalla bal mom di def lolu mom day wali bañe mom diw bañ na diw nako bañ parce que diw sa xarita e waye ndaw diw bëgg na diw kon da ko wara bëgg for force parce que diw sa xarité e waye ndaw julit du doxé nonu de nit ki dang koy xol ba gis ci mom yalla bëgg ko ngir yalla ku la ko bëgg bañ lo nga lank ndax yalla tax nga bëgg ndax yalla ngi ci mom nit ki bokay bañ dang koy bañ ngir yalla ku la ko bëgg bëgg lo nga lank ndax li tax nga bañ ko yalla tax nga bañ koy ndax yalla niwul ci mom li lañuy bëgg nit li lañuy bañ nit borom lakh dari wax nako waye top ci ginaaw nit di seugar yi da bañ diw ko nako ko bañ le di seugar yi ci ginaaw ndax doomi diw wala ndomba tank sangam lam wala kilifa
da ñak fayda ya wayx bop da ñak fulata wayx bop baka zalika ja'alna li kulli nabiyyin adwan sayatin al ins wal jin yu a ba'dhum ila ba'd al qur'an la yow ki la bëgg bañ lo xamo ci mom dara lo ko bañe lool xam nga ni ko bëgg yalla la ko bëgg yaronte bi la budé mourid ko bëgg seigne touba la budé tidiane ko bëgg cheikh modou tidiane la budé am ku ñew am ay contacté yu dox seen digënté yow nga bëgg sukkandiku ci koko far bañ waaji yow ya ñak fayda wala mu wër lan yow diiw mi li ñi wax gisoko nit ñi bëgg la ko bëgg lo far force imposé le pour nga bëgg ko waye ndaw amna ben way ñin balma ma ma sa watal fa wa diw do ñu dimbali ngir yalla nga bëgg diw ndax ku bëgg baye da ngay bëgg doom mané ko bam dess doom yont yalla no muni karak mané ko bam dess doom yont yalla no kanaan man di bëgg na no waye bëgguma kanaan de no mom bëgg na ko lol al islam waye kanaan doom ji bëgguma ko de ku bëgg baye da ngay bëgg doom foko jang ci ban diire bu baye baxé kay waras nako bëgg bu doom boné nak tégal feulé ban téré nga ko jang kon nit yalla yi faaw suñu borom daf leen di bolé ak seeni non lélé mu nek ay jinné lélé mu nek aw nit lélé mu nek sétané waxon nako ci waxtani wessu lele nga turu yalla diko sikkat jinne yi xamni turu yalla wi bis bo joté secret bi ya len di yilif buñu sadon nit ñu andi nit ka ci yow boko ñaanale mu wër bo len bayilo ñu bayiko jinne yi duñ la may nga accès nga am accès ci lolu duñ la ko may da ngay xex ak ñom tay ba kërang ngay am accès rek ben ñom jinn yi leg legi dañuy ñew jël sa jëm yow nirok sa jëm dem di lepp ci saw tour ñom jinn yi de sa jëm lañ fa yobbu di lepp ci saw tour luñ ci djiblu moy dañuy lepp ba nuppi duñ ko fay su ko defé nak ñu di la tuumal diiw fi ñewon lepp man nangam diiw du fay bar legi yaq sa der partout fekk jinné ko def leg legi mu dem satch alali nit yoré sa jëm ñu jiñ la satch yow ñu jiñ la satch wallahi yalla xam nako yalla xam nako yow ndax sa jëm la fa yobbu sa jëm la fa yobbu ko ko gis defé ni yawa muy lepp ci sa tour ba mu satch alali nit ci sa tour fekk du mom de yegul tinul waye tour yalla wim yor diko sikkar te jotagul secret bi te jinne ji xamna ne bis bu yete secret bi dana ko note muniko dula ko may nga am accès bobu faawu dana la créer ay problème ngi bëgg nga daw gaaw delu gannaaw wacc tour yalla wa ndax da nga nan man kat ginnaw man dama ne ci jafé jafé yi kon na baye li na yunus sallallahu alaihi wasallam nit da ñew ci mom niko ey ni ma bëgge yalla muniko sentul fitna ak musiba ak bala yalla ko ko bëgg mu natula am keneen ku ñew ni ko ey ni ma la bëgg yow ki yalla yoni mu ni ko sentul ñak am na nit yalla yo xamni boko bëgge yalla da na la tek ñak go xamni da nga nan dedet waye gis nga bu loolu wesso jeexna ci yaay upp tiranga ci adina bi tiranga nak du alal ju jalle de tiranga dedet tiranga moy bo amé soxla rek yalla faj ko loolu moy tiranga ki da ñu ni ko ay ni ma bëgg yalla mu ni ko sentul fitna ak musiba yalla mom ko ko bëgg fi lay jaar ak xaritam mom ki ñu ni ko ay ni ma la bëgg yow rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni ko sentul ñak ak wañso
waaw ñoo ngi ci wéru safar lay dégg nit ñi naan jamono bi dafa metti jamono bi dafa xat jamono bi nangam jamono bi li jamono bi la té ngeena bañe wër seen bop ci jamono wër leen seen bop ci yalla jamono mi lu nenn mo kakatarayam lama waxon waaja bam mané niru sa baye niru jamono noko gën mané ko xana kon sa baye da bokk ndax jamono mo minul nenn ko niru niru wo kenn mom jamono melul nenn melul nenn sa baye nak bu baxé amna nu mel sa baye mom bu baxé amna nu melal kon niru sa baye niru jamono ko gën wax du yaq la yamu xat xatu jamono ak jafé jafé jamono mo yaangi xalaat ndax Seigne Touba mi tax ngay sante Seigne Touba mi tax ngay magal ma nga won ci Liberwali ma nga won ci Gabon ma nga won ci Conakry ñu sanni ko ci ak ndand foy foy ak jamono boba bëreb boba nafa ndox bel benn bis neena jasiira biñ ko jëk sanni jasiira biñ ko yobbu won ci taatu garab lañ ko sanni dem yalla ji ngeleen bëgg taw té mom amul fum sélo té bëggul kamil alquran bi toy bëggul fulk bi toy mu daldi yanu kamil bi bokk fulk bi nab bagage ci ben loxo bi ci dess daldi wu ci kër ben way ngir ñaan ñu may ko fumu sélo bi muy dox ba yag kamil bi nara daanu mu joyanti ko ak benen loxo bi ci dess nga dégg muy wayanto nan ko tiref sama borom bi bu tedd bu mag bi kitabu rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan kitabu rabbi kana li wa kunt lola mang ko don wayanto ca gabon bi nibbi sen ak ba yalla fay ko ba nopi bi muy bindat jawartu mu dugalale ko ci mu dugal ko ci waye karok ba nga xamanteni ngelaw la ak khin wa saqina nar ko toyal mu waxu jëm ci keur ben way ngir sak fu mu selo bi mu yano kamil bi di jeng jaay nara daanu mu nan ko yow téré bi yalla bi ya nek ñeel ma may nek ñeel la do masalal suuf kitab rabbi al kitab kitab rabbi kana li wa kunt lahu walillahi bihi sakkan bi mu ñewé ñaan waaji niko ndax do may fuma selu rek ba taw bisibit waaji niko fek waaji mom mu nok soxnam do nga fa newon mu niko ben neeg ge fi ne moy waaji we Seigne Touba neena man ci sama bop ma doon balel sama bop waaj bi wa ku nek ci jafa jafa yu mel ni wala ci bisam ba nga nek ci bisam nan jafa jafa yek jaxle yek tiis yek nangam bu ko jambat xusal rek jall to rek jall lo am jël ndax Seigne Touba da xusone jall xusal jall lo am jël bisu Seigne Touba bum xam mukk sa jafé jafé bum xam mukk say ciona bum xam mukk sa upp na def bisu Seigne Touba ñu mako waxe bi nga xamé ni yalla dogal na mom ci Ahmadou Bamba mu daldi fas yene yanu notu bi ah te wara tuxo Touba dem Mbacke bari nan ko Mbacke Djolof te nunu mo waxe legi ni li kulli nabin adwan sayatin al jinn wal ins yu'abadum shaytani commencé nañu dal di ruh Touba bi jaarale ko ci digeenti nit ñi ak jinne yi ñu ñul ñi ñi bind Touba bi leter yëkëti ay tuuma di tek ci Seigne Touba ni ki dafa nara jihad rek ni diiw la nara mel ni diiw la nara def nangam nangam fawli na ci kur tawli ni ci kur na amna lumay signaler fi dama xamul ndax mbokk mu bëgg dugg la xum way man yuruma casque tolni ci kur rek mom cheikh ahmed bamba
waye mom Serigne Touba mo def liñu tuddé ak léral mbir buñ ko xasse wax bo léralé rek yow nopi nga ci sa jaan wacc na binna ben lettre borom dara xamal ko ni ko li nit ñi wax bu ko diglu bu ko faalé ndax dara lu ci deug ay soskat lañu ak fen kat ak rambaaj kat wala ñet yi gaay yi boole na mima iftira kazib khiyana la hawla wala quwwata li lepp kat shaytané jinni yi ak ay shaytané nit yi mom lañuy boole digënté Serigne Touba ak borom dar Serigne Touba niko ñent ñi bu ci diglu kenn bul diglu namima bul diglu iftira bul diglu al kadhib bul diglu muk al qiyana lettre mang ko tambalé ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim min muhammad bamba radiyallahu ta'ala anhu assalamu ala man tabal uda ila amirin dar amma ba'd fahlam bi annani la aktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi فاليوم لا تسمع كلام من يطلب من النميمة والافتراء والكذب وقيانة لا تربغات تي ام صلو يو بروم دار تي جاي نان يا موم دار يو مي نان يا نيك دار يو مي نان يا يليف دار غينا بومو تودي يالا لتر بي نيغي جوغي تي سيغ توبا ني جوغي تي سيغ توبا wax day leer xam nga yow mi nga xamni da nga bokku tuk nit fo far dong ñak bokku fu ngeen far dong taxna nga bind ko message nan ko señ bi yaama bet te yow xam ken xamul yaay kan señ bi yaama bet rek ndax bokku len fu ngeen far te yow ken xamul yaay kan am leer day am adresse neel mana diw doomi diw ak diw nangam ak nangam ñu wax la la cey xalaat ñu wax la lam xalaat mom mom la señ Touba def min muhammad bamba la wax min muhammad bamba waye gaay legi waxatu lu leer de dañuy bind message rek dara lu leer duñ ko wax mané diw wala mané diw ji bu koy wax day jaayu fit wala yekum wax ko ngien wax ci xam xam kenn ku ne jema convaincre sa morom dedet waye aw fit la lay jaay manam wala ni la legi dama bëgg ñu defante defante amul njariñ defante amul njariñ Serigne Touba defante wu muniko man la Serigne Touba man may bind lettre man Serigne Touba dal niko jammi sama borom nak yalna nek ci kep ku jaar ci yoonu njub jammi sama borom yalna nek ci kep ku jaar ci njub gannaaw lolou nak man mang lay xamal may kan man boma xamut xamna sa bop mang lay xamal may kan ya xam nga gem ya xam nga baña gem waye dina la wax may kan muniko xam nga may kan may ko xamni duma wax ci sa lamiñ wi lu nekkul ci sa xol bi lolu jombalé nako sa bop man Serigne Touba wax ci sa lamiñ lu nekkul ci sa xol jombalé nako sa bop man Serigne Touba ay wa jamono xol jangal len lettre Serigne Touba bi billahi la ilaha illa huwa ci mir yo dajel lañ lay wax wallahi alhasim ngelaw la nekkul ci seen xol man dama yaakar ni julit ñi dal man dal deug leg leg lamay jaxle sax rawati nak fi ci senegal nga xani fi la deuk man wallahi nga jakarlo nit muy wax wax ba yeggal digg nako ci yalla lam wax dara lu ci deug dara geemu ci dara Serigne Touba ni man jombalé na sa bop di wax ci sa lamine yi lu nekkul ci sa xol bi lolou dama ko jombalé sa bop jombalé na sa bop sama pilim ma di ci bind lu neewul ci sa xol luma geemut mbok yi ñaar yi wa senegal jangat senegal legi liñu bind ci sen film la ci upp geemuñu ko liñu wax ci sen lamine geemuñu ko bari na ñu lay bind risala envoyé lako sms wallahi geemuñu ci dara ñen ñi bo len laajé waaw pourquoi pas li bi nga gëma ko dama doon politique ah kon politique mom ay fenn la kon politique legi mom ay fenn la di politique ba do wax deug jamono ji ñu toll xolal suñu autorité yi mo xam autorité
spirituel la mo xam autorité temporelle la dañuy wax ba nopp melni du ñom ñoko mësona wax day melni mësuñu ko wax ñom te pourtant lool alquran la ya ayyul lisina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda la an taqulu ma la taf'alun mais yow nga gis ko xamni woor na la ni limuy wax xalaatu ci dara fasu ci yene def dara subhanallah seigne touba ni borom nar man duma ñooñu man duma bind ci sama pilim luma neru duma wax ci sa lamiñ luma neru ma nglay xamal sa bop lolu boko gëme moy li ne ci man soko gëmut moy li ne ci man muniko ginnaw bima la xamalé sa bop nak aw ñu tañi ni ño xani bo leen deglo yi deglu gi amul njariñ la tasma'u kalaman yatlubu bin namima bul deglu wax ko xamni rambaaj dong moy djublu wayam jaxasa dong moy djublu wayam yaq dong moy djublu bul deglu ko xamni tamit sam nopp bu ko jox ko xamni day sos gaay dañuy wër wër buñ la xamal dara ñu sos tek dañuy sos de yalla xam nako dañuy sos ak iftira dañuy sos yalla neena ci alquran bamuy wax ci sayyiduna aisha neena xawma aw jongolong wu gëna reey mëna sos jongolong yépp jongolong mëna sos mo ci gëna reey aw jongolong ñi dégg wala xam nañ aw lan mo reew jongolong sun borom neena bamuy wax ci mbirum aisha al ifk mo di jongolong moy aw jongolong alquran la aw ifk al ifk munako bul deglu ko xamni day sos xamul ci man seigne touba lu ñaaw waye man na sos andil la koku bu ko deglu muniko batay bul deglu ab fenkat bu ko deglu de xolal ñent ñi seigne touba tuddi fi ko ci deglu mu sank la ab rambaaj sos kat fenkat warkat ñent ñi yalla nañ ci yalla mussel yalla ku sank rek ñent ñi la sank ku waro rek ñent ñi la war magum jëm mu taxaw wax ba nopi ngani ko sawa ya waxon nangam mu dama la doon mbalak wa luy mbalak fen moy mbalak abdulit dana fen dama la doon mbalak wax ba yeggal ñu la sawa ya wax moy dama doon fars wa lan moy fars la hawla wala quwwata ragal leen yalla wala nañ ragal yalla ma boole ci sa bop nañ ragal yalla hmm ñu ragal yalla hmm wax ju am solo la seigne touba wax fi yalla xam nako wax ju am solo la seigne touba wax fi neenako ñent ñi mom bu ci deglu kenn ko ci deglu dana la tromper pourtant deglu ñent ñoñu motax touba bi convoqué ko ay rambaaj kat ci fen kat ak ci sos kat ak ci wor kat la touba bi doon deglu ci seigne touba batax mu convoqué ko ba tax mu kombe ko yalla neena yow abdul ben laaj la lay laaj man yalla yow abdul bu fekk abdul ni waaw lutax ngay wax lo xamni naro ko sa lammi ñu ngi ci genné lo narut lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan yalla ni ay ndaw bakkar buru fa yalla lay kilifa koy def waaw kilifa diine mba kilifa ala mom ngay gis mu wax lo xamni naru ci dara yalla sédé na ni xamna ni naru ci dara yi kilifa diiné ak kilifa aada koy def légui non ni Sénégal mel ci at yi ñu genn ni digënté ñent at japp juroom yi ñu genn deug yalla mu fekkul won kuma fekk alakhirah net limako dama la nan dedet lol mën ta am Senegal go xamni nitu yalla nitu l'islam nitu diine mom lañuy tuumal tet ci ab deram yaq ab deram wunni suturam e man ma deg ci sa nobbi kenn nit liwuma ben leaderu ben way bu bok ci politique mom sax jitéwul dara dañ ko jité rek waye ci politique bi la bok mako digg ci sanob bi muné ñun dañu gis ni kilifa diiné bu ko yoon jappé talibé yi mbam bu ciow ñu bayiko
ñu ni comme lolu amna nak légui mëne su ko japp ndax talibé yi mën nañu révolter légui xam nga kon ñuy défa dañuy dugg ci réseaux yi futti ko def ko yaramu neen mako dégg dé té wallahi ki ko doon wax neen ab julit la waye giñ na ci sama borom ni képp ko xoti sutram fi ci adina wa rabbul ka'ba yalla dana xoti sutra yowmal khiyam bis ba nga xamni fofa dong la sutra amé ndariñ yowmal khiyam nga xamni fofa dong la sutra amé ndariñ wallahi ko xoti sutram yalla dana xoti sutra bu kérogé ay ci nak ku wedd bismillah nit yalla bi bu joomé wax sax nitu yalla bi wala bok ki nga jappé ab serigne dal nga jappé kilifa nga jappé borom mbolo su joomé wala nga yaakar ni limuy def du non amna lu fi nek tawatina ko xamné man nga wax waxal waxal té lolou lu bess la fi dé ni ñu songé nitu yalla yi ni waye nak Seigne Touba waxon nako dal ci mujjuk jamono motax li Baye Sam Mbaye daan wax rahimahullah daan wax ni waw borom kër bi mom kërëm ba nopi diko jaxassé lu ci kenn man mom yalla mom jamonom diko doxale ni danaka man dama gis ni la iblis waxon rek manam sun borom ginaaw giñ na ni dana fessel safara té néna won ci mujjuk jamono lay doon ñu ci ëpp wa mujjuk jamono lañu doon xeyna jëmbul motax yu mel drif yu mel ni bare ba da ngay xol nit muy def lo xamni dalay woor ni ki li muy def nitu safara rek ko meuna def yalla xamnako ba muy wax jo xamni dalay woor ni li nitu safara do nga ko meuna wax moy ko xamni dem na ba amatul ndoxus kersa te nit mom señu yonnate sallallahu alayhi wasallam neena mak sama nat nga yonnate yep and nañ ben baat diko wax nan isalam tastah fasna ma sihta kep ko xamni amul ndoxum kersa lula neex defal bu yawmal qiyamah yalla yobbu ko fuko neex ndoxus kersa mo jeex ci xal yi ndoxus kersa mo jeex ci nit ñi danaka ndoxus kersa man leg leg ma yedd sa bop ni nga sama borom bindé manam rus na ma siggi xol doom adama motax danaka kuma nuy rek kokkal la ci mujj tek rek no sant rek lay mujj wax ndax mu ngok dal mu ngok Seigne Modou ñu yamale waxtani fofu ci lettre Seigne Touba bi mu bindon gouverneur bu ndar merlé wala borom ndar ci jamono boba ñu daan ko wax borom ndar inshallah taala xeyna ni dess ci sunu kanam te yalla may nu force te ngeen ñaanal nuko wir gi yaram itam dañu waxtaan ci yenen jotaay yoonu geej jaangi fi yoonu jeeri jaangi fi sant ngi fi sant ci bopam inshallah li ñak dañu ci gestu bind ci tuti mom tamit az-zukru bi ni'matillahi tabaarak wa ta'ala da alquran ne wa ma bi ni'mat rabbika fa'lis rafa kon xamna dal ñu yamale fofu waxtaan wi te it Seigne Touba mu jeddit la bu wutu yonent waxna ko sax ci bayitam wa il mustafa nawitu may jodidu xeyna dinañ ci dik inshallah taala ni ngi len di sant di len ndokel di len ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom ñu yobbu ñu ci magal gi ak jam may ñu tawfiixi ñu man ko taxawel nañ ko daan taxawé mba ñu ko gëna rafet ci katan ci wër ci man dañ ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu sant yalla buñ ko waxe ni jang alquran muy jang khasida ba ci atta yow mi julli ñaar raka sax selmal fadi yal ko Seigne Touba ni sant lenako yalla Seigne Touba waxa aw ñam waxa sa wërseuk joxe yoy yep nga sakku ci rek dañe ci ak sant la yalla Seigne Touba dañe ci ngeureumal sun borom waye dañe ci ngeureumal Cheikh Ahmadou Bamba soko defé yalla man nako ci def inshallah taala nga la ci ak mom yalla nñ ci yalla dajale ngeureumam xam ngeen ni am ngeureumal yalla day tax am manam am ngeureumal nitu yalla day tax am ngeureumal yalla ab jam yalla
ni mo la taxé mu am ngeureumam man na jafé waye am ngeureumal yalla mom leg leg mu yomb seigne touba neena nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula serigne bu mat serigne da sedal xolam mu xippi batub yermane batub kersam bobi batub ñewantam bobi batub taxam bobi mu xippi ko xol la ko rek neena dina taxa am dara ju kawé dina taxa am ay mayfasun borom lolu ñu xewon na ci misal ci cheikh abou yassidil mustami ak tayer ba kon nak sako am ngeureumal seigne touba lu bax la ndax mi ngi melni da ngay sako am ngeureumal yalla seigne touba ko am ngeureumam am nga ngeureumal yalla ndax nit la ko xamni du geureum te yalla geureumul du sante te yalla santul kon kum sante yalla sant na la kum geureum yalla geureum na la kon yalla ñu yalla yobbu ci magal gi te defal ñu tawfiixi ñu dajé ci ngeureumam inshallah taala ta borom def ko muy magaluk barke magalu yermande yalla musul yu ci xéti ay yépp ak xéti bala yépp ak xéti tis yépp ñi ñew ci yoon yi yalla sam leen ar leen musul leen ci ndog yi ñu déllu ci ak jamm déllu ak jamm borom man nako yalla nako def waye ñu xam leen ni man yakhruj min baytihi muajiran ila llahi wa rasulihi bam jeex waxna ko waxati ko kep ku jog sol saw dal up sa buntu jëm kër yalla am ndog mu la dog ci yoon wi sun borom neena ndog mo me la dog day du te man yalla lama waron dana ko def ndax sa yene la xol ba gis ni di nga solé saw dal up sa buntu kër wan gannaaw sa kër wan gannaaw sa njabot deugmal ma yalla dogal limuy dogal ci digënté bi xamoon na sa yene yene joji le dana ko matal ba mat seuk dana ko matal ba mat seuk kon nak amul perte nga amul perte nga ñu leen di wax jere ngeen jëf di delu di gërem ak ndokkel wa diaspora bi way di gërem seigne modou sama ben wëlëré buñ wax al hadji mbalo kébé di dom ci al hadji njugo kébé rahimahullah bi allah ta'ala anhu jamono yele wessu ci fan yi rek xam ngeen ni yëngutu gi may yëngutu ci ay xari laadum yi wax deug yalla ngir bëgg japp ci daara ji mu yone ma fi am xar xam ngeen xar yoyu mo taxone ay ñu jukati guddi ñewon fi ah ba tax la xewon sama digënté ak ñom xew kon nak momit ñu koy ñaanal yalla yalla sam ko ta ar ko ci ranga joji mu yone fi yalla fay ko ci ngeen gi fay way juram wa di alhaji ñu ko kebe yalla doli ko jéggal ak yermande ndax sama wajur la daan deg ci mom mu koy tuddu sama wajur moma net ni amna bis ben xaritu tubabam bu joge won France ñew Sénégal mu and ak mom dem di siyara ji Cheikh Abdul Ahad radiyallahu anhu tombe ak Cheikh Abdul Ahad di ami gan don togolo alhaji jili may añub gan ya ki alhaji ñu ko kebe añub gan ya neena alhaji njuga yanu bol bi sol mbubum ndaxas muy mbubum ndaxas bay fal yi ñuy sol ne mom la yanu jitu mbolo ma top ko mu wuti bir keur Cheikh Abdul Ahad rombu sama wajur ak tubab bobbi tubab bi laaj sama wajur niko ndax xam nga kele jitu te sol yere ndaxas yi te yanu bol bi mu niko waaw ke lañ wax alhaji njuga kebe mu niko ke day lim am ñun tubab buñ ko amon bala nga ño gis da ngay ñaan audias waye gis nga dafa wacc bopam ngir lan def tawadu ngir liggeel seigne touba lolé yalla nako yalla fay ci mom te fay ko ci njabotam di len wax jazakumullahu khairu jazaihi ni ndokel ñepp di gërem ñepp rawatina wolere daara ji ñom ku ci melni seigne wali fay ak soxnam soxna soxna jaynaba soxna jaynaba sar waaw ñom seigne mohammed jall ñom ñom serigne cheikh jonne ñom ñom ñep rek serigne ko safal ñom gërem nañ leen sant leen ci seen taxaway ci tofel gi ak ñi nga xamni ñoo nekk fi di kolda ci senegal ci melni serigne modou ngam ñom ñom ñep rek
légui na wa kol la fi né émission bi du len raw jamono bu nek ñomit ñu ngi koy déglu amna ñu fay wax sax di wax señ modou ngom mom nan ko ñun xamna né buñ déwon té xamu ñu waji safara lañu jëm ndax ñun liñ daan dégg nangam waye lo lepp rek ak gatal la ak yuyatal dal na ñepp jariño ndax wax gi bëgg nit ñi jariño dong ko motax amuñu jot buñ koy waxé loolu rek bëgg nit ñi jariño ko yu ab xaaliss buñ ci wut yu alal buñ ci wut dañu bëgg rek ñu and ak ñom jariñu fas nañu yéne buñ fi togué bu joggé fi duñ fi wax mukk suñ waxi bop ben mu doon waxi yalla mba yonentimi man mba señ touba man néna ñett ñi ñoy sama marjeh ñett ñi moy sama marjeh yalla yonentibi señ touba ñoy samay delu way yi gëna reey ci delu way yi luma la wax fala ko ci beji mba ko tibé ci ñom rek wa mom ko tibé ci ñom rek kon nak ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf mo ngi sakku ngeen ñaal nu bu baax yaram bi gëna wër ñu gën leen ko mëna defal te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

won ci bele lol nak jeexi sun borom la tabaaraku ta'ala lepp li ci juk mom rek ñun ay jaam lañ yi jëm rek and ak yene lol rek la kon nak lolou moy li nga xamni temps bi mel namako pour ma waxtane ko yeen ma ñu wara dem ci majalis bi ñaar be tay ay bis bi yepp xam ngeen ni baat bi mom la yalla xam doyna andakum socc ngeen bal mako di len wax jasaakum allah khair jasaahi ñu len di ndokkel bax di ñaanit di ñaan seigne modou wax ji may bëgg wax ay ko ci mo la dimbalé bañu tax ma liko wax jot ci modi amon na jamono yonent li may bëgg wax ni amon na jamono yonent moy dañu tollu ci jamono fo xamni ci yakoute ci ñak xam ci doye di ci soufé yobbu nit ci muy porte plainte ay wajurum di len yobbu ci kanamu yoon muy lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajurum ci kanamu yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkon juge bi nan atté mo nekkon juge bi nan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanamu Mustafa Ali salam ñi ñewé taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamné tane waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal boko non misal dama nan ñoo bokku société bi muniko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mum dal limi def sama alal man anduma ci lolou motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ni ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bepp juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo do non sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajurum ci kanamu yonent li lako tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy war te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la biir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni joté nak ay wajuram ba diko yobbu ci kanam yoon dektul leen ko wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa hadis bo xamne ko ñi wax irbat manam sallallahu alayhi wasallam irbat mo net li ni yonent sallallahu alayhi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujji ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mbaa da ngay taggo to xana da nga na dem bar saxul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk nuko ne ñu yarante bi sallallahu alayhi wasallam dal niko usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a usikum bi taqwa llahi wa sam'a wa ta'a xolal yonent bi dañu war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yonent ni ma ngi leen di denk
ragal len sen borom te deg sen digali kilifa yi te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko ragal len sen borom te deg sen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom niko waw ñun buñ amé kilifa gu motut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak solo ñak baata ñak baat niw baata niw ba melni jam donte sa kilifa da ñak solo ba melni jam jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donte sax jamu abasa la jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bopa yam ken munu ci dara yonent lool la len wax top len sen ndigali kilifa yi deglu len len te top len muna muni donte sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñu xol amu ñu baat waye donte lu ñak baat ba melni ab jam sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen baal pourtant lool la alquran wax momit de yonent sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu khana anil hawa wayen tu xani xawat do waxe bakkat mukk alquran mo jekk ni ya ayu lisina amuna ati allahu wa atihi ar-rasula wa ul amri minkum yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yaquna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbalé ñom dañu jégg ci top leaderu temporal kenn duko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn duko jinde ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn duko jinde leaderu spiritual leaderu temporal kenn duko jinde wajuru spirituel rawatel nak wajuru xali moy wajuru spirituel moy wajuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh nga xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ji porte plainte ay wajur bu moko degge subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanccé dara ji ben xalé bu jigen mo ma sa wo par téléphone nima dama dégg sa waxtan bo radio tiéñeur bi nek Dakar ci lako déggé won nga wax lo xamni bama ko déggé batay munuma nelaw ci wajur mané waw munuma tu am luma dal mané ko dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wiol ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momo wo telephone wax ma li dani dama la bëgg gis kéro bi mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ci daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kara bi mo koy jeli sax du ñaaw ndortu waye waj la motax mu wut ay témoin amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ño xamni
limay def neexu len japp na ni ño lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhiri ndax def nañ ko ba tay waye yalla farul len donc lool rek la wajur du moram wajur du moram wajur du moram wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

def ko te yàlla da ko gis amul. Boo bàyyee ngir Samba nag, mbaa nga bàyyi ngir Demba, am na foo xam ne boo fa làqutoo Samba du la gis, Demba du la gis, nga def li nga bëgg a def. Waaye boo bàyyee ngir yàlla, yàlla moom da ngay xam ne mënoo làqutu fu mu la duñ gisee, mënoo ko. Foo nekk ma nga fa. Foo nekk rek mën faa ak yow. Moo tax mu ni kon bàyyi gi ngay bàyyi lépp lu yàq sa koon boo koy def da nga koy def ngir yàlla. Da nga koy def ngir yàlla. Nga xam ne boo tëddoon ci sa néeg xiif bay xam ak a ximmiliku, finisidaire baa ngi fees dell ak i fur wi, fees dell ak ndox mu sedd, fees dell ak ñam yu neex, sa xel du ci dem. Sa xel du sa xel mën naa rim ci leneen waaye dem mukk ci ñam bi. Loolu mooy bàyyi ngir yàlla. Loolu mooy bàyyi ngir yàlla. Ay sunnaam noon koor ñett rekk la. Sunnay koor. Benn sunna bu njëkk bi ñi sant jaxate sawar nañ ci lool mooy tahjilu naal futur. Tahjilu naal futur gaaw a dob. Loolu moom ñi sant jaxate d'accord nañ ci ak Siiseek Samb d'accord nañ ci loolu moom gaaw a dob. Loolu ci sunnay koor la bokk. Ñu xam naa su neeyee leen di gënal farata yi sax. Ndax jiilu naa al futur. Moo tax sëñ tubaa ne am nañu sant jaxate de waaye bu may wax gaaw dogit nag kat ñun baxdil xuruub di ngeen xaar ba jant sox. Ñi sant jaxate ak Siiseek Samb ñooñu la sëñ tubaa ni nag wax dëgg yàlla bokk na ci sunay koor gaaw dog waaye nag loo gaaw dog na nga xaar ba jant sox nag. Ñu xaar ba jant sox. Bu ñaareel bi xam naa ni d'accord nañ ci mooy yéex a xëdd. Wasaani taxiru suhur waaye si mu ni lay lan de lay lan yéex a xëdd. Loo sant sant jaxate guddi gi yëpp may nañ la ngay lekk di lekk ay ca ba fajar di xar garaaw mën nañ laa bàyyi daal nga yéex waaye nag loo yéex yéex a xëdd lu xaar ba jant fenk de na doon ci guddi gi de kon ñaari sunna ngoom bi ko ñetteel mooy kafu lisaani xawlan buñ ñee tiyee saw laam miñ ci wax jan wax mooy wax joo xam ne laa faayida la xawlan laa faayida la wax bi amul njariñ jan du xëy rek koor pëcc ci géem yi rek bañ wax ba nga jant sa déedéet mooy wax bi amul njariñ bi ne bu la ca kenn dégg noonu mu waxee ci masaalik nee na boo toogoon nit mu bëgg laa wax loo ay kasaw nee na na nga ko remplacé sant yàlla mbaa nga remplacé ko baatu istighfar mbaa baatu salaat ala nit bi mooy da ngaa toog nit mu di la wax loo xam ni ay léggan la mel subhanallah ay waay loolu ñu ko nit mane waay waay subhanallah boo demee sax day jiw man ay diw lim def ay marché ba ay diw lim mu ne yow nekk fa rek naan subhanallah ci ay waaji loolu ñu ko nit mane waaye yow bu ca dugg yow bu ca boole sa bopp bu ca dugg mel subhanallah ay waay loolu ñu ko mane wala allahu akbar moom bi dëréy na loolu lay tekki bi allahu akbar mooy ndaw mbir mu rëy lu mu mën wax yow tuddal baati yàlla yi rek tu yàlla yi wa ila nga naan sallallahu ala muhammad ñu remplacé ko ginnaaw li muy wax amul njariñ remplacé ko loolu yow cheikhul bamba nee na wa kullu man saama ani rasail fa innahu yuftiru bil fadail képp koo xam ni góorgóorlu na ba woor ci wax yu bon yi ndax ni ñuy woore ci ñàkk lekk ak ñàkk naan noonu la ñuy woore ci wax ju bon nga woor ci xeeti wax yu bon yëpp sëñ tubaa nee na ku ko def bu dog jotee ëllëg yàlla dana la dogalee kaay dugg àjjana la ngay ndogoo ëllëg bu sa bakkan jeexee mooy kaay dugg àjjana yow mi fexe ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi lii di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mboolem loxo yi tasaare ko ci réseaux sociaux yi nga xam ni deru gor ñi la ñuy ndékkee
deru gor ñi lañuy añi deru gor ñi lañuy réré deru gor ñi lañuy déssérer la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inna yaftiru bil fada'il kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci deru gor ñi buna mun yowmal xiyam lila yalla di dogalé bo fexé ba wor ci dori deru gor ñi yalla dalay dogalé tay duggu aljana bil fada'il koor ci dogi ci deri gorñi gaay deri gor yi ni mom lañuy xëddé deri gor yi mom lañuy xëddé ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gor yi mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata señ tuba neen fexé ba wor ci deri gor yi yalla dogale la kay duggu aljana mun ngay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni alayhi salatu wassalam neena man lam yaddah khawla sur wal amal bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa salamuhu sallallahu alayhi wasallam lallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alaihi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tomb dula ko ci fay ab tomb man lam yadda khawla suub wal amalu bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci boole moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan واو القران دني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لي لولا نيه دغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيامه نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw table ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 ñu doga debuter wala sax deul fina 2024 ci la jëlone sama téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntou gannaaw lepp ci seen taw lay ko poar delu ñun gannaaw waye deggu ñu woon amna waxtaan wo xamne jinjul na fi benn jinj mari legi dama leen di ñaan comme quoi ak li ma leen di wax yeen deggu leen ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu leen yam ci rido bi rek legi agn leen rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina leen te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam setan da na ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama neewu ci or neewu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangou len xol mo waxon len ni fi saga walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am te du am yalla xam nako
xawma wenn waliw nak man waliw senegal la xam waliw senegal yi ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gëreem te gëreemantu wu leen te dañoo mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam waliw yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbey sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax waliw senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax ta xol du sedd adina al-akhirah waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexel len organiser men ndajem tuub ndajem tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal waliw senegal yi ndaje mo xamni ndajem tuubal waliw senegal yi lu ngeen koy tudde mbam ndajem tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko defu xol bu sedd du am adina du am al-akhirah yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqat asantuhu bil ard yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam al-akhirah xol bu sedd do ko fatuwale xol bu sedd do ko fatuwale yalla xam nako bu la yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga waliyu yalla yom ci yalla Musa da saga waliyu yalla inna waliyallahu alladhi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngeen and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel la tax ñu di len wax di len jema téwéré ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fekk dara du ci deug sen entre personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fi ñay neena ba xad di xolo ko taw selu kat yegut senegal bi muy billah bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd booba amna ci ñun ñoo xamni ñoo ngi ci suñu biir nday ba juddogun sax booba ñu ci suñu digi bay ah ñi dugalon seen loxo bi ci talib bam sedd ci lax bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di leen daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku leen ko wax la ni nax na leen sepp loxo yi ñi séral lax bi ba ngeen mëna jëfëndiko lax bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lax bi xam ngeen ni lax bi dana xajam de ku leen ko waxut de leen di nax lakh bi day xajam ken munu ko te xajam yalla xamna lakh bi day xajam ken munu ko te xajam ken munu ko te xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñu sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci deri gor yi wala si se wa mbassam bok aw gaay dal wa ci deri gor yi li ñi xey di ci gontu ñom ñoo ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtanu di xajut xajatu waye nu taxawlu fofu ku bax ki nak yalla nagn ko yalla fayal ta tax ni ci barkem suñu serigne ba cheikh amadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad alan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa sadad balma yalla nagn ko yalla fayal bu wer koor masana teru lol la ko dan tagge bienvenue kon nak wer koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wer koor ning lay ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wer koor inshallah taala ngeen ba ko suñu modou ay wa niñ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni wote xaru ma jema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé suñu modou ku bëgg participer niñ ko waxe sanku ñu top ay quelques minutes rek xamna lima warana def ci majalis bi
ma jox leen ko rek liggéey jéema seet ba xam inshallah da fa kon bëgg woote rek mën ngaa woo si Modou Mbaye Thiam inshallah taala ara ma xool ba xam ndax dina am retour

salam ñew na legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ñël benuk wéru rajab mune ndax ñël benuk wéru rajab bu téro mboram day yabal malaika muy wote ñeen ñaan yeen wa kaw suuf yeen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jéggal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi mune wéru jéggal caruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ciy jéggulu boromam wéru jéggal caruna taxañel na képp ko xamni mu ngi ciy jéggulu boromam kon wéru koor amna ay masaaya yu bari ay may yu bari yu ci aju loolu tax nag bu masaana teru Cheikh Ahmad Bamba ci xalimaam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al jud wal karam lamastahalat alayna al asfur al hurum mom señ Touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam nekte barke tiranga xewal dikkal nañu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tam go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéru la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dund ni wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga xamni wali yi bari yalla du leen ci may tawfiq defal leen ci teranga ben mu may leen ci teranga wilayatu xoti bax wala tiranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñu wax yalla def ko wala tiranga dara ji yëkëtiku ak maqam mu yëkëtiku mo tax señ Touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man señ Touba rajab teral nama man señ Touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam ji ci feñ di Cheikh Mamadou Fadal Mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di Cheikh Mamadou Fadal ay batin yu bari la yu melni Cheikh Mamadou Fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni Cheikh Mamadou Fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas bo xamni ñom la ko yalla jaglél modi Cheikh Mamadou Fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni ak turux tasawuf yi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wali wu mu feñal ci seen bir ci weru rajab amna wali wu ta yalla teral ci weru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am Cheikh Mamadou Fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne Touba ndax mëna na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di Cheikh Mamadou Fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu Cheikh Mamadou Fadal ak wilayatu lu ko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di Seigne Touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabi ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batin do nit nak yenni ko ni ko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom Seigne Touba yalla da leen di di bañ ni tek waye nak mu ni yonni wu ma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne
kulen deg ba gëm leen top.

danaa ko fay tuyaaba ju toll ni, ji may fay ku dajak ab yonent nangul ko. Képp ku dajak yeen nangul leen, tuyaaba ja ma koy fay mooy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko. Ci biir gaañu ñu nga xam ne yàlla day ne di bañ ni pekk soo xam ñu faadal def caa bokk radiallahu taala anhu. Ba nopp nag feeñ ci koo xam ni yàlla da koo diibam ni pekk, kon muy ñaari pekk, muy ñaari pekk. Xaas boobu murid yi dañ ko am ci Cheikh Mamadou Fadal. Kenn ku ne xam na ni mu ngi dikk àddina ama wasasin, ama wasasin mooy bi gaa day amee junni at ak ñetti téeméer ak juróom benn. Te la Cheikh Mamadou Fadal gane àddina 1306 guddi laylatu rajab, guddi laylatu rajab te guddi ñaar fukkeel ba ak juróom ñaar sabina wa isrin ci guddi googa. Taarix nett dina nee na guddi googu day daa fekk Sëñ Touba doon bind genn xaside gu ñuy tuddee mafatihul bisr mooy caabi mbégte, caabi mbégte. Xam ngeen ni ñaan dafa am li ñuy tuddee irfaan, irfaan ñaankat yi xam nañ ko. Irfaan mooy ngay ñaan di ñaan di ñaan ba yàlla ba yàgg mu am benn bulli. Am na xeeti bulli yoo xam ni bu amee li muy tegtale mooy ñaan gi nangu na. Loolu la ñuy tuddee irfaan ci ñaankat yi. Nit ki da nga doon ñaan ba yàgg rek, bi ngay jeexal sa ñaan rek balu fital tàkk, wala ginaar sob, wala ginaar sob. Li mel noonu jeexital la ci nangu ñaan. Naka noonu Sëñ Touba moom bi muy way xasid ak mafatihul bisr yi yàlla da ko cee defal tawfiix yi ba nga xamante ni yegg na ci bayit woo xam ni bayit wa la muy tegtale ci ngëneel, ci barke, ci daraja ji yëkkatiku. Bimu tolloo ci bayit woowule ci la jot xibaar ni am na gan gu ko gane si bu bàyyikoo ci ak njabootam ñu di ko wax Cheikh Mohamadou Fadal Al Mbakki. Nii booba bi muy way mafatihul bisri ba toll ci bayitu ya fadilan fadalahu al khalaqu ya man bihi faraqan al imlaq, ci la jot xibaar ni soxna wa buso yàlla may na ko gan, muy Cheikhoul Fadal ñëw na jamono. Wax jooju nga xam ne moom lay wax yonent bi, xam nga wax gi bayit bi mu ngi ko jëlal jëme ci yonent bi, waaye mi ngi correspondé wu ak dikku Cheikh Mohamadou Fadal Al Mbakki. Mu daal di koy tuddee Mohamadou Fadal, daal di koy tuddee Mohamadou Fadal. Lu tax mu tudde ko Mohamadou Fadal radiallahu taala anhu mooy li ñuy tuddee alfadl mooy ngëneel. Ndax bu ne yaa fadilan fadalahu alxalaq, yow mi nga xam ni yaa gën ba faaw ku la gënal yàlla, yàlla mi nga xam ni mooy aji bind ji bindee fii, mu ne ko yow yonent bi nga xam ni yàlla moo la gënal ba faw faw faw, yow day yaay ki nga xam ni yaa dox sama digganteeg imlaq, yaa dox sama digganteeg am aajo te fajuwut, yaa dox sama digganteeg soxla te fajuwul, yaa dox sama digganteeg ñàkk. Yow yaay ki nga xam ni li ma doon wut lépp am naa ko, te yow yaa ma teqalee ak lépp loo xam ni xeeti lor la, xeeti ñàkk la, xeeti barke la, yépp teqale nga baag moom. Cheikh Mamadou Fadal radiallahu taala anhu moom nag bokk ci ñu ni nga xam ni bi mu ñëwee jamono comme ni jàkk rek sa aajo faju, ku ko ni jàkk rek mu ñëw jamono doon fajkatu aajo comme ni ko Sëñ Touba ci bayit wi di ko misaal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ñëw jamono di ko xam ni saa bu nit nekkee ci njàkkare mu teqale laag moom, boo ñàkkee ba dajeg moom am te dootoo ñàkk, boo wëridek ba dajeg moom wér te dootoo wëridi, wér te dootoo wëridi. Te xam ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam boo ñàkkee ba dajeg moom da ngay am te dootoo ñàkk, boo wëridee ba dajeg moom wér te dootoo wëridi, boo jaaxlee ba sa fit dem sam xel réer, boo ne jàkk xarkanamam ba suñ borom delloo si saw fit, delloo si sam xel, defal la barke. Moo tax Sëñ Touba wax ko ca xasidaam nga ni ko yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yow yaay kan, mu ne ko xanaa al wajhu maa al ghumami, yow yaay koo xam ne sa xarkanam bi day far njàqare,
cheikhul fadal non la meral lo jak jak jak boko gisse da ngay melal melal melni ko musta jak da ngay figure and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadallahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digenté gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariixa budul tariixa am ci geneen keur budul keuram fofé mamadou fadal gane jamono man dina fa lij li vite ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñewé da dox doxinu wajur wa dox doxinu wajur wa wajur wa dafa ñew mom seigne touba gis ni kenn kep la yalla waxal kenn kep la yalla waxal te mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis seigne touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam buni kon xaaral ma dem jaayante ak muhammad alayhi salatu wasalam mo mi batax muni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun ceron garab ga bayatu ridwan muni man seigne touba sukuna fa jaayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci soron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sa bop jebal len sen bop ga ñoo ñu dey tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni karok day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom ci bokkum lañ jaayante yalla kon jaayante ni ci yalla moy jaayante ak yalla ci bopam yalla gisisuko diggesuko waye amna ko fi représenter moy yonentou ni alayhi wassalam amna ko fi représenter moy wali woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yonentou bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yonentou bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yekkati jamono tek ci loxom cheikh mamadou fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ngi ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaronte sallallahu alaihi wasallam moy wasita digeunte seigne touba ak sun borom rabbi sitou jalla nako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala kep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lol dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako yene goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñuy fekk ni yenen te sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yenen te bi cheikh mamadou fadal bi ñuy gis ni sun borom baraka taala bi wax ak yenen te bi seigne touba da ñu wax ak yenen mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytan mom cheikh mamadou fadal muné ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja ya fatihan ma qabluhu kana murtaja
جئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرط عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كيلي فقري جي يو مين خمني ياي ويرو واي بكيب كوبغ موتي دانا نيو ويرو كي يو يو مين خمني نانغ سيني برام بيم تدون لنغو تجوخ تابي جا كن باي برسول الله صلى الله عليه وسلم منو جوخ تابي جا رسول الله صلى الله عليه وسلم تي تابي جا نمو كو جوخ كن خار با سيغ توبا نيو مو جوخ تابي جا سيغ توبا ني كاتيت لي نيت ني سوخلا وون جوخ لين مون يو مومو لاي وخال يو ميغا خامني يا فك لنج تديون لنج تديون تا كن امول كات نو مان كو اوبي موي ترانغي سون بوروم اك يرماليم اك باركيم يو سيغ توبا مي كو اوبي يو لاي وخال بوك دا بوك تور يونت بي صلى الله عليه وسلم الفاتحه لما اخلق الفاتحه لما اخلق moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon denc domba yaron tou sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yaron tou bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yaron tou bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita min ya ayyu shaykhu nafisul murtaja ya fatan ma qablu kana murtaja jitu bu nooti ya bil irada gis ñu tay man jayna sa buñu gureel duma dem fenn di présenter sa bop naan may do ñu seigne touba dedet talibib seigne touba rek neena bokkuñ ci biiram neena bokkuñ ci biiram duma dem fenn di représenter sa bop naan may do ñu seigne touba man mohammed fadal ñu dedet na di talibim lay wax nit bu nooti ya waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse nuxuti bay am luma ci bëgg waaw lo ci bëgg yow mohammedul fadal ni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon tim tanu sama jamono dama bëgg doon tim tanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh mohammedul fadal tim tanu jamono munu ko wessu yagu dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñ borom soop te du xin suñ borom soop te du xin le kay ofsa bi qarqi ada dama bëgg doon tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola ñu wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaa bu ma la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ab talibé day jox serignum addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaa bima lako jaaye nga jënd ko ba yëkëti ndigga jox ma ndigg gi mako mum lew na ma dom joxat na lako addi yow seigne touba joxat na lako addi yow seigne touba legi 1 plus 1 égal 2 1 plus 1 égal 2 lol moy nurun ala nur lèr ci kaw lèr jaayna lim gay jarna jox nañ ko ndigg gi mu jëlat ndigg gi joxawat ko addi nurun ala nur nurun ala nur lèr ci kaw lèr lèr ci kaw lèr xam ngeen ni ak talibé dita bok bu fitmal serignam fitmal serignam ñu nekk al khalifa lenn kep mo doon itim xam ni biti seigne touba yim fi bayyi nu réaliser yépp xamna beti seigne touba yim fi bayyi mu réaliser yépp ndax mom xamna ni ci liguel ak serignam ci lay amé ngeureumal yalla ci liguel ak serignam ci lay amé lim bëgg lepp mu bokku ca ñëwé di nga xamni abdul khadim radiyallahu ta'ala ñu bayyi nako fi muy jumaa touba
jumaa Touba al masjid al kabir jumaa Touba bokk ci ñu tamit gën rew nek ci ndabax kan la tax ñu faadal yalla dugal magam yim fi wootu ñu defé fondation bi ba yalla yamale fam yamale mbir yi moy ak dundam jeex cheikhou di fadal mbacke ñu wootu ko di lanu volonté bi seigne moudou mustapha mbacke am ba and ak mom def fondation touba bi fondation djuma ji legui bi fi seigne moudou mustapha joge dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier bolé volonté ba seigne touba amone mu yéne ja ak volonté cheikh mamadou moudou mustapha ak bu bopam nak ak bu bopam muy ñepp volonté ñu dal li jaar ci yoon wo xamni ci lañuy fago lu lew muy li ñu tudde mbay waxtu bëc ci bé di wër ay tolam suñ ko wara jël aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si bo fi naré meñ lu moy jumaay señ touba ji yalla na doon xorom tan wuriñ ñu kon mom lim doon bay lepp moy jumaay señ touba ji lim doon bay lepp jumaay señ touba ji lako def yow suuf si ñu bay fi sa biir bo ci naré meñ lu naré moy jumaay señ touba ji yalla na doon xorom diggal mu bi irada kimi al muridu sadiq diggal mu bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw diko sul ci suuf ni yow jiw lo fi nara meññi te du dem bu nara moy jumaay seigne touba ji yalla na doon xorom motax itte ji dum amone ak volonté bobu mu amone motax yalla defal ko tawfiq ba jumaa ji soté ci ay loxom rek bu jumaa ji soté la jël khalimam pilimam dal di bind ndokkel seigne touba ñëgal ko ni ko jumaa ji matna te sa bëgg mo da non jumaa ji mat kon nak ma ngi la ci ndokkel motax mu ne ko kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi unihta wala bihi umihtu bidari na'imi munu ko yow borom nibit jureyja sa khalat ba nga khalaton nibit bi nga amon ba dajale ñaar fukki dërëm ya juroom ñett ci jamono bop bu nek ndax bëgg ta bax juma te ni len momé man cheikh mudou fadal matalé ñalako juma bi ma la ko matalé ba nopi nang la ci ndokkel nak ndax yow doon ya jara ndokkel ndax yow ya amon idée bi ya amon xalaat bi te man sa talibé la te man fuma fekk sa idée dama ko wara conclure fuma fekk sa yéné dama ko wara matalé kon ñu bëkkel ngi gëna ñu bëd ma yegg na defal na la ko mang la ci ndokel kama khat kunta ta'malu ya khadima bihi uniyata fi darin na'im ni ko fukul bi ni amati abadan muqima muhafan murtadan shaykh al khadimi ni ko xamna ni yaangi ci ndek sa kanam nga ngi belli xamna ni yaangi ci adjane daru na'im ni mangi ñaan yalla na sax aljana daru na'im jodi nga nek yalla na sax xewal gi nga nekke yalla nako yalla dolli jamm gi nga nekke yalla nako yalla dolli barke bi nga nekke yalla nako yalla dolli ñu man yalla bu mu dañ mukk di soti ko ci sa kaw yow ci ahmadou bamba sama serign bi radiyallahu ta'ala anhu kalam dëllu ci hadith bo yëneent sallallahu alayhi wasallam waxon ni man dal ala khayrika fa'ili sallallahu alayhi wasallam neena yépp ko xamni gis nga lu bax ngay tektal nit ñu lu bax lolé
ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq. Mu ni képp koo ko tegtal bañ tuur ca aw ñaqam dañu na la wóor ni okay lu ko yàlla fay dana la fay lu ñu toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dalla ala xayri ka faailihi loolu la yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala hôpital bu ñuy tabax wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ñu toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dalla ala xayri ka faailihi moo tax sëñ tubaa waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp ko xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab bërëmam def ci kookee ci yëkkati bërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jiggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne ñoo yëkkati seen tiraanga di ko def ci jumaa ji ànd ak di roñ suuf di indi di roñ xeer di indi ba jumaa ji yëkkatiku ñoo ne maa ngi lay ñaan yow suñ borom na nga leen jiggal seen bakkaari aduna ak alaxira waaye ñi nga xam ne ñoo joxe ndigal ne ay ca lu waay man ci jumaa ji ñoo ne na nga leen jiggal seen bakkaaru jëkk ak ñu mujj njabootu sëñ tubaab yi ñu bari ci ñoom loolu la ñu xam xam nañ ni jumaa ji ku ci def yàlla jéggal la waaye ku digle ñu def ci it yàlla jéggal la loolu tax képp ku fi toog doon xalifa sëñ tubaa lu sa xilaafa gàtt nga gaaw digle dara ci jumaa ji lu sa xilaafa gàtt rek bëgg njëggalal yàlla dana tax nga gaaw digle dara ci jumaa ji acca nañ defar nàngam ci jumaa ji acca nañ yeesal nàngam ci jumaa ji lu tax ku ko def yàlla jéggal la yow ñu ko digle yàlla dana la jéggal sa bàkkaaru jëkk ak ñu mujj ñoom ko digal ñu defit yàlla dana leen jéggal seen bàkkaaru jëkk ak ñu mujj loo tax al xalifatul aan fi asrina wala boo nga ne al xalifatul aam fi asrina dégg naa ko muy woote ngir ñu yeesalaat jumaay Touba lu ko waral mooy waxfir li man amaruhum bi jamii waxfir li man aram amaruhum bihi jamii jamun faadal nag loolu tax bi mu toogee rek ñu ajje ci jumaa ji lu waay am rek lu waay am lu waay am lu mu waay jox ma defal ko ci man nag lu ma am danaa ko ci def que misli Cheikh Abdulahad radiallahu anhu noonu la ko defe woon noonu la ko defe woon Cheikh Abdou Fadal ku xam wilaayatum diggam ak boromam tabaraka taala waaye ànd ak loolu wilaayam boobu da koo seeyal ci biir wilaaya Sëñ Touba maanaam moom nit ñi dañ koy yéem moom moo ñu ko di yéem Sëñ Touba moom Cheikh Modou Fadal wali yàlla yépp ko yéem ci wilaayatoom moom moo ñu ko di yéem Sëñ Touba moom waaw wolof njaay nee na mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam ku la may moo la ëppale mu ne ko ci wolof di waxeeti maanaam nit ki daal lim la may dese na ci waaw loolu laa bëgg a wax lim la may lépp dese na ci Cheikh Modou Fadal wëllu yàlla yépp yéem ak wilaayatum moom ñu xam yàlla dëgg ñëpp ñu yéem ni wilaaya Cheikh Modou Fadal yàlla xam na ko waaye moom Sëñ Touba lay yéem moom Sëñ Touba la ñu ko di ko yéem yéen baal ma de dama xaw a sëñ moo tax moom Cheikh Modou Fadal mu ni yow mi yàlla may wilaaya ngay tuntuñu di jéem a wër ku mel ni Sëñ Touba mu naa muy noppalal sa bopp doo ko mas a gis Cheikh Modou Fadal moo ko wax de yow mi nga xam ne yaa ngi tuntuñu di jéem a wër ku mel ni Sëñ Touba jaamum yàlla bu mel ni Sëñ Touba Sëñ Fall nee na noppalal doo ko mas a gis mu ni yaa raaximan misla sayqi
mahlan falasta tarahu ya ra'iman misla sayqi mahlan falasta tarahu ayyamu kun kuni yow mi nga xamni yaangi dug digeunte mulki ak malakut yow mi nga xamni yaangi jema yeur arasi borom bi yow mi nga xamni yaangi jema yeur lawul mahfuz yow mi nga xamni yaangi dug ci wanagu yalla yi di dug ko feey ko jëm di nuur ci geej yalla yi geej haqiqa yi muni noppalal sa bop melni seigne touba nga bëgg gis muni fatna dootu am yow mi gi nuur ci geej haqiqa yi ngir bëgg gis ku melni seigne touba neena lolu fatna lolu fatna ni nga xamé ni gis ku melni mustafa ali sallallahu alayhi wasallam fatna naka nonu gis ku melni seigne touba fatna yalla dootu ko def mustahil la mustahil la li nga xamé ni muhammad sallallahu alayhi wasallam menen mustahil la menen seigne touba mustahil la li nga xamé ni rasulullah sallallahu alayhi wasallam mustahil la nga am menen rasulullah mu melni rasulullah ni muhammad ibn abdullah mustahil la dafa jombo naka nonu gis ku melni seigne touba cheikh amadou fadal neena jombo na noppalal sa bop doko gis ya rahiman misla sayqi mahlan falasta tarahu falasta tarahu wallahi falasta tarahu wallahi falasta tarahu doko gis melni seigne touba doko gis muni tabarakallah tabarakallah man fil anam tabarakallah awa yalla bu ko ciat dug way yalla bu ko ciat dug way tabarakallah tabarakallah man fil anam khawsan jalahu muni xolal mi ki nga xamni biko yalla di bind mom seigne touba len kep taxone yalla bind ko moy xet li jami yalla yi seigne touba ben mission kep tax yalla bind ko moy xet li jami yalla yi fa tax mu sañ wax ya malikal mulki ya man jalla an qawadi irham jami al wara lo tax mu sañ ko ndax mom lo tax yalla sakku ko irham jami al wara rek mo tax yalla sakku ko subhanahu wa ta'ala yirum jami yalla yi rek yaron tou sallallahu alayhi wasallam lutax yalla sakko moy yirum jami yalla yi huma arsalnaka ila rahmatan lil alamin alquran la ya muhammad sallallahu alayhi wasallam pour ngi yirumal ma sama jami dong nga tax ma sak la kat li sama jami dong nga tax ma sak la seigne touba yi ko balika dako don ci yaron tou sallallahu alayhi wasallam diko yalla di bind lutax mu bind ko xana khawsul wara fet li jami yal nañu xettali yalla nañu xettali radiyallahu ta'ala anhum mo tax mu niko yow sama sang bu kawé bi di cheikh amadou bamba neewna nit di dox ba dajé ak sa ndenn ci kaw suuf neewna mo tax mu niko ya sayyidan fil mahal li khalla sarwa yow sama sang bi yow aji kawé ji yow sama ndaj xol wallahi niw ni ñuy gis sa ndend ci kaw jamono khalla sarwa ndem niw na ya muhibban fuhadi dahra maswa yow yaay ki nga xamni yaay sama ndaj xol sama xol yow dom ya ci nek lolu cheikh mun fadal wax seigne touba sama xol yow dom ya ci nek biiru sama dund gep nak sama xol bi yow rek ya ci nek sama xol bi yow rek ya ci nek am yaa day bim koy bind da siara ci won seigne touba manam ci barabu seigne touba bind ni won am ngeen ni barawa na soxla fi faju barabu seigne touba bi lañ ko dis seigne touba lañuy dem ci barab ba dis ko mu dis ko yonentibi dis ko sun borom aaje ya faju motax cheikh mun fadal lo ma sax mun la borom barag bi cheikh mun fadal xam na ni yalla ay maye xam nako di waye yalla lum la may lu nek amna fum ko jaarale day am fum ko jaarale faaw mu am wasita kenn togagul yalla ni ñokkat ñew timbal bopam ni la jabb amut day am fum jaar rek motax bo dege ko nan waw fekk ko xali bam fi jëgël legi son xamul kañ la bo démé sax yahya la aw nga dem fa na diko di soxla ya soxla yalla lañ koy dis lolou da ngeen koy gëna xam nit ñi xam nañ ni soxla yalla koy fajj waye ci kum koy jaarale di yow xam nga ni febar yalla koy fajj di yow xam nga lolou xam nga ni febar yalla koy fajj lutax nak bo febaré
yagar yagari dem ci malade bi ci médecin bi niko consulter ma fani sa yaram dafa yengutu sa yaram neexut pourtant yalla ay fac febar de lutax nga jël médecin bi doxale ko ci digal sa borom pour médecin bi xol sa yaram ba xam yeen garab la ajewo ba pare nga ni yow nungu wo doxale kenn ku yalla def ngeenel ci mom ak sa borom pour mu nek sa wasita xam nga ni torox nga de xam nga ni torox nga yalla non la bindé jamono am muni am rek bam ak ci ca gaaya am muni am rek bam ak ci ca gaaya non la yalla bindé jamono ngay baña fekk wonni yalla nga fukk ci ronam ni yalla ma nga lay di sama soxla ci war moy soxal li wi moné boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi boko bañé lay wali yalla wi nangul nga ko docteur bi dé docteur yi mom moy sa wasité moy sa serigne sa digg ak sa borom ba kërom ngay wir ta bo ñëwé ci mom ni ko saw yaram da neexut yow xam nga ni bu fekké am nga tawhid xam nga ni yalla ay fajj febar ñu ñëw jël ben appareil tim la ñu la wagasul nga wagas sa mbub mu gis ni wagasu bi doy ñu la ci mbub mi ñu ni futé mbub mi tek fé ñu ni futé mbub mi tek fé mu la ci mbub ji ba dessé sélat ma wala slip nga nangu ko dang koy nangu même jangoro gi mu lay fajal bu fekké ni ci sa awra la né dang koy nangu dox sa awra sax mom mu yar ko ci lañu nit ñi ko nexé nga nangul waji li te nangulo kele man kuma ko don yow nangul nga nit ni yow nek ci sa awra di leñ leñ ndax da am febar bu ci nek nangulo nit yalla bi mu nek ci sa xol di leñ leñ di la digale ga tere nek wasita sa digge ak sa borom mo tax seydou farou dim amé soxla ci sun borom tabaraku taala da dem fa seydou touba fa seigne touba la dem siyara ñuko xam ni soxla sim am yalla koy fajj waye nak ci loxol seigne touba la koy jaarale mu dem fukku ta barabu seigne touba ba liko ya sayyidan fil maali khalla sharwa'u ya muhibban fuhadi dahra maswa'u dara wax soxla nak liko inni ataitu li wajhi la isairukum abhi bihi mayla ma arju wa ahwa'u deng ko de xamna ni yalla ay fac soxla motax mun ko inni ataitu liwajhillahi neena dila siyara ci de waye ngir jëm yalla nak ngir jëm yalla tax ma dila siyara ci de neena mun ko waye nak amna soxla nak amna soxla mun ni ma ngi sakku nga fajal ma sama aajo lepp luma yaakar ba ma bëgg ko bu tax ma fay ñew aajo joju na faju ma arjo wa ahwa'u lol la cheikh mudou fadul wax seigne touba lol la subhanallah ya mudou fadul benen affaire la kuma ko umpule seigne touba waye mom umpule wuko yanni umpule seigne touba do nga tax nit diko wax umpule seigne touba do nga tax nit diko wax tawhid doom adama wessu na xamni yalla yi def yalla yi dindi lolou mom ko am tawhid fu ni wessu nga fofu waye defu yalla gi ak dindi yalla gi da am wasita da am wasita de amna fum koy jaarale de da am wasita man woor na ma ni li may wax ni ni jaar ci jawu ji di dem ba amerique di dem ba france di dem ba italie xamna ni yalla ko dogal waye amna wasita nak amna machine buma tim amna machine buma tim te machine bi amul xel te nangul nako li may wax ni ming koy jël diko transférer ci jawu ji bam ag amerique ag france ag italie tawhid bob man xamna ni yalla waye tiit xamna ni bu fekkonté dama tok ni rek sama sal bi di wax suba ba diwel te timu machine bi dara du dem bokk na ci enseignement bi jeule ci wara jeule ci cheikh mudou fadal moy kila yalla sédé nga fété yoko ta doy loko nak kila yalla sédé ginaaw yalla sey dina la ko doy waye day loko nak motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam limuy tedd ba fa cheikh mahmoud fadal deme da xamal yaronte bi ni ko
fa Seigne Touba la joge nak sa waja fa la joge waaw wan ko ni ko xamna ni yaay sangu binde fi xamna ni yaay serigne saab serigne waye nak man sa serigne ba ma yoni fa la joge ci mom la joge sa serigne ba la joge fa min Touba bi tayyibata gad nazalna nasuru sayyid sahama alhumam ah dikel na la de dikel na la yow sangup sang yi de dikel na la ma ngi ni wacc su dekk bi ñu wax tayba tayba moy madina su munawara ñu way dama ñew ngi siara ci la rek ndax xamna ni yaay sangup binde fi waye nak ma nga bayyi ko nak min Touba de min Touba ila tayba wa yonenti mom xamna Touba mom yonenti mom boko ne min Touba jitu min Touba mom xamna Touba gi ngay wax jitu min Touba mom sa boko waxe rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni Touba ci ahmadu bam ngay wax radiyallahu ta'ala anhu jitu min Touba mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam xamna ni Touba ak señ Touba la min faman sar al habiba wa sa'ibihi ala bahsan yakhafu wala malama muni ndax bo gisee mu ñew yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ya ak sa ñaari xarit yi nga teddondol fi ya ak sa ñaari xarit yi nga andondol fi ni Abubakar wa Omar xamna ni yeen ku len siyaré du perte adina du perte al-akhirah xamna ni kep ku len siyaré dootu am lu muy ragal lepp lu mu ragalon raw nako lepp lu mu ragalon rek laq na lori lola manam nitti na ci nitti na ni yeen yi nga xamni ku len siyara si dootu am yara nga kep ku len siyara si dootu am yara nga patax bo ñewé madinatul munawwara bu dugg ci jakka ji bu fekke ni waxtu nafila la da ca bok teggini siyar nga julli ñaari rakka ci jakkay rasulullah sallallahu alaihi wasallam doga waxu nak dugg ci xabru yonante bi sallallahu alaihi wasallam bo duggé ci xamru bi do jakar rok penku da ngay won gannaaw penku te pourtant day penku fa lañuy dakk yalla de waye da nga nan wol bit won gannaaw penku mi nga xamni fa lañuy dakk yalla ni yalla ni dakk leen ma fi dakar lokan dakar lok rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakar lok yonnte bi sallallahu alaihi wasallam won gannaaw penku nga xamni ñu tedde ni wetu nday joram bu jigen dugg rek day jakar lok yow nga jakarlok mom waye doko doxé gannaaw mukk kanam nga koy ñëwé bo ñëwé ne ko assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam bo ron do lu tol ñu xassab ci sa nday jor tuti da nga fa fekk ababakar mu tedd ne ni assalamu alayka ya ababakar as-siddiq radiyallahu ta'ala ñu ran wa tuti ci sa nday jor lu tol lo xassab dang fa fek Omar Al Farouk ma nga fa teud niko assalamu alayka ya aba afsa radiyallahu ta'ala anhu jami'an legi nga ñaan li nga bëgg ñaan manam jang li nga bëgg jang defal len ko addiya defal ko addi rasulullah ak ñaari xaritam yoyu ñaari soppem yoyu bay bo nga boole ci señ Touba nak ndax señ Touba neena surtout kamisli jaray surtout kamis señ Touba neena melna ci yonenti bi ni Abu Bakar ak Omar ni ñu dëkk mom Madina su Munawara neena non la dëkk dëkkale ak rasulullah rasulullah bu xolé sem bu ma xolé gis ko su lambe daj ma sama lambe daj ko señ Touba ko wax qad sirtu kamisli jaray ñu dina mel ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ni Abu Bakar ak Omar sesku rek bu geso gis ma bu lambe daj ma suma geso gis ko suma lambe daj ko señ Touba ko wax bo len defale adiya ba nupi li nga jang ci alquran ak lu meuna don nga defaleen ko adiya fofu nga dal def ñokk djugna dal di wirat legi nak nga jël yonante bi doxale ko su digg ak penku jakarlo ak penku nak legi xibla li ñu wax xibla nga jakarlo ak mom fofu nak bo jakarlo sa borom ci xibla bobu legi doto ñaanal kenn sa soxla ngay ñaan ñaanal yalla sa soxla li nga bëgg waxal yalla mu defal lako ngani ko yalla nangam ak nangam
la bëgg nga defal mako ci war may sa yonent bi ak ñaari sahaba mi tudd ñu nga xamni bo siyaré ji rasulullah sallallahu alayhi wasallam non ngay doxale bo siyaré fe seigne touba non ngay def moy bo ñu fa seigne touba bu ñu jawu ci gannaaw dedet da nga nan jawu ci kanabam won gannaaw penku jakarlok seigne touba ñu defal ko say adiyé ba nuppi ginaaw biñ ko nuyo ba nuppi nga defal ko say adiyé dal di wani ko wër nak jaar mu dox sa diga penku nga ñaan yalla sa aajo ci war may seigne touba wallahi sun borom dana ko fajj wallahi sun borom dana ko fajj ba amne tewlu akuk dogu yalla dana ko fajj de yalla dana ko fajj waaw du sangam bim fi lakle tawlu ni koru mani baxan ci beerum seigne touba ba ni seigne touba di ni na mané ko bim fi nangame baba dara dik gut ba dara xew gut mané ko ay di mom lakal gi mu lakale fi mom bim fi nangame rek ñaan ko yalla ci war may seigne touba wallahi baba sax xamna bu dembu don tay xeyna ma bañ ko def waye warmal guma warmal seigne touba ak touba motax te baba dañu gañ touba ci xol dañu gañ touba ci xol man mom ku bëgg jot sama jikko rek laalal l'islam ba nga laal seigne touba sa bo laalal l'islam ba nga laal seigne touba rek jot na sama xol motax mu ko ma ngi ni bayiko fa sa jëwriñ je dikkel la ngir siyaara ci la te jinn yalla gi tax yahum du faadal li seigne touba di am am wilaya mom dafa gor gorlu ba am wilaya go xamni ak batin bo xamni jaayante ak njambar moko ko may sukandiko wul rek ci lima ko waxe ni seigne touba ma jur motax mu teela jaay ak ngureelam mom liko ñu bari di defé am na ñu bari ñu lay tité fa ñu bok ñaala gaynago am na ñu xamni ñaala gaynago lañuy titéro ñaala gaynago maniko yow bu waji amé ay naga muy gëlem amé nak te yow amu xar nak am xar amu da ngay titéro sa mam mu bari woni naga ke xara ki beye ki gëlem te yow amu xar waxu mom xar ganar sa amu ko ganar ganar lolu ñuy jariñ lolu ñuy jariñ nga fekk sa bay bari ganar bari nak bari xar bari gëlem fa ko bari la ni mom waay tok ñu nan la ñaala gaynago te yow goro yettu lolu mo gëna bari ci sun jamono moy ñu sukkandiko aw sante ak fami ak dekk ak askan ken waxut baxul de ken waxu ko de waye lu bax bax te jëfo do ci am tous lolu lañ wax ken waxu ni baxul askan bu bax fami bu bax dekk bu bax rew mu bax akay bax na kay waye lu bax bax te jëfo ci do am tous motax way kat bani innal fata man yaqulu ha hanza laysa al fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha hanza ina waji deug deug deug deug deug moy ki nga xamni waxtu wa xame ni feug de ni jotna wet gumu gesu lo lamb daj lo xol seen boko ne ko ko fi def mun la man innal fata man yaqulu ha hanza aw cheikh mun fadal ko tabax jumaa touba muni man man ko gas foras muni man ko xatti talibey seigne touba muni man ko taxawu talibey seigne touba muni man laysal fata wala innal fata man yaqulu ha hanza innal fata man yaqulu ha hanza lo laal rek ñun la moko fi def lo laal rek ñun la moko fi def waye du bayam sukkandiko wul won ci bayam titiro wul won bayam laysal fata man yaqulu kana adi mun waye bismala bismala yow mi nga xamni ñaala gaynaago dong ngay titiro ñaala gaynaago waaw waaw yaay sa tut am lay lukar am kay sa mam am lay lukar mo jëkka yar ci bi rew na ko seigne touba ba te yow du fo dara
sa mam ablay lokar bu dikay yar ci bi rewdatu seigne touba te yow defelo seigne touba tous ban jariñ lam sa mam mom defna lu baax ndax gor gor lu ci njambaram bañ doy loko ba jox ko rewdatu seigne touba musta den ci jigen di def bop neen mba muy xéssal mba muy jox karaw sa mam lam dan titero moy numay def am ngeureumal seigne touba lolu mo dan titere mom lam dan titero moy numay def ba départ ñaari départ yima fanano tay bu suba ma jox benn bi aji ñak sama lolu dan titero sama dep sama ñaari départ yima fanano yow rek téma gis kuma ko jox ba jox ko ko man benn départ rek bu suba ma xaar yalla ci benen laysal fata man yaqulu kana abi muni mismala ko xamni lo xunu ne sama ma ko fi def yow lo def lu wax nga ni sama mako fi def yow lo def yow tilkal ummatu qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran alquran neena titero len seeni jef seeni bay yobale nañ seeni jef kon nak titero len seeni jef te bayi seen jefi bayi gis nga li lepp bu fekkonta ni way kat bi yako wax te seigne touba waxuko man na am yow yoko gem waye bu fekke ni perperlo wo te seigne touba dong tax perperlo wo te yalla rek tax xana waxe seigne touba ji dina la doy seuk seigne touba neena yeen doomi soxna yi ben question la len di laaj tontu len ma ci hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba neena laaj ba ngok ñene yeen doomi soxna yi ma ngi len di laaj ndax sa ngobanuk bay da na la taxa bari bugu te doyo ñepp xam tontu li lolou kay moy seigne touba wax deug yalla lolou mën ta ne ma bari bugu te sax ndax titero sa ngobanuk bay ba xey bari bugu te doyo lolou la seigne touba laaj de seigne touba neena ma ngi len di laaj ndax titero sa ngobanuk bay ngoban yeen ni ko xamul moy li ñuy gode dugub ji mune ma ngi lay laaj ndax titero sa ngobanuk bay day mo welis nga baña bay tax nga bari dugub hal yanfa'ul miljalu lil kharsani bila timai sha'i fil bustani seigne touba ne nang koy laaj ni ko wayew mo def ba bari dugub ndax ngobanu seigne nor am tassori gecce nga sukkandiko won ba am dugub ni dedet nabahtukum ma'a ala kadin bada li khabla an ara ridan mu'abada nang len di leralal sama gannaaw nang len di yewulen legi nabahtukum ma'a bayima ken yen yep la wax mu ni yewulen jar na ci ngel dina mune ngobanuk seigne mo ante seliga mayuma dugub lula may dugub yow seigne touba mune sa tiona dajna lu mburu degil ci tal awa may deg jere jef yalla lolu seigne touba wax neena dajna lu mburu degil ci tal lu jitu may deg jere jef yalla jere jef yalla ji yalla di xol seigne touba ba yag mun nga seigne touba jere jef mune awa mu koy deg dajna lu mburu degil ci tal li khabla an arari dan mu abada lolu cheikh mo faadal xam ba ñu ñëw momit day leewul ngobanuk seigne touba ga rek dede da dem bayyi de da dem bayyi bu bëgge tawa tabaxal seigne touba juma da dem bayyi radiyallahu ta'ala anhum jami'an won gaña ngok won nañ ñu aw yoon won nañ ñu ko mata top ñu koy topé leneen li ci def nak suñu ba neex dong la suñu ba neex rek la du leneen Ini banyak dong lah. Royukai, dawaran nek exemplaire. Lu mejai bari. Lu cawli bari. Lu jonga maji rafet. Nga samonté ak tan non yi taxaw ci biti socc seeni bañ bañu wéx ñu fasiyéné rétan ñu ci metti ci xol moy buñ lay rétan buñ yam ci yow dañuy jall ci sa mam té yow sa mam dang ko bokk ñepp légui ñu jaar ci yow ngay buntu buñ jaaré ci yow ba loralé ci ñun ñi nga xamni ñun moy yewuñ ku dul sa mam dëggu ñu ku dul sa mam topp ñu ku dul sa mam ñu la nga loralé ñu ci nak ñun nga loralé ñu ci nak ñun
mbir mi bu fekkone bu ñu yam ci yow kep duñ ci am luñu dara luñu déranger dara waye mbir mi dala fi wessu amna ku yagga bëgg saga sa mam te ñëwul ko saga sa jëf ji tax mu saga ko te melokan ni ak sa jëf ji do nga tax mu saga ko non nga xamni non la ko yene seigne touba ji ci xam xam non la ko motale mom cheikh modou fadal ni motale yene seigne touba ji ci tabakh juma non la motale yene seigne touba ji ci xam xam bi juma ji noppé école bam fa jëk ubbi moy école xam xam ni diko tuddé darul ma'arif kon batay ma ngay wiyel bëgguk seigne touba ga ak yeneem jëk li seigne touba melone ci social lool la cheikh modou fadal mbacke melone ci social ni daan rang seigne touba ni fay di joxe lool lañ daan rang cheikh modou fadal doon na bayba ni daan rang seigne touba ci walu medicine febar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba ti bu suuf jox la rek mu fajj febar bu kenn xamul lu koy fajj ñu ñu seigne touba jël am ndox ni te euf nga naan fajj dom ja don na bayba cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar rek day yobale woko cheikh modou fadal ku massa ñew ci mom indi febar yobale woko ñepp deg nañ nar bobu ñuy netti tam si lool gisuma ko ci mbind waye netti bu si la nar bu yor goom ñu wax goom robale teewir rek Cheikh Modou Fadal li ngoy faral waxe ci walu yalla yi ni seen ijaba ni seen tata lammi ni seen ijaba ni seen mbarum beut ni seen ijaba ni ci seen nop mo waxon ni doomi seigne touba yi xamna ci ñet ba ñeen ño xamni seen ijaba ni ci seen lammi amna ño xamni seen ijaba seen nop la luñu deg bu faju ko misli cheikh abdou khadir mbacke mo ni dug nopam rek aaje ji mom buy dug nopam di faju am ñu xamne fofu la yalla def seen ijaba waxal mu deg rek buy duggu nopam rek muy faju te do xam lu ko faj ah kay li ko faj moy ijabatul husni nabala nabba ko faj deggu nabba ko faj motax nopam ni dawul deg lu haram motax ba nit ñewu ko man de sama dom gi jigen da am dom te amul borom keur mu ni ah karama bobu de jamono yi sayidina mu insala ko mujjé dégg lool do xana mo jamono ibnu maryam lool di bobu la ko mujjé na dégg mu jappu ni nit warna yegg ci naccio di ko bay am doom bi amul bay parce que noppam bi di dugg lu bon nopp du ko dugg nopp bi lu bax rek lay dégg fajj ko mom ndax nopp bi ijabam ñi ngi ci nopp bi radiyallahu ta'ala anhu waaw seigne touba ma gëna jégé mom la gëna xam waye ñi mako waxe ñi ci wëllu yi ci biir kër Seigne Touba amna feneen yeneen wëllu yo xamni non lañ fa mel ñu leen xamoni tuddu leen waye xamna ni amna wëllu yo xamni luñu dégg mu faju yalla xamnako amna wëllu yo xamni luñu ni jakk luñu ci djublu yalla def ko Cheikh Modou Fadal da bokkon ci ñi nga xamni seen ijaba yalla nga ko def ci seen katu lamiñ luñu wax yalla def ko motax ba nar ba ñewé luñu dund gom bayil nar radiyallahu ta'ala no legui ni yow nga soto ci ku mel ni damay joxe misal rek nak waxuma ni ñi ci soto ni lañ mel wax deug yalla xassatu cheikh modou fadal xawma ñep waye ñima ci xam ñep baax ñep sel waye dama ni nga soto ci ku mel ni am ko deg fexefa nak ngir karama bi mu daan deg ci sa bay ñew ni ñatt ci sa kaw nga def nga door ko li gaay wax nga door ko moy lan moy triyané ko moy lan moy wax ko lu dul def moy lan moy nax ko waliyasubillah dara jiru ko dara ci adina jiru ko dara mom kay bu ñe bu fi meunta fekk am cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk bok am cheikh mohamoudou fadal ñe bu fi meunta fekk cheikh mohamoudou fadal plus cheikh mohamoudou fadal nafa fekk am cheikh mohamoudou fadal
wala bok bu la yalla neppou wul lolou way way lo am ci ayib neppou koko way ayib jo xamni day dem ci risu sosoy ñepp di gis dara jiruko dara jiruko dara dara dara dara dara dara dara jiruko dara jiruko ni yaram jami yalla yi ñuko yaronte sallallahu alaihi wasallam waxe won sallallahu alaihi wasallam al khalqu kulluhum